0: conditions.
1: Mm. Although, Sir JP, kalabanan sa mga kaso sang arrhythmias and benign like simple palpitation kag mga cases sang extra beat, no? Apang mayara sang mas delikado kag life-threatening kaangay sang ventricular tachycardia nga pasimbol man mangintunaan sang sudden cardiac arrest or gitawag na heart attack. Amo na nga dapat proteksyonan gid ang heart. Magkaon da mo prutas, utan, may mataas nga antioxidant kaangay sang kulitis na sa ato.
0: Kulitis, no? Spinach.
1: Broccoli, pinya, berries, avocado, walnuts, kag siyempre, kung gusto mo mas kumplito kag piho nga mataas nga antioxidant nga content, ti adlaw-adlawon mo gid ang inom ang DTX 500 kag Mighty C or Pure C.
0: Husto, kaysa DTX 500 kag Mighty C, hindi lamang heart mo ang makabinipisyo kundi tanan actually nga mga cellulas ang lawas mo.
1: Yes, so correct nga Sir JP. Take for example ang diabetes. Ang consistent nga pagtaas ang blood sugar level sa dugo ang nagaresulta sa hypertension kag pagkadamage sa coronary arteries. Kung adlaw-adlaw kag inom DTX 500 kag Mighty C or Pure C, sara nga mapanubo sini ang blood sugar, mapunggan ang pag-oxidize sa mga bad cholesterol, magatinloy ini sa imo dugo kag alagyan sini, gani kaya niya ma-prevent ang gitawag hypertension. A healthy blood vessels equates to a healthy circulation and of course healthy gid nga kurason. Assurance nga mahatag sang power combination sang DTX 500 kag Mighty C, te heart mo na ang nakataya ya. It's all about living longer and staying younger. Di syempre, DTX 500 Mighty C kag Pure C lang gid ang sabat sa sina nga problema.
2: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
3: Magalingin pala ang imo nga ulo.
2: Masami nagkapangihi.
3: Masami ginauhan.
2: Masi may diabetes ka na.
3: Mag-DTX 500 na.
2: Ang DTX 500
3: ang may powerful compound
2: nga nagapanubo
3: sang imo blood sugar.
2: DTX 500
3: garantisado.
2: DTX 500.
4: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
5: D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga bigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag-D3 Bio kaabyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Diskang bigaw ang imo immune system. Mag-D3 Bio ka na! D3 Bio.
6: Yan ikaw ka bala sa fever hangover?
5: Sa diin nga gapangluya imo lawas tapos magtrangkaso.
6: Mag-D3 Bio ka.
5: Ang D3 Bio.
6: Uno sang MCTs.
5: Nagahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas.
6: Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imo lawas.
5: D3 Bio.
4: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
7: Ako galing si Ariel. Nagkanto sila ito sa nagligad. Sakit-sakit kaya katama. Kaya ba siyang tiyo ko? Tumarkos ang Mighty C. Alkaline vitamin C. 2 capsules 3 times a day. 3 kaadlaw. Tula ang sakit sa ako tutumlan. Salamat sa Mighty C.
4: Mighty C.
8: Mabaka sa mga butika.
4: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
9: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule 3 times a day. 1 a week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
4: Mighty C.
8: Mabaka sa mga butika.
4: DTX Coffee Mix.
10: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
4: DTX Coffee Mix.
8: Mabaka sa mga butik.
4: DTX Coffee Mix.
11: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Apang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi. Sang DTX Coffee Mix.
4: DTX Coffee Mix.
8: Mabaka ang butika.
4: DTX Beauty Show.
12: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Show. Hinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
4: DTX Beauty Soap.
8: Mabakan sa mga butika.
4: DTX Beauty Soap.
13: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ako nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
4: DTX Beauty Soap.
8: Mabakan sa mga butika.
14: Spore Biotics. Nagin-ukdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamis sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health.
15: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayo sa mabaho at maitim na kilikili.
16: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
15: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
16: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
15: Klinika Deo Fresh. Available now.
17: Eyecare Gold, ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. Eyecare Gold, ang kapsula nga may mataas nga lutein, isa ka super antioxidant nga nagabulig sa retina, sang mata, gikan sa halik, nga dala sang UV rays kag blue lights. Dungagan pa sang vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc kag bilberry berry extract. Eyecare Gold, ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang Eyecare Gold kag patuluan ang mata sang Eyecare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
18: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
19: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
20: Cheers sa barkada nating Night Shift! OT, breadwinner! Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
21: Red Horse Beer. Manamit, suabe sa kada tulog. Sulit ang inumay. Kasangga mo sa relax sarap.
22: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
21: Drink responsibly.
23: Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
24: Happy!
25: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
26: Playtime Entertainment. Born for happiness.
27: Playtime Entertainment. Born for happiness.
28: It's the best part of the day.

0: ang araw mong trip. Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968. Eurotex, the sleep specialist.
1: Mal, kita mo bang nakikita ko?
2: Oo nga, kitang-kita.
3: Ganado kaya malusog.
2: Kitang-kita.
3: Timbang ay mabigat.
4: Mula batok hanggang tigye.
2: Kitang-kita.
5: B-Mac Premium, mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
4: May kontrabaho formula pa.
6: Walang amoy.
2: Kitang-kita.
3: Ang pangarap ng pamilya.
5: Sa B-Mac Premium, kitang-kita ang galing.
7: Kinahanglan mo pala sang fiber internet sa balay? Maayo nga balita, kay available na subong sa inyong lugar ang Globe Telecom G-Fiber Prepaid. Sa 699 pesos lang na installation fee, may ara ka na sang only internet nga hasta 300 Mbps, may average broadband speed nga 240 Mbps, kag minimum broadband speed nga 90 Mbps nga may 80% service reliability, kag wala pa gid sang kontrata. Kadto lang sa Globe G-Fiber Prepaid website, agud makabaton sang libre nga only internet sa sulod sang 7 kaadlaw. Patakod na!
8: Para sa madasig nga Wi-Fi internet, nga abot kaya kagpasok sa budget. Magpag Globe G-Fiber Prepaid na.
9: Ang pananakit sa karawasan ang makauntat sang imo maayo nga mga gawi.
10: Mag-usar sang salon pass.
9: May direct edi nga sang kaap para makapenetrate sang sakit.
10: Naka-epekto susurot sang 30 minutos.
9: May long-lasting relief.
10: Tugtog 8 ka oras.
9: Para sa nagpananakit nga baka.
10: Liyong kalikod sa salon pass.
8: Salon pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
11: 101.5
8: K5 News.
11: K5 News FM.
12: News FM. Puro de los pueblos.
13: Balik na mga ka-K5 sa inyo naman nga para tuntunan. By the way, sa mga utod naton,
14: yes.
13: Abi mo, iningad law webes, kagapon Merkules, may librita nga check-up na sa Rose Building sa Klinika ng Alternativo Medicine and Wellness Center. Pero kung dari kayo sa Bacolod, libre yung check-up
14: adlaw, adlaw.
13: Monday to Friday, free si Doc Pinokay, charge
14: kay Doc.
13: Oh, ara lang ta sa Hernai Street, ah. Kilin sa Ilyakim School. And kung ara ka mo sa Victorias, makabakal ka mo sa mga produkto ni Dr. Bill Oy sa
14: Garl Building. Kita mo ilang na-memorize na ka-D3 Bio.
13: Lain lang hindi ako nag-D3 Bio. Hindi pa mati sila subok. Subok ka na ka-D3 Bio ta. Hindi malipat na mga tao nga kagapon, may valedictorian. Diin kayo mo kakita. Class valedictorian sang iskwilahan mo. Hindi kaya kasaka sa ibabaw sa intablado. May report na ka na baton kahapon that the class valedictorian, grabing mama kagwawaw. Tama kasakit, no? Sa Lingani, isang isa ka netizen na ton gargupon sa program ta. Ngayon kayo makakita, sir, nga class valedictorian mo, hindi kasaka sa babaw itablado. Ipaklos na lang na si Lingnian. Kaluoy sa mga parents, especially na trauma sa mga bata. Ano niya kasakit? Nakatuga ka na, valedictorian ka pa, hindi ka kasaka. Hustubla na kipa, Mary.
14: Tiyang guway mo, bali. Nga kay sana November lang ka mo. Hindi ka na valedictorian eh. Nga balik ditorian.
13: Ang November, ya college ka na sinakakipay, Merik. Anong pang bili sinaman?
14: Nakapa-enroll ka sa college pero graduate ka lagi sa high school.
13: Oo. Ay, ano nga proseso ni? Anong natabo ni sa do feelings ang ama? Doha lampangan yung barchagon kakabataan, no?
14: I think it's the right word. Doha lampangan.
13: Doha, para sa ila. Doha lampangan lang. And I don't know kung ang educational institution is na magamuning ilay ang pamisaron.
14: Abi mo, sir, dyan ang hambal mo bago lang, ha? It's a new angle, ha? Nga abis ang ama, ang pangabuhi sa estudyante, kagsang ginikanan, daw halampangan lang. Now the question is, are they liable nga amon ang ginhimo nila?
13: No. Siguro,
14: halampangan lang.
13: Sa imuon nga, I don't know kung si Congressman Albie will conduct an investigation
14: I think so.
13: In aid of legislation out of this particular case because ang statement is very clear. I-check tabi kay Kaki Five Wilson una. Anong natabo kahapon na dayon gid ang graduation, di ba? Anong reaction sa kabataan, especially the valedictorian, mga parents, gawaya kasaka? Ano naman ang nangintikang sang DepEd sa Bacolod, ha? Amo ni mga bagay nga ito na tagon, kaya naka-standby na sa anong linya, i-check ta si K5 Wilson Villena nga nagtutok sa nga kaso. Actually, nag-text sa aton ring nanay isagid.
14: Okay.
13: Gayo siya nga dalun gini nga issue, and then we advise her, si kumangkanto ka ni sa stasyon, para matagaan na atensyon.
14: Certified K5 yung mga storya.
13: Ang point ka K5, Eric, ang trust in confidence sa K5. No? Salamat gin sa inyo mga...
14: Grabe man na timing. Tanong, ninth anniversary sa K5, and we hit on two big issues nga ang ginahambalan subong sa Negros.
13: ESF nga wala gintago tago lang.
14: Gintago tago lang
13: atong kag ang ama,
14: ama story.
13: Nga tanan gin break sang K5.
14: And grabe nga pagbirada sang puro
13: dito. Check ko this time mga kag K5 ang report. K5 Wilson Villena sa line number 1. K5 Wilson, good morning.
15: Good morning, Kita Nogzan. Balik naman si Tanay, no? Ah, Kita Nogzan,
14: morning, Wilson.
15: Na nadayon din ang graduation right, no? Sa AMA Computer College sa Bacolod Campus. Sa pasado, alauna, kagapon, sa hapon. Kaya naman sa bahay sa SNX Convention Center, Kita Nogzan, Kita Merit.
14: Okay.
15: Actually, kagapon, matapos, ini nga daw nag-asaka, nag-elevate ba ang isyo kay Sen. Ozan at Sen. Eric ng padulong ini ang mga ginikanan sa talakapan sa Schools Division Office sa Siyudad sa Bacolod ang buti pa nga ang ilang suming reklamo after mabaton ini reklamo kay Sen. Ozan at Sen. Eric ng padulong ang katapo sa DepEd through attorney Gilbert Catalbas kaya naupod ini siyang daw CIDG ng padulong dito sa may
14: CIDG?
13: Yes, CIDG.
14: Police, ha? May police.
15: May police kita sa dyan, kita sa Eric. Agot ayo.
13: The chief of CIDG mismo.
14: Ay, grabe, ha? Okay.
15: Agot to biyahon, ini ang AMA, no? Natagaan sa higayon sa mapasaka, ini ang 168 ka mga estudyante kita sa dyan, kita sa Eric.
13: Grabe,
15: na pasakaon sa ilang senior graduation, right? O galing lang, wala sang mahimo ang pwersa subong ni Rep. Kita sa ganyan kita sa
13: Rep. Grabe ka powerful si Ama.
15: Ang panindugan sa ANA ko, no, according sa kay Attorney Catalba, may ginasunod silang internal policy ni Kita sa ganyan kita sa Rep. So, gintulit na to. Ano ba lang ini policy na ginagamit ni sa ANA na sa ining 168 sa mga students? So, ang ginatumbok subong sa isyo kita sa ganyan kita sa Rep. Isyo sang bayranay. Nga isyo sang bayranay kita sa ganyan kita sa Eric. Ang ANA may protocol na kinahanglan ang imo sininga payment sa tuition mo o kung ano magdang sa sistema kita sa ganyan kita sa Eric. Kinahanglan magbayad ka through online. Amo ito nga basit na kapon na kita sa Eric ang disipulos nila na website or ano na sa application na ginapaakit na sininga online payment. O galing lang kita sa ganyan sa Bacolod. Base niya sa atong siling interview sa mga kapataan po kay Sen. Ozan at Sen. Eric ang nagareklamo, ang ila payment kay Sen. Ozan at Sen. Eric kinahimo through cash. Gabayad sila cash tapos according pa sa isa magka-student, ginabayad nila ining kwarta kay Sen. Ozan sa specific classroom o kung sa diin man na lugar within the campus kay Sen. Ozan na wala sang CCTV.
13: That alone is very malicious. Kay kunway kay sa ginatago nga ang kumagbayad wala CCTV nga ginadala mo sa lugar nga wala CCTV tinay hindi na problema sa estudyante kay Paberic kay Wilson, go ahead lang. We'll have the final analysis of the report, go ahead.
15: After sang bayad na kita ng Janine kita ng Eric, amuna na ang resibo na makita nato sa karon kinatagaan sila sa resibo nga ginbakal sa Central Market. Kaya ang resibo na doon, invoice lang na gani. Kaya sa Eric, kaya sa Jan, hindi na sa official receipt na may logo sa eskulahan, may ngalan sa eskulahan. Kaya may ara ganina una-una pang ang in-release sa ilang resibo. Kaya sa Jan, kaya sa Eric, amo na ang do papel niya, gisulatan lang, in-direct down lang kung ano yung mga balayran, total and all. So amo na ang mga resibo ang in-release sa ila. Karon kaya sa Jan, kaya sa Eric, hindi iya mag-acknowledge ang AMA kung hindi sa online portal nila na payment ang kwarta na kasulod. So, may nakusubong issue with regards naman sa ina na bahay naman kita sa dyan, kita sa Eric, no? Inang sa pinansya, sa kwarta na issue. Karon sa pag-interview...
13: Actually, kung pagtanaw, tama lang ka kay Five Wilson, simple lang ni mo. Now, kung ang kabataan may present ka resibo, ang imo nila tani, ang suggestion sang iban, why not allow them to go on stage? At the end of the day, makuha mo na sila gapon card nila. Makuha sila sa TOR nila kay Pam Eric para makapa-enroll sa college. That's the time na dara na hugton nga hindi ipag-release kung hindi sila makakomply sa tanan nila ng mga balayran. Kaya ang problema di, hindi mo niya problema sa estudyante.
14: Correct.
13: Kaya kung magsiling ang maestro kagang management, hindi ka po pwede kabayad sa kundi personal.
14: Oh.
13: Direkta ka mo online, mabayad nang nakabalo ka kung kaysa, hindi abitanan nga tao may ara online access. Like ako ay uno GCash ko. Padalaan ko bata ako may kwarta nga sininga ti amo lang ni bad administration mo. Hindi ka mag GCash. Ti sininga ti sige, amatabo sina, either yatag na direkta to sa accounting, whatever. tig Bambala County, hindi kami magbaton like La Salle, Blackie, Paberic.
14: Uh-huh.
13: Hindi magbaton na counting. Mm. Nga, ma'am, isulod mo gina sa bangko.
14: Uh-huh.
13: Isulod mo gina sa kwan.
14: Kaya mo na nasubong uso mo, cashless transaction mo.
13: Tiyang kakatabo, di hindi yasala sa kabataan. Kaya ginabaton man nila na mismo sa management sa eskwilahan. Hindi Blackie, Paberic, Wilson. Ano mo nang natabo?
14: And it happened within the campus.
15: Amo na siya na tabo.
13: Kaya nga, gina-example ko lang ang La Salle because may mga kilala ko nga dag-eskwila. Padalaan mo sila kwarta, hambalun ka gidya mismo sa bata mo, ma'am. Hindi na maya. Ti ako na lang na madiposito sa amo ni nga punshop, sa pera padalabla. Amo na lang ni sa bangko, amo ni. Kaya hindi gidya gali magbaton mismo ang accounting nila sa kwarta. Kaya dapat naka-online. Di ko na mo man ang instruction mo sa kabataan, wala man na sila choice, kundi sundun man na nila.
14: No,
13: pero di nga nga ginbaton niyo abing kwarta da.
14: Masunod man na sila, yakon nung sugo mo na sila.
13: Di karon, kay ginbato nyo, ang pamangkot na ang mga kabataan, masuper sa inyo yung problema?
14: Subo man ang pangabuhay nila.
13: Son?
15: Kisano dyan, kitagarik, ang resibo, ang kabalukan, nakadlaw ka ni kagakunin kitagarik sa sistema, kay ikaw ang mintagaan sa resibo, ikaw man ang mapirma kita dyan, yung kikumerik sa resibo mo.
14: Matuwi da.
13: Hindi ang kakatabo da, isa lang ang butabalon sina. Gapalagyo sa liability in the future.
14: Tanda man. Ang resibo, tan. Arata ang resibo.
13: Abi, pakita mo yung resibo, tan.
14: Pakita. Wala kay Sir Eljan ang resibo, tan. Daw resibo sa kinutang, walang Sir Eljan sa Changi. Daw hindi eskwilahan mo.
13: Ha?
14: Daw hindi eskwilahan.
13: Kita ni mga ginikanan, nakabatsyag na ninyo, hindi abong?
14: That's the other angle.
13: Dapat, tani, pagkabalong, daw hindi na nitarong nga. Ako babayan, ako pag inmaperma, yes, ang akunding kwan. Dapat,
14: abi, makatutok sa principal to.
13: That somebody who received the money, he should have that signature nga gin-receive yung kwarta.
14: Ini iya, ikaw ko din ikaw nagbayad, ikaw mga tanan, nga tayo permahida dahil nga
13: nagbayad ka. Tinunto ito. Ina pala nga daan, makasulod na special boss, daw hinaso niyo.
14: Tanara na tahan, liyaw ko tan.
13: Like sa akong nagipay, meron ka sabad ko, katuhan ko lang, dahil ko magkutun nga mo na nun, yung imo supisyo man.
14: Nga, hindi na sobra-sobra na niyo.
13: Hindi mo.
14: Ang iya pa nga statement, ang income statement, ang kwan ba, ang statement of, kwan mo, of,
13: account.
14: Account
13: SOA.
14: Mo.
13: SOA.
14: Are, oh.
13: Ha?
14: Ready ka?
13: Do bali kay Tita Lia ba?
14: Do ready ka na? Cash! 1938.
13: Do amo ni kinabaydan mo, Wilson, kung magdiakin si 30 kay Tita Lia ni Sliko, do.
14: Paid, nagbayad ka 100.
13: Dasod ang resibo yan, do mo amo man siya magbayad ka mula sa utang mo kay Tita Lia ni Sliko, do.
14: Grabe. Kung di nagbayad ka na, nagbayad ka, may balance, 938.

0: O diyan mo na nagin
1: na. Why gibla sa kinalis ni sa
0: conditioner diyan mo na bayaran.
1: Gina tanaw ni itan mo. Ni do mo ginabla ka ko kay tita Divina.
0: Oo. Ya gala kay tita Divina ya 3000 to.
1: Ha?
0: 3000.
1: Gala ka.
0: Dason na paid 500. Bal 2005.
1: Kuna kuya parents kag ipaberi ka. Pagkita ko pa lang sini hindi ko nimbayad ya.
0: Panawagtas ni Sir Jan, these are red flags, no? Red flags na, ay, ano naman?
1: Hindi ko yung magbayad sini, no?
0: Tinagbayad sila. And the one thing worse is, Sir Jan, no? Wilson, one thing worse is that, for example, nabayaran mo na ni, tapos mapapirma ka na clearance mo sa school, pag-abot mo sa pagpapirma mo, Sir Jan, sa clearance sa ama, mangkutong ka pa, ambalong ka pa nga, donate ka na ibang paper para makapirma kami. Madonate ka pa ibang paper. Yes.
2: Para pag-ipipag ng Jan.
0: Madonate ka ba ang paper?
2: Ang pinaka-final nila na clearance ng Jan para matapos ang iyan na papel, tinahanglan mo mag-donate. Why me? Hindi niya. Doon niya na...
0: Ilan na iya kagapon, nambal?
2: Sa statement sa mga bata. Mahahatag, mag-donate ka na isa ka ban paper, sa karimo ban paper para pirmahan ini ang imo na clearance. Pa,
1: hindi pwede ka panghugas ang management. Hindi pwede ka panghugas ng management.
2: 100 pesos kita na dyan yung kita mire kagway na naibaluan kung di makato yun ang 100 pesos ka donation.
0: Eh ano?
1: Damo kwarta ni...
0: Ang ama, you know what's the name of ama means? Ama is the name of the founder of the school.
1: Mm-hmm.
0: Ang founder of the school is Amable M. Aguilos. Amuni siya ang founder, and this was founded in 1980 as a computer school.
1: Correct.
0: The technical school. AMA Technical Computer School. Siyang ulihin, nag-evolve, nadako sila, nag-college. Inisya kay Febeljan ng AMA all over the Philippines, kag this is one of the pioneer schools nga ginapag-franchise nilang operation. Daw pas-food lang. Pwede kaya ka-franchise.
1: Actually, sikat ng eskwilahan.
0: Sikat-sikat.
1: In the 90s, grabe ka sikat ng ama.
0: Magamba kasi una, ang uniform pagandaan nila, pero tino ka.
1: Katahom.
0: Katahom siyang uniform.
1: Ga-sexy ang mga babae, gagwapo mga lalaki.
0: Isa pa na, isog po ang gwapo. Kaya parang kumplito kita.
1: Ikikalawag ko, hindi mo na magamba. Kami na mo na idula test picture. No? Kadlaw si Wilson. Ang kadlaw mo Wilson, no? Kadlaw ni Berto. Oh? Now, balikanta nga itong diskusyon mga ka-K-5 because it's very serious.
0: Serious.
1: Now, ang iba niya ginikanan, guro kulang lang man sa pag-intsyende, pero kung ikaw nga ginikanan, ginagamit mong imuhustong paminsaron, you will ask question nga hindi ni official. Nga ang statement of account, computerized niya ka-K-5, Eric mo, actually, ang statement of account mo ya, may special access na nga ginahatag si mo, kiti computer school ka, may access ka muna.
0: Uh-huh.
1: Diba?
0: Uh-huh.
1: And then, kung online ang ilang payment, dapat stricto. Wala may teacher o any official sa ilang school ang mabaton sa payment.
0: Mm.
1: Ang instruction tanan online.
0: Mm.
1: So, ang natabodre, it's between now, the teachers, kagsang mga official nga ready sa Bacolod campus nila, kagsang national office. Kaya kabataan, di kay abin na okay, malang nagabayad sila, di mo.
0: Mm.
1: But kung analisahon mo kakipaberik, ang ginahatag si mong arsibo, duway gidya kasi graduhan mga muni.
0: Patingin mo nga mabalala, no? Todo like it, Italia
1: lang. Tanan nga mga estudyante, amon yung resibo nila, son?
2: Yes, kung pa'y magdano si Tameric, amon sa nila.
1: Imbestigarahan ni Guru ni Congressman Albi?
2: Maya magdano si Tameric. Asa klaruhon, kung lang kita nagdano si Tameric, ang concern sa mga mari, klaruhon talang kita kay Basti, malamay mga ibit, kaya mga masyado tayo ang point niya sa mga kabataan, makagraduate sila niya kung kita nga dyan. Ingatan ang sila, sinin ang mga documents, ang worry na nila, ang diploma, kita nga dyan kay si history ang EMA, nga Lloyd Dawid, kung ano mag-release sa
1: hindi diploma. It's not, wala ya question ng graduate, kaya kabalo mo ng kabataan, mag-graduate sila. Ang punto daya is, you deprive them of a once in a lifetime experience of marching in the stage, receiving your diploma as a graduate.
0: Correct.
1: Amo na yung ginkawat mo sa kabataan kaya hindi mo man na masulit.
0: Correct, correct.
1: Alam ka, bisang kita po, hindi taman ni Rain Axe lang distubangan ni stasyon, but mapatsagaan nilang significance na hindi na eh. Ay na, no, manaya nga, ang reason nga gusto mo magsaka si Tablado, hindi bang ubray honor ka? Kung di ka namin, ba't sagon, nga gin-recognize ka na graduate ka, tapos babaw, itablado.
2: Amo na sa ang concern kita ang pagsaka si Sir Jan Secretary.
1: Tidi kayo mo kakita to na ang valediktoryan. Why kunok saka gapon? Sino nagvalediktory speech?
2: Sa grado nga 98 kasi Sir Jan Secretary Eric overall grade sa ni Alias

0: Kabataan na amo ini ang 2026 class valedictorian sa na senior high sa AMA wala man kin pahanuputan nga magsaka sa stage sa
1: ti ang
2: sino nagdaglasa sino nag valedictory speech ang ila principal
1: to our distinguished guests
2: hindi amo sir it's very unfair
1: unfair
2: in you are unfair. Giving a traumatic experience sa kabataan hindi niya nami
1: ang traumatic kamo nang delikado na.
2: Ay imagine noon mi mo valedictorian kay mo edi prime ka pila kadlaw ka kay pabiri kidatakan ka batami eskwela mo gigaan mo sila isang rason hindi mag-eskwela tarong.
1: You know ang panawag ta sa graduation Sir Eljan kay Pabirson. You know how do we call the graduation rites? Ang seremonyal sa ka stage. You know how do we call it? We call it as a recognition ceremony.
2: Recognition.
1: So nga ang kaimportante because on that ceremony you are being recognized.
2: Duha na ka part kag ipaberik mo baccalaureate.
1: Yes,
2: ang kag ang recognition.
1: The recognition itself.
2: Ang recognition na mo na pagatag sa mga achievement awards mo da. Tanan-tanan.
1: Bachelor of Science.
2: Ang baccalaureate amo na na yang graduation mo gid nga mabaton ka sa diploma, kag lisuon ang imong
1: from right to left ang imong tassel.
2: Tassel. Ti amo right na yang commencement exercise ta na mo na. Anong panawag sila baccalaureate kun sa
1: baccalaureate degree kati mga BSBS kati.
2: Ti kun sa high school panawag ta sina is commencement.
1: Commencement exercises. Kaya recognition na siya. Nga makasaka.
2: Graduation ceremony gidya.
1: Graduation nga nag-graduate ka na taya kag na-recognize ka. Na
2: ini subong ang ila hindi ni graduate, buragwit
1: gid.
2: Buragwit sing natabos ka bataan.
1: Kasubo sini sir, you know. The parents are the punctuation mark ni Shabla sa pag-ubras ang ginikanan halin sang kinder ang bata.
2: Amo ni guro nga gabukal dugo ka congressman ka Bacolod.
1: Because he knows what's happening mo.
2: May nakapanugid na gid niya sa congressman sa Bacolod. Te ipabati ta bisyon anong natabo anong patag sang ano ang sabat sa management why sila patag kay Five Wilson
0: kay Five Wilson amo ni gani ang naras jakat na ako kasi sa pala ko kung anong hambal sa mga kinikana sa giniting sila pagkadto na ko dito sa tinanigdan niya sa Five Wilson pinipo nila to na sa kinikanan ang gudwala sa may makaatubang sa aton that time dito kag wala man sa official sa ANA nga may nagkatubang sa aton ang gumpang pa-interview. Kagahambal sa kilikanan, naghambal pa ang staff ko niya sa ngayon eh, gaano nag-anong nagpa-K5, baka mo ano ang maubra, ano ang maubra.
2: Tisubong at least bangod yung nag-out kay K5, kalabot na kay Congressman. Okay man ah. Okay naman ah. Hindi wala kitaya ko na, no? Kay kung wala man sila nagimo tinunto na, ano man yung atong papel na, biman?
0: Yes, gani. Ito yung mga broadcast, mga kaya itong concern sa mga parents. Pero kay Pagagyan, huwag ako pa ni, kaya importante, ining graduation sa mga bata. Kay sang grade 6 sila nga mag-grade 7 sila kay Pagagyan, wala mo ni nga mga bash, amo ni nga mga kabataan, ang wala makasaka sa stage kay pandemic, titis ni.
2: Hindi ah, wala man graduation niya sa grade 6 kay panawag sina iya level up.
0: Pero amo na gani ang wala sina kasaka pala pa sa ganyan kay tuwa pandemic. So that's why meaningful hindi man sa ilang nga kahit ito amo na.
2: Duhid law man sila no.
0: Kasaka sina sa babaw oo. Na makasaka sina sa babaw. Kan isa sina sa bata pag ito sa ganyan kita Eric. Hindi sa kanilikanan kag sang bata ang adlaw magapon nga mag-celebrate man siya sa 18th birthday niya, dito niya kay Father John and kay Father Rick. Wala na gayon at dito kay para sa graduation. Ang
1: kita mo
0: ay
1: lang
0: na. Ay na graduation.
1: Nah.
0: So, nagpuli ang panay no. Halin sa sagwa para sa graduation. Gaginatag ang time para sa dito kay graduation na puwariho tanan wala pa gayon. So, why kita nakahat? Why pa kita nakakuha sa statement sa AMA? Pero may ara kita dira sa pahayag sa Deped Bacolod through Attorney Gilbert Catalbas. Kasi pwede na ito mapabati kay sila ang nakahinom na doon sa AMA kay Pernodian.
3: Attorney, good afternoon. Wilson Hulit from K5. No? So, nakalapot na sa inyo Italopangod ining concern sa mga ginikanan with regards sinibala sa ilang mga bata nga wala ginpanugutan, Attorney, sa pagsaka sa graduation rights?
4: Yes, oo.
3: Kamusta ang aton sini nga initial nga pag-usisa sang ini nga case attorney.
4: Okay. Amo ning natabo earlier mga 11 o'clock. May nagkadto din ang mga parents. Siguro more or less mga 15 to 20 sila. And they were complaining because today gali June 24
1: kahapon niya.
4: May ara sila nga scheduled graduation sang AMA nga school. Okay? Now, according to them, sang Monday lang sila gin-inform nga ang ilang kabataan hindi makasaka. for graduation. Okay? And yesterday afternoon, nag-meeting sila sa school. According sa ila, nagambal ang school nga instead nga sa nga today, ang ila kabataan may ara yang other ceremony on November, okay? So medyo gaano sila kiti, according sila naka-ready na sila, and then of course come November ang ila kabataan ni ara na yas college, diba? So muna. Anyway, sa part ni DepEd, nag-inquire kami sa AMA, sa school, okay? So, naka-story ako sa representatives ng AMA. According sa AMA, may ara sila yung internal policies man, okay, nga ila-abi, which, of course, gina-respect man ni DepEd. Now, based sa ilang reason abi, ang one of the reasons is non-payment of fees, okay? Kaya according sa kay AMA, may ara sila kuno yung system wherein ang payment should be made online, okay? And according to them, yung clarify na ng ila sa kabataan nga amugin na dapat. Now, ang natabo kuno, ang payments ginahatag sa kabataan sa teacher or sa principal, I don't know, basta hindi iha directly sa gina-require ng system ni AMA. So, amo na yan bali AMA, okay? Second, may ara sila nga system wherein i-upload ni student ang mga credentials nga gina-require ni AMA. Like form 137, form 138, ang certificate of immersion nila, which nga wala ko nung ma-comply. Okay, so amo na ang mga reasons ni AMA nga wala nila gin allow ini nga mga students na magsaka.
3: Okay. Pero attorney, gin-allow nila ang, I mean, yung mga documents naman, gin-allow lang ni for enrollment sa college, only lang gidya ang pagpasaka sa ila sa babaw sa stage no, for the graduation rights, attorney?
4: Yes, oo. So, amon ang ginapangayo ni AMA, which nga, amon na bilang mga immersion certificate na kay, usually, kung ara na kita sa grade 12, may ara kita nga ano, ang kung saan pa do OJT tamala. So nag-immerse kita, may si school, may ano siya nga partners, and then si partner na maano na siya, mahatag na siya sa certification nga naka-complete na ni si student. So according kay MA, wala na siya ma upload sang kabataan nga amunin sila ang wala gin-allow nga magsaka.
3: So far, attorney, what will happen to this incident? Ano ang mga possible na futures nga actions? And pwede ma-obra ko ma-recommend sa DepEd on this case, attorney?
4: Okay, of course, hindi talang pagpangunahan ang mga parents. No? Pero may mga recourse man na sila. They can file a complaint. There is a DepEd, and of course, kung may ara sila yung ibang na demands outside yas ang sa jurisdiction ni DepEd, pwede man sila yung maka-seek sa mga remedy para sa sinang demands.
3: Sige, attorney. That's it, attorney. Thank you.
1: Okay. Wilson, Celidian Claro. Nga nagahambal ko no ang AMA sa kay attorney kag sa upod niya nga si JDJ nga kulang sang immersion, kulang sang payment, kulang sang tanan, okay? Granting that it is correct, granting for the sake of argument ka correct nga kulang ang kabataan sang requirements kag sang bayad. Now with more than 200 students and close to 160-170 ang hindi makasaka sa stage, why gidya na minsan abing administration nga tawgon ang ginikanan?
2: Kagi-meeting earlier?
1: Meeting earlier nga.
2: Kung ano ang mga problema nila?
1: Problema sa kabataan, correct, no? Correct. Hindi sila. Nga away nyo gintipon. Ngaway nyo
2: yung tipon. Patawag di mga parents.
1: Ginpatawag ang parents. Saring kabataan mo kung lang sugid, kamo.
2: Kag isa lang ka makaalarma, kagipaybari ka. Kung may ara nga wala makomply, more than 50% of their population
1: fail to comply?
2: But si ganun sila, failure ang ila sa nga eskwilahan.
1: Correct. Or maybe the instruction itself is not clear.
2: Ang problema is, but si ganun, hindi man namin implementation sila program nga more than 50% ang way ka-comply.
1: Do hindi maintindihan. It was admitted nga base kuno kulang papeles. Now, let us accept that argument for the sake of argument nga kulang. Okay. Tikay kulang nga ano kita nyo nisang nagligad lang adlaw. You have seen this
2: ang punto takalawig na nga panahon kag ipaberik. Yes. Tapos gagi pamayad yung pa mga kabataan sa graduation da.
1: Amo na ang sala nga dako.
2: Kay kun hindi siya malakasaka to nga pamayad doon pa sa graduation pa. Pix na.
1: 582. Di ka kita picture. Magpakuha ka picture. May 582. May facto, may five fraction. May
2: picture ka mo.
1: Tingnan may fraction na ho, nga 582, 500 yung tani, or 580, or 575.
2: Anong labot, may kaya mo ni ang ilaya, may dos abi ang sobra?
1: Sabagay, no. Ha? Ang ato niyo ron din makatulong ko ito.
2: Ha?
1: Di ang ato ni istorya, bla, din pakatulong ni Ron Kulway.
2: Ang pakatuan sa istorya ta, imbestigaran nga, amo ni natabo sa kabataan, amo lang direksyon ta.
1: Amo na gani na iya.
2: Well, so ano naman ang natabo kagapon, anong reaksyon sa kabataan? Ato yung balkadepedo. What about ang reaksyon sa kabataan niya, may kasaka si Timblado kapon?
0: Kagapon, kaysa na dyan yung kaysa Merrick, nakahatuwa kasi sa siyon na ma-interview ini ang class valedictorian.
1: Uy! Arabe, oo.
0: So, ano, ini siya do speechless kisa tuon, kaya siya panay makan speech.
2: Mm. Oh, speechless kaya siyang literal. Kakipa Wilson.
1: Correct!
2: Literal, kaya speechless kaya, wag siya kambal.
1: Doon nagmayo, nagtalong si Wilson si mga agaw.
0: Araya nga pahayan, sira, nubo ka lang ina-grote na siyak sa palaki sa ganda, kaluoy yung sa bata. Iti time na natin to shine. Huwag matayon, so harap pahayag niya da, sa atol sining nga class valedictorian sa EMA Computer College.
1: Daan pambala si valedictorian, Tan. Pambala. Day. Tan, matsyago do parents niya, Ojo. Tan.
5: Ma'am, di lang isa ka parent.
1: Parents niya, Tan. Hindi isa
2: kanti, Tan.
1: Oo. Parents niya kina-interview, Tan. Ang valedictorian to, huwag tatong
2: mapalayan. Ang atublang valedictorian, Tan.
1: Mabay, blatong bata to, ang babae.
2: Okay. Mm-hmm. Abi tan. Pero itong nanay.
1: Are, si Valedictor yan.
6: Nang natapos ko, nang ako na speech, na ready ko na tanantan na.
2: Imagina.
6: Tapos gupi lang nagamon na dahil wala ako dahil sa list ang mag-graduate.
1: Sakit ba?
6: Oo. Kagsa ko nung kagalingan, kung wala ko kin-check, gin-mayo, ang ako niya maging pangbayaran. Mm. Nga, amo na galing nga may pending. Pagali dapat galingin.
2: Di ilan yung obligasyon niya mag-remind sa students.
1: Correct.
5: So, anong mambal mo sa eskulahan niya, ma'am, sa EMA? Anong mamensahe mo sa ila?
6: Nung tanibis ka nang may mga pending, wala or may mga kulang, tanipapakao na lang nila. Tapos mabalik mo lang na kay makakuha pa makamis mga
2: may punto, bata. May punto, ma'am. May punto, man.
5: Kung ano tani mga plan niya course man nga magla-pursue tani after sige.
6: Wala pa gid ko plan.
1: Ya Beno.
0: Sa mo na kay Jan ang pahayag kag apon nagkatapo na pilit-pilit ako na siya nga maka-interview kasi hindi ko siya tani matubang kay shock it siya kaya kita
2: Jan. Di kita mo bata no hindi kambal. Kay nga traumatic ning experience kag ipay ba no mo hindi ka magibe nga ga-preparar ka na sa speech mo, dahil sunod lumasan din, kabaton ka notisya, hindi, why ka madala sa listahan, hindi na sakit.
1: Sakit man. Nag-ubra siya sa speech niya. Why ginaguro
2: ka pa nung dumi ang mga taga-ama sa epekto sa ginubra nila, no?
1: Di kay gusto ho nila yung damo siya.
2: Kwarta lang niya yung malaka. Ang gwa sa it's not all about education at all. Mm. It's all about profit, it's all about money. Suno sa mga manugkapi, si Gadalan, nga nasugilan nung takong kami ni King Pabirik, yung kapatay kami mo. Yung ama is a very good institution sa edukasyon. Kaya mo niya mo pagpatay, galing subog bago siya natabo, magwa kami to, istorya sa mga tao, si nanong ama, do kwarta-kwarta lang niya nila, hindi mangguro ah. Diba? Kakipay Wilson?
1: Kadlo ka Wilson now.
2: Inaya feedback sa tao kami ni Kipay Merrick kapati agani. Gang ama is a very good institution for learning.
1: Are ho, Wilson, Cyril Jan. Ang core vision sang ama, Computer College, ang core vision sa eskwilahan, ha, ginatatak na nila permisi ilang mga opisina. Their core vision is to provide holistic, relevant, and quality IT-based education.
2: IT?
1: Holistic. Relevant.
2: Ha?
1: Quality.
2: Ha?
1: IT-based education. Amo ng core vision nila.
2: Ang sumada, ano?
1: Balda.
2: Ang sumada, balda.
1: Balda.
2: Guay, ang sumada, yan mo ni. Ang sumada mo ni Kipay Merik. No kwarta. Ha? No kwarta, balda.
1: No kwarta, no graduar. No kwarta, no graduada.
2: Balda. Pwera
1: lang. Sininga, Hunyo, Silo, Nobembre. Di may Balenciana.
2: Ha?
1: Amo na. Balenciana. November mo.
2: Sino? Mabak mo na ka-enroll ka na sa college. Mabalik ka pa sa graduation mo sa November.
1: For example, abe bata.
2: Ang gwa, inaya, magtindihan na kung college. Kaysa college siya, like for example, okay, Gakwa Kabi Marino. Ang imo sila ng program is 3-1. Tatlo ka tuig, 3-1-1. Mayara gali, tatlo ka tuig, 2 ka tuig eskwela, isa ka tuig OJT, isa ka tuig eskwela liwat. And then, ang muna na dayon. Ang latest, 3-1. Gwa niya, eskwela ka tatlo ka tuig. Pag apat ka tuig, mag-graduate ka, completed mo ang imo nga academic requirements. Kar panawag na. Then, masakay ka sa barko, pagbalik mo, mamarcha ka for your BS na.
1: Kaya natapos mo ng imo daw.
2: Yes,
1: daw OJT mo.
2: So, gwa sila, mag-graduate ka yaw po sa imo batch, pero kaya may katapos OJT mo, graduate ka gidya kung cum laude ka man. Marcha ka na. Pero panawag si Naya, completed the academic requirements.
1: Okay.
2: Pero pag nakumpleto mo na, mabalik ka na mamarcha, BS ka na kagipaib, ano?
1: Baccalaureate degree na.
2: Baccalaureate degree ka na. So muna ta, nitihilaya, subo man eh.
1: Ang ilang, kundi may core vision sila. Ang ilang naman
2: hindi
1: nga vision.
2: Hindi ko kakita sa vision, kaya kinanglang kwanti para.
1: Hindi natuslok na kanimata ako ganit yung vision.
2: Hindi ang ginikanan subong, nga palamati sa aton. Hindi silang pati na sa vision nga ginawakal mo.
1: Ang may katapusan sila kaya si Ril dyan, no?
2: Nga?
1: Faith-based commitment. May faith-based commitment sila.
2: Nga?
1: Carrying the goal for the honor and glory of God Almighty. Amo lang ilang, sa eskwilahan nila ni. Napalala sa alpak na tanan.
2: Sus, grabe nga. Carrying the
1: kay
2: goal.
1: Kay inisya Amably Aguilos, nga tatayigit ang founder kina
2: bisikla. Inaya nga tao, yaga saludo tala siya because ang very purpose niya is very good.
1: To provide affordable IT education sa pagboomgid sang IT sa Pilipinas mo.
2: Tisubong na tabo to provide sang IT.
1: Ay, tulo.
2: IT.
1: Nga di kay iskwila sama. Nga IT.
2: Ngayon ni
1: IT. Ngayon
2: ni IT. IT. Huwag ka nga. Hindi ha. Huwag ka marcha.
1: Tapos kundi naka-indro ka nabi sa college.
2: Tapos.
1: Tapos nagambal ang ama. Ang graduation nyo sa November. Amo ni nga pizza ha. Di makadto ka sa imo nga kwan nga college din. Ma'am, college na kubla. Pero mabalik ko anay sa ama. Kaya mag-graduate ko high school.
2: Masabatag din. IT.
1: IT.
2: College ka na mag-graduate ka pala.
1: Ay kalagabang. Mani Wilson na klase. Balitang imo man.
2: Ano ni Wilson?
1: Ano ni man? Tuod ni Wells.
2: Kay kami, agapati nga ang purpose ni Sir Aguilos, the founder is very noble.
1: Yes, yes.
2: But along the way, we don't do di naka-problema. Nga nagalam mo na ni Wilson dyan. Tigag pila kadlo, basi madula na lang ni Ama sa mapa ka Pilipinas.
1: Tuod na pila nakaka-anom, naka-classroom, naka-eskwilahan. Iniya sigurado, kaya may order nga closure sa May 2026 ang Cebu, Davao, kag Tugigaraw. Under investigation subo ang Legazpi, Naga, kag Cagayan de Oro. Nangakig si Mayor Albe, dala naman yung bakulon sa under investigation.
2: Ha?
1: Madala naman eh.
2: Inano.
1: Ubus kini yung ama na. Ay, naano man ang ama.
2: Ang delikado man. Din, kabataan.
1: Oo.
2: Kabataan na luyan to ya.
1: Oo. Oo.
2: Bala lang tali sila diyan magkiramuching sila diyan sulod sa finances nila.
0: Yes. Kita ba John, kita ba Rick, sa ginikanan, ganyan nga nasturya na ito, kasi ito, klaro naman, yun na yung palpuan na yung kwarta, tani isettle na lang kuno nila, ya internally, between the suspended ya team, ya hindi siya kali, hindi pa siya kali expel, ya kita ba John, suspended na siya, and the investigation, ini yung team, kaya ginadepensahan man, ini siya sa mga parents, ya mo man yan, nagatindog kuno, nga nagabulig sa ila but we don't know kung sino kinang dapat ginigahampas sa ila ng chakto ni sa team at sa management mismo sa EMA pero pay amo ni ang
2: suspended subong ang ila din
0: suspended
2: subong kaya pabangkot ko sa ni Kagipa Wilson amo ni may mga pa-enroll pa na next year.
1: Grabe, gali ni. Ang isa si Amably Aguilos Jr. Bla, ng anak na sang founder. Kuan gali ni siya. Ara siya sa cabinet sa ni Presidente Marcos.
2: Okay.
1: Special envoy to Japan for trade and investment.
2: Wow.
1: So ara gali.
2: Tiba si why man sila kabalo kun ano gino brani sang eskwelahan nila di?
1: Ara man sila sa government. Ha? Sa government man?
2: Ha?
1: Government man.
2: Siling ni Romar Bla. Si Romar Bla gin tradisaton mo. Sa ama, wala ka marcha kay na balda. Si Spira, si Ma'am Spira sa Isoli, ama sama na subong. Ayo. Best in IT. Subong yung IT. Paano? Munang ilaw? Damo siya nabalaan. Best in chupi na subong. Munang ilaw? Ay, di kami yan. Kami yan ni Kipay Berik. Kami yan ni Kipay Berik. Kapati kami that AMA is a very good learning institution.
1: Good school.
2: The school alone is good. But we don't know what happened to the people inside.
1: The administration. Balo kasi ang Amable Aguilos. Sila ni ang mga nagpayuner git sang pagboom sang computer, sila git ang nagpayuner. Nga tani ma-provide sila sang husto kag makidyos nga klase edukasyon. Huh? Pero ni subong utiyari na hindi na ni makidyos nga
2: makadyos, makadyos din.
1: Adyos na ning imo go. What the crying man.
2: Sige.
1: Why did you do this, Ama Bacolod?
2: Wala ta galing text ta, pero I don't know, basi makabalik ni Congressman sa Bacolod. We're trying to connect with them. Pwede kita maka, but unfortunately do, ay kita first pass na bakwalin sa kwitari niya. Basi sako, Blacky Paberic. Pero importante, nakapagwa na statement.
1: Pero kag nami man ha, nami, ang nami ang ko sa Ambal Miray B, Albi ha, hindi niyo stong inihimo niyo, kag andam ka mo. So, Ama should be very careful. And K5 Wilson, basi may mga updates.
2: Ang sabat ang sabat sa staff ni ang secretary ni Kong Albi. Unavailable pa si Kong at this hour. Tilang-alang pag-aga pa
1: for understandable reasons.
2: Hindi mo man ito sa obra.
1: Hindi, kung sa Manila, kakong congressman ka, mag-amuni oras, medyo kuhan ka pa ni. Mm. Ang meeting ngayon sa Manila, kitapos laon na, last dos mo.
2: Hasta sapo ni.
1: Hasta, hindi sige. Niya magwanta.
2: Wilson, thank you, Gid.
1: Understandable.
0: So, muna kayo sa Rajan, kayo sa Merrick, ang ato, sabi nga talita, taga-tugang pa na lang, na bukas niya sa Gyapon, kaga support na ito, Gyapon niya sa Tete, na mga ginikanan, if ever na mag-file sila yan sa na personal naman niya na complaint, patok si Nate, sa eskulahan, kita sa Rajan, and kita
1: well, Son, so, Son, can you go back to DepEd and check the status ang lisensya sang ama and maybe check on Bacolod City sa ilang BPLO sa licensing office nila nakabayad sang ilang mga business permit ang ama for 2026 can di check lang Wilson
0: okay no pet kita
1: para duludal man ta video tayong dulot-dulot niya paludal man tagamay
0: sige kay Sir John kay Sir Eric follow up ta lang ina ng mga detalye
1: para karon na para karon
0: okay. Kaya mo nang atro sila yung balita para sa Bungaga, para sa Foro de los Pueblos, ang ganito lang sa inyo sa Kalwan, sa MyTC, D3 Barrett Detection 1. Ano po na ito sa patrol, si K5 Vincent Coralde, na naman si K5 Wilson Villera, para sa kampiyon ng balita, servisyo publiko, ang kalingawan sa Negros, K5 News, FM.
2: Sa damoging salamat K5 Wilson Villena. Wala nga mo lang di ka K5 Eric Amuni. Matapos ang pinakatuwig sa sakripisyo sa kabataan. They're so very excited about their graduation. Halos tanan pabinsaron mo, resources mo, dibo mo, ginpaiway mo because you wanted to enjoy your graduation in senior high school. But unfortunately, imbis nga happy memories ang dalon sa imo, trauma iya mga ka-K5 ang ladaladi.
1: Yes, sir. Sakit na, sir. Sakit na, sir.
2: Di medyo malain ini para iyas kabataan kag sa ginikanan isa frustration.
1: Ano nga ito si unambal mo sa webso? Tres pancet.
2: Dos pancet. Dos kanon, tres pancet sa Baudayon.
1: Dos kanon, tres pancet sa Baudayon, mga ka-K5. Remember that. Dos kanon, tres pancet sa Baudayon. Ginhawa mo ka takod yung mga ka-eskwila
2: ka. Makagraduate ka. Gwanta ka lang ha.
1: Sa balon nga gagmay, nga ginahatag sa ginikanan mo, paiguon mo. Pag-abot sa dia di recognition nga para kilalahon nga graduado ka na, kagangin mo ka pag-graduar, pagkilala sa pagtrabaho, kag pagpangabudlay sa ginikanan mo, hambalon ka lang nga sa November ka lang. Ano ni man?
2: Now, ang ako niyo pa itsindihan mo ni, maybe these things makalabot sa tag-iya mismo. Sa bata kay Junior.
1: Kay Junior.
2: Kag ko makalabot ni ka, I know he will not be happy.
1: He will not
2: because nabutang sa bad light na pangalan ni tatay niya.
1: Correct.
2: That the very purpose of his father of putting up this
1: school.
2: Institution.
1: Yes.
2: Bunigan ang poorest of the poor, affordable education.
1: Computer education.
2: Ti, subong nagkakatabo di. Nagailinaway karamutsing ang mga estudyante o kaluluoy?
1: Kaluluoy.
2: Kabay pa nga batagaan niya sa nagkakaigong atensyon. And pagsunod ni Congressman Albina, migid, very timely kong ang iya nga tinaga nga ginbuyan nakapahaganhagan sa kasakit na batyagan sa ginikanan because feel nila may gaapi na sila.
1: Kaghusto nga paghambala. Gusto nga paghambala.
2: Hindi nami.
1: Hindi acceptable. andaman nyo sa akon.
2: Amo nang tugon sang congressman sa Bacolod.
1: Pero anong tugon sang ama sa mga maestra?
2: Sa November
1: nagpaki-5K5 pa kamo.
2: Ha?
1: Nagpaki-5K5
2: pa kamo. Oh, abi ko sige sa November na lang.
1: Ginbaso ya pang maestra nga nagkadto sa K5 kay K5.
2: Ang gidi kanan.
1: Oh. Siling sang ama nagpaki-5K5 kamo. Anong mahimo nila?
2: Wala, pero ipabalota. We just expose ko na nung klase isang katuntuhan na ginobran nyo na sa estudyante nyo.
1: You know, as a radio station ni Doc Ramil, founded 9 years ago, we are not supermen. We are simply human trying to bring the story of another human being in the limelight.
2: Gwanya, we're just bridging the gap between the school and the parents and the students to the government.
1: Why kami yung pero-hero diya? Nga silinga daw ma-solve lang. We cannot solve this one, but we can expose sa ginaobran.
2: Ang pinakimportante is mapabaluto sa publiko, what are you doing to your students,
1: yes,
2: and to the parents.
1: No? Kalain lang.
2: Why not a tiyempo sa program, taklami ka punto ng K5. Kit, ano ita karon sa 11 Mbps with K5 Eric Gihapon, no? And balik ka na sa ano ko nang balik sa kabangkalan?
1: Secret. Element sa ako.
2: Element of surprise ano?
1: Element of surprise. By the way, hulat sa ako.
2: Sa mga dumayara nang gani nang may mga threat na migo tani.
1: Mega hulat sa ako. Sige lang kamo na.
2: Giyon ta lang niya. Salamat gid sa pag-upod karong adlaw nga kay K5 sa pangalan ng Bansang Men and Women of K5 News FM Philippines. With our technical partner Rainiel Alcantara and Nathan James Sarmiento, with our station managers Rods Palma, Jean Chatita and Colleen Manzanares Cubia. Sa pangalan sa among CEO in person and Dr. Ramil Uy, may turn over command gilis mong dito sa Army sa Isabela.
1: May turn ka.
2: Ako naman si K5 Eljan Castaño.
1: Ako naman si K5 Eric Tenerefe.
2: Para sa Kampiyon ka Balita, Serbisyo Publiko Kagalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: Bye-bye.
7: K5 News FM.

pangaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.

0: sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful, gid ka da ha? We, matyag mo, madala pa sa edit tura mo.
3: Agay, salig ka lang ya. Ano ya imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre, DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: DTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
6: Spore Biotics, kontra sa viral infection, loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. Spore Biotics, nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
7: Wala bala sang may gana mag-istorya sa imo bangod sa imo nga bad breath?
8: Ew! Yucky!
7: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong ababa. Klinika Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong ababa nga nagatuga sa tooth decay kag bad breath. Klinika Spore Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
9: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
10: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
9: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
10: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
9: Clinica Deo Fresh. Available now.
1: It is now 9 o'clock in the morning. This time check is brought to you by Salon Pass. Salon Pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain. This time check is brought to you by Tanduay Light. Gaan ng may kasama. This time check is brought to you by Globe. G-Fiber prepaid na para sa madasig nga Wi-Fi internet. Nga abot kaya kagpasok sa budget. Magpag Globe. G-Fiber prepaid na. This time check is brought to you by Playtime. Playtime Entertainment. Born for happiness. This time check is brought to you by New Star Luxury. It's time. Play smart. Play bright with New Star Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
11: K5 News FM. News FM.
12: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban City, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 94.5 K5 News FM Calipo, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 100.9 K5 News FM Rojas City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 95.7 K5 News FM San Carlos City, 89.7 K5 News FM Sagay City, 102.9 K5 News FM Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kompleto sa health tips and information.
0: Di makauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong nga pagkaon. So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
8: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na si reliever, aragya po ng pain.
13: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
14: Damo, no, ang mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
8: Hindi lang ni carrots.
14: Hindi lang carrots, mga kontoran.
12: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
8: Dok, as na ako, tani nga kong magkaon ko balot, galingin dayon ang ako nulo.
0: Sa lang solusyon, hindi magkaon balot.
12: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
0: Isaling nga, mabalaan yung mga flowers nga damong probiotic.
15: Basta.
0: Ano na yung interval?
12: Maedukar ka pa.
0: Number one nga supplement sa depression is B-complex. No. Pag damong ka B-complex, layo ka sa depression.
12: Impormasyon sa ikaayong lawas.
8: Mga suki naton nga tagpalamati, welcome na kamo sa programa Mga Impormasyon sa Ikaayong Lawas. Istoryahan ta karon. Ano bala ining ginatawag nga inflammatory markers? Kag paano makabulig si DTX 500? Kaupod ta sina ka diskusyon ang amon CEO Dr. Ramil Oy. We also have Doc Sammy Pedrosa and Sir Kevin Bigay. Dr. Ramil,
16: sa tanan natong suki nga mga tagpalamati, welcome na sa palatuntunan Mga Impormasyon sa Ikaayong Lawas. Kabay pang nainom niyo na ang mga paborito nyo nga suplemento, DTX 500, D3 Bio, Mighty C, DTX Coffee Mix, kag Extend.
12: Impormasyon sa ikaayong lawas.
8: Istoryanta subong adlaw kung paano may baluan kung ang pasyente ang mayaras ang systemic inflammation. Paano bala, Doc, gina-check ang inflammation sa lawas?
16: Sa mga wala nagainom DTX 500 kag Mighty C or Pure C, prone gid kamo sa gitawag inflammation. Labi na sa mga may edad kag kulang antioxidant, wala gainom mga antioxidant supplements. Ang pagpalanakit sa kalawasan, pagpangluya, isa lamang ina sa mga madamo nga palatandaan nga mayara ka sa gitawag inflammation nga hindi mo makita pero mabatsagan. That's why sa imo question, Sir GP, kung paano ma-check kung bala ikaw ang may inflammatory condition, isa ka laboratory test ang gina-request ang doktor kay ini ang inflammatory marker test. Isa ka blood test, Sir GP, agod nga ma-detect ang mga inflammation sa lawas, tugas ang balatian o mga balatian. Kung gainom ka tani sang DTX 500 kag Mighty C kadadlaw, layo ka sa mga amuna nga problema sa imo nga health. Ang inflammatory markers, amuni ang sinyalis sang pag-inflame sa imo bilog nga lawas. Most especially, Sir GP, gina-require ni kung may mga palanakit sa lawas or kisa kung may cancer ka na.
8: Hala. Ano, Dok, ang mga common nga test para sa inflammatory markers?
16: CRP or gitawag nila nga C-reactive protein test, kag ESR o ining gitawag erythrocyte sedimentation rate test, ang duha sa pinaka-common, Sir GP.
8: Ano ang kinalain, Dok, sa isa kay isa?
16: Kung CRP, Sir GP, ginapangita ang specific protein molecules nga ginatawag C-reactive protein sa dugo. Kung damo ang CRP, meaning the more nga active ang palanghubag sa bilog mga lawas.
8: Bawa.
16: Hapos lang manalikawan ang mga paghubag. Kung adlaw-adlaw tani, gainom ka DTX 500 kag Mighty C, matap na ining mga inflammation sa imo kalawasan. Makusog ang anti-inflammatory properties ang DTX 500, Mighty C, or Pure C bangod sang mataas sini nga antioxidants. Ang ESR test naman, Sir GP, ang nag-check kung ano kadasig nga magtipon ang red blood cells sa dalom sang test tube. Samtang ang white blood cells kag plasma ang yara sa ibabaw sa portion. So, kung may inflammation, Sir GP, sa lawas, madasig ang paglugdang sang red blood cells sa idalom.
8: Ang arthritis siya, Dok, isa man ika inflammatory issue. Gasinakit ang mga joints. Paano niya, Dok, ginawalantaw ang prognosis ng blatian?
16: Same lang, Sir GP. Ang rheumatoid arthritis is an autoimmune inflammatory disease. Buot silingon, Sir GP, ang imo immune system soldiers ang ga-atake sa mga healthy cells mo sang imo lawas by mistake. No? Nagamango.
8: Nagakudita.
16: No, mga soldado sang lawas mo kag mainly ang target sini ang mga joints mo. C-reactive protein o CRP test ang makasugid kung ano ang sitwasyon sang inflammatory condition sang imo nga lawas. So, ano agani, Sir GP, ang aton management sa rheumatoid arthritis nga permitad rin ginabalik-balik? Permi na mo ginabalik-balik. Nga kung pala inong tani ka sang DTX 500, Mighty C or Pure C, adlaw-adlaw, layo ka sining mga rheumatoid arthritis. Ang Mighty C, isa sa mga alkaline nga vitamin C nga nagapaalam sa mga mango muna nga immune system. Ginamidjit sini ang abnormal response ang soldado sa imo lawas. Ginatudloan ni Mighty C ang imo immune system nga hindi mo pag-atakihon ang kaugalingon mo nga lawas. Now, paano makabulig si DTX 500? Mm. Ang D-sugar cane extracts ang DTX 500 nga manggaranon sa gitawag polyphenols kag flavonoids nga pinaka-epektibo nga anti-inflammatory. Oxidative stress causes inflammation. So, autoimmune disease causes inflammation. So, ang problema, inflammation, anong solusyon sa inflammation? Siyempre, anti-inflammatory. So, anong suplemento nga taas ang anti-inflammatory substances? Siyempre, DTX 500 kag Mighty C. Hindi na magulat nga magka autoimmune disease ka. Inom na adlaw-adlaw sang DTX 500, Mighty C, kag Pure C, adlaw-adlaw.
15: Mataas pala ang imo blood sugar.
17: DTX 500.
15: Ikaw ba na
17: ang may diabetes?
15: DTX 500.
17: Ang DTX 500.
15: Ang may powerful compounds.
17: Yan ang kapanupo.
15: Kagakontrolar
17: sang imo blood sugar.
15: DTX 500.
17: Masalikan.
15: Epektibo.
17: DTX 500.
15: DTX 500.
18: Yan na mag-asok.
19: Ang imong sugar sa una, pila man?
18: 300.
19: Kanus ama ka nag-start og DTX 500?
18: Bagduha pa kasi man na.
19: Ano sabi niyong pag-inom?
18: Muntag og happy eh.
19: Kapila naman yung sugar ni Moron?
18: 126 na lang.
15: DTX 500.
20: Informasyon sa ikayong lawa.
21: Para sa dugang pa nga mga health benefits nga ton makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C, well, ang World Health Organization ang naka-record sang 1.8 million nga bag-o nga kaso sang kanser sa bilog kalibutan, bo Diyos ko dumdamo, kag sa mga nagkalamatay sa kanser, nasa 606,520 ang halin sa Amerika. Grabe ito, muto nagpa-Pilipinas ko. Uso to kanser. Amuna sa taas ang incidence ng kanser sa Amerika. Ang rason, simple lang. Palakaon sila karne. Kag, ang ila to diet, kalabanan, mga highly processed foods.
16: Nakatry ko to?
21: Oh, mapatay na to.
16: Puro gigwa niya.
21: Hindi na to pagbalik. Canned foods, bacon, hotdog, sausages, talagsa, kag mahal dito ang utan. Amun akong dito sa Amerika, nag-uso ang antioxidant ng mga food supplement, kay nahadlok sila nga magka-cancer. Kag nakaibalo sila nga ang antioxidant lamang ang makaprevent sang cancer. Kung hindi ka gusto magka-cancer, kaon ka utan, mag-DTX 500, kag mag-Mighty C, kada adlaw.
16: Ako yan, hadlok ko cancer, that's why nga vegetarian ko. Kamu, kabalo ko, hadlok man mo cancer.
21: Siyempre.
16: Pero hindi mo vegetarian. Ako yan, hadlok ko cancer, gainom ko DTX 500 kag Mighty C. Kamu na hadlok, pero why mo gainom? Ano ang ginahimo mo agad hindi ka magka-cancer? Kaya actually, laban sa ginahimo nyo, wala ka prevent cancer, kundi nagapa-cancer. Hadlok ka tuwad, pero gapa-cancer, imo nga ginakaon. Wala ka gakaon utan, wala ka gakaon prutas, permi kaon tamis, permi inom alkohol, permi panigarilyo, pulaw, stress, bisyo. Ito, kadamo lang, wala exercise. Hadlok ka magka-cancer, pero daw, ga-breeding ka imo ya sang cancer. Te, mag-DTX 500 yan lang kag mag-Mighty C. Ang DSE sang DTX 500, ang D-sugar sugar cane extract halin sa mapait nga bahin sang tubo nga sa karon ang may pinakataas ang gituag urak balyo nga may ara 1.3 million antioxidant units amo ang makabulig sa inyo agud nga malikawan ang mga cancer, mga tumor, mga bukol-bukol sa lawas, no? Garantisado nga kung gainom ka DTX 500 adlaw-adlaw kag Mighty C, safe kag protektado ka batok sa mga cancers.
22: So kung lawig ka na nga ga problema sa imo pagtulog, associated ini siya sa mga ginatawag naton nga mga wide range of dangerous health consequences. Lalo na pag kulang ka sa tulog, ang imo immune system nagahina. So, dasig ka lang matapikan sang virus kag bakterya. That's why kinanglan mo gid mag-inom sang Mighty C para ma-boost ang imo nga immune system. Kapin pa kung imo nga trabaho is graveyard shift.
21: Pulaw.
22: Pulaw ka. Para sa mga ano no,
21: call centers,
22: mga call center agents nato no, mga security guard nato nga nagabantay sa tulpan ni Malay. So, kung nagapulaw ka, kulang ka sa tulog, mataas ang risgo mo nga magka-diabetes kay nga ginaapektuhan niya ang kakayahan sang imulawas mag-produce ang ginatawag nato nga insulin. So, may mga pagtuon no, nga nagpakita nga ang mga tawo nga may kulang sa pagtulog, may ara sang mataas nga blood sugar level kag nagataas ang ilang risgo or ila chance nga magka type 2 diabetes. So ina sapat na nga rason para magtumarka mo sa ginatawag naton nga DTX 500 kag Mighty C, no? Ang charantin peptide nga ara sa DTX 500 may ara inisang kapasidad nga imimik niya ang insulin sa ang insulin function sa ang aton lawas kag ginapanubo niya ang blood sugar levels nga pareho sang nga makuha naton sa DSE or sa desugared sugarcane extract nga halin ini sa mapait nga bahin sang tubo nga among nagaprotekta sa aton pankreas batok sa ginatawag naton nga oxidative stress nga tuga sa mga free radicals.
16: Correct, Sir Kevin, no? Tanan mo nga ginpanglawag amo ang rason ko nga mainom gita dapat sang DTX 500, Mighty C or Pure C kadadlaw bangod wala na sang mas epektibo nga kombinasyon sa pagbulig sa mga palapulaw, no? May diabetes, low immunity, no? Kundi amo ang powerful combination sang DTX 500, Mighty C or Pure C.
2: DTX 500!
3: Nagkataan mo na pala ang kulubot sa imong itsura?
2: Mag-DTX 500 na!
3: Masaminig ka palatian?
2: I-DTX 500 muna!
3: Kung kulang ka sa antioxidant,
2: nagatigulang ka!
3: Mag-DTX 500!
2: Agot maging mas hubid, sakitad ang itsura!
3: DTX 500!
2: DTX 500!
4: Juliet Nol, 56 years old. Ang akong nga blood sugar, 446. Gintilawan ko dayon, inong DTX 500. In 2 times ko, subong na pagpakwa ko, nag-136 na lang ang sugar ko.
2: DTX 500! Mighty C, alkaline nga vitamin C.
23: Kung gali si Arjen, nagkantosilitis ang nagligad, sakit-sakit ko dyan katama, tihambas ang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 kaadlaw, wala ang sakit sa ako, tugon na alamat sa Mighty C.
2: Mighty C,
24: mapalit sa mga butika.
25: Para sa libre nga check-up, bisitahan lang
26: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
27: Yulo Street, Corners North, fronting Midtown Hotel,
28: Iloilo City,
29: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
30: Rojas City,
31: atubang sa PLDT McKinley Street,
32: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
33: Calibo, Reventor Building,
34: Osmeña Avenue,
35: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
36: San Jose Antique,
37: Wankyong Building,
38: Barangay 8 Bagumbayan,
39: fronting Quezon Mall,
40: Amar Alternative Medicine and Wellness Center,
41: Kulasi,
42: National Highway,
43: kilid sang LBC,
44: Clinica de Alternativo Medicina,
45: Kabangkalan Branch,
46: located at ACM Building,
47: Texas Street,
48: Corner Bread Box,
49: Kabangkalan Public Market,
50: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
51: Sagay City,
52: Radyo Bandera Compound,
53: likod sang Pag-ibig Office,
54: and
55: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
56: Bacolod City,
57: Ernai Street,
58: fronting Paglaom Sports Complex.
59: Informasyon sa ikaayong lawas.
21: Ang powerful combination sang DTX 500, Mighty C or Pure C nami gini para sa inyo nga healthy cells. Pero ang power combination sang amon Kikay Kit, mm-hmm, ang Clinica Deo Fresh kag
16: siyempre
21: DTX
16: Beauty Soap, pinaka hindi madula sa imong CR kag palaliguan sa shower room mo, no? Oh, DTX Beauty Soap.
17: Wow, oh, champion.
16: Mas pinanami nga habon.
17: Gina-upgrade nga
16: habon. Oh, gina-upgrade mo habon, wala na mito yaga endorse ang isa kabon tungod kay damo ga pamiki.
22: Damo ga. So ang
16: gaya pigio naman nila Sir Kevin ang DTX Beauty Soap. Ay nako.
22: So ipapiki lang sila, Doc, kay mapadayon kami nga mag-aubra sang mas epektibo, mas manami nga mga produkto para sa inyo, no? Ang DTX Beauty Soap, amo ni siya ang dati naton nga soap, no? Nga gin-improve pagid naton, mas epektibo, mas nagapaputi kag mas naga tinlo sang inyo lawas kag take note, ha? Mas hamot, no? Mas hamot siya. Kaga nakalagaw-lagaw man ta sa GP, no? Sa
16: after sila maligo, Sir Kevin, importante gid ya nga naka swipe-swipe.
17: Oy, mga swipe. Yes, santo ka swipe, okay na.
22: Kaya nakalagaw-lagaw man ta sa
16: laksong. May na English gamito, swipe-swipe, alaala ilonggobi, nakanus-nus na ko. Nakagamit na ka mo, Clinica Deo Fresh.
22: Yeah, Clinica Deo Fresh. So, nakalagaw-lagaw to sa Lacson Ligad. Nakabalik man nato yung home. Kung kita kong ibang gayam,
16: damo ba akong ilog yapon? Ti, kulang sila sa pagligo gamit ang DTX Beauty Soap. Kag siyempre, Clinica Deo Fresh.
22: Clinica Deo Fresh. No? So, ang Clinica Deo Fresh namon is very effective. Kag namigid sa imo ilok, no? Gentle siya sa imo ilok, hindi siya makatugas ang pagpangatol-ngatol sa imo ilok. Kay once ang imo deodorant nagatugas ang palangatol sa imo ilok, amo ning ginasuguran sang pag itom sang imong ilok. Mm-hmm. Kag syempre no, sige mo kalot, ma infection ang kagaw da sa imong ilok, makasulod kag matugaman asang hindi manami nga baho sa imong ilok. So magklinika Dio Fresh kay ginapatay sini ang kagaw nga ara sa imong ilok kag ginapaputi pa ang imo nga ilok.
0: Mm. So kadaga Sir Kevin, gapang nga pigi ko Sir Kevin, no? Mm-hmm. Gamit ang DTX sa coffee mix, no? Amo ning kaping
16: ginugasan. Coffee.
0: Yes, ginugasan ng aton yung mga cellula sa aton yung lawas. Gina detox Sir Kevin.
22: Mm. Yes, namit gidya dok sa mga DTX coffee mix, no? Namit sabor, namit ang iyang aroma, kag syempre, nami ang iyang mga health benefits nga maatag sa aton. Kag hindi siya makapasulab sa aton tiyan, no? Sa mga gusto magpaniwang, kampiyon gid ang DTX coffee mix.
16: Oh, hindi naman magkaon-kaon kanon, DTX coffee mix na lang inyo.
22: Kaya may chia seeds,
16: sigurado,
22: no?
16: Sigurado, maniwang kag
22: usok ka mo, may chia seeds. Kag syempre no,
16: may kape, kape para sa mga may diabetes, kape para sa may mga cancer, kape para sa may mga degenerative stage. Tungod kang iya kalamay, hindi kalamay nga halin sa gituag white or brown sugar, halin sa natural nga kalamay, stevia, no?
22: Stevia.
16: Oh, mayara pa siya Ganoderma mushroom, wala na sang iban, DTX Premium. DTX ang DTX Premium Coffee, nami na siya nga kape para sa may mga lala na nga balatian. Kag syempre, anti-cancer ha, may tungod sa gito, Ganoderma mushroom as Sir Kevin. At the same time, sa mga nabudlayan, mag-inom sang D3Bio kay kadlago sa soft gel, pwede nyo ipuga,
0: ipuga na lang
16: dito sa inyo nga DTX Premium upod sa pagpangapin nyo na ang pag-inom sang D3Bio or sa ibanda, pwede nyo nga butangan sang DTX 500 capsule para ng ano, kampiyon, nagainom ka, nagahubin ka, nagainom ka, bulletproof kaya. Hindi kaya basta-basta madutlan sa mga iban yung mga kagaw. Kung may kagaw gidman ang sulod sa lawas, amat-amaton niya patay samtang nagainom ka sang DTX Premium nga may ara, D3Bio.
22: Yes, D3Bio is very effective, no? May ara inisang lauric acid nga gina-convert sang aton lawas into monolaurin. So amuning naga-hatag sa aton nga kape nga bilang bulletproof coffee. So kung may ara ka muya bulo budget, pugain nyo lang duwa ka D3Bio ang inyong DTX Coffee Mix
0: pero
22: Premium.
0: Pero kung general, Sir Kevin, ginapuga niya, ang ginabubod niya, extend. Ginabubod niya, extend ang iya kape.
16: Nagpamasag si engineer gamit ang, siyempre, ang bago, epektibo, ginpanami, siyempre, DTX liniment.
0: Wow, DTX liniment.
22: Tananda nga pagpalanakit sang lawas nyo, mga lamig-lamig, kakas na.
0: Ang palangapon nyo, mga
22: kakas na. DTX liniment, no?
16: Nami na yung abalan nyo sa Sir Kevin, kaya gin-improve na to, gin-upgrade na to.
21: Bahamot pa bala.
16: Oh. So, try nyo, ha? DTX liniment. Kag, sundagin nyo si engineer. Inom siya, extend, para nami ang sirkulasyon sa iyang dugo. Kag, grabe, hindi gin siya kuno mahuyaan sa iyang partner.
1: D3 Bio, yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio, D3 Bio, with physio.
2: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3, yung may Vizio. Ang Vizio, yung may D3. D3 Bio.
21: Istoryanta, paano makabulig si D3 Bio sa inyo? Ang itatawag na ito nga, The Pharmacy in a Capsule. Sa Talk ni Doc with Sir Kevin Bigay.
22: Yes, so aton istoryahan kung ano ang mabulig sa aton sang D3 Bio nga may ara sang countless health benefits, no? Labi na gid nga gina-prevent, aside sa gina-prevent niya ang viral, bacterial, kag fungal infection, aton pagid isa-isahon ang ara, ang listahan sa mga benepisyo sang D3 Bio.
16: Sir Kevin, law ay katama ang isa ka lugar, wala sang manugtinlo. May housekeeping ginaya, may manog tinlo. Sa aton nga lawas, isa sa mga pinakahigko amo ang aton nga tinai. Siyempre, arada tanan ang kuhan mo. Daskanan, ratanan ang mga higko. Ang nami lang, kay kung pala inom ka D3Bio, ang D3Bio may ara siya medium chain triglyceride. Imo nga mga good bacteria, kaya ang tapos ang good bacteria sa imo tinai, siya na matinlo. Kag aside sina nga siya ang matinlo sa imo nga colon walls, matinlo da sa mga higo, mapatay sa sobra nga mga bad bacteria, ang nakanami ang namian ang nako sa klinika di Tribayo Sir Kevin. Tungod sa iya nga medium chain triglycerides maprotektahan, maabligan ang good bacteria, ga produce ang nami nga hormones ang imo nga good bacteria ining gitawag serotonin nga hormone. Nga kun bastante kasi ni meaning pa nami tulog. In short, kung nami tulog mo, damo imo nga good bacteria sa imo nga tiyan. So amo nang palatandaan, kung nami tulog mo, damo good bacteria ang imo nga tiyan. Amo na nga adlaw-adlaw gid inom ang ditribayo para nga matinluan ang mga higko sa tinai. Kag ang imo nga mga good bacteria ga produce ang nagakaigo nga hormones nga nami ang imo nga tulog kag hindi ya magbaho ang imong ginhawa tungod kay nga man tinlo ang imong nga tinai.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas.
16: Ang palainom di Tribayo ti isa sa mapagi para matinloan ang imo atay kag kidney. Paano? Kung palainom ka di Tribayo, layo nga ma-oxidize ining mga vitamin E, glutathione nga amo na tani ang naga suporta sa imong atay. Tungod sa pyrolic acid kag gallic acid nga maguhan inhan sining vitamin E kag glutathione, tinlo imo atay kung adlaw-adlaw kaya gainom sa ang gitawag di Tribayo. Ari pagid, no? Ti siyempre ang kidney tig ano ni? Tighaboy sa mga higko naton
22: o
16: tigsala para maprotektahan ang imo nga kidney. Indi dali maguba ang imo kidney, ma-maintain ang healthy balance sang tubig, mineral salts, no? O ini mga asin, no, sa imo nga

0: ubay mo kidney tungod sa kagaw. Pero kung palainom kaya ano, palainom ka di tribayo, patay ng kagaw nga among rason nga ang nagakaguba ang imo nga kidney.
1: So diri nyo makita no kung ano gid ka nami ang klinika di tribayo. Kay nga ay hindi lang siya basta-basta nga makapatay sang mikrobyo, hindi siya makapatay sang virus, bacteria, fungi kag parasite, kundi gina amligan niya ang bilog mo nga lawas no from head to toe, gina ang iyang mahatag nga benepisyo sa aton. So basta gani ang klinika di tribayo ang pag-aistoryahan, ini ang ginatawag namon nga farmasya sa sulod sang isa ka kapsula. Kay nga tanan nga klase sang reseta ara sa sulod sang isa ka kapsula. Makuha mo na tanan sa isa ka kapsula sang klinika D3 Bio. Basta ubo trang kaso ilan at kagsipon, hindi gid pagkalimtan i-D3 Bio muna.
2: D3 Bio. Problema sa trangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugas ang virus, kagmikrobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, na ginahimo monolaurine sang atong lawas, nga tumang kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio, D3 Bio, with Vizio.
3: Ako si Ana, before problema, ako gidang ako na regular nga regla. Sang pagtumar ko sang D3 Bio, bao okay, gidang resulta, subong normal na gid.
2: D3 Bio, ang D3 Bio, yung may Vizio. Ang Vizio, yung may D3. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
4: Ako galing sa Abigail Luzer, sa estudyante. Ga problema gid ko kay kadasig sa akong madulaan gana magtuon. Kasakit rin akong ulo, ti inom ko Mighty C alkaline vitamin C.
5: Kagsubong ka namin isa kong paminsari.
2: Mighty C, mapalit sa mga butika.
6: Para sa libre nga check-up, bisita halang
2: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
6: Yulo Street, Corner Snart, fronting Midtown Hotel. Iloilo City,
2: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
6: Rojas City, Atubang sa PLDT McKinley Street.
2: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
6: Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue.
2: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
6: San Jose Antique, Wantiong Building, Barangay 8, Bagumbayan, fronting Quezano Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center. Culasi, National Highway, kilid sang LBC.
2: Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
6: Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office.
2: And Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
6: Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex.
0: Kanto ta sa mga dugang mga benepisyo kung adlaw-adlaw ka gainom D3 Bio. Ari ang mga dugang ang mga benepisyo kung adlaw-adlawon mo gininom D3 Bio kag damuon. Ti siyempre, permina mo na ginabalik-balik nga ang pag-ugom or pagkagat sang D3 Bio kag itinermo sa pila ka mga minuto sa imong baba makabulig para nga ano malayo ka sa sore throat, layo ka sa tonsillitis kag pag-ubo no, kaya niya nga patyon ang tanan nga mga kagaw nga ara sa mga kilid-kilid nga panago sa imong mga unto. Pero may mga paagi Sir Kevin para medyo hindi masyado ano. Ang iba nang iluhan kong mantika mo.
1: Okay, iban daw na luudan.
0: Luudan. Ibutang sa inyo nga mga kapi. Especially ang imo kapi, D3 Bio, ano, DTX Coffee Mix or DTX Premium. Pwede mo mabutang sa tsaa mo or pwede mo mabutang sa imo nga mga fruit juices. Luksam?
7: So, sakto na, no? D3 Bio, makabulig. Dako gid ang makabulig sa nasaton mga kuturan, no? Sa sore throat. Hindi lang yun na sa sore throat kag ubo. Ang D3 Bio makabulig man sa mga pagtuon na nga ginahimo, pwede mahimo nga therapy no para sa community acquired pneumonia o kung na CAP. No? Ini nga pneumonia makuha ni outside the hospital, Sir Kevin. Ang simptomas ini, no? Hilanat kag ubo man. No? Kag kung ini mapabayaan nga balatian, pwede nga magkasipsis ka o kung infection sa imong dugo no so kung agot nga malikawan naton ini nga balatian ini nga tawag acquired community pneumonia no mag D3 Bio kadadlaw
0: adlaw-adlaw agi
1: so ang bintahan naman niya Doc Sam no kung magtumar ka sang D3 Bio nga wala pa unod ang imo tiyan una no pag let's say begin kagat mong D3 Bio no gin imo pagin swish-swish sa imong baba kag palabay mo sa imong tutunlan kutob sa Malabyano sang extra virgin coconut oil nga ara sa klinika D3 Bio ang mga kagaw dira nga iyagin agyan mapat

0: kay ina kay nga at ang lauric acid nga ara sa Clinica D3 Bio is a very potent natural antibiotic, no? Antibiotic, natural antibiotic, ang ginapatay niya lang ya is ang mga harmful bacteria nga nagapuyo dira sa imo nga mga sa imo nga chan, no? So ang bintaha pagid kung imo ni siya gintumar nga wala unod ang imo chan is dasig ka mabusog duksam, no? Mm-hmm. So let's say bi sa aga wala ka pakapamahaw,
1: okay, mabuhin-buhin na ang imo nga buyon,
0: ang imo nga kwan, ang imo nga carb intake,
1: kag so, mabuhin-buhin na ang imo nga buyon.
0: Oh, ang imo nga buyon.
1: Ang palainom sang D3 Bio tungod sa monolaurin nga ara sa D3 Bio, ang tiang function sa Sir Kevin is antiviral. Mm-hmm. Ang target gid niya ini mga envelope virus. Masiling ka envelope virus. Tiga ako ano sila? Nakaputos ang mantika. Grabe, no? Alam na yung mga viruses mo. Pero, kung adlaw-adlaw kagainom Clinica D3 Bio, ang monolaurin, siya na ang gapang target. Ah, ari ka ha? Ha? Panago ka ha? Ah, may suksok ka nga ano, mga mantika man. Ang pagtuo nagapakita nga ining monolaurin nga makita mo sa D3 Bio, kaya niya nga matamaton, patay ang mga kagaw. Especially kung may ara
2: D3 Bio, gusto mo ba na? Dami imong mo, kagpaminsaron at lawag-lawa. D3 Bio ha, ang MCTs nga makuha sa D3 Bio. Kapatamo sa imong good bacteria o probiotics sa imong dyan na responsable sa paghimo sa mga
1: klinika. D3
2: Bio, diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio kaabyan ang lauric kag monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. D3 Bio.
3: Ako si Richard. Ang galingin mo doon po na ibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom po ni Mrs. ng D3 Bio. Tatlo kami si sa isa kadlaw. One month lang po anang lingin sa ulo ko. Nagbubo na akong blood pressure.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may PCO. Ang PCO. Yung may D3.
4: Impormasyon sa ikaayong lawas.
1: Wala na may time. Ini naman si Doc Ramil Oy. Magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntanan. Mag-aayog din sa madamo ninyo nga balatian.
4: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Doc Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas.

0: K5 News FM championing the lives of Filipinos. K5 News.
1: Gusto mo ba na istorya ng kalanlawan? Gusto mo ba na problema mo mabuhinan? Karina kag magpamati sang drama komedya na puno sang kalingawan. Makalamu ka abang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalye 5. Galibog na ang ulo mo sa imo mga kautangan? Nagdugang pagid ang imo asawa kay ikaw ginbayaan. Problema mo nagdululungan, nagtambak na ang tanan. Karina ka magpamati sa Rumbuhan sa Kalye 5. Mga istorya nga nagakatabo kag magakatabo sa susyudad. Mga kasaysayan sang tao nga may mga abilidad. Legal man kag illegal kay likoton nga hindi maayo. Sa Kalye 5, tanan kompleto. Rumbuhan sa Kalye 5. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center. Ang

0: padayunan ang istorya nga puno sang kalingawan kag kabulastrogan. Makalamho ka apang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalisingko!
1: Okay, sa'yo mo tutod na kubot kon? Mabalay-balay ta?
2: Daw kalain man nga ngampang ang balay-balay man.
1: Then, huling gusto mo? Janes Gardar?
2: Hindi ah.
1: Tipiko eh.
2: Ah, hindi kuya. Hindi ko na iya kahit pang babae na iya.
1: Then, naman gali.
2: Mampang ta. Barbie-barbie ah.
1: Wow! Ni? Binabae man ah.
2: Mampang ta bala ng munyika nga iya kalalaki.
1: Nge? Dupalingin ba gina iya hao? Dupalingin ba gina iya mo tuto na kubot kon hao?
2: Oo ah, para mas siya mas enjoy pa kita.
1: Hala, sinasadya yun no? Wow!

0: Va. Voy, Ramón. Nano ka, Boy Ramon?
1: Walk out ko.
0: Anay ka, ano nga walk out ang ginangasal mo, man?
1: Kapoy na ko magsigi, bias kag debate. Ganin na walk out na lang ko.
0: Angin mal. Sinong ga bias kag debate si Muhaw?
1: Ang Lucky 13 nga mga senador.
0: Nagbuang ka na kuloy, no?
1: Ah, wala yung ko'y nagbuang, eh, boss. Galain lang ganyang buot ko.
0: Kag nga malain gi daw.
1: Kay man, hindi sila kasarang debate. Ma-walk out gi dyan?
0: At iba, sinakorner na sila sa debate, hay eh. Ama, ano ka pa mapadugay, kundi batsi ka na lang eh.
1: Hindi ah. Kung isa kaya ka senador, ya, boss, tindugan mo na ang tindugan mo.
0: Tika, hindi sila guro katindog. Amo na ang pinaka-the best mong himuon, Boy Ramon.
1: Boss?
0: Kung hindi ka kasarang, palagyo na lang.
1: Ay, gali ka?
0: Oo, kita mo. Nagpalagyo ang 11, ha?
1: Oo.
0: Kontra sa 12. Isa lang man ang avance.
1: Sa bagay, boss, no? Doon may punto ka man, ha?
0: Natural, eh, ako na gidni. Wala pa punto.
1: Napuntuhan mo, git, boss?
0: Anay ka, Boy Ramon. Nagapamatak ka sang largo mo, wow.
1: Ginahugot ko lang, boss, ha?
0: Kangaman.
1: Malagyo ko, boss, ha?
0: Kangaw.
1: Do, hindi ko kasarang sa mga tirada mo, eh. Ang unang na-learn ko, subong, boss, kung hindi ka kasarang, malagyo na lang.
0: Palagyo to. Kag hindi ka na di magbalik-balik pa, ha?
1: Ulo, grabe, boss ba? Sadya-sadya, no?

Anibal ka mo nga trisi ka, Senadora. Daw ang gusto nyo, kamo pa yung mahari-hari sa Senado? Ano ka mo? Hello? Hindi niya pwede yung napanghimo ninyo. Dapat ka mo balabagan nga daan. Do ka pigaw kay Tito Sutabaw. Do wala sila niya sa Senado, haw. Nano ni man? Nagkaya ang paya? Do kapigaw man siyang atake ni Frieza Huntibayros, haw. Kag daw wala ga pasakay si Rocky Tuklo kag Sherwin Tuklo. Ano ni man? Daw nawad anan sila power nga mag-bend siyang dalo? Ayabay! Inapalingin gin nilang akon ulo. Pwes! Amat-amaton taman pagwa ang inyong mga kaso ah. Tanaw tagid bi ang inyong mga abilidad. Daw kamu pa ang gagamit kok ba? Kok as in kokwa. Kinanglan mauntat ng pag-ari-ari ni kaya't tano. Sumpuon ko ng pagkabagsik mo. Ha? Isunod ko man o kung isunod ko man si Robin Revilla. Para sa dyan sila.

0: May kabang kay?
1: Ano man may kokoletoy?
0: San salang sa to na?
1: Ang ano?
0: Ang ano pa kunding sandiskol nga kada Lunes ang klase? Oo, eh, kita pa ba? Gexel kita ya sa mga munay ang mga kompetisyon niya, Meg.
1: Oo, eh. Man, mga tagas na yae ko. Kag may dugo, taya mo?
0: Dugo sa ano, Meg? Sang krokoko?
1: Dugo ni Albert, ah.
0: Albert na kawatan sa bangga?
1: Hindi, ah.
0: De, sino man nga Albert?
1: Albert Einstein, bala?
0: Ay, gali. Husto. Sino na siya gani, Meg?
1: Sabi ko gani, kung kilala mo?
0: Wala, eh. Kaya wala man siya kapakilala mo. Ipakilala, bala siya akon, Meg?
1: Patay na siya, Meg.
0: Tidala ko siya nga pansyon.
1: Ngayon? Wala ko naiya katultol?
0: Oo. Sabi ko gani, close ka muna kay may dugo yaman tabla. Balalamig kung sino ta. Basta may dugo ta. Importante din, may alam tayo.
1: Oo, man, Meg. Pati na ko si Moa.
0: Oo, dapat din, Meg. Mapati ka siya akon. Kay Master mo ko ba?
1: Yes, Master.
0: Good! Amo nang dirado da.
1: Sadya, sadya, you know?

0: 3, Bio. Yani ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imulawas. Kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa madasing kapagdimulat? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan, pagkamuringon, malimta! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Ako galing si Ariel, nagkanto si Light, isang nagligad, sikisakit, kaya katama, di ang basang tiyo ko, at Marcos ang Mighty C, alkaline, vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. Sa
0: ako, tutunan. Salamat sa Mighty C. Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. TTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas ng manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: TTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. TTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang TTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang TTX Coffee Mix.
0: TTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. TTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa akon nga panit. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
7: Duha ka klase ang asthma. Allergic nga ang kabangdanan. Exposure sa allergen. Kag non-allergic nga naghalin sa stress, sobrang exercise, sakit nga dulot sang trangkaso kagilanan, nagalain-lain nga krema, kag iritasyon sa mahigko nga hangin, nga nagadala sang mikrobyo.
8: Si Teresa Abilar, nag-star sa Barangay Bata, nagpasalamat ako sa Dr. Pinoy Squaring Capsule, kay ginayo niya ang balatean ko na asma. Kaya kung wala ko nakatumar sa Dr. Pinoy Squaring Capsule, asa subong nag-aantos ako sa ako na balatean.
7: Dr. Pinoy Squaring Capsule, protection sa mga balatean.
9: Muterna Max. Ako si Danilo Brito. So kung siyang paggamit ko sa Muterna Capsule, kaya nga akong ginabatya, daw may mga bukol-bukol ko sa lawas.
10: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko,
9: mas. Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, nagkalakwa na naya.
11: Muterna Max Capsule and Muterna Max Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
12: Spore Biotics, nga ginugdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
13: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
14: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
13: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
14: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
13: Clinica Deo Fresh. Available now.
0: Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula, galing hugot, obra para sa mata. Mas epektibo pa. Eye Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Galing pabaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na, ipapanulukan. Ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kaglucoma. Mag-Eye Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa marami na eye health, mag-inom sang Eye Care Gold Capsule. Kaupot sa pagbutang sang Eye Care Drops Ato-ata. Ang Eye Care Gold Capsule, mamakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
15: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
16: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
17: Cheers sa barkada nating
18: Night Shift! OT! Breadwinner!
17: Deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap yung namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
19: Red Horse Beer. Manamit, suabe sa kada tulog. Sulit ang inumay. Kasangga mo sa relax sarap.
20: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
21: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
22: Playtime Entertainment, in partnership with the 17th PMPC Star Awards for Music, brings the excitement of OPM Music to you.
23: The nominees for the Playtime Fan Favorite Award are Cup of Joe, Beanie, SB19, DJ Monterde, KZ Tandengan, and Maki. Help your favorite artist win and vote for free at playtime.ph until June 22nd.
22: Like and follow Playtime Entertainment on Instagram for more updates on the upcoming 17th PMPC Star Awards for Music.
24: Playtime Entertainment. Born for happiness.
25: Playtime Entertainment. Born for happiness.
26: It's the best part of the day.

0: Premium. Mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
1: May kontrabaho formula pa.
2: Wala amoy.
3: Kitang-kita.
4: Ang pangarap ng pamilya.
0: Sa Bimig Premium, kitang-kita ang galing.
5: Kinahanglan mo pala sang fiber internet sa balay? Maayong balita, kay available na subong sa inyong lugar ang Globe Telecom G-Fiber Prepaid. Sa 699 pesos lang na installation fee, may ara ka na sang only internet nga hasta 300 Mbps. May average broadband speed nga 240 Mbps, kag minimum broadband speed nga 90 Mbps, nga may 80% service reliability, kag wala pag-id sang kontrata. Kadto lang sa Globe G-Fiber Prepaid website, agud makabaton sang libre nga only internet sa sulod sang 7 kaadlaw. Patakod na!
6: Para sa madasig nga Wi-Fi internet, nga abot kaya kagpasok sa budget. Magpag Globe G-Fiber Prepaid na. Ang panalakit sa karawasan ang makauntad sa imo maayo nga mga gawi. Mag-usar sang salon pass. May direct edinga sang ka para makapenetrate sang sakit. Naka-epekto susurod sang 30 minutos. May long-lasting relief. Tugtog 8 ka oras. Para sa nagkapanalakit nga baka. Liyaw kalikot sa salon pass.
7: Salon pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.

0: tabugo.
1: Ay, ano man budat asawa kung nga nag-aisahan nun?
0: Wala nga, you know. Kamusta si Noli?
1: Ay, ato ay. Gapangasubo kay ginapangitay ako nung si Bato de la Rosa.
0: Ano?
1: Oo, ang bukang bibigya, Bato, Bato, Bato, Bato. Amo lang na, sulit-sulit.
0: Ha, basilain na nga Batong ginapangita, ya?
1: Kagano man, abe?
0: Basi Bato ba lang nga ginatunan?
1: Ay,
0: kon Bato nga ginapudpud.
1: Ano niya klase Bato, yaman?
0: Crockstone.
1: Ay,
0: sa crusher nga ginaulaan, malas ang mga Bato, agad tunawon kag pudpuro.
1: Aw, abi ko gani ya kung lain nga Bato.
0: Ha, lain-lain man na yung imo, yatabugok.
1: Pero wala ba ilang lato niya, budat? Sa diin ay hananago si Bato man.
0: Wala kagadali.
1: Ah, wala man ah.
0: Pangitaon to siya kagpamangkuton kon diin.
1: Aya!
0: Kasabad sa imo, tabugok. Nga, kuyang pamangkuton mo. Anong matiyagan mo sa akon, managtago sang Bato?
1: Aya! Ay, hindi man, ah?
0: Amo gani na, para kabalo ka gidya, ikaw gid mismo pagpangita sang Bato. Aw, sang Bato, kay Bato.
1: Ay, ala, sayay, no? Ay,

0: Peanuts, ay Marites!
1: Ay, hello, nurse.
0: Unti, ano kamusta? Nabusog ka man sa ginkaon mo?
1: Sa lima ka kutsara nga kanon, kag isa kabilog nga balingon, sa banta mo, mabusog ko to?
0: Oo, ikon hindi kaya dahak-dahak. Kaya halos na nanti nga kabantay sa pasyente, kapasalamat man gani kay kakabusog sa laya sa ginahatag namon nga rasyon.
1: Ay, kayo.
0: Wala kaya kakabusog ya Marites, base dalok-dalok ka lang gidyaya.
1: Ay, uy, purte ka man imo, nurse ba?
0: Kagaan naman.
1: Kung ikaw to yan magkaon, mabusog ka to?
0: Ay, oo eh. Ay, busog pa ang tigab ko. Ay, kusukusok ka tama sa tigab ko kung busog ko.
1: Hala.
0: Pasalamat ka na lang niya, Marites, kami libre ng pagkaon di. Bisan private nga hospital kami. Nga ang gadunit sa pagkaon ng gobyerno.
1: Perte ka mag-iing na klase hospital. Kay private na, isalig pa sa gobyernong pagkaon?
0: Di ko hindi kaya kasaho. Hindi ka to ibang hospital nga kanon mo.
1: Kanon kong hospital?
0: Kanaan gali!
1: Ah,
0: oh, ma. Hoy, Marites, pasalamat ka na gani kay makalibre ka na. Amo pa lang ibakal mo, nga kabalo ka naman, nga wala ka sang inugbakal.
1: Ay, daw abot mo, ha? Sadya-sadya, ino.
0: Ay!

0: 真灵呢？
1: 安了那么哪儿？
0: 那 notice 哥巴拉塞莫卡伊纳，多卡林隆塞莫好。
1: Bisi ko be?
0: Bisi ka sa ano?
1: Pamotos ang sobra nga pagkaon sa likod siya itong classroom ah!
0: Hello?
1: Bahala, daka mo ya? Bisi ka mo ya sa klase? Ako ya bisi, magkupamotos!
0: Uti, damo man na putas na?
1: Ginbiling ko na lang gani ban ko notebook para kahiga mga pagkaon.
0: Ala, grabe sa imo pa.
1: Kanugon kay pakaon na lang to nila yas sa ido. Amatog yung pangayo ko na lang eh. Siling ko, mapuslan man sa ido nga itom ulo ah.
0: Ala, ipakaon mo kitot sa ito?
1: Te, ako na lang mapulos ang pagkaon niya, sino pagitpe?
0: Na! Uti, panos naman na guru.
1: Abala na panos ah. Basta, wala lang hilo. Okay pa na yung Japon niya.
0: Nee, sadya-sadya inang.

0: susunod na pag-indin nyo sa pagpamati ang mga kaladlawan niyo mga istorya sa drama-komedya nga ginatiguluhan Rumbuhan sa Kalye 5! Ginsulat kag sa idalom sa direksyon ni Chester Jan Veronque.
1: Musical score, Michael Tabaki Jr.
0: Recording engineer, Noli Aparecio. Special sound effects, Melvin Flores Plutenya. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon!

0: K5 News.
1: D3 Bio. Galigaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulawas tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio DTX 500. Nagadamo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag DTX 500 na. Masaminig ka palatian? I-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka. Mag DTX 500. Agod maging mas hubid sang edad ang itsura. DTX 500. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
2: Si Jake, ang una yan, niwang-niwang sa akin. Oh. Wala git ko gana magkaon. Sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Tag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C. Mabaka mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mike Rosales, ang una, wala git ko gainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala git ko nagbatsyag asin. Salamat git DTX Coffee Mix. May kape ka na. Nadi. Talks ka pa.
1: DTX Coffee Mix. DTX Beauty Soap.
4: Ako si Ronald, isa ka sales rep. So una, magid ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya nagid ako sa bulig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputi, gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap. Mabakas sa mga butika.
5: Ang stone disease, amo ang pinakamasakit nga urological disorders.
6: Fritzy Pedreita, Valladolid, 41 anyos, alay ang akon nga balikawang permi tungod sa akon nga bato sa ureter. Permi ako ginahilanat, kaginakuro. Sang pagsugod ko na gamit sang Dr. Pinoy Squalene Capsule, naghagan-haga na ang akon nga ginabatsyag.
5: Isa ka kapsula nga may antioxidant property, agon mabuligan tunaw ang mga bato nga ara sa aton lawas. Gani kung ikaw nagabatsyag sang amo sini nga balatian, I-Dr. Pinoy Squalene Capsule. Subong na!
7: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
8: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
9: Cheers sa barkada nating
10: Night Shift,
9: OT,
10: Breadwinner.
9: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
11: Red Horse Beer, manamit, suabe sa kada tulog. Sulit ang inumay. Kasanggamo sa relax sarap.
12: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
11: Drink responsibly.
13: Bawat patak, masarap. Suabe kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
14: Playtime Entertainment, in partnership with the 17th PMPC Star Awards for Music, brings the excitement of OPM Music to you.
15: The nominees for the Playtime Fan Favorite Award are Cup of Joe, Beanie, SB19, DJ Monterde, KZ Tandengan, and Maki. Help your favorite artist win and vote for free at playtime.ph until June 22nd.
14: Like and follow Playtime Entertainment on Instagram for more updates on the upcoming 17th PMPC Star Awards for Music.
16: Playtime Entertainment. Born for happiness.
17: Playtime Entertainment. Born for happiness.
18: It's the best part of the day.

0: kita.
1: B-Mac Premium. Mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
2: May kontrabaho formula pa.
3: Walang amoy.
0: Kitang-kita.
4: Ang pangarap ng pamilya.
1: Sa B-Mac Premium, kitang-kita ang galing.
5: Kinahanglan mo pala sang fiber internet sa balay? Maayong nga balita. Kay available na subong sa inyong lugar ang Globe Telecom G-Fiber Prepaid. Sa 699 pesos lang na installation fee, may ara ka na sang only internet nga hasta 300 Mbps. May average broadband speed nga 240 Mbps kag minimum broadband speed nga 90 Mbps nga may 80% service reliability kag wala pagid sang kontrata. Kadto lang sa Globe G-Fiber Prepaid website, agud makabaton sang libre nga only internet sa sulod sang 7 kaadlaw. Patakod na!
6: Para sa madasig nga Wi-Fi internet, nga abot kaya kagpasok sa budget. Magpag Globe G-Fiber Prepaid na.
7: Ang pananakit sa karawasan ang makauntan sang imo maayong nga mga gawi.
8: Mag-usar sang salon pass.
7: May direct edinga sang kaap para makapenetrate sang sakit.
8: Naka-epekto susurot sang 30 minutos.
7: May long-lasting relief.
8: Tugtog 8 ka oras.
7: Para sa nagpanalakit nga baka.
8: Liog kalikod.
7: Salon pass.
6: Salon pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.

That song was brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio. Ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3. Mabibili sa mga butika.

3, Bio. Galigaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, puno sang NCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsig sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghuntra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtingulan? Kalaman ang abyan! Mag DTX 500 ka!

0: Gising. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
1: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi. Sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabasa butika. DTX Beauty Soap.
3: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
4: Ako si Elaine. Ako, gid ang akong pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kagpagpaputi sa akong nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
5: Mabaka sa mga butika.
6: Ang stone disease, amo ang pinakamasakit nga urological disorders.
7: Fritzy Pedreita, Valladolid, 41 anyos, alay ang akon nga balikawang permi tungod sa akon nga bato sa ureter. Permi ako ginahilanat, kaginakuro. Sang pagsugod ko nagamit sang Dr. Pinoy's Colin Capsule, naghaganhaga na ang akon nga ginabatsyag.
6: Isa ka kapsula nga may antioxidant property, agon mabuligan tunaw ang mga bato nga ara sa aton lawas. Gani kun ikaw nagabatsyag sang amo sini nga balatian. I-Dr. Pinoy Squalene Capsule. Subong na!
8: Ako si Danilo Brito. Sugod siyang pagamit ko sa Muterna Capsule, kaya nga akong ginabatya. Daw may mga bukol-bukol ko sa lawas.
9: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko mas.
8: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko nagkalakwa na naya.
10: Muterna Max Capsule and Muterna Max Coffee Blend.
11: Mabakal sa malapit na butika.
12: Spore Biotics na ginugdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
13: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
14: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
13: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
14: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
13: Clinica Deo Fresh. Available now.
15: Dry eye, pirmig ang katol, imo mata, hindi na maghulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahe sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manaming ang kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops.
16: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
17: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
18: Cheers sa barkada nating
19: Night Shift, OT, Breadwinner.
18: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama.
19: Drink responsibly.
18: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
20: Red Horse Beer, manamit, suabe sa kada tulo. Sulit ang inumay. Kasangga mo sa relax sarap.
21: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
20: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suwabe kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
22: Playtime Entertainment, in partnership with the 17th PMPC Star Awards for Music, brings the excitement of OPM Music to you.
23: The nominees for the Playtime Fan Favorite Award are Cup of Joe, Beanie, SB19, DJ Monterde, KZ Tandengan, and Maki. Help your favorite artist win and vote for free at playtime.ph until June 22nd.
22: Like and follow Playtime Entertainment on Instagram for more updates on the upcoming

0: Sarap mong trip. Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
2: Para good mood.
0: Eurotex, the sleep specialist.
3: Mal, kita mo bang nakikita ko?
4: Oo nga, kitang-kita.
5: Ganado kaya malusog.
6: Kitang-kita.
5: Timbang ay mabigat.
6: Kitang-kita.
7: B-Meg Premium. Mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
8: May kontrabaho formula pa.
9: Walang amoy.
6: Kitang-kita.
5: Ang pangarap ng pamilya.
7: Sa B-Meg Premium, kitang-kita ang galing.
10: Kinahanglan mo pala sang fiber internet sa balay? Maayong nga balita. Kay available na subong sa inyong lugar ang Globe Telecom G-Fiber Prepaid. Sa 699 pesos lang na installation fee, may ara ka na sang only internet nga hasta 300 Mbps. May average broadband speed nga 240 Mbps kag minimum broadband speed nga 90 Mbps nga may 80% service reliability kag wala pa gid sang kontrata. Kadto lang sa Globe G-Fiber Prepaid website, agud makabaton sang libre nga only internet sa sulod sang 7 kaadlaw. Patakod na!
11: Para sa madasig nga Wi-Fi internet, nga abot kaya kag pasok sa budget. Magpag Globe G-Fiber Prepaid na.
12: Ang pananakit sa karawasan ang makauntat sang imo maayo nga mga gawi.
13: Mag-usar sang salon pass.
12: May direct edi nga sang kaap para makapenetrate sang sakit.
13: Naka-epekto susurot sang 30 minutos.
12: May long-lasting relief.
13: Tugtog 8 ka oras.
12: Para sa nagpananakit nga maka.
13: Liyong kalikot.
12: Salon pass.
11: Salon pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
14: K5 News.
11: This song is brought to you by New Star Luxury. It's time. Play smart. Play bright with New Star Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph. This song is brought to you by Tanduay Light. Gaan ng may kasama.

0: D3 Bio with Vizio.
1: Ako si Ana. Before problema, ako gida nga ako irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ang D3 Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gid.
0: D3 Bio.
2: Ang D3 Bio.
0: Yung may Vizio.
2: Ang Vizio.
0: Yung may D3. Mabagats,
2: mga buti ka.
3: Sige, let's talk about more benefit na makuha ninyo sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang D3 Bio.
4: Si Permi na mo balik-balik kung adlaw-adlaw kag-inom D3 Bio, no? Especially empty stomach. Mm. Ah, grabe, sir boy. Sabi na kung kagton mo halin pas baba.
3: Mm-hmm.
4: Tanan nga mga kagaw sa ano sa baba patay pagabot sa imong isopagus tanan nga kagaw niya magyan patay. Mm-hmm. No nakanami pagini kay may laxative siya.
3: Mm-hmm.
4: Tingala ka gahumok imong mga kanyo
5: imong pupo
4: mm-hmm. No tungod sa gituag medium chain triglycerides. Ti ang glycerol amo nang isa sa mga constituents sa gituag MCTs nga makita mo sa D3 Bio. Gina-attract niya ang water molecules para nga nami ang lubrication sa imong bowel movement.
3: Mm-hmm.
4: Eh, lain gid yo ang D3 Bio ya. Makasilingi kaya a pharmacy in a capsule.
5: Kampiyon. Mm-hmm.
6: So, damo-damo sir boy nga pamaagi nga maprotektahan kita sa D3 Bio. Labi na gid kon medyo hina ang imong digestion.
3: Uh-huh.
6: No? So, magkaong kabis ang dahon, pagwa dahon man Japon, problema uh-huh. ang imong digestion siya na. No? So, tumara ang D3 Bio empty stomach, wala pa blakasugod sang kaon, uh-huh. o kung 1 hour before ka magkaon, inom ka sang isa kapsula sang D3 Bio, kay ginareduce niya ang ginatuwag inflammation, kag ginapatay niya man ang bakterya. Amo nang problema, basta pigaw ang imong digestion. Bad bakterya, kag ginapadamo niya man ang imong good bacteria, no? Kung gusto mag niwang o kung mag lose weight, kinanglan imnon mo siya before ka mag kaon. Kaya ginapanamin niya nga ito nga sa satiety hormone blaster boy.
5: Correct.
6: Nga, feeling leptin, busog kaya, no? Mm. Feeling busog kaya, nga hindi kaya mag overeating. Kag kung hindi ka naman katulog si
4: namin
6: boy.
4: Namin na, no? Na feeling busog ka. Hindi na ka mag kaon-kaon bla. Wala gasto. Wala balatian.
6: Oy, makasave ka.
5: Makakitosis ka.
6: Makasave ka. No? Kag kung hindi ka katulog sir boy, kinanglan mo sa imnon before ka mag tulog, 1 hour before ka magtulog, inom ka sang D3 Bio kag ginabanami niya imong gut bacteria nga amo na ang nagaproduce ang serotonin para magnami man ang imong tulog.
0: D3 Bio.
7: Ako si Gabriel, nagalibog ina nga akong ulo kung paano magpaniwang kay wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. So, weeks ko pa lang pag inom, nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo, nagamay ang akong nga buyon.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3.
3: So, ang namian ko sa D3 Bio daw kangay ni sa sang protective layer sa imong cells mo.
4: Mm.
3: Ang pinakakontra kag ginakulbaan tas tanan cancer.
4: Mm-hmm.
3: If you're taking D3 Bio every day, imagine nga ang cancer nga gaguba sa imong cell is like ulan. D3 Bio will be your raincoat. Mm-hmm. Ah, ginapayungan, mm-hmm. ginaprotektahan niya
5: ang
3: imong mga selula.
4: Mm-hmm.
3: Daw ginapintahan niya man sir boy, literally.
4: Mm-hmm.
3: Ang MCTs found in D3 Bio which is sufficient to cover your cells nga vulnerable sa atake sa DNA nga magka-cancer. Take D3 Bio every day, protected ini agud hindi maguba ang DNA.
4: Pinakadabis nga guardia. Pinakadabis nga guardia sa imong selula.
3: Why labot ang kun may kagaw hindi makaatake.
4: Oh.
3: Hmm. May bakterya hindi makaatake.
4: Hmm.
3: Because every cell ya coated, sir boy, sang MCTs found in D3 Bio and only D3 Bio makahimo sana, not the ordinary D3.
8: Kung ikaw gadali sa aga kasi hindi ka nakapamahaw,
4: mm-hmm.
8: take 2 to 3 D3 Bio. It will give
4: ako
8: you
4: sir boy, 5 kagina.
8: It will, mm-hmm. wow, it will give you instant energy and again, ang Balindok Sam will basically increase your satiety level. No? But silingon, gingaan ka enerhiya, give feeling busog ka pa ni D3 Bio.
4: Mm-hmm.
8: Ang nami pagid niya kay during the time nga wala ka nagkaon sang carbohydrates mo kag D3 Bio yung usan mo, you might experience a state of ketosis na gingutom ka na. Pero, gingutom ka, pero ang selula mo yung busog kay may ginatawag nga MCTs ginkwa sa D3 Bio. Ang pinakanami pagid niya, ang ketones is all nga na process ng MCT is an immediate source of energy man para sa atong brain. So, taking D3 Bio every day without breakfast is good. Para sa imo, nagniwang ka na, pero may energy ka to finish the day.
0: D3 Bio with Physio.
9: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumbag ko sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
0: D3 Bio, ang D3. Yung may Physio.
2: Ang Physio.
0: Yung may D3. D3 Bio.
2: Babakal sa mga butika.
0: D3 Bio. D3 Bio.
2: Health News.
0: D3 Bio.
2: Health News.

0: From humble beginnings, K5 News FM Bacolod has risen strong, standing tall as we celebrate 9 years of unwavering public service, 9 years of commitment on the airwaves, 9 years of delivering kampyon nga balita, komentaryo, musika, drama, kag serbisyo publiko, bringing truth, voice, and service closer to every Bacolodnon and Negrense. As we mark this meaningful milestone, we proudly honor the leadership and vision of our CEO and President, Dr. Ramil Uy, whose guidance continues to inspire our journey 9 years and beyond. We remain committed, going further, reaching higher, and serving better. More than just kampyon, we are just trusted voice in the hearts of the Bacolodnon and Negrense. This is your K5 News FM Bacolod 101.5 Serbisyo nga matuod, tingog sang panwa, pagdayon sa pag-alagad. Alas 11 na, tutok na sa mga balita kag issue. 11 Mbps,
1: 11 Mbps,
0: mga balita kag public service, mga komentaryo nga may punto.
1: 11 Mbps,
0: iniang
1: 11 Mbps. Yes.
2: KK5, Eric Tenerife, Puerte.
3: Morning. Mayong aga. Here we go. K5, Eric Tenerife, 11 Mbps. In behalf sa kay K5, Jen Paul Generoso. Isa ka mainit, masanag, nagabutlak na adlaw no Huwebes. Wala na ulan, naglipas na, init naman. Larga bola kita subong adlaw mga ka-K5. Size 25-26, larga bola, Hunyo 25, tuig 2026. Kamusta kamutanan, nakaluto na. Ara na, ready na. Ang mga linabhan na panghalay na. Ang inyo dira nga mga habol nga ginhian sa mga kabataan kagabi. Ipanghalay na kay Perte Kapangsot. Pati ang habol nga ginhian sa Bana Birds. Langgabang niya, ihalay. Jimpo na sa pagpanghalay kay nagabutlak ng adlaw. Kuhaan na dira ang inatago-tago naton nga isa kapasong nga bugas or nga humay. Ihalay sa tungasang dalan, kay lasakon ina sang salakyan. Langgabang niya, hindi man sa dalan ah. Say God lang bla. Kamusta na kamo, Sagay, Escalante, Toboso, Itcalatrava. Cadiz, Manapla, Ibi, Magalona. Kamusta na kamo, Silay, Talisay. Para, lugar lang. Canlaon, Magallon, Isabela, La Castellana. La Carlota, San Enrique, Valladolid, Pontevedra. Kamusta na kamo, taga Bago, Pulo Pandan? Lugar lang. Lugar kong hinubaan mayong aga. Si Palay, Candoni, Kawayan, Ilog, Kabankalan. Uy, Kabankalan, kamusta ka? Nagkambyo klema. Ano naman ang klema? Hindi naman pudag-pudag. Hindi naman ujakan. Nga ujakan man gapo na. Kon lang bala. Ang kabuganaan, black one lang bladyutay ah. Kay malitsyon-litsyon kita. Ay lang ka bang yung mayor? Kambyo klema? Abi ko, kabuganaan na. Balik gapo si ujakan gali. Ay nano maniman. Loneng, Marteng, lain sa Lunes, lain sa Martes. Depende sa dapyas ang hangin. Nga ba si Magyan, matarikipay, beri, kambyuhan nyo. Ibalik sa Ujakan. Inano maniman. Kamusta kamo mga ka-K5? Ari na kita sa itong pagpangalagad. Subong nga aga. Ready na to? Ready na kita mga ka-K5, my flash report.
0: K5 News FM, flash
3: Report. Halin sa ito, News Center Flash Report, K5 Sunshine Lacson. May linog, K5 Sunshine, mayong aga.
4: Yes, Sir Eric, mayong aga.
3: Yes, ma'am.
4: Ang estimated death toll.
3: Ha? Patay na yun? May patay?
4: Yes, from 10,000 to 100,000.
3: K5 Sunshine, amo dali lang, hindi ko ready, hindi ko ready. 10,000 to 100,000, ma'am?
4: 10,000 to 100,000.
3: Ang patay?
4: Ang posible.
3: Ay, grabe.
4: Na nagkanamatay sa Siningalino.
3: Sa diini, ma'am, sa diini, bo, grabe ka pala mugdang. Mga TL ko, ma'am, sunshine, ha, diini.
4: Sa pungsod Venezuela, Sir Eric.
3: Ay, grabe, grabe.
4: Actually, natabo ini Miyerkules sang hapon dito sa ila. And sinigil mga aga na kuha na to ng information. Miyerkules sang hapon, ang halos tanan ara sa sulod sang ilang mga puluyan. Ang iban ara pa sa trabaho. Ang iban ara pa sa eskwelahan. Ang iban ara pa sa mga shopping malls. Gulpe lang din niya, Sir Eric, nga naghabyog ang mga buildings. Kagdaw halos wala na sila sang panahon, oras na makapalagyo. At first, ang linog was, ang kabastugon was 7.2.
3: Okay, grabe.
4: And then after a few seconds, ginsundan inisang 7.5 magnitude.
3: Sus, grabe.
4: Seconds lang din niya, Sir Eric.
3: Kay Five Sunshine, dali lang din ha, ma'am.
4: Anong tawag sinito?
3: Ang iya nga, interval ya, interval.
4: Sunod na naman, oo. Ang isa kamabasko nga pagtayog.
3: Oo.
4: This is not good para sa ato nga mga, para sa mga taga-Venezuela. It's because daw halos wala din sila makapreparar, Sir Eric. No? Ang siguro, kundari sa aton, ang nagluntad sa Mindanao was 7.8 magnitude na linog. Damo-damo ang mga struktura nga narusdak, pero mas damo again ang sa Venezuela.
3: Mm-mm.
4: Kag kung makita tayang mga buildings, Sir Eric, sa Venezuela, do kamakod sang pantukod, mas mabakod sang sa Mindanao. Pero Sir Eric, daw ginkuan mo, daw ginhulugan bomba. Na do hindi mapulong ang iya sininga na ano na sitwasyon no sa mga buildings dito. Damo sa mga puloy-an ang nagkalarusdak. Tagas mataas na mga buildings nagkalatighag. I don't know Sir Eric kung napakita na dira sang technical.
3: Ari ma'am, ginapakita namon subong, sa tagpalamati naton, eyes to the board. Grabe nga linog ha. Ginapakita ta subong ang report ni K5 Sunshine Lacson. Grabe ang epekto sang linog sa Venezuela. Go ahead ma'am Sunshine, ginapakita namon ang video. Eyes to the board. Go ahead please.
4: Yes sir. Isa actually may mga ano ni may mga rescue operations na and may mga kuan nakita, may mga nakuha nakita nga mga letrato sa pagkadamo sang mga injured no. Sige pa ang rescue operations and daw mabulubudlay ni gawa sa bahin sang Venezuela no. Actually nabatsagan bidya ang mabastong nga pagtayog sa Caracas no. Sir Eric, and then after sang pagtayog sa Venezuela, nagtayog man ang Japan. Subong sa Japan may mga ginpang set up ng mga kwa naman ng mga desk para sa mga nagakinahanglan sang bulig.
3: Mm-hmm.
4: And then ang ila dito ng mga train stations suspendido na ang biyahe.
3: Sus, grabe.
4: Sa mga linog sa Japan.
3: Grabe.
4: So, sunod ni siya, Sir Eric.
3: Oo.
4: Duha ka mabaskog nga pagtayog sa Venezuela and then ginsundan sa mabaskog pagid nga pagtayog sa Japan. Report gikan sa News Center ni si Sunshine Lacson para sa Kampiyon ng Balita sa Serbisyo Publiko kang Kalingawan sa Negros. K5 News FM.
0: Kampiyon Report.
3: Salamat K5 Sunshine Lacson. 10,000 to 100,000 estimated feared nga mga fatalities sa isa ka mabaskog back to back na linog nga nagluntad 24 de Hunyo. Pero diri sa aton mga K5, 25, 26 naglabot ang balita. Ang informasyon nga ito nakuha sa news center naton, grabe ini nga balita mga ka-K5. Ang aton Philippine Embassy naka-ready, more or less 150 to 260 Filipinos ang yara naga-star or naga-obra sa pungsod sang Venezuela. I repeat, minimum of 150 to maximum of 260 Filipinos ang nagatrabaho dito sa pungsod sang Venezuela. Itan, sigiha lang ang video, itan, just keep on rolling the tape. Sigiha lang kay subong ang mga tagpalamati naton. Bag-o pa lang nakatungkaaw ang mga marites sa kahanginan. Ari na dre, ang kutob siyang kakutso-kutso, eyes to the board. Ari na kamudre, ari kamudre. Linog, damo yata patay sa Venezuela. Back to back na linog. Una nga linog, 7.2. Tapos ikaduha nga linog, after 40 seconds, aftershock. Mas mabaskog ang aftershock with 7.5 on the Richter scale mga ka-K5. Ang linog nagsentro sa lugar nga kuntogon Yarucay sa Venezuela. On the state of Yarucay, kagsa banwa sang San Felipe, kagsang Yumari sa Venezuela. Mga ka-K5, ang tayog sang linog na batsigan sa Colombia, Northern Brazil, Aruba, Bonaire, kagsa Curacao. And later on, as reported by K5, Sunshine Lacson, nabatsyagan ang linog, just subong lang, dito sa pungsod sang Japan. Several train stations in Japan are suspended bangod sang mabaskog na linog. Grabe subong sa Caracas, which is the capital of Venezuela. The capital of Venezuela, widespread ang damage amoning makita nyo subong ang mga building. Eyes to the board, eyes to the board mga K5. Daw mga karton na nagkalapugday ang mga building sa Venezuela. Ang Simon Bolivar International Airport. Grabe ang damage sa Simon Bolivar International Airport. I repeat, grabe heavy ang damage sa Simon Bolivar International Airport. Sitwasyon sa Simon Bolivar International Airport, mga ka-K5. Suspendedo ang tanang nga flights. Nagkalalukab ang runway. Wasak, mga ka-K5, ang ilang nga control tower sa airport. May mga international relief communities na gusto magpadala sang bulig sa Venezuela. But as of broadcast time, by land, via Brazil, via Colombia, via Curacao, ang pagpasulod sang bulig, bangod kay ang Simon Bolivar International Airport. Tanawan nyo subong, makita nyo sa inyong mga screen, mga ka-K5, wasag ang ila airport. As of broadcast time, mga ka-K5, kulang dugo subong. I repeat, kulang dugo sa Venezuela. Wala tubig, wala kuryente. Naghimo sila sa mga makeshift hospitals sa mga bakante nga mga lote nga wala ma-damage. Ang mga ospital gin-evacuate ang mga pasyente mga ka-K5. Right now, the Red Crescent, ang intila nga Red Cross dito sa Venezuela. The Red Crescent nagpadala na kag nag-set up sang mga dalagko nga mga outdoor tents para sa mga pasyente. Pilason, emergency response units and other relief goods nagasulod through land, mga ka-K5. Wala airport, guba ang airport, wala internet. That is why, late subong nga nagasinulod ang mga balita. Nag-abot na sa area ang NBC, nag-abot na sa area ang CNN, nag-abot na sa area ang ABC. Dalagko nga mga news company, pero mga ka-K5, nag-transmit sila sang ila mga balita from the neighboring Brazil and in some parts of Curacao kag sa isa ka itom nga lugar nga kuntogon Bonaire. Ang ila acting president si Delcy Rodriguez, mga ka-K5. Acting President Delcy Rodriguez nagdeklarar na sang emergency situation. Right now, Venezuela is under the state of emergency as declared by Acting President Delcy Rodriguez. Tanawan nyo sa inyo subong mga screen mga ka-K5, grabe! Ang iba nag-aubabayo, ang iba naka-shorts lang pang tulog, Ang iba naga 90, may ara lalaki nga nagabrief, nagalinak at sa dalan mga ka-K5, kay gulpi lang, naghugpas, naglinog. Ang iba nga ara sa airport, nagdinalagan pagwa, nagakahulugan sila, tanawan nyo, nagakahulog ang mga kisame, nagakahulog ang mga atok, nagakahulog ang mga karatula, tanawan nyo mga ka-K5. On the screen of K5 News FM, captured for the program 11 Mbps. Grabe, grabe. Let us pray that Venezuela will be safe. Meanwhile, mga ka-K5, nga nag-strike ang Venezuela nga linog, kahapon, ginasulit ko kahapon, dito sa area sang West Philippine Sea, mga ka-K5. Dito malapit sa area sang Ilocos, mga ka-K5, may swarm of earthquake nga nagbirada man diri sa aton sa Philippine Trench. Naglinog dito sa Ilocos, mga K5, sobra 35 man kagagmay nga linog or swarms of earthquake ang nabatyagan dito sa area sang Ilocanja. Whether this has something to do with the linog in Venezuela, gina-research pasubong mga K5. What is certain is that Venezuela ginatay og subong. Itan pangwaad ng iban nga gipadalatan sa mga siya, mga taga CNN pangwaang ilang mga video itan. Grabe mga K5, tanawan nyo. Gahilibion ang mga tawo. Tanawag at indog sila sa dalan, gahabyog-habyog o gahabyog-habyog kay sige pang linog. Tanawan yung building sang Caracas lang gabang niya. Sus matyag kudok cardboard, tanawan nyo. Mga state witness sa aton subong programa sa Black Ribbon Committee, tanawan yung itsura sang Caracas, mga K5. Hablar Espanyol! Arriba, arriba! Grabe! Gaaso may mga nagakalasunog na building. Grabe, mga K5, ang building, grabe yun. Sus, crumpled! Kung iban kay Uluba, bayo, mga laki. May mga bayi, gidaster. Galakat sa dalan, tanawan yung mga K5, oh, grabe. 251 subong mga state witness naton sa report linog sa Venezuela sa flash report ni K5 Sunshine Lacson. Grabe, grabe. Airport gid apektado. Mierna hambre-hambre nagamonitor siya ba birthday ko pa naman kahapon naglinog pa. Leonardo Rilos steady pulso lang ang pagmonitor mga ka-K5. Taga Mercy Bake Shop nga nagapamati isubong sa aton, steady pulso lang kamodera. Sally Almension, Bings Delphine, standby ka mo, damo, gidbalita, subong loaded, gid ang K5 News FM.
2: K5, Eric Tenerife, puwerte!
3: 265 ang aton state witness, subong nga adlaw mga K5. Grabe nga linog, Venezuela, bantayan ang dugang nga detalye mga ka-K5.

0: Live News FM.
1: Larga bola. Philippine Standard Time, alas 11:18 sa ngaga. Hindi maghalin sa aton pagpangalaga, damo pa kita detalye. Halin sa linog sa Venezuela, mga ka-K5. Meantime, para hindi kita gutmon, mabudget meal kita, anay. Mga misis, ari nang ginahulat sa tag sa kaod to. Budget meal. Maluto kita samtang nagalinog sa Venezuela. Samtang ginahulat-hulata ang update sa aton nga mga reporter sa field. Dito mga K5, kahapon sa Banwa sang Kawayan, may bata nga nalumos, maayo lang ma-abtik, gin-CPR, nabuhi ang bata, bantayan ang detalye sa report dugay-dugay ni K5 Obey Suspenye from Kawayan. Motor versus motor, Bungguanay, Tigulbam versus Juvenile, Bungguanay sa Cadiz, may napatay, bantayan dugay-dugay, live ng mga report. K5, Chester Beronque ang magadalas ang balita, Bungguanay, motor versus motor sa siyudad sang Cadiz. May maoy, may nagmaoy kahapon, natam-an inom agwa di pataranta, namuno, ginbuno ya estudyante, criminology, mga ka K5, ang estudyante patay kontra sa maoy. Baboy, mga ka-K5. Istorya binaboy. Istorya nga ginkaptan sa K5 News FM. Palatuntunan 11 Mbps. Ang ASF story. Diri ni sa ato naghalin, may update. K5 Michelle Patiño, milyon-milyon na ang bilis ng mga baboy na nagkalamatay. Back to back sa report ni K5 Ariel Apas sa Sagay. Bantay sirado ang Sagay. Wala ASF ang syudad sang Sagay. Pero ang baligya sang baboy sa merkado, as usual, mahal gihapon. Nangakig si Mayor Albi. Hindi ini acceptable. Andaman nyo lang. Hambal ni Mayor Albi. Balbalbule, andaman nyo lang, akig si Mayor Alvin. Sana tabo mga K5 sa mga estudyante ngaway nakasaka sa stage sa AMA Computer College. Mga ka-K5, may permit bala sa 2026 ang AMA Computer College? Ano kaligal ang ila operation diri sa Bacolod for 2026? Bantayan, exclusive mga ka-K5. Bantayan, may permito kon wala. Abi pakot-pakot, may permito kon wala. Budget meal itan, pakita na yung ato nga budget meal, no? Ay, kaya basigot mon kita, mainom na kumay tisi. Hingagawa itan, maluto kita. Budget meal, maluto kita, takway subong. Budget meal, kay Pigadong Earth. Maluto kita, takway mga K5, nga ginhimo nga daw apan-apan. Itan, takwayon ta sila. Larga bola, kukon na mito-mitan. No? Si Itan balado ka, traidurek. Itan ka balo, kay gagagajita ko blata na. Gambal, kibla si Dr. Ramil Oy, nga ma-intermittent fasting kita. O, oh, nga ara ng aton nga takway. Takway ni Itan, no, ko na, no, ning pagkaon eh. Ha? Aga gym kita tan, o sige. Ara mga kakipaybo. Pwede ni takway, pwede maniguro itan ang kuwana ng tangkong ah. Bisan ano lang tangkong or takwaya biradahon talang mga kakipaybo. Baka namin inami, adubo, ginbutangan ginamos, gingisa-gisa. Tapos ara din ang kanon ni itan, no, bo, grabe. Mga kakipay, 223 itan ang nagamarite subong sa aton nga kwan, sa aton nga budget meal itan. Grabe ba? Takway-takway yun talang niya na yung mga K-5. Takway-takway lang niya na yan. Takway-takway lang ta. Alejandro Ibed Villahermosa, mayong aga. Aras ako nung kapamati sa parkingan sang Barangay Yubo sa La Carlota. Gruen Baring, aras siya sa... Yeah, we will pray for Venezuela. Armida Familiar, Helen De Loyola, Mayong aga lang sa inyo. Steady pulso. Taga Bacolod. Larga bola, aga pa. May roll call kita.
0: Mga salawayon, himuson, mga ulogtasan, lumpatan, preparar, atensyon, magasugod na, roll call!
1: Roll kolonta itan ang prime water subong aga. Imbukada, Buena Mano, halin sa linog, pakadto sa batinggilgil mga kakeifa.

Kamaligo ka pa? Hindi na. Kung ako si mo kay Five Babes Cantalao, ang tubi, kuwaon mo, karga mo sa bago mo ng bakal nga sa lakyan, imuada tatlo ka drum, ibo-bo sa tubahan sa Prime Motor nga opisina, ibo-bo, ibo-bo. Sagwa lang, hindi lang sa sulod, di kang gigang kasang guardi akong ma, mabang-bang-bang kasang guardi. Sagwa lang bala, sa drainage lang. Mga ka-K-5, tanawan yung itsura sa tubi isang Prime Motor. Nga daw ay kita padaog pirmi sa Prime Motor man. Daw pirmi lang tayo restante sa Prime Motor. Nagligad, nag-inaugurasyon sa ila bagong kwan, bagong grocery store si Camille Villar, senador sa Pilipinas bala. Ilaning Prime Motor, daw mga wala ho. Gabarang isi, naming yung home niya. Nakakwarta na sila sa Prime Motor. Kita yan loadlo, amunin ginasalod sa tubi tao. Daw wala ho. Huyo, lahang gabang niya. Tanawan yung tubi isang Prime Water, mga K-5 mo. Nano, naging lang ka mo Prime Water, namayuhin mo on sinyo man. Kunyaw-yawon ka mo, mga kigmang ka mo. Mga tubi nyo sa dalan, kami ang ginimo nyo nga spatter. Tapos mamatas ang K-5 kami. Tapos mariklamo kami sa inyo. Dugay-dugay, kulo kayuhon nyo. Kulway gani kami, pangmuyong man ka mo. Tinano na lang ni Prime Water, ano mayo ni sila man? Si Mami Esperanza Insuli, galaway-laway subong ho. Dad Boy Mendoza, dumatakway ka pa. Ari na, ari na. Ari na ko, nagsailon ako sa Prime Water. Tanawan nyo na. Banyo ini ni K5 Babes Cantalao. Mami Maria Luisa, magbanwa mayong aga. Tanawan yung tubi sa Banago, tubi sa Prime Water, kahuluya. Di mga pamilya Bilyar, anong lang ini? Senador ka mo, left and right, babae, lalaki. Halin sa nanay, pakanto sa tatay. Nagakwartahan ka mo, kami ya. Ano ging kwartahan nyo lang? Prime Water! Prime! Ter! Wah! Langgabang yan. Baka, one time baka, ang pinakabaskog mo nga sungay baka, iguang buli sang manager sang Prime Water sa Bacolod. Ang buli gid. Pati direktor sang basiway, pang pusdaki baka. Iguha gid, iguha, iguha ang mga langgabang nila ni. Tuduhe! Todohe, todohe, no gay huya-huya, baka todohe. Akig ang baka ko, akig baga ko. Oh, todohe, liwat baka, isa baka, one time baka. Si Merin Daniel Hem sa Bayawan, katanaw kauluya sa aton, kauluya sa aton, no? Igo, ah, Ninet Marquez, tanawan yung tubi sa promoter. Pusdaki, tudubax. Tuduhi kay si Gina Burhaga kadlaw-kadlaw. Balda ka sila baka, iguwagin mga manager. Wala huya. Anabel Yanto, niya daw kape ba? Hindi, tubi niya mo rin paligo ni Babes Cantalao sang aga. Tingala ko pag-abot ni K5 Babes di. Siling ko sel nga, ang ado kay itom si Imo Subong. Nga talaw, blan tubi ipaligo ko kung maputi ka pa sineng. Wala huya. Tapos magpanukot masyado kadasig. Ah, pati baka ko daw hindi ka injindi. Langgab.

Okay, larga bola. Veronica Delgado Recto, dira sa Ilog, mayong aga. Mayong aga man kay John Eric Rosal sa Cadiz. Sally Almension sa Sagay. Mayong aga sa Victorias, Mang Georgie Montipeo Batadhay. Anabel Santisteban, ready ka na din sa kabakungan la Castellana. Buhay na manong kabalita, yari na unahon na naton. K5 Aubrey Suspenye. Kahapon mga ka K5, nagpatigayon kita sang pagsilibrar sang adlaw ni San Juan de Bautista. Madamo ang nagpalaligo sa dagat, apisar nga puwerte ka tugnaw. Huwag kita bagyo, pero puwerte ka baskog sang ulan mga K5. Nga nagdapya kahapon ang balodman nga dalagko. Sa Banwa sang Kawayan, may ara kita mga kauturan nga nagpalaligo sa baybay. May isa na lumus. Testing.

0: nganta ang balita kag may mga video nga i-provide si K5 Aubrey Suspenyeng.
1: K5 News FM Live Report.
0: K5 Aubrey, mayong aga.
2: Kay K5 Eric, maayong aga. No? So kahapon nga at
0: Aubrey,
2: nag-celebrate kita kay K5 Eric sa kapiestahan ni San Juan Bautista kag sa tunga sang pag-celebrate
0: okay.
2: Sa Banwaya sang Kawayan
0: uy.
2: Sa Barangay Bulata Purok 3 isa kon 9 anyos nga bata nga babayi.
0: Bata?
2: Ang maswerte ka K5 Eric nga nakaluwas sa pagkalumos
0: Shush.
2: Matapos nga ginbuligan inisya sa CPR sa mga nakakita sa iya ka K5 Eric. So ginabuluban ta alas 10 sa isang aga nagtunta ng insidente kay K5 Eric. Kung sariin nagpalaligo ang mga kabataan nga nag-a-star malapit lang higad lang gitsang paybay kay K5 Eric. So in istorya naton ang kapitan sang barangay nga si Honorable Alan Gayuma bangod sa nagpalaligo ang mga bata kay K5 Road sa bay kay K5 Eric sa paybay kag inaaligar kay K5 Eric nagsaka-saka ini sa pampot na nadanlog sa katig kag nadagdag kay K5 Eric rason sang iya pagkalumos. Actually damo ni sila kay K5 Eric nga upot mga kabataan man na ang aton nga biktima nga si Juliana nag-a-staran ni kay K5 Eric sa higad lang sang baybay so dira lang kay K5 Eric. So gila yun man nga kay K5 Eric nga nagresponde ang mga tawo ilabi na ang nagpatigayon sang CPR nga si Rudy Torres kag Bong Cañete. Makita sa video ka K5 Eric kung pwede ma-play ta sang aton nga teka K5 Eric. Sa pag-CPR sa biktima. Makita sa video nga nag-response ang bata. Nagsuluka ni kay K5 Eric. After sa to, since layo ang Kawayan proper kay K5 Eric, gin-transport ini sa Mercedes Hospital dito sa Sipalay via tricycle ang kay K5 Eric.
0: Okay, kay lapit man lang na eh. Halin sa Bulata, pakadto sa Mercedes, lapit man lang.
2: Yes. Kagadugang pa ni Kapitan Gayuma, kaina, ginistorya ta siya. Kamusta naton ang status ng bata. Gin-refer ka K5 Eric ang bata sa Silay, sa Bacolod, agud sa matagaan, dugang, nga pag-tatap o kung pagbulong ka K5 Eric.
0: Bauti mayo lang K5 Obre, kay nakakuan siya, na CPR siya, na salbar ang bata, no?
2: 5 minutes.
0: Kay dira five. Sa ginhambal mo bla sa may Bulata nga area, no? This is in Bulata, right?
2: Yes.
0: Ano nga sityo ganin eh?
2: Purok 3 ka K5.
0: Oo. May mga pamalay na da K5 Obre, kagkadamo sang bata, bulo kadamo na da mga nagapangisda. Oo, damo yes. Kapangisda. Tinaligo sila siguro kagkadlagko sang balod. Pero abi mo K5 Obre, kanami ni isang report mo ginuna ko gid. You know why? Because this is a story of a tragedy turned into kalipay, bla? No? So inspiring, Obre, salamat. Gid. Ang leksyon nga makuha tadi, Obre, kinanglan may upod gid nga adult kung magpaligo, kag maayo lang kay may makahibalo mag-CPR. No? Amo lang ning aton. Tikaw kagapon, di ka naligo, Obre?
2: Nag-duty, tiyak ka K5, Eric.
0: Ay, huwag ka naligo?
2: Yes.
0: Oh, kanina.
2: After nagbisita kami ka K5 Eric sa mga beaches diri sa Himamaylan, sa Kabankalan kag sa Ilog, juta alam man ka K5 Eric ang mga nagpalaligo
0: actually. Tugnaw eh.
2: Sa sur.
0: How was your observation kahapon na Bre? Isa na lang ni kay total ari kadagid lang. How was your observation yesterday? Tungod kay ka tugnaw, juta gid man kadto sa mga swimming pool.
2: Yes, ka K5 Eric. Miski sa mga bye-bye, jutay ka K5 Eric, silisipon lang ang nagkalato. Because siguro sa ano eh, sa lain ang tiyempo, pala nagagalom, nagaisik-isik. Pero sa sur, pag-apon, ang mga jutay ang nagpalaligo ng mga pamilya o mga miski mga bata, gani, mga youth, wala man, jutay lang ka K5 Eric.
0: Oh, okay, nabalaan ko nga isa ka youth, ari lang di sa istasyon, si Ethan. Why siya naligo? Why siya naligo? Obre, thank you. Gay, kampiyon ni mga, this is the kind of story nga kinanglanta, Obre, mabalitian sang tagpalamati. You know, we always hear a lot of stories about killings, about of so many things nga daw ka-disturbing, nga daw ka-stressful. Ini sa iya daw maka-encourage sa aton. That's why ginuna-una, tagid ka. Obre, thank you. Gay, why ka pariente sa Venezuela?
2: Wala ka kay Faberic.
0: Kay grabe, Obre, linog. Grabe tong linog. Yeah. Oo, grabe yung linog. So, Let us pray for our brothers and sisters in Venezuela. Obrey, thank you so much, Obrey.
2: Thank you so much, ka K5 Eric Report. Ikan diri sa sulong bahay sa Negros Occidental. Ini si K5, Aubrey Suspenye. Para sa kampiyon nga balita, servisyo publiko kagalingawan sa Negros. K5 News FM.
1: K5 News FM. Kampiyon, kampiyon, report.
0: Kampiyon nga balita, kampiyon nga balita. Bakod. Bata, 8 anyos, naligo sa baybay. Pagpaligo, mga ka K5, lain ang panahon, lagko ang dapyas ang balod na lumos. Timely nakita sang mga kaingod kidamo na pamalay, purok tres. Damo na da pamalay, prograbi na ang mga batong at lagko. Mga ka K5, gin CPR ang bata, salbar. Good story. Very good. Ayos. Halin sa kabankalan, halin sa kawayan nga balita, mga K5. Sa Iluhanta ang siyudad sang Cadiz, mga K5. Sa Cadiz, may balita. Si K5 Chester Beronke. Duha naman ka motor, mga abilidadan. Nagahagunos ang duha ka motor. May isa ka motor nagasakay ang pasahero. Nagasakay-sakay siya. May sugata siya nga isa ka motor. Nagbungguanay sila. Ang motor number 1 nagasakay 18 anyos. Sugata yang motor number 2 ang nagasakay 15 anyos kag may angkas nga 14 anyos. Patay mga K5 ang driver nga 18 anyos.
1: K5 News FM live report.
0: K5 Chester Beronke, Cadiz City. Good morning.
3: Kaki Fiberic, isang gid ka masubo nga balita ang nakuha ta diri iya sa may siyudad sang Cadiz matapos kapon nga adlaw may nagasilibrar kita sang San Juan kag ining duha ka K5 Fiberic kag nagaangkasanay halin ini sila sa Sikaba na magpananuhan or nagpananuhan ka K5 Fiberic. Sa investigasyon sang aton kapulisan, duha ka motor ang imbolbado ka K5 Fiberic ining ginamaneho sang driver number 1 or ang vehicle number 1 nga Rossi motorcycle nga color pula ka K5 Rec. Halin ini siya sa Cadiz City proper kag papuli na kuntani pakadto sa may barangay Burgos. Samtang ang motor number 2 or vehicle number 2 nagamaniho sang Rossi man nga motor pero color black ka K5 Rec.
0: Okay.
3: Ining vehicle number 2 nagaang kasanay si Silver Solidad, Ipuentes, 18 anyos ang edad. Kag may angkas siya nga si Eljon nga 14 anyos ang edad.
0: Okay.
3: Minor di edad ka K5 Rec. Okay. Ining angkas ni Silver ka K5 Rec.
0: Mayo pa kay ang edad ga minor, ang dlagan wala nag minor.
3: Samtang ka K5 Rec ang vehicle number 1 nga pakadto kunta di papauli sa Burgos proper, minor man ka K5 Rec, 15 years old.
0: Uy, no,
3: ining si Rodjon. Si Rodjon ang driver sa vehicle number 1.
0: Okay.
3: Sa pagpamusisa sa aton kapulisan ka K5 Rec, takna alas 5 kahapon, nagapapuli ining si Rodjon nga 15 anyos sa ila lugar sa may barangay Burgos. Nagsinugat anay ini sila sa may likuan nga bahin ka K5 Rec. Pagwa na ang kasanay na si Silver kag si Eljon dito ka K5 Rec, suno sa investigasyon sang kapulisan na wadan sang kontrol ining nagaang kasanay nga si Silver kag si Eljon. Rason nga nagbungguan na gin sila sugat anay sang nagapapuli na nga si Rodjon halin sa Cadiz City proper.
0: Dasig dalaga nila K5 Chester. Kaya ginatan ako, tanawan nyo mga K5 eyes to the board, tanawan nyo anay, galalabog sila sa dalan, gakwano ang motor sa dalan, dasiguro Chester dalaga nila.
3: Yes, ka K5 Rec, suno sa mga witness, madasig-dasig ining padalagan sang duwa nga nagaangkasanay, pagwa sila halin sila sa sa barangay Sikaba. Ining dalan ka K5 Rec, nga kung sa diin na aksidente sila, amo ining dalan nga pasulod sa isla sang Lakawon. Diri kay gid ni masulod. Sa may barangay Burgos crossing Martisan, if you're going to Lakawon, diri ka ni maagi may ngalan na di welcome to barangay Burgos.
0: Okay.
3: Sa uloonhan ng pinaka key fabric, may likuon nga bahin.
0: Yes.
3: Si sila halin sila sa Sikaba, pagwa na sila sa crossing Martisan sa barangay Burgos, ang isa pasulod. Sa may likuan ka key fabric, na wadaan pang kontrol ining nagaangkasanay nga si Sir Silver kag si El John, kag dito nag bungbuan na gid sila sang nagapasulod man nga si Rodjon, kag sang uli na kag key fabric gilayon man nagresponde ang CDRRMO Cadiz, giningagaw sila dala sa Cadiz District Hospital sa St. Anne. Apang sa masubo nga balita naging kantuan naton kay nasa aga, patay gid ining si Silver Puentes, 18 anyos ang edad, kag ang iya nga angkas ka key fabric nga si El John, critical ang kahimtangan, kag ang isa naman ka driver nga 15 anyos man ka key fabric nga siya lang pinagasolo, malubhak man ang kahimtangan, kag under medication sa may St. Anne or sa Cadiz District Hospital.
0: Grabe, no, duwa ka motor kay Five Batchester, talagsa ka lang ni Kabati, yung head-on nga gabungguan, na yun sila, no? Kagrabe, gakalalamang sila si Gadalan na sister, no? May lang kay araman dayon ang mga rescue, ta nag-abot dayon?
3: Kahapon nga daw, kay Fabric, kay ang deployment, kaya pag-dispatch sa rescue, malapit lang sa tagsa-tagsa ka area, kung sa din posible, wala pala liguan. Naka-standby nga daan sila, kag naka-roving, gilayon man nga nag-action dito, kay Fabric, kag nagpadulong. Pero sad to say, ang driver sang motor na may angkas, na si Silver, patay gid ka kay Fabric.
0: Wow, tiga kasubo kita kay Five Chester. Salamat gid Chester, ini mga balita, subong mo ni natabo kahapon sa San Juan eh. Chester, thank you gid, thank you.
3: Sige ka kay Fabric, so amo na mga balita karon kag ti ang ginapangamuyo karon sa mga taga Cadiz kag pamilya si ni Kabay ining duwa ka kay Fabric ginabilin pa sa Cadiz District Hospital, makalampuwas kuntani o kag makasalbar. Report nagikan diri sa siyudad sang Cadiz inis ka K5 Chester Jan Baronke para sa Kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag Kalingaon sa Negros, K5 News FM.
1: K5 News FM. Kampiyon, Kampiyon Report.
0: Grabe nga mga balita.
4: K5 Eric Tenerife Puerti.
0: Primero nga balita na lumos, salbado, good news. Dason nga balita, binalos sang Cadiz. Good news and bad news. Bungguan na yung duwa ka motor, isa patay. Mag-amuni nga balita itan, tagae ko anay tubi ditan, kag tagae ko sang akon nga DTX 500. Mainom ko anay DTX 500 para kontrolado ang akon blood sugar, kag hindi magsaka ang akon dugo. Painuma ko anay itan, painuma ko. Mainom ko duwa, agi kabilog ko ana sa karton. Hindi lang manugid si ilang nagkuha kadatan, kaya iya niya si lumunrikto nga karton. Dala di anay sa akon sa sulod. Salamat kay Toto Itan. DTX 500 mga K5, Shelby na lang yun naton ah, nga maintenance para sa aton high blood kag sa aton diabetes. Shelby maintenance ha, DTX 500. Ari naman, isa naman kabalita, grabe. May hubog, nagmaoy. Pagmaoy sang hubog, may nasugata siya nga isa ka estudyante sang criminology. Ginsiling ni K5 Jerilo, niya K5 Eric, ginbuno, yagid yung estudyante sang criminology, patay mga ka-K5. Grabe ni tabo kagapo, no? Natamaan siya inom, agwa di pataranta, mga ka-K5. Nagmaoy, ninoisag! Guadang isag! Sugata, yung estudyante nga, kuhan, nga criminology, ay ginbuno sang langgabang niya, di kundi patay, ang handom sang ginikanan na upod sa pagkapatay sang sining pobre na estudyante mga ka-K5. Waon tang report sa kay K5 Jerilo na Luis mga K5, ang aton nga baboy expert. Langgabang niya.
1: K5 News FM Live Report.
0: K5 Jerilo, unsa may hinungdan nga ginbuno ang estudyante? What happened? Jerilo, good morning.
3: K5 Eric patay gid ining isa ka crim student o ining criminology student matapos siya nga ginbuno sang isa ka lalaki nga nagmaoy ka K5 Eric sa Banwa sa Pontevedra. So natabo ining insidente gabi, no, Domingo ngadlaw sa K5 Eric kag dito niya sa New Kasalagan Barangay Antipolo sa Banuasang Pontevedra. So karon ang atabo diri ka K5 Eric actually based ini sa aton sini nga pag-istorya man sa suspect ug galing ini siya magpa-interview no sa kamera. Pero sa iya ka K5 Eric nagsugod ni alas 4 sang hapon sang Domingo ngadlaw kag allegedly bangod sang gidaligar pagpangimon siya sini nga asawa kay ati ginatudlo yang rason ang iya kuno nga asawa kay Kevin Eric wala pa ako nang nagpauli sila sini nga balay.
0: Ay, so
3: amo na ang wala na balaan kuno kay Kevin Eric kay pagpauli niya ni kuno wala kuno ang iya sini nga asawa but suno naman sa asawa niya kay Kevin Eric alas 4 sang hapon nag-inom ining iyang bana which is naging kilala ang ining suspect kay alias Arthur or mas kilala sa lugar nga si Art. Actually tagaan niya siya no barangay si Gatoslaw sa Banuasang Kanduni pero nag-start ini siya diriya sa may New Kasalagan Barangay Adipolo do si katuig na kag may bata ini siyang 12 anyos
0: kag
3: hindi ni sila kasado actually mag-live-in partner lang ni sila kay may previous nga bana iniyang iya sining napangasawa dra sa New Kasalagan so aging kilala ining iya asawa nga si Julie May Dayo so 43 anyos man eh so may isa sila kabata kakita
0: kay Pai Jerilo i suspense ta kadali ha dali lang gida itan pakita na tanang mga picture balatan tanaw ako balatan dai ice to the board ka man balatan sige na Jerilo hala Jerilo amoning may lungon amoning napatay ng estudyante.
3: Yes,
0: amo na napatay. Kagwapo mong gali, Jerilo. Sige, sige ha, Jerilo, pagsaysay, sige ha.
3: So, alas 4 sa nga po, nagsugod, allegedly, inom, ining ining suspect, you know, kag pagpauli sini, mga pasado, alas 7 sa gabi, actually, ginsipa, yan ni ampertahan, sa sini nga balay, kag doon nag-pumurugso, or nag-lain lang, yan sini nga ulo, kaki 5 Eric, kag gin... ano ni siya gin-invite sa iya sining asawa nga manyapon. So karon ang iya sining asawa nagluto sang pagkaon nagud nga pakaunon ini kagati giambalan siguro nga ubog ka naman pag uli. So karon do na nga kig ning iya sining asawa kagati amo to ka Kevin Eric nga nag do nagamurugso pagid kuno ka Kevin Eric. Kag later on nagpanyapon ni ang iya sining bana iyang suspetsado kag nagbuwa pagid kuno ka Kevin Eric kag siguro nag-inom kag dito kag nag pauli iniliwat kag pagpauli niya ni balik sa ila sini nga balay kag Kevin Eric agad na ini nga magpahuway na no magtulog na ugaling do naghambal ini siya actually kag Kevin Eric sa iya sing asawa nga do patulugon mo na kuya do amo na bala kanu kag Kevin Eric kag paigda aging ano sa may ila sini nga muskutiro ugaling kuno kag Kevin Eric
0: nga do
3: nagmaoy or nagakig siya kag
0: may muskitiro pang balay
3: electric fan nila. So ginasipa niya ni ang electric fan na pilas kuno ang ila sini nga TL kag Kevin Eric kag kinidto kag nakibot ang ila sini nga 12 anyos nga bata kag nagpalagyo sa iban nga balay kuno ka K5 Eric ni bangod nga nagpalagyo naging saway ini siya no sa iya sini nga asawa kag ginambalan nga nano ka man yaman gin do man nervous bala amo na ka K5 Eric nervous on siya bangod sang ining ginahimo sa iya sini nga bana so ginambalan pa kuno allegedly sang bana or sa sining suspect ang iya sini nga asawa nga nervous on ka gusto mo lampusan ta ka sang Baratia. So karon ang iya sini nga asawa ging pakalma ini siya ginsibinan ging ano pa ni siya
0: bumisibin pa ginsibinan pa diri no ka sweet ba
3: actually ginsibinan pa ni siya no o galing si amo na to si Eric nga do nag lain na gid ang plastada nagpalagyo ini siya nabatian sang pamilya sang babae or sa ining iya sining living partner kag dito namang pot nga ano na dang may nagakalatabo dara sa sulod sa balay so dito kag nanugid man ni ang asawa sa iya sining pamilya kag ing laygayan ko no ang ining iya sining bana kag nagpakuno-kuno pa ni kuno nga tulog kuno kag kay Five Eric sa nagabot ang pamilya sang asawa so karon ang natabo diri ka kay Five Eric nagkumprontahan ay nagipangita na sa suspect ang iya sini nga asawa kag nakita niya nga ara galikuno sa balay sa iya sini nga hinablos. So sa nabala niya na nga ara sa balay sa hinablos dito kag ingkatuan niya kag indalaan niya flashlight kag tuyo niya kun tani nga lampusan sa ulo sang flashlight lampusan ang ulo sang iya sini nga asawa gamit ang flashlight kay Faberic.
0: Ano siya man?
3: Mayo lang kay Maayo lang ka Kipeberi, kinasagang sang hinablos ining flashlight kag nagpalagyo na dayon ining asawa kag nagpangayo sang bulig sa isa kag gidaligar Kafgu no or former Kafgu
0: tra
3: sa ila sining lugar mga 300 meters ang kalayoon gikan sa ila sining balay kag ginsunod man or ining ano ining suspect nagbalik siya sining sa ina sining balay sa kusina kag nagkuha sang patalong kag K5 Eric kag gintaklos gingamit niya gintaklos niya kag pagwa sa ila sining iskinita kay actually may iskinita kag K5 Eric no nasulod ka sa gamay nga dalan so pagwa niya nakita niya to kag K5 Eric ining si alias Agustin kag ginambalan siya ni Agustin kag K5 Eric ni guay sila mo ya balan siya nga paway na to tulog na
0: part paway na part
3: paway na kubog ka so man bala karon nga kagining suspetado kag ginsumbag niya ni si Agustin kag K5 Eric sa lawas kag karon nagbalos man si Agustin sa sumbag kag may mga bystander nga mga kabataan nga yara sa palibot gin pulihan karon ining si Arthur kag gati do nag ano gid ni na do nag pin down gid siya sa dalom sa semento kag sang nagbangon ini kag K5 Eric nagabot ini sang iya sining patalom kag gin buno no sa kamot sa wala nga kamot si Agustin kag naigo gid kay K5 Eric apat gid katahi actually ang ginimo sang doktor kag bangod sang ining biktima naman ini diri na masulod ining si alias Charm ining criminal criminology student kay K5 Eric diri na siya nag tambag no kaging katuan niya iya sining amigo ang best friend niya actually kay K5 Eric ang iya taning nga kuwaon is ang iya amigo no
0: so ang gitbuno
3: niya mapalayo bala sa kinagamo so pag kuha niya kay K5 Eric kagin tambagan niya do nagadupa siya kuno actually suno sa mga nakakita dito so ginbuno siya dayon sa suspect so, pa, ano na bala do aram bahala na nga klase pag buno bala kay K5 Eric
0: sakit
3: kasinoon na maigo
0: kasinoon
3: na maigo bala kay K5 Eric
0: no?
3: So naigo ining biktima sa dalom sang iya sining ilok gid ka K5 Eric
0: Sakit din rin, no? Grabe, kalam-kalam nga igo. Inusinti, gid siya yan, oy.
3: Suno sa iya sini nga iloy, ka K5 Eric, naglabot gid sa iya sini nga kurason ang igo sang sundang, kay medyo laba, unong patalong maging tamit.
0: Naano mo niya klase tao, yan si Art ni Mando, kainit sa ulo ko, Jirilo, doon mga akig naman ko, ah.
3: So karon gin sa pagbuno yato naguyoy giday yun si Art kasi si Charm
0: yung ining
3: criminology student kasi K5 Eric kasi bangod sa dako yung igo sa dalong sang iya sini nga ilok
0: DOA.
3: So naguyoy dayon so gindala patani sa ospital o galing kasi K5 Eric siya during transport sang biktima wala gid no wala na sang sign of life or wala na sang pulso nga na check ang aton sini nga mga medical team kagati ang pamilya biskan sila no nakita man nila nga wala na gid sang sign of life ang ila sini nga bata ka K5 ba Eric no so
0: grabe.
3: Ang ining suspetsado after niya ginubra tong pagpamuno naglakat-lakat ini siya ka K5 Eric pangadto diri sa barangay Can Roma sa Banwa sang Pontevedra kay gusto niya tani ko na mag-friender pero while going siya no sa barangay Can Roma nagasinggit ini siya sa K5 Eric sa mga nagkakasugatan niya nga sino
0: isog
3: da or mabato dra kay patyon ko man may napatay na ko to sa unan gusto niyo kamo man do amo na bala
0: buko isog bumayo lang Jerry luwaya ka masugata no
3: amo na gani ambal ko sa iya mayo lang gid sa iya ka K5 Eric wala gid siya may nasugata nga may mga firearm or police dra or ano dra nga
0: buko may nasugata sabi no kung may nasugata sabi nga masupog-supog manabi nga bag-o man ka pamanyos lanang yang nga nainom-om no itani na double tap gid siya noy no
3: siguro gid ka K5 Eric kay di syempre sundang ikwentro mo sa armas lutang siya
0: gainit ulo ko Jirilo gainit ulo ko estudyante ni may puturo pa niya noy
3: Actually, ka K5 Eric, ako nang masubo, no? Kaya ti, ang iya nga nanay ni, actually, maestra. Dara, elementary teacher, ang iya tatay is caretaker sa isa ka pribadong property dito sa Luzon, agad nga pa iskulahon, ining nga, ilang sining ginakabig nga ano eh nga
0: bata nila
3: ano bala dako nga pag-asa no kay ti syempre ka Kiva Beric gusto kong tani isang bata nga ining nga mangin isa ka PMA applicant or mangin isa ka police in the future ka Kiva Beric
0: Jerry Lo, so, let's make it very quick alang-alang nigi ko sa oras Jer diin na subong ining si Art ni kay pa-counseling ta lang dumangakig ko pre counseling lang guro din siya subong na prisonoy
3: So karon kag Kiveric ari na siya sa May Pontevedra Municipal Police Station kag ginpailan ini siya sang kaso nga frustrated murder kag homicide kag K5 Eric.
0: Nang way na siya gasinggit subong sino isog daw way na siya gasyaget subong do buot na siya nga totoy.
3: Actually buot-buot gid siya actually kag Kiveric kaso lang hindi siya magpa-interview sa video or sa aton sini nga live.
0: Init ulo ni Merlita Malbas. Init ulo ni Merlita Malbas sige Jerry Lo, thank you kay Jerry Lo. Init ulo gid siyang tanan.
3: So mga aton sini nga update and balita gi kay Andrea sa Banwa sa Pontevedra.
0: Okay, thank you so much K5 Jerry Lo na Luis. Ang aton sibong attack na alas 11:55 standby.
1: 11 Mbps. Balita kag public service. Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. PTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. My family history ba na kamuusang diabetes? Mag-TDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-TDX 500 ka na! DTX 500 ang may powerful compound yan ang kapanubos ang imo blood sugar. TDX 500 garantisado, epektibo, aramis mo. TDX 500
5: Storyhan ta karon ano bala ining cardiac arrhythmias. Kaupunta sina nga diskusyon si Dr. Ramil Uy, amon CEO. Dr. Ramil?
6: Kung may ara nga vital organ nga pinakatrabaho sa Sir GP, ang heart sang tao,
5: gusto.
6: Ang hindi maulihi sa listahan.
5: Mm-hmm.
6: Imagine bala, magulang pa ang imong heart sa imong edad. So, ginaisip ni Tion nga ginpagwa ka sang iloy sa imong tiyan, ang edad.
5: Oo.
6: Pero ang heart, wala pa ka nagwa, ginaisip na.
5: Uh-huh.
6: Ang heart mo ya, ga-start na beating isa ka bulan kag tunga matapos ka ginhimo sang ginikanon mo. Back to basics or GP. Kung damo sang trabaho ang isa ka organ, dako man ang demand sini sang oxygen. So, just to say nga taas man ang oxidative stress. Amo na nga wise gid ang desisyon ang pagmintinar sang super antioxidant, syempre ang DTX 500 kag Mighty C.
5: Oho, husto ano. So Dr. Ramil, ano bala ang ginatawag nga cardiac arrhythmias?
6: Butsilingon sang arrhythmia sa GP is either ang imo heartbeat ang tuman kadasig nga ginatawag nila
5: tachycardia.
6: Or tuman kahinay nga ginatawag nila bradycardia.
5: Mm-hmm.
6: In other words, irregular ang rhythm sang pagbeat sang imo heart bangod sa disruption sang normal electrical system sini.
5: Mm-hmm.
6: Suno sa isa ka medical article sa GP ang atrial fibrillation kag heart failure duha ka condition nga nagamanifest sang arrhythmia.
5: Mm-hmm.
6: Ang associated sa excessive amount sang reactive oxygen species. Tikabalo ka kita kung ano ang pangontra sang oxidative stress?
5: Mm-hmm.
6: Siyempre, ang antioxidants.
5: Uh-huh.
6: Ang mga tao bilang palakaon gulay, palakaon prutas, mm-hmm. malayo ginaya sa problema sa kurason. Pero kung palakaon kaya karne,
5: mm-hmm.
6: palakaon ka mga mantikaon, tamis, at problema kurason ginya.
1: Para sa matino nga dugo,
7: DTX 500.
1: Para sa healthy nga tayo,
7: DTX 500.
1: Ang DTX 500.
7: Ang may mataas nga antioxidants.
1: Nga amo naman
7: ang nagatilo sa imo atay.
1: Basta tilo nga tayo,
7: happy kanunay,
1: DTX 500.
7: Masaligan,
1: epektibo,
7: DTX 500.
6: Ang DTX 500 kag Mighty C ang may mataas nga antioxidant properties. Amo na nga hindi ginaya madula sa inyo nga lifestyle pag-prevent sa mga pila ka mga balatian ang DTX 500 kag Mighty C or Pure C para makahatag sang nagakaigo nga protection sa mga cardiac cells.
5: Gusto madamo sang possible ways nga magresulta sa arrhythmia ang mataas nga free radicals. Isa na diri amo ang pag-alter sang reactive oxygen species or ROS. When you say ROS, that's free radicals. Sa cardiac ionic currents nga amo ang naga-control sang heartbeat, may electrical pathway na siya, no? Conduction pathway. Ini man ang naga-promote sang cardiac fibrosis. Over time, ini ang naga-damage sang mga selula sang heart leading to more serious heart conditions.
6: Although Sir GP, kalabanan sa mga kaso sang arrhythmias and benign like simple palpitation kag mga cases sang extra beat, no? Apang mayara sang mas delikado kag life-threatening kaangay sang ventricular tachycardia nga possible man mangintunaan sang sudden cardiac arrest or gitawag na heart attack. Amo na nga dapat proteksyonan gid ang heart. Magkaon da mo prutas, utan, may mataas nga antioxidant kaangay sang kulitis na sa atin.
5: Kulitis, no? Spinach.
6: Broccoli, pinya, berries, avocado, walnuts, kag siyempre, kung gusto mo mas kumplito kag piho nga mataas nga antioxidant nga content, iadlaw-adlawon mo gid ang inom ang DTX 500 kag Mighty C or Pure C.
5: Husto, kaysa DTX 500 kag Mighty C, hindi lamang heart mo ang makabinipisyo, kundi tanan at tuloy ang mga selulas ang lawas mo.
6: Yes, so, correct nga Sir GP. Take for example, ang diabetes. Ang consistent nga pagtaas ang blood sugar level sa dugo ang nagaresulta sa hypertension kag pagkadamid sa coronary arteries. Kung adlaw-adlaw kag inom DTX 500 kag Mighty C or Pure C, sara nga mapabnubo sini ang blood sugar, mapunggan ang pag-oxidize sa mga bad cholesterol, magatinlo ini sa imo dugo kag alagyan sini, gani kaya niya ma-prevent ang gitawag hypertension. A healthy blood vessels equates to a healthy circulation and of course healthy gid nga kurason. Assurance nga mahatag sang power combination sang DTX 500 kag Mighty C, te heart mo na ang nakataya ya. It's all about living longer and staying younger. Di syempre, DTX 500 Mighty C kag Pure C lang gid ang sabat sa sina nga problema.
7: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
8: Magalingin pala ang imo nga uha.
7: Masami nagkapangihi.
8: Masami ginauha.
7: Si may diabetes ka na.
8: DTX 500 na.
7: Ang DTX 500.
8: Ang may powerful compound.
7: Nga nagapanubo.
8: Sang imo blood sugar.
7: DTX 500.
8: Garantisado.
7: DTX 500.
9: DTX 500. Health Alert. With Dr. Ramil Uy.
10: K5. News FM. K5.
11: Clarissa Berha. Kasama ang pag-uulat ng K5 News Team.
12: Mula sa iba't ibang rehiyon ng ating bansa,
11: maririnig sa 55 himpilan at affiliate stations ng K5 News FM sa buong Pilipinas. Mighty C Network News.
13: Mighty C Network News.
14: F1. At sa ulo naman nagbabagang balita, mga suspect sa pamamaril sa paaralan sa Tacloban, hinanap muna ang target bago magpaputok. 5 tripulante ligtas na nasagip ng Aklan Maritime Police matapos na tumaob ang sinasakyang paraw sa Boracay. First Antique Provincial Mobile Force Company tiniyak na ligtas ang Antique sa presensya ng communist at terrorist groups. Samantala, kahirapan sa Cagayan Valley bumaba sa 10.4% ayon sa NAPSI. Pamilya ng senior citizen na namataya matapos ma-stroke sa lungsod ang Iloilo, inireklamo ang naging pagresponde sa kanilang kaanak. Senior citizen patay matapos mabangga habang tumatawid sa pedestrian lane sa Bacolod. Bukas kotse, suspect timbog at nabawi ang mga nakaw na gamit matapos pagnakawan ang unmarked vehicle ng PNP. Utility worker arrested estado sa Baco matapos mahuli na nagnanakaw ng bronze sa Ducom. At 600,000 pesos na iligal na sigarilyo na sabasabay ng Brooks Point, Palawan, suspect nakatakas.
10: YTC Network News.
13: YTC Network News.
14: Magandang tanghali, Pilipinas! Ito ang Mighty C Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpilan ng K5 News Zabak sa buong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita kay K5 Clarissa Berha. At sa unang detalye ng mga balita, mga suspect sa nangyaring pamamaril sa paaralan sa Tacloban, hinanap muna ang target bago magpaputok. Detalye ng balitang yan, hatid sa atin ni K5 Carlo Arisgado.
15: Lumabas sa imbestigasyon ng pulisya na hinahanap muna ng 2 suspect ang kanilang target na individual sa loob ng San Jose National High School sa Tacloban City bago nila isinagawa ang pamamaril nitong Lunes. Ayon kay Lieutenant Colonel Analiza Armeza, tagapagsalita ng PNP Regional Office 8, batay sa nakalap nilang impormasyon, nagtungo muna sa loob ng campus ang mga suspect na kinilalang minor de edad. Nang matukoy nilang wala sa paaralan ang taong kanilang pinupuntir, naglakad ang mga ito sa koridor at pinagbabaril ang mga classrooms na kanilang nadadaanan. Patuloy na inaalam ng mga investigador ang pagkakilanlan ng target ng mga suspect at sinusuri rin kung may kinalaman sa kaso ng bullying ang motibo sa likod ng insidente. Bukod dito, tinitingnan din ng mga otoridad kung may impluwensya ang mga naganap na school shooting sa ibang bansa ang ginawang aksyon ng mga suspect. Samantala, patuloy ang isinasagawang investigasyon ng kapulisan upang mabigyang linaw ang insidente. At para sa MyTC Network News, ito si KK5 Carlo Arisgado para sa Kampiyon na Balita Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at buong Eastern Visayas, K5 News FM.
16: MyTC Network News.
13: MyTC Network News.
14: Samantala, 5 tripulante ligtas na nasa gip ng Aklan Maritime Police matapos na tumaob ang sinasakyang paraw sa Boracay. Balita hatid sa ate, Deka K5 Leonard Viray.
17: Kasalukuyang nasa maayos na lagay ngayon ang 5 tripulante na sakay ng isang paraw matapos na tumaobe sa baybaying sakop ng Sitio Angol, Barangay Manokmanok, Boracay Island. Kinilala ang boat captain na si Manny Ascanio kasama ang 4 pa nitong kasamahan na parehong residente ng Barangay Sambiray, Malaye. Ayon sa mga otoridad, nakatanggap sila ng tawag mula sa isang residente hinggil sa isang tumaob na sailboat o paraw na may pangalang Joshua. Dahil dito, agad na nagsagawa ng search and rescue operation ang tauhan ng Aklan Marpsta sakay sa kanilang high-speed tactical watercraft. Ayon sa isang crew, pinasok di umano ng tubig ang paraw dahilan para ito ay bagyang lumubog. Sa ngayon, nasa mabuting kalagayan na ang 5 tripulante matapos na tulungan ng mga otoridad. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Leonard Viray para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Kalibo. K5 News FM.
16: MyTC Network News.
13: MyTC Network News.
14: At First Antique Provincial Mobile Force Company, tiniyak na ligtas ang Antique sa presensya ng communist terrorist groups. Detalye ng balita, hatid ka K5 Jojen Morillo.
18: Tiniyak ni Police Lieutenant JV Lorenzo Valdez, Deputy Force Commander ng 1st Antique Provincial Mobile Force Company o ang APMFC, na ligtas ang lalawigan sa presensya ng communist terrorist groups. Sa panayam ng K5 News Team, ipinahayag ni Police Lieutenant Valdez na dahil sa patuloy na operasyon at pagsisikap ng organisasyon kasamang lokal na pulisya, Armed Forces of the Philippines, Special Action Force at iba pang ahensya na gobyerno, naging mapayapa ang Antique laban sa terorismo. Mayroon din silang mga pagpupulong sa komunidad at mga dialogo tungkol sa anti-terrorism awareness. Bukod dito, ilan sa mga nagawa ng 1st Antique Provincial Mobile Force Company ay ang pagsasagawa ng internal security operations upang mapanatili ang kapayapaan at kaayusan ng lalawigan. Para sa MyTC Network News, K5 Jojen Kabatingan Murillo. Para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Pilipinas, ang Kampiyon na Estasyon, K5 News FM.
16: MyTC Network News.
13: MyTC Network News.
14: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga K5 sa detalye pa rin ng mga balita. Kahirapan sa Cagayan Valley bumaba sa 10.4% ayon sa NAPSI. Ang Kampiyon na balita niya, hatid sa atin ni K5 Dan Chavez.
19: Bumaba sa 10.4% ang poverty incidence sa lambak ng Cagayan ngayong taon. Mas mababa kumpara sa 16.3% na naitala noong taong 2021. Ayon yan sa National Anti-Poverty Commission or NAPSI. Ibinida ni NAPSI-led Convenor Secretary Lopez Santos III ang datos sa Local Poverty Reduction Action Plan o LPRAP Orientation Workshop na ginanap sa Isabela Provincial Capital nitong Martes, Hunyo 23. Ayon kay Santos, ang pagbaba ng poverty incidence ay bunsod ng pag-usad ng mga programa ng pamahalaan laban sa kahirapan sa rehiyon. Dinaluhan ang aktibidad ng iba't ibang local government unit representatives kung saan tinalakay ang mas pinalakas na mga hakbang sa kabuhayan, pabahay, kalusugan at edukasyon para sa mahihirap na pamilya. Binigyang din sa pagtitipon ang pagpapatupad ng Magna Carta of the Poor bilang gabay sa pagpapalawak ng akses sa pangunahing serbisyo ng mga maralitang Pilipino. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Dan Chavez, nag-uulat para sa Impilang Kampiyon, K5 News FM.
16: MyTC Network News.
13: MyTC Network News.
14: Samantala, pamilya ng senior citizen na namatay matapos ma-stroke sa lungsod ng Iloilo, inireklamo ang naging pagresponde sa kanilang kaanak. Balita hatid sa atin, Deka K5 Kim Kaluyo.
20: Labis ang pagkadismaya ng pamilya ng senior citizen na si Freddy Porras matapos namatay dahil sa hindi kaagad na pag-akto sa kanyang kondisyon ng mga responder sa Barangay Balabaguharo, Iloilo City noong nakaraang araw. Di amoray di agad ginalaw o dinala sa ospital ospital ng Iloilo City Emergency Response o ICER ang senior citizen na na-stroke dahil hinintay pa ang Fox o pamilya na malayo pa ang pinanggalingan. Ayon sa anak nito, hindi naman na-aksidente ang kanyang ama at stroke ang kanyang kondisyon. Dahilan na ito ay emergency at dapat dinala kaagad sa ospital. Base pa sa kaanak, posible pang nakasurvive ito kung isinailalim sa paunang lunas at napag-alamang base sa aligasyon, punerarya ang pinatawag sa halip na ospital na malaking question para sa pamilya. At para sa MyTC Network News, ito si Ka-K5, Kim Montaño Caluyo para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Iloilo, K5 News FM.
2: MyTC Network News.
13: MyTC Network News.
14: Gawin din senior citizen patay matapos mabangga habang tumatawid sa pedestrian lane sa Bacolod. Kabuan detalye ng balita hatid sa atin ni Ka-K5, Sunshine Lacson.
21: Binawian ng buhay ang isang senior citizen na babae matapos mabangga ng motorsiklo sa lungsod ng Bacolod. Naganap ang insidente las 3:41 ng madaling araw, Huwebes, Hunyo 25, sa harap mismo ng Corazon Locsin Montelibano Memorial Regional Hospital habang tumatawid ang mag-asawang biktima sa pedestrian lane. Base sa resulta ng investigasyon, kalalabas lamang ng ospital ng mga senior citizens na pawang residente ng Barangay Pasil sa bayan ng Ibi Magalona sa Negros Occidental noong maganap ang trahedya. Dahil sa lakas ng impact, nagtamo ng malalang sugat sa ulo ang 63-anyos na si Rosita Patok na naging dahilan ng kanyang pagkamatay. Sugatan naman ang 73-anyos na si Hinaro Patok. Dahil sa trahedya, balik na naman sa ospital ang mag-asawa ngunit nasa morgue na ang destinasyon ng isa sa kanila. Samantala, isinailalim na sa hospital arrest ang driver ng motorsiklo na si Cyril Villanueva, 24-anyos. May mga aligasyon na nasa impluensya ng alak ang driver ng motorsiklo. Ginagamot din sa ospital ang angkas na si John Nelbert Cordova, 32-anyos. Napag-alaman na pawang residente ng Bacolod ang magkaangkas sa motorsiklo na nakabang sa mag-asawa sa pedestrian lane. Para sa MyTC Network News, ito si Sunshine Lacson. Para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Bacolod at buong Pilipinas, K5 News FM.
2: MyTC Network News.
13: MyTC Network News.
14: At bukas, kotse suspect timbog at nabawi ang mga nakaw na gamit matapos pagnakawan ang unmarked vehicle ng PNP. Balita hatid sa atin, Deka K5K Buscaino.
22: Timbog ang suspect ng bukas kotse at nabawi ang mga nakaw na gamit matapos pagnakawan ang unmarked vehicle ng PNP. Naaresto ang 33-anyos na si alias Mark, residente ng Puruksays, Barangay Dulugon, Maramag, Bukidnon, Umanoy, sa Lisi, usangkot sa bukas kotse. Batay sa report, nagsagawa ng intelligence monitoring ang mga operatiba ng Maramag Municipal Police Station kaugnay ng araw ng dulugon ng iwan nila pansamantala ang kanilang unmarked vehicle upang magsagawa ng area documentation. Pagbalik ng mga operatiba, naaktuhan nilang hawak na ng suspect ang backpack ng isang police officer na naglalaman ng cash, sapatos at PNP ID. Agad siyang inaresto sa lugar. Bukod sa mga nakaw na gamit, na-recover din mula sa suspect ang isang flat screw na pinaniniwala ang ginamit sa pagbukas ng sasakyan, mga susi, isang sling bag, .38 caliber revolver na may dalawang bala at tatlong smartphones. Dinala ang suspect sa Maramag MPS, paalala ng Bukidnon PPO, sa publiko na maging mapagmatyag laban sa mga salisi at bukas kotse modus. Ako si K5K Buscaino para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan, K5 News FM.
2: YTC Network News.
13: YTC Network News.
14: At sa iba pang detalye ng balita, utility worker arestado sa Bakong matapos mahuli na nagnanakaw ng bronze sa Ducom. Kabuan detalye ng balita, hatid kay K5, Shara Humilio.
23: Inaresto ng mga security guard ang isang mga gawa matapos itong mahuli na nagnakaw ng dalawang pirasyong bronze sa pasilidad ng Dumagarati Coconut Mills Incorporated sa Barangay San Miguel, Bakong, Negros Oriental noong nakarang araw ng hapon. Kilala ang suspect na si Alice Jervy, 36-anyos, na isa ring utility worker sa kumpanya. Ang mga nakumpiskang metal na pinaniwalaang bahagi ng isang makina ay tinatayang nasa 1,000 piso ang halaga. Kasalukuyan nakakulong ang suspect sa custodial facility ng Bacoong Municipal Police Station habang hinihintay ang pagsampa ng kaukulang kaso laban sa kanya. Balita mula sa K5 News FM 97.7 Dumaguete. Ito sa K5, Sharon Marie Humillo. Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko at kalingawan sa Negros, K5 News FM.
0: YQC Network News.
1: YQC Network News.
14: At 600,000 pesos na iligal na sigarilyo nasabat sa bayan ng Brooks Point, Palawan. Suspect nakatakas. Balita hatid ni K5 Ray Almudal.
3: Umabot sa mahigit 600,000 pesos na halaga ng iligal na sigarilyo ang nasabat ng mga otoridad sa isang operasyon sa barangay Kalasagin, Brooks Point, Palawan madaling araw ng Hunyo 24. Ayon sa pulisya, nadiskubre ang kabuuang mahigit 1,000 rims ng sigarilyo na walang graphic health warnings na malinaw na paglabag sa Republic Act 10643 o Graphic Health Warning Law. Binubuo ang mga nakumpiskang kontrabando ng nasa 875 rims na white variant na sigarilyo na tinatayang nagkakahalaga ng nasa 525,000 pesos at 135 rims na red variant na may halagang humigit kumulang 81,000 pesos. Ayon sa mga otoridad, ang target ng operasyon ay nakatakas at kasalukuyang tinutugis pa sa follow-up operations at patuloy na iniimbestigahan. Samantala, dinala na sa Brooks Point Municipal Police Station ang mga nakumpiskang sigarilyo para sa dokumentasyon, inventaryo at kaukulang disposisyon sa pakikipag-ugnayan sa mga kinauukulang ahensya. Para sa Mighty Scene Network News, ito si K5 Ray Almudal. Para sa impilang kampiyon sa balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Palawan, K5 News FM.
0: YQC Network News.
1: YQC Network News.
14: Samantala, para sa detalye ng ating balitang abroad, niyanig ng magnitude 5.6 na lindol ang Mendocino County sa Northern California nitong Miyerkules ayon mismo sa U.S. Geological Survey na italang epicenter ng lindol sa humigit kumulang 11 kilometro hilaga ng Redwood Valley na may lalim na 8.1 kilometers. Ayon sa ulat, wala pang naitatalang pinsala o sugatan sa insidente at maging sa San Francisco Bay Area na nasa humigit kumulang 240 kilometers mula sa epicenter ay walang nakaramdam ng pagyanig. Sinabi rin ang tanggapan ni California Governor Gavin Newsom na naipaalam na niya ang insidente at kasalukuyang nakikipag-ugnayan sa mga emergency officials para sa patuloy na assessment ng posibleng epekto at pinsala ng lindol.
0: YQC Network News.
1: YQC Network News.
14: At mga K5, sumainyo ang kabuuan ng MyTC Network News ngayong tanghali. Sa ilang sandaling magbabalik na ang K5 News FM sa inyong lugar. Sa mga taga-subaybay ng K5 News FM, Cagayan de Oro, Dumaguete at Rojas, sa antabayana ng pagbabalik ni K5 Jonathan Sabana, K5 Rex Santos Candos at K5 Alan Catalana sa programang 11 Mbps. At mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalita ka K5 Clarissa Berha para sa kampiyon na istasyon K5 News FM Philippines.
0: K5 News FM. K5 News FM. News FM.

0: Mighty C ang alkaline nga vitamin C. D3, Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulama, sapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghuntra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala ang nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtimulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito isang nagligad, sikisakit kaya katama, tiambas ang tiyo ko, Marcos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, tula ang
0: Salamat sa Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
2: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Gaygali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong, aga, kaghapon na ako ko magpangapi. Sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa akon nga pani, may yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
7: Mabakan sa mga butika.
8: Low potassium ukon hypokalemia isa ka electrolyte imbalance kag nag-indicate inisang lubo nga level sang potassium sa dugo. Ang normal levels sang potassium importante gid nga ma-maintain sa korason kag nervous system function. Dr. Pinoy Squalene Capsule nagaburig tipon sang potassium halin sa imo ginakaon kag ginapasulod rekta sa imo cells. Isama ni ka hormone builder kag ginapanormal ang trabaho sa mga kidneys nga amuman ang kabangdanan sang hypokalemia. Dr. Pinoy Squalene Capsule.
9: Spore Biotics nagin-updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
10: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
11: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
10: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
11: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
10: Clinica Deo Fresh. Available now.
12: I Care Gold Capsule. Ang kapsula nga gitungod obra para sa mata. Mas epektibo pa. I Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gagin pabaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imo panulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kaglucoma, mag I Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang I Care Gold Capsule. Kaupot sa pagbutang sang I Care Drops at ang IK Gold Capsule, mamakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
13: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
7: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
14: Cheers sa barkada nating
15: Night Shift! OT! Breadwinner!
14: Deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
16: Red Horse Beer. Manamit, suabe sa kada tulog. Sulit ang inumay. Kasangga mo sa relax sarap.
17: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
18: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
19: Happy!
20: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
21: Playtime Entertainment. Born for happiness.
22: Playtime Entertainment. Born for happiness.
23: It's the best part of the day.

0: Kitang-kita ang galing.
1: Kinahanglan mo pala sang fiber internet sa balay? Maayo nga balita, kay available na subong sa inyong lugar ang Globe Telecom G-Fiber Prepaid. Sa 699 pesos lang na installation fee, may ara ka na sang only internet nga hasta 300 Mbps. May average broadband speed nga 240 Mbps kag minimum broadband speed nga 90 Mbps nga may 80% service reliability kag wala pagid sang kontrata. Kadto lang sa Globe G-Fiber Prepaid website, agud makabaton sang libre nga only internet sa sulod sang 7 kaadlaw. Patakod na!
2: Para sa madasig nga Wi-Fi internet, nga abot kaya kagpasok sa budget. Magpag-Globe G-Fiber Prepaid na! G-Fiber!

0: at gfiberprepaid.globe.com.ph.
1: Para sa madasig nga Wi-Fi internet nga abot kaya kagpasok sa budget, magpa-Globe G-Fiber Prepaid na. Ang pananakit sa karawasan ang makauntat sa imo maayo nga mga gawi. Mag-usar sang salon pass. May direct ID nga sang kaap para maka-penetrate sang sakit. Naka-epekto susurot sang 30 minutos. May long-lasting relief. Tugtog 8 ka oras. Para sa nagpanalakit nga baka. Liyo kalikot sa salon pass. Salon pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain. 11 Mbps. Balita kag public service.
2: KK5 Eric Tenerife Puerte.
3: Balik sa pagpangalagad. 11 Mbps. Last and final stretch, mga KK5. Hindi magkalipat, nagabagang bangang init sumbong sa sagwa, mga KK5. Inuman ang imo ditribayo. Ditribayo, mayon sa mga panlaki sa lutalutahan ko. Sakituhod ko. Kayang imo nga mga tulaan, kulang sang padanlog. Ang imo nga tulaan kun sa salsalon, panatoktokan. Kontratoktok. Ditribayo. Mayon sa mga lutalutahan, palanakit. Food supplement, epektibo, mga KK5. Garantisado.

0: Happy birthday, happy birthday! Ma'am Dindin Baal, dira sa Hinubaan, happy birthday. Asawa ni Kagawad, Budoy Baal, ang ayan himoon barangay kapitan sa barangay Asya Hinubaan. Mami Dindin, happy birthday man ah. Happy birthday, Bokadamo. Isang ka-birthday, Subong, ho. Happy birthday, man. Grabe, birthday, Subong. Dali lang kay basahon. Kung may birthday, gid ka patamyaw, gid Subong, ni ho. Happy birthday sa kay Cirilo Boy Garcia. Magulang ni Ma'am Pearly Garcia, padronya. Boy, boss boy, Cirilo Boy Garcia. Happy birthday, gid sa imo. Happy birthday, kid. Happy birthday, kid. Steady pulso lang kita tanan, mga K5. Steady pulso lang kita. Dira Subong sa Kawayan, si Kagawad Marjon Pilingon, nagapamati sa aton sa Gilhungan, Kawayan. Jingle sang GFU Pantera Game Farm. Si Lipid, si Kier, si Jomari, kag si Coach Carlos, sige man ang monitor, Subong, sa aton. O, larga bola na kita, larga bola kita. Leonardo Riros, Bernita Malbas. Mamaman siya intana sa Himamaylan, mayong aga lang. Ari na kita mga K5 sa ginahulat-hulat ninyo nga party sang aton pagpangalagan. Okay, bayluhanay na kita sang balita, bayluhanay kita sang balita. K5 Michelle to, may balita si K5 Michelle kwa untahing nga gawa na itan. Party na ini sa ASF. Kay direkta ni mabalaan kung ano nakalala, kung ano nakadalom ang epekto sang ASF. Nagakalamatay ng baboy ta bago pa lang nag-ako ang Kapitolyo. Pero pag-abot sang RSSI, ngang aton nga mga tubo ang nagaigo, daw kaplano na sila nga magpreparar sang state of calamity. Pero sa PIG, daw wala sila gana. Ano iniman? Ano nakadalom ang igo sang baboy nga ASF?
1: K5 News FM Live Report.
0: K5 Michelle, istorya naman ta binaboy, mayong odto.
2: Mayong odto kay K5 Eric, speaking of baboy, kay K5 Eric nagdangat na sa Kapin.
0: Why kuya gambal nga

0: sundaan mo, Michelle. Away, kikuy ka muna. Parti sa sundaan mo.
1: Wala
0: ko sa pambaboy. Hindi kita merik. Kagani ko.
1: Big, ko ng healthy living.
0: Isa pa na?
1: Mm. Oo. Fish nga may ano.
0: Ngamay? Larga mula. Kabalo ko, healthy living.
1: Anyway, kay Kay Favorite ka, 1,213 sa mga baboy. Muna siya ang reported kay Kay Favorite sa bukod ng Negros Occidental na nagkalamatay. Tungod ang masakit kay K5 Erika. Pero, ining mga nagkalamatay nga baboy, nga masobray sa kalibo, although nagkalamatay gidman sa masakit, hindi pa confirmed kay K5 Erika kung ASF gidbala initanan. But some of them, siyempre, ang kontaminado sang nasambit nga masakit, especially sa Banwa sa San Enrique. The rest, wala na pamatudan kung ASF gidman ato kung health cholera, bangot niya tinalubong early, and the rest of the baboy nga bungi, gin pa maligya man tubig kay Favorite. But nevertheless, ang ini nga mga kadamuon no, sa nagkalamatay nga mga baboy ang nagabalor sang 14,462,000 pesos.
0: Tanan na?
1: Yes,
0: 14 million ng igo? Grabe ba?
1: Yes, kay Kay Favorite. Sa bugos na nga Negros Occidental, kapirabihan eh, no, sa mga nagasagot ng nasambit ng mga sapat kay Kay Favorite. Sa aton probinsya, ang total hog population is 29,880 kay Kay Favorite. Mula ang total hog population dali sa bugos ng Negros Occidental. Now, speaking of problema sa baboy, kahapon natungan, ini actually nga ginaistoryahan with the problems ng RSSI. Magapatukod na sang task force regarding niya sa RSSI. Kating RSSI, BKK5, Eric, islap na gun. Now, ang kululbaan di is si madala no, sa pila ka mga technician on field. Dito yas sa Oriental, kating kabit niya sa payo, ini magagmay ng mga peste sa tubo, BKK5, Eric mo.
0: Uh-huh.
1: So, amo na siya ang form of transmission sining mga gagmay nga mga tigi o kun ini mga peste bala sa Kay Eric. Amo na ang tigi na kun baga daw ginakakugmatan nga basi mag arise ini anto issue national kag di maapektuhan ang kabilugan sa aton production sang tugo diri sa Pilipinas kay diha kay Kay Eric. But with the baboy, actually do ka isolated case, one lang gid nga banwa ang confirmed nga may kaso. The rest
0: isa lang ka banwa, Michelle, pero ang halit siya kabilugan na ni pagtestingan mo na ni damo na ni positive.
1: Yes, sakit kay Favorite. The rest of the Banwas and the cities man niya sa probinsya, especially sa Maylac Castellana, zero. Wala sila yung kay Favorite sang reported nga nagbasakit o kung nagkalamatay nga baboy dito. That's why may ara sila sa mga early prevention like the mga checkpoints sa entry and exit points ang ilang Banwa. Ang Isabela kahapon ang nagpagpa naman no, sang ilaman nga pagsulundan may angot sa paglikaw no sining African swine fever ang talisay kay Favorite. Ara naman may ara naman and I believe do almost kapilugan na no sa mga Banwa kag probinsya. Ang directive is actually coming from the mayor mismo kay Favorite kasi ini suportado sang provincial capital. Now one thing amo lang tagining hambal ko sa imo kay Favorite tinalikdan nga mga inadlaw nga ang probinsya ang handa gidya maghatag no sang bulig financial sa aton nga mga hog raisers nga nagkalamat yan sining mga baboy. At may ara inagaling sa pagsulundan and I believe kabalo naman no ang mga manugsagod naton diri sa Negros Occidental kag amo na karon ang ginaproseso man no sang Capitolio Provincial together with the local LGU kay sila from the Capitol may ara ihatag and from the local LGU may ara man sang ihatag sa ila kay Favorite tugtog nga ti makabangon liwat ang aton mga hog raisers kag ti ang African swine fever wala gini abi vaccine or wala cure bala ka kay Favorite. Now moving forward ang panumdum lang gino sa aton provincial veterinary office is always get no nga i-maintainar ang kumbaga daw ka-stricto bala nga biosecurity measure sulit-sulit lang gina ka kay Favorite until nga ti madula ining masakit nga ini diri. But I believe ara lang na siya kumbaga ka kay Favorite dira o galing kiting iba not reported lang gina daw isa pa na sa ginlantaw man naton nga as early as possible kung nagamasakit ang baboy ginayon nga magpakikangot no ang aton mga hog raisers sa barangay naton bi or sa mga local veterinary office agud to nga ti maaksyonan dayon kay hindi na magdamo o kung magdako pang problema kay Kay Favorite.
0: Okay, larga bola. Good.
1: Mm-hmm. So Yes, balita ni kan sa Kapitolyo Provincial nga ginadulong naman sa aton sa Kalwan sang DTX sa Cofimex, nakakape ka na, naka-detox ka pa. Ako naman si K5 Michelle Patino para sa kampiyon ng balita at serbisyo publiko kag Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
2: K5 News FM. Kampiyon, kampiyon report.
0: Salamat din K5 Michelle Patino. Abdi kay balikay sa Iluhan tana si K5 Ariel Apas mga K5. Dito sa Banwa or siyudad sang sagay kay ginabalita ginabanakuan kay ginaplastarged ni K5 Ariel Apas nga dito kuno subong sa sagay wala kita sang problema party sa ASF. 14 million na ang damage sa report ni K5 Michelle. Tanahon tang sagay kay wala kuno sang damage kag wala nakasulod ang African swine fever sa siyudad sang sagay.

0: K5 News FM.
1: Yes, K5 News FM, mga ka-K5. Abdi kay balik kay nagkakita kay K5 Ariel Apas. Kay ang ato nga main event mag-report na si K5 Wilson Villena. Standby na kamo sa aton running story. Ama Computer College, may permito kung wala akig si Congressman Albie Benitez. Hindi na kamo maghalin sa inyong mga radyo. Balik na kamo nga daan, hingagaw na balik na sa atong Facebook Live, Eyes to the Board, kay si Ama pangitaon ta kung may permit ang operation sa siyudad sang Bacolod. Meantime,
0: K5 News FM Live Report.
1: Ariel Apa, sa sagay, may ASF daw wala, mayungod to.
2: Yes, Sir Eric, mayong punto, Sir Eric. Aton na nitikyar ang med section po sa diin, nagkabalidya ang kabinisang baboy. Dito sa may bagong Amerikano publiko sa sudan sa sagay, kag aton yung hinabi ang mga pipila ka mga nabalidya ay sa nga kabinisang baboy. Kung sa diin na, Sir Eric, nga konfirmado nga wala pa rin na itala nga aplikansyon pa rin o kung sakit na baboy.
1: Good! Kag, good! Very good! Eric,
2: very good, very naman good. Sa tatong pahinabi sa nga veterinary office, yung head kasi Doc Mujo, putri, na wala naka yellow zone na rin sa may syudad sa Sagay. Kung rin ang yellow zone na Sir Eric, kag safety, ang yung syudad sa Sagay, wala na itala nga African swine fever, Sir Eric.
1: Okay, very good, very good. So, wala sang ASF sa Sagay. That's good work, good story. So, bantay-bantay lang kamo da, Ariel, ha? Salamat gid sa confirmation, Ariel.
2: Yes, Sir Eric, kag-anya preso sa baboy dito sa Sagay, nagpabilis sa 2.80 kilo, Sir Eric.
1: Mahal gyapon ba? Okay, Ariel, thank you so much for that confirmation, Ariel.
2: Yes, Sir Eric, report, nanukad rin sa may ciudad sa Sagay. Para sa Puro de los Pueblos, ini si K5 Ariel Apas. Para sa LBS, para ini si Ariel Apas para sa kabinang mobilitas. Servisyo publiko, kakaringawaan, tanor de Negros, K5 News FM.
0: K5 News FM, Kampyon Report.
1: Abdikay, balikay kita kay kadasig sang dalagan sang oras. Kuhaon ta ng report, diretsyo na kita sa Ama Computer College, Wilson Villena. Naka-standby na mga K5 sa sining tinion. Checkeron ta kung ano ang nature of operation sang negosyo sang Ama Computer College diri sa siyudad sang Bacolod. Nga ang nag-controversial ang Ama, mga ka-K5, wala ni lagit pa saka sa stage ang ilang mga estudyante. Kahapon, graduation sang Ama, pati valedictorian, wala kasaka sa stage. Nangakig si Mayor Albie Benitez. Siling ni Mayor Albie, hindi ko namian si na ha. Hindi ko na namian.
0: K5 News FM Live Report.
1: K5 Itan, kuha ang live report ni K5 Wilson Villena. Wilson, mayong odto.
3: K5 Eric, lang kayo na timing hindi pag-abot sa ito ni asidente mati sa tubang sa EMA, no?
1: Oo. Live na na yung ato report na. Sige lang, way kaso, tira na live. Kuhaan ta ka.
3: Ari K5 Eric, ara ka si Kervin, si K5 Vincent Curalde sa ato sining
1: Itan, kuhaan na tan.
3: Ari kita din subong sa tubang mismo sa campus, ang EMA Computer College, diri sa siyudad sang Bacolod, K5 Eric. And the reason why we're here is tungod mo sa nga nagtuhaba lang issue tuhoy sinisang mga estudyante nga wala pa magipahunugutan nga magsaka sa so stage kay Sir Eric and kay Sir tapos nagtry na kita to nagsaka na kita kay Sir Eric no dito sa babaw but wala siyang staff o kung wala siyang personnel dito sa sulod sa EMA.
1: Dali lang kay kuwao ka ng live mo kay gusto ta may resibo kuwao ko ang resibo Wilson. Nagsulod ka mo, gaara na, ga-live na ka mo. So, nara na, Son?
3: Yes, nara ka, Sir Eric, na ano na ginasak up lang.
1: Uy, na ano man. Dok, atrasado sa steeping mo sa bunoyaw.
3: Wala kayo na napag-abot sa ito. Kasi Sir Eric, nalakala, kita kayo kasi ang traffic dito sa lang, kayo may accident, baby mo. So, why kita nakaplastar?
1: Kayo si Congressman Albie Benitez, ito, akig na ito. Hindi na nila ito, dapat nahuglogan eh. Akig si Congressman Albie Benitez. Go ahead.
3: Oo, ganit na ganito si Congressman Aldo Benitez sa pagkagismaya kaya siguro sa statement sa payag ni Peter Eric na mapakadak sa sininga independent investigation no ang God kami aramal sa nga pagkahimuot at ikang ininga sininga opisina but
1: diin ka mo subong Wilson diin ka mo
3: ari kami subong igin sa ato bangin sa opisina o sa kampo sa AMA Computer College
1: diin dapat ang address ang ilang eskwilahan Wilson. Eyes to the board mga K5. Diin ang address.
3: Kitaon subong K5-erik at basi ako ni surat na nagagawa.
1: Hindi kitaon. Sige lang, go ahead lang. Diin apit ang address ng eskwilahan.
3: Ano K5-erik?
1: Diin ang eskwilahan, diin ang address. Lapit na sa Riverside ah. Lapit sa Riverside, lapit sa Riverside. Okay, go ahead.
3: Sige,
1: go ahead. And, lapit sa kapihan ko ah. Lapit sa Shoki kung kapihan ah.
3: May update na kita subong kay Sir Eric, no? Kasi nag-usisa kita dito sa Bacolod LGU, sa government unit, sa Bacolod, at sa Keron. So, ay alamin,
1: Dali lang. Wilson, pag inhawa ako, anay dalom, mainom itan, tagaay ko, anay may tisi. Mga K5, mapakondisyon ta. Ice to the board na kamo, ice to the board. Paim na ako, anay itan, may tisi. Doon ginanervyos ako, sinugbalita ni Wilson. Hindi ko, Wilson, pagulpiha. Wilson, may business permit ang AMA Computer College. Op, hindi magsabat Wilson, papamusic ko anay. Dali lang, doon ginakulbaan ko Wilson. Wilson, may business permit ang AMA Computer College. Sige pa Marcota, si Mercy Martisano, si Imalin Cordoba Arena, Milani Padilla Bautista Arena, Wilson, si Dad Boy Mendoza, gahulat-ulat. Suspense kayo, ikaw Wilson, nagnugay ka na Wilson, kasi luganon si Imua. May permit wala. Winston! Winston, sabtan ako, nalian na Winston, mo ginakulbaan ko. May permit wala. Winston! May permit ako, wala. About Diyos ko, Winston. Hindi man pag-i-suspense, Winston. May permit na, eh? Sino gin-interview mo, Wilson? Mo doon ginabitin mo ko, Wilson? Kasi luganon si mo, ah.
3: Naglampot kita sa kay Attorney Chu, kay Fred Eric, no? Kaya sa office man ako ng mga abiyano sa Bacolod. Kaga na-confirm na ito na 2025.
1: Hop! Hindi pa kulpiha, Winston! Ah, Wilson, hindi pa kulpiha, Wilson! 2025, may permit!
3: 2025, may permit sila to operate.
1: Ano na kita ka to, Egg Subong, K5 Wilson?
3: Ano, 2026.
1: Okay, aray na kita. Nami galo isang AMA. Sang 2025, Toto Wilson, may permit ang AMA AMA Computer. 2025. Dire kita sa 2026. Aray na. Ano nga, Wilson, bala kasunluganon si mo. Ginuna mo pa yung 2025, ya? 2026, Wilson, ano nang ang update?
3: Subong kay Eric, 2026 na, and para na kita sa second quarter na, no, sa 2026.
1: Preparar ta, mapalakpak ta. Sige, Wilson.
3: Tumatong kay Eric, according sa tapos nga nakuha natin, on process pa ang permit sa AMA Computer College.
1: Wilson, hindi ko pagamuha sina Wilson, hindi ko pagbastusa sa kahanginan. May permit to kung wala.
3: On process pa.
1: Ay, Wilson, malaw, buhat mo si ganun, eh. Wipas lang yung ka-process permit. Sa simpleng istorya, wala permit ang AMA computer. Wilson, bala ka sa luganon. Gid bala, Wilson, Simon, tuod, gid bala. May permit, wala.
3: Wala, kasi on process.
1: Wala. Ano nga bulan gina-process ang permit sa mga negosyo sa Bacolod? Ano nga bulan gina-process ang business permit sa Bacolod?
3: Dapat kasi Eric, before mag-end ang tuig, is pati December, yaga start na processing, and matapos ang processing sa business February, kung hindi ko masala.
1: February, March, nagatapos na kita, that's why may ara kita nga boss, o kon business one stop shop. Why sila kahingagaw, no? Why kahingagaw?
3: Ano? Why kahingagaw? Pero kasi doon na may pag-apon permit.
1: Hoy, hala. Tinga nga, ari na nabisto ni Mr. Kinit yung ko, nga hindi ka-operate ko na wala permit eh, kay on process pa, tinga aga-operate sila. Hala, hala, Prince Torres nga January, dapat may permit. Tinga Wilson nga sige sila operate.
3: Ano no?
1: Tinga sige na operate ang ama nang wala gli na business permit, subong.
3: So amo na actually gina-check ta pa man ni sa ano sa legal office sa Labacolod kay Ken Eric no, kung ano dala ang ida si niya sa pantry malabot na kun tani na si Attorney Chu no tuhoy sa ini actually nagsugod na sila sa ila sa niya pa una na tikang this was yesterday no kasi din na gitutukan gitila ang kaso ang ini nga case no, that's why ang school division na superintendent sa NSF along with the na chief no nagpadulong big po sa giniwatan sa nga graduation right ng EMA. So amo nang una na tika ng ginimo nila. Oo. And then they conduct thorough investigation pa agon ma-check ini ang status ng EMA and subong na na-confirm na doon nga wala gid sa nga process, wala gid sa permit to operate pa so far ining EMA and gina-process pa as to now the month of June ang ila sa mga papeles kay Frederick.
1: Iti nga, igigalibog ulo ko. Nga nga kon wala sila permit kag on process, sige sila operate. Kay wa man sila permit. Pero kung ang ila estudyante, nga on process man ang mga payment, nga hindi iya makasaka sa stage. Ano na iya Wilson ang imo na iya? Ito tinunto ni Wilson how?
3: Amo na ba siya ang punto kay Sir Eric? Oh. Sila kita nga reporter na kita pwede maghatag sa ato na komento bakati amo ng ato sige nga inisyal nga pagpangusisa sa ano sa LGU and nagpatulong naman kita dito sa actually kung matry na dito palapitan sa ni ikatuan tama sulod kita sa EMA ha? Let's try kung na pagatubangon kita dari nila sa karon kung na pwede kita dari maka-istorya.
1: So, okay, masulod kita sa ama computer nga wala business permit. Pero hindi nila pagpagradbito ng ila estudyante nga kulang sa mga rekisitos. Ang ila rekisito sa syudad, wala kompleto, prosigi sila operate. Mahipos ko, anay kasi Wilson, mas imabatian kita sa guard. Wilson, ikaw lang da. Hambal na da, Wilson. Discarte to dunoy.
3: Wala sang pak.
1: Ha? Tara. Hindi siya pagpasudlon.
3: So, okay, Pat Eric, mula sa nga available na personal terrain area, according sa question na security private ni siya yung security guard, Eric, puro OG, ng mga sugante, ang area din sa...
1: Diin ko na nagkantong personnel, no, eh. Nagawad permit? Nagawad permit? Di nagkantong personnel?
3: Matlagay sa Eric, kasi masin masakot pa sa pampanghimos ang design sa graduation ni Kapagapot kasi wala sa antado din sa karon. Except lang personnel.
1: Te Wilson, pamangkot lang ko si mo, prang kahanay kita nga duwa, no, ha? Prang kahanay tanga duwa, hindi kagin maglipon-lipon sa akon, promise, ha? Nga, Wilson, niya nga, konang ama, computer, ya, bo, bago pa imo sunglass, no, eh? Bago pa sunglass mo, sunusok-sok mo, gid. Nang, nga, nga, konang ama, gani, ano, kung kulang sila, ya, business permit, why sila business permit for 2026, nga, operate sila. Nga, ako nang ila, ya, estudyante nga, mag-graduate na, nakabayad na gani, pero daw, may problema sa ilang nga computer, nga, hindi nila pag-graduate. Hindi, anong explication mo, Abby Wilson, ano ina?
3: Bahol-bahol.
1: Tiga, kadlawan mo, ginang ama, hindi pagkadlawi ba lang?
3: I don't know. I mean, if you're like, I'm just thinking that we're trying to grasp.
1: Ikinano man ikaw lang gabang, no?
3: Ano ang plastado? So, think it, nakuha ta naman ang tanan nga bahin, eh. Ang DepEd, na interview ta naman. And at the same time, ang we're trying man to reach ang ENA, but ano, one, nga makagawa ka rin, agad maka-interview kung makatag pa ni isang pahayag, no, to voice kay Frederick.
1: Kung ako sa inyo, Wilson, masailo ka mo sa K-5 University na lang, ha?
3: Ay, oo, namin ito.
1: Wait, yasok tanay. Ay, nano, ba, Wilson, parang kahanay na lang kita, Wilson. Mga ka K-5, gintanaw sang 11 Mbps. Kung may business permit, ining lang gabang nga ama computer college. wala business permit ang rason kay on process. On process meaning wala. Now, question. Kung wala business permit ang ama, Wilson, kadtuon tabwas ang city legal office kay kung wala business permit, dapat ipadlock ang ama computer.
3: Sige kay Sir Eric, hopefully no makaadvocate tomorrow no sa kay Attorney Chu kung anong plano nila sa institution given na their permit is still on process. So tanahon ta kun na may ara sila sa legal na patikang kay Sir Eric no tuhol sa ina naman niya nga aspeto sa pagproseso naman sa mga permit ya kun na may shutdown bala, may 15 days bala na show cause order for them to explain sa why nga on process pa ang ina sining na permit ni Sir Eric. But dugang ka na lang kay Sir Eric no para at least mukhi pa paano balanse ka ng ato sining report ni napahayat naman si Attorney Dr. Katagbas no ang legal counsel sa nga Kepeta Polo tuhod sa ina inisyal nga inistoryahan na isang EMA at Computer College Pakulod kagang pindugan naman niya sa EMA si Sir Eric no nga may ara sila sa internal policy na pinusunod sa in terms naman niya sa Tyranay. But there's an issue for sa Tyranay kasi dapat niya from the head office sa EMA ang ilay ang Tyranay is online sa my portal. Sir Kusuga, pag-ibig ng opina, sir. Online, dapat online portal ang ila sininyakwa niya payment. But there's an incident kaga mga student na nga na-interview na ito nga nag-Tyranay sila yung cash sa
1: hindi
3: nga
1: lugar,
3: that's why
1: nga
3: wala nagsunod.
1: Hindi, okay lang na iya, Wilson, kung may binaranize law, whatever. The point is that may pending nga payment ang kabataan nga kinanglan. So, why nagsunod? Why nilagi pasaka sa stage? It turned out nga sila, pending man ang ilang application, pero sige sila inegosyo, din it is unfair. Because sila gani pending ang ilang application sa permit, di modo wala sila business permit, then why do they continue to operate? And meanwhile, ang estudyante nila, yaway lagi na pasaka sa stage, kay kulang kuno compliance sa papilis. Tiko ng estudyante, ya kay kulang compliance, hindi lang pagpasakaon sa stage. Pero sila, ya, kay wala sang compliance sa pagnegosyo sa bakulod, sige negosyo, dapat sa ila ipadlock, Wilson. Period. Kag dapat, Wilson, nung tatol mo na ning balita mo, kay Lapaw na tanoy sa oras na, iba siya ako ipadlock ni Itan, di karunoy? Masyokos order ito nga dua. Wilson, good job, good job, Wilson, good job, ha?
3: Sige lang kay Sir Eric, matingo ang saliwat ng malabot naman ang bahay sa legal office kung meron sa legal na sikang na ubrahon kay Sir Eric, no, following at ito na dua, na wala siyang na-permit, agad ang process pa, permit sa DMA, no, to restitutional sa Pakolo. So, mula na yung atos ng updates, di ka gano'n sa patrol, nga gano'n sa isa kalwa sa Mighty.
1: Why na kita time sa itong pagpangalagad pala tuntunan, 11 Mbps. Ini si K5 Eric Tenerefe, in behalf sa kay K5, Jean Paul Generoso, nagasiling, goodbye Joe, I gotta go. Why na kita time, buwas naman! Bye-bye, bye-bye!
0: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: Wow! May puso!
5: D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtingulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
6: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito isang nagligad, sakit-sakit, pidya katama, tiyambas ang tiyo ko, tumarko sang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules 3 times a day, 3 adlaw, tula ang sakit. Kit sa kututong nalamat sa Mighty C.
5: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
7: Ako si Anika. Kundayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
5: Mighty C. Mabaka sa mga butika. TTX Coffee Mix.
8: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako na arthritis, wala na magbalik.
5: TTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. TTX Coffee Mix.
9: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akong tulog. Apang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ang akong tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi. Sang DTX Coffee Mix.
5: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
10: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na syad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
5: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
11: Ako si Elaine. Ako, gid ang akong nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akong nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
5: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
12: Oxygen gidlang ang pinaka-vital element nga amo ang makabulig regulate sang aton lawas nga ara sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
13: Ginabatiag ko for 3 years ang sakit bala sa akong nga abaga, tapos ang palanakit sa akong nga dapa-dapa. Dugay ko nang siya nga ginabatiag. Pero may nakasiling sa akong nga magamit ako sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Gani yung testing ko. Nagbakal ko sang 5 kabilog, nag-amulan to gininom ko kada gabi isa kabilog. Sa uli, nabatiagan ko na lang nga nadula ang minod sa abaga kung ang palanakit sa akong nga tiil nyo. Wala na ngayon.
12: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
14: Si Hannibal Estonina. Ako may kinabatyag sa akong nga tiil. Tuhod. Nagaubag inis ako na buto nung ako na arthritis. Tugod lang nga nakainom ako sa Gluterna Max Capsule. Nagnami ang ako pamatyag. Nagpupos ako arthritis.
15: Gluterna Max.
16: Gluterna Max Capsule and Gluterna Max Coffee Blend.
17: Makakal sa malapit na butika.
18: Spore Biotics. Nagin updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
19: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
20: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
19: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
20: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
19: Clinica Deo Fresh. Available now.
21: Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahe sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops.
22: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
23: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
24: Cheers sa barkada nating
25: Night Shift, OT, Breadwinner.
24: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama.
26: Drink responsibly.
24: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
27: Red Horse Beer, manamit, suabe sa kada tulog. Sulit ang inumay. Kasangga mo sa relax sarap.
28: Red Horse Extra Strong.
0: The number one extra strong beer in the world. Drink
1: responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
2: Happy!
3: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
4: Playtime Entertainment, born for happiness.
15: Playtime Entertainment, born for happiness.
17: It's the best part of the day.

0: sarap mong trip. Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
2: Para good mood.
0: Eurotex, the sleep specialist.
3: Mal, kita mo bang nakikita ko?
4: Oo nga, kitang-kita.
5: Ganado kaya malusog.
6: Kitang-kita.
5: Timbang ay mabigat.
6: Kitang-kita.
7: B-Meg Premium. Mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
8: May kontrabaho formula pa.
9: Walang amoy.
6: Kitang-kita.
5: Ang pangarap ng pamilya.
7: Sa B-Meg Premium, kitang-kita ang galing.
10: Kinahanglan mo palas ang fiber internet sa balay? Maayo nga balita. Kay available na subong sa inyong lugar ang Globe Telecom G-Fiber Prepaid. Sa 699 pesos lang na installation fee, may ara ka na sang only internet nga hasta 300 Mbps. May average broadband speed nga 240 Mbps kag minimum broadband speed nga 90 Mbps nga may 80% service reliability kag wala pagid sang kontrata. Kadto lang sa Globe G-Fiber Prepaid website, agud makabaton sang libre nga only internet sa sulod sang 7 kaadlaw. Patakod na!
11: Para sa madasig nga Wi-Fi internet, nga abot kaya kagpasok sa budget. Magpag-Globe G-Fiber Prepaid na!

0: at gfiberprepaid.globe.com.ph.
1: Para sa madasig nga Wi-Fi internet nga abot kaya kag pasok sa budget, magpa-Globe G-Fiber Prepaid na.
2: Ang panalakit sa karawasan ang makauntat sang imo maayo nga mga gawi.
3: Mag-usar sang salon pass.
2: May direct edi nga sang ka para maka-penetrate sang sakit.
3: Naka-epekto susurot sang 30 minutos.
2: May long-lasting relief.
3: Tugtog 8 ka oras.
2: Para sa nagpanalakit nga baka.
3: Liyaw kalikod sa salon pass.
1: Salon Pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.

0: Nagahatag man sang impormasyon.
1: Delikado ining pneumonia sa mga nagaedad.
2: Pagtumara sa klinika dito.
0: Kag panugdaon.
2: Ang pagbalangga sa mga hinablos, may dala na dapat na disiplina.
0: Ilabi na gid sa naga, sa naga, isahanon.
3: Oh yeah, baby.
4: You are my light.
0: It's your time to shine. Kaupot si Sunshine Lacson.
5: Sunshine Lacson.
0: Diri sa K5 News FM.
3: Kampion.
0: It's your time to shine. Kaupot si Sunshine Lacson.
5: Sunshine Lacson.
6: I love you, Tita Shine. I love you, Tita Shine. I love you, Tita Shine.

nakaka-K5 ang aton oras, alauna 14 na sang hapon. Welcome sa Webes ng edisyon sa aton program, It's Your Time to Shine. Makaupod nyo na naman, Sunshine Laksan, tugtog alas 3 na naman. Ang aton nga banding-banding this afternoon. Salamat gid sa mga drivers nga nagaupod na sa aton nga program, sa mga nagapamati na sa ilang mga radio sets. Good afternoon sa inyo, especially sa mga senior citizens, especially sa mga KSS members sa Bilog nga Bacolod kag Bilog nga Negros Occidental. Play the part of your first love. Gina-welcome naton sa aton nga program, It's Your Time to Shine. Ang aton nga mga suki nga nagapamati, nagamonitor all the way from Isabela. Salamat man sa mga suki naton dara sa may Banwasang La Castellana. Trust in love to fate. And of course, ginapasalamatan man naton ang aton nga mga suki nga nagamonitor right now all the way from Moises Padilla. Never letting go. 1:15 p.m. mga aton oras, mga ka-K5. Hatagin ninyo sang Memory Plus Zero pag inyong mga kabataan para mas mag-abtik pagid ang ilang memorya. You can purchase Memory Plus Zero sa Maze Wellness and Product Center sa ground floor sang Plaza Mart Mall. Available man sa Maze Wellness ang Kangkong Chips, very healthy nga chips or snacks para sa inyong mga kabataan. Damo das subong stocks no Kangkong Chips and Memory Plus Syrup, and you can also purchase the product, clinical products rather, sa Maze Wellness and Product Center. 1:16 p.m. ang aton oras, ang oras ginadulong sa inyo sang My Disease Syrup.

0: Mga ka-K5, gina-welcome ko man dari sa itong program, It's Your Time to Shine. Ang mga followers ko sa page ko, Sunshine Lacson Original. Salamat gid sa inyo pa dayon nga pag-suporta. Monday to Friday, nag-support gina sila sa It's Your Time to Shine program. Thank you very much. By the way, tomorrow is Friday. Mabatian nyo kubwas mga pasado alas 2 sang hapon pagkatapos na sang aton nga drama Pinanid sang Gugma or The Pages of Love. Kay halin ala una tubtob alas 2 my program ang aton nga mga amigo nga mga abogado. So, dari sa aton nga oras sa oras ang It's Your Time to Shine. So sa tanan-tanan nga nag-celebrate or ma-celebrate sang ila birthday tomorrow kasi hindi ko na malabutan ang pagpanamyaw sa inyo. Advance happy birthday, ha?
1: Iibigin ka ngayon at kailanman.
0: Salamat gid sa kay Ma'am Johnny Mary Tita sa mga nagapamati dira sa Paglaom Village sa Barangay Mansilingan.
1: Sa hirap o ginhawa
0: siling ni Ma'am Johnny May adlaw-adlaw gid siya nagapamati sa It's Your Time to Shine program. Siling niya, always gid ko bala nagapamati sa imo program, Miss Shine. Salamat gid sa aton nga mga suki dara sa Barangay Mansilingan. Dugay ko na wala matamyaw ang mga suki ko dara sa Adela Market. Sa mga nagapamati sa Batsuyan, sa Kapihan, sa Bakery, sa mga sari-sari stores. Sa mga nagapamati sa aton sa mga grocery stores, good afternoon sa inyo.
1: Sa mundo, upang sa araw-araw ay siyang makapimo.
0: Kinapasalamatan ko man si Sir William, ganaga monitor right now.
1: Ikaw
0: Sir William Incerto Castaneda. I think si Sir William is from Sipalay City. Siling niya, hi ma'am, maayong hapon, aari lang kami gahigda samta nagapamati sa imo program. Wow, amazing. Thank you very much, Gil. Relax lang ka, modera. Let's have our weather update, mga ka-K5. Ang aton oras, 1:23 p.m. Ang oras ginadulong sa inyo sa Klinika D3 Bio.

Salamat naman kayang silingsang pag-asa kainan sang aga basi ko ng magabiya na sa Philippine Area of Responsibility. Ang bagyo nga si Francisco. Basi ko na wala na siya sa Pilipinas karon sa hapon or karon sa gabi. Dapat hindi na siya malabutan Biyernes kay may kadtuan kami sa Domingo. Forecast kaina sang aga sang pag-asa mga 3 a.m. Mangin magalumon ang Western Visayas. Pero thank God sininga hapon no grabe na gid kainit diri sa aton sa Visayas area.

Mga ka-K5, today is June 25, 2026. Importante ini nga adlaw para sa akon. Kaya mo ning adlaw or amo ning adlaw nga nabunag ang babayi nga nagdala sa akon diri sa kalibutan. Sa araw na birthday subong sang nanay ko. Nanay Erla. Happy birthday sa imo nay. Kundiin ka man subong nay. Happy birthday sa imo. Kanami lang no, inang bisan hindi na naton sila makaupod sa sininga kalibutan. Sa gihapon, madumduman nato ng ilang birthday. Kag hindi dapat nga malipatan no, ang ilang special nga. Ang ilang special day. Ang ilang birthday. Hindi ginaya dapat malipatan. Dumduman ko sang una, sang gamay pa ko ba, babayaan lang ko ni nanay, purting wawaw ko. Kabudlay nga wala nakita sang nanay, no? Sabi ako may nanay, kaya kay bisantigulang ka na. Pwede ka sa gihapon makapaulo-angga, mapatimpla, gatas. Hindi na nagali gatas ang ginatimpla, kape na nagali ang ginatimpla. Pagbugtaw mo sa aga, kung matamaran ka magtimpla sa kape mo, nay. Matimpla ka kape mo, nay. Sa kupa ko, binay. Today, June 25, 2026, nag-celebrate man sa iyang birthday si Tita at ang classmate ko sa high school. Tita Bernales na yung apelyado niya. Classmate ko siya sa high school. Hindi ko na malipat sa birthday ni Tita. Kaya nga, dungan gina sila ni nanay birthday. June 25, 2026. She is celebrating her birthday today also. But she's in Canada right now. Wala di siya sa Pilipinas. Tita, happy birthday to you. Alauna, 28 ang aton oras mga ka-K-5. Karon kay Bukaron, uway pa ko sang nabukaran ng mga birthday greetings sa mga mensahe nga nabaton ko this afternoon. Anyway, alauna, 29 ang aton oras mga ka-K-5. Magabalik ang It's Your Time to Shine pagkatapos sini.

0: News.
1: D3 Bio, yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, puno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsig sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio, diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system, di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio sarang makaprotekta sa imulawas kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500, ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500, bastante sang antioxidant, panghuntra sa makahalit kag free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Pasami ka bala nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapag-iulat? Kalaman ang abiyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
2: Ako galing si Arjen, nagkanto sila ito sa nagligad, sikisakit ka dyan katama, tiyambas ang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C.

0: Alkaline nga Vitamin C.
1: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang may TC. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa may TC. Epektibo.
0: May TC. Mabaka sa mga butika. TTX Coffee Mix.
2: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: TTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. TTX Coffee Mix.
3: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Apang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi. Sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
4: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Elaine. Ako, gid ang akong nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sang akong nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
6: Spore Biotics. Nagin-ukdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
7: High blood pressure o kon hypertension, isa ka serious condition kung sa diin makatugas ang coronary heart disease, heart failure, stroke, kidney failure, kag pila pa gyud ka mga health problems. Ang sobrang puwersa sa pagtulod sang dugo sa aton mga arteries magatugas ang damage sa aton lawas. Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ginapanormal ang heart pumps agon nga mag-insakto ang pagdala sang blood vessels sang dugo sa bilog naton nga lawas. Kung ikaw may high blood pressure o kon hypertension, Dr. Pinoy Squalene Capsule. Subong na!
8: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
9: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
8: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
9: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
8: Clinica Deo Fresh. Available now.
10: I Care Gold Capsule. Ang kapsula nga gitugot obra para sa mata, mas epektibo pa. I Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gagin papaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na ipopanulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kaglucoma, mag I Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang I Care Gold Capsule. Kaupot sa pagbutang sang I Care Drops. Ang iCare Gold Capsule, mabakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
11: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
12: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
13: Cheers sa barkada nating
14: Night Shift! OT! Breadwinner!
13: Deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap yun namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama.
15: Drink responsibly.
13: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
16: Red Horse Beer. Manamit, suabe sa kada tulog. Sulit ang inumay. Kasangga mo sa relax sarap.
17: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
18: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
19: Playtime Entertainment, in partnership with the 17th PMPC Star Awards for Music, brings the excitement of OPM Music to you.
20: The nominees for the Playtime Fan Favorite Award are Cup of Joe, Beanie, SB19, DJ Monterde, KZ Tandengan, and Maki. Help your favorite artist win and vote for free at playtime.ph until June 22nd.
19: Like and follow Playtime Entertainment on Instagram for more updates on the upcoming 17th.
15: PMPC Star Awards for Music.
21: Playtime Entertainment. Born for Happiness.
22: Playtime Entertainment. Born for Happiness.
23: It's the best part of the day.

0: out of Mongtrip, your text is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako, so you're a text that you can lean on.
2: Para good mood,
0: you're a text. The sleep specialist.
3: Mal, kita mo bang nakikita ko?
4: Oo nga, kitang-kita.
5: Ganado kaya malusog.
6: Kitang-kita.
5: Timbang ay mabigat.
7: Mula batok hanggang tingke.
6: Kitang-kita.
8: Bimeg Premium, mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
7: May kontrabaho formula pa.
9: Walang amoy.
6: Kitang-kita.
5: Ang pangarap ng pamilya.
8: Sa Bimeg Premium, kitang-kita ang galing.
10: Kinahanglan mo pala sang fiber internet sa balay? Maayo nga balita, kay available na subong sa inyong lugar ang Globe Telecom G-Fiber Prepaid. Sa 699 pesos lang na installation fee, may ara ka na sang only internet nga hasta 300 Mbps, may average broadband speed nga 240 Mbps, kag minimum broadband speed nga 90 Mbps nga may 80% service reliability, kag wala pa gid sang kontrata. Kadto lang sa Globe G-Fiber Prepaid website, agud makabaton sang libre nga only internet sa sulod sang 7 kaadlaw. Patakod na!
11: Para sa madasig nga Wi-Fi internet, nga abot kaya kagpasok sa budget. Mangpag Globe G-Fiber Prepaid na.

0: gfiberprepaid.globe.com.ph.
1: Para sa madasig nga Wi-Fi internet nga abot kaya kag pasok sa budget, Mangpag Globe G-Fiber Prepaid na. Ang pananakit sa karawasan ang makauntad sa imo maayo nga mga gawi. Mag-usar sang salon pass. May direct ID nga sang ka para makapenetrate sang sakit. Naka-epekto susurot sang 30 minutos. May long lasting relief. Tugtog 8 ka oras. Para sa nagkapanalakit nga baka. Liyo kalikot sa salon pass. Salon pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
2: Number one, hit music station, 101.5. 101.5, K5.

Mas manami kung hindi taas ang aton nga blood sugar level, kay hindi ta magbatsag sang pagpalangluya. Hindi kita mag dugay-dugay balik-balik sa CR. Meet again. Hindi maistorbo ang aton nga tulog sa gabi. Hindi kita permi gutumon kag hindi kita dugay-dugay o hawon. So advice naton sa mga suki naton nga mga tagpalamati, especially sa mga medyo may edad-edad na. Inang wala na bala naga-jogging. Kag kun ka isa ginatamad na mag-walking. Inang mga wala na naga-exercise. Kinahanglan mag DTX 500 capsule. Ara ka na gani sa edad nga 50 plus do ginatamad ka na mag-walking, no? Ang imo nga plano nga walking, ara na lang permi sa imo paminsaron. So right. Mga ka-K5, today Thursday, June 25, 2026, gusto ko lang tamyawon kay nagapamati siya subong. Si Ma'am Carmen Dizon sang purok pag-asa sa Barangay Stefania. May hapon sa imo Ma'am Carmen. It's the one that they had back when they were too young to know when love was real. Nagapamati man right now si Ma'am Charlie o kun Charlie. Ma'am Charlie Ambino of Purok Pag-asa Barangay Stefania. Kadamo mo galisa nagapamati dira. Sa kay Sir Arnold Pedillo, pagid kay Ma'am Marit Pedillo. Arada sila subong nagapamati. Bahala ka dara, Sir Bong, ha? Kung lain-lain ang pambasa ko, ha? Ma'am Vilma Chavez, good afternoon. Kung anong ginchat sa ako ni Sir Bong sa Lumayno, ang wala ng basahon ko. Kinanglan, Sir Bong, i-double-check mo ginang spellings ang mga names. Ginapasalamatan ko man ang mga taga-Bogs Kandingan, ang mga kakilala ni Sir Eric Tenerefe. Thank you sa kay Ma'am Lenny, Sir Nestor, Ma'am Lilia, Ma'am Rose, and Ma'am Janice. Salamat, Ged, for joining us. Alauna, 43 sa ngaton oras, mga ka-K5.

0: kanami gid bala kay Ma'am Bings Delphine kay ginapanilagan niya ginadara sa ila-ila nga lugar kung sino mga tupad balay niya nga nagapamati. Tapos ginachika yan na dari sa ako. Siling ni Ma'am Bings kuno nagapamati isubong si Ma'am Mary Joy Barcelona. Aragid kuno sa atubang sang ila nga balay. May changgidra. Nagapamati si Ma'am Mary Joy Barcelona. Thank you very much. Oh,
1: come on, let's dance. Let me have it while I have the chance. Cause there's another...
0: Si Ma'am Bings gali ang may changgi. Tapos sa tubang sang changgi nila, may balay ni Ma'am Mary Joy Barcelona. Nagapamati si It's Your Time to Shine. Thank you, Git. Salamat sa mga taga-Barangay Mansilingan, sa tanan-tanan nga nag-monitor. Maayong hapon, Git, sa inyo tanan. Ginapasalamatan man nato ng aton nga mga suki dira sa Barangay Vista Alegre. Ang mga suki naton sa Barangay Handumanan, I know nag-monitor man sa It's Your Time to Shine program. Sa kay Nanay Terry Ariego, Nanay Terry, kumusta ikaw? Dara sa may Kling Kling store, available dara ang aton nga mga products. Nami naman bala subong inom kape, DTX Coffee Mix. It's available dara sa Kling Kling store sa kay Nanay Terry Ariego.
1: Cause it feels too good and I want...
0: Si Nanay Elsie Catalunya, kumusta na ayhan? Kabalo kuya si Nanay Utay, dara sa Barangay Punta Taytay, nagapamati, nagamonitor every afternoon. Tapos may mga suki, ginaiya si Nanay Utay. Mga nagabakal sa iya sang DTX Coffee Mix. Kung kaisa ginapalawag, yan na dari sa akon. Nanay Utay, may hapon sa imo. Stay healthy, Nanay Utay. Take your Clinica D3 Bio Adlaw-Adlaw. Your DTX 500 capsule. Take that every day. Salamat, Gid, sa mga suki man nato dira sa downtown area, dira sa siyudad sa Bacolod nga nag-monitor right now sa It's Your Time to Shine program.

0: think about the generations and to say we want to make it a better place for our children and our children's children so that they know it's a better world for them and think they can make it a better place.
1: Mga ka-K5, please give your kids my TC0 paadlaw-adlaw.
2: There's a place in your heart.
1: Kabalo kita, naka-insindi kita, nga adlaw-adlaw, pwede nga maapektuhan sila sang kalamidad. Pero ginatingwaan naton nga ang mga kabataan, mga buhi sang normal. Sa bisan diin man nga bahin sang kalibutan. Ang aton nga ginatingwaan, kay ti, wala man sang kalamidad, adlaw-adlaw, wala man sang bagyo, adlaw-adlaw, wala man sang linog, adlaw-adlaw. Ginatingwaan ta lang nga mangin healthy sila every day. Isa sa mga produkto sang Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center nga nagabulig sa aton nga mga kabataan nga hindi maapektuhan sang ginatawag naton nga cancer, infectious diseases, kag iban pa gin nga mga balatian nga pwede magpalipot sang ilang kabuhi. Kinahanglan mapatumar gid sila ya sang MyDC Syrup. Ang MyDC Syrup available sa mga klinika branches sa Wilunga, Negros Occidental. Amuning nagabulig sa ila para malikawan ang mga balatian. Para nga hindi magtubo ang mga makamamatay ng mga balatian. I-check abi dara sa inyo nga barangay kay basi may MyDC Syrup dara kay may mga KSS resellers na kita. Ganaga offer sini nga mga produkto dara sa inyo nga barangay. Para mas malapit sa inyo, hindi na kamo magastuhan, hindi na kamo mabudlayan. O dara na lang sa inyo nga mga KSS resellers dara sa inyo nga lugar. I-check nyo na lang kung may MyDC Syrup sila dara. Bakal kamo kaghatagin ninyo sa MyDC Syrup adlaw-adlaw ang inyo nga mga kabataan. Kamo nga mga active men and women, sinanay si tatay, dapat man nga nagatumar sa MyDC Capsule. Kamo man ang nagabaka-baka para nga ma-sustain ang kinanglanon sa mga kabataan. Kinahanglan at tipanon nyo man ang inyong kaugalingon kung nag-aatipan kamo sa inyong mga kabataan. Dito sa Venezuela, my goodness, today, Thursday, June 25, 2026, tatlo gidya ka mga asod-asod nga mga mabaskog nga pagtayog ang nagluntan sa bilog nga kalibutan. Daw pasado alas 6 ato sang gabi sa pungsod Venezuela, nagluntad ang isa ka 7.2 magnitude nga linog. Pagkatapos ang pila ka segundo, suway gani mag-isa ka minuto, nagluntad na naman ang 7.5 magnitude nga linog sa pareho man nga lugar. Hinsundan pagid ina sang isa man kamabaskog nga linog sa Japan. Grabe no, siling ko kung mag-amo ni Biperme, my God. Ang kalibutan mawasak na gidlang. Grabe ang mga buildings nga portik kadalag ko dito sa pungsod Venezuela. Ah, dogin kwan mo, dogin bumbahan. Grabe ang grabing pagkawasak, pagkarusdak sa mga dalagko ng mga buildings. Makita naton ang pagtalangison sa mga ilon. May isa pagid ka husband nga nagatindog na langgid sa kilid sang building nga narusdak. Kaya ginahulat-hulat niya ang mga rescuers. Kaya ang iya gali nga mga kabataan kagang iya nga asawa nalubong nga buhi sa narusdak nga building. Silingko kaina. Amo ni kadalagko sa mga buildings dito sa Venezuela, sa pungsod Venezuela. Pero nagakadugmok gihapon mo. segundos lang ah. Kabalo naman kita kung pilang gastuhon ta magpatukod sang building. Tapos pila lang ka segundos rosda ang mga matahom nga mga balay konkreto nga mga puluy-an nagakarosda. Amo na gani si Lingko dari sa kalibutan. Wala gid kita sang ina ba lang kung kaisa abi kung may mga buildings na kita, may mga dalagko ng mga balay. Do kakwan na dayon, do galain na dayon ang dalagan sa aton nga paminsaro, no? Nagabag-o na ang aton nga ugali. Sigin ko daw, hindi gid siguro pwede kay anything can happen at any time. Ang ginapabugal mo ng mga dalagko, ng mga buildings, matahom ng mga balay. Ang mga ginatago mo ng mga malahalon, ng mga bag. Ang ginatago mo ng mga koleksyon sang mga malahalon, ng mga alahas. Pwede lang gidyatanan madula. Ano man nga oras, segundos lang. Alauna, 55 ang aton oras mga ka-K5. Let's pause for a break. Magabalik ang It's Your Time to Shine pagkatapos sini.

0: D3 Bio with Vizio.
1: Ako si Ana. Before problema, kung gida nga kung irregular nga regla, kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ang D3 Bio, ba okay, gidang resulta, subong normal na gid.
0: D3 Bio.
2: Ang D3 Bio.
0: Yung may Vizio.
2: Ang Vizio.
0: Yung may D3.
2: Mabakas, mga butika.
3: Sige, let's talk about more benefit na makuha ninyo sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang D3 Bio.
4: Si Fermina mo balik-balik kung adlaw-adlaw kag-inom D3 Bio, no? Especially empty stomach. Mm. Ah, grabe, sir boy. Sabi na kung kagton mo halin pas baba.
3: Mm-hmm.
4: Tanan nga mga kagaw sa ano sa baba, patay. Pag-abot sa imong isopagus, tanan nga kagaw niya magyan, patay. Mm. No? Nakanami pag ini kay may laxative siya.
3: Uh-huh.
4: Tingala ka gahumok yung mga kwan mo.
5: Imong pupo.
4: Imong pupo.
3: Uh-huh.
4: No? Tungod sa gituag medium chain triglycerides. Ti ang glycerol, amunang isa sa mga constituents ang gituag MCTs nga makita mo sa D3 Bio. Gina-attract niya ang water molecules para nga nami ang lubrication sa imong bowel movement.
3: Mm-hmm.
4: Eh, lain gidyo ang D3 Bio ya. Makasilingi kaya a pharmacy in a capsule.
5: Kampiyon.
6: Mm-hmm. So, damo-damo, sir boy, nga pamaagi nga maprotektahan kita sa nga D3 Bio. Labi na gid kun medyo hina ang imong digestion.
3: Uh-huh.
6: No? So, magkaong kabisang dahon, pagwa dahon man Japon,
3: uh-huh,
6: problema ang imong digestion siya na. No? So, tumara ang D3 Bio empty stomach, wala pa blakasugod sang kaon.
3: Uh-huh.
6: O kung 1 hour before ka magkaon, inom ka sang isa kapsula sang D3 Bio, kay ginareduce niya ang ginatuwag inflammation, kag ginapatay niya man ang bakterya. Amo nang problema basta pigaw ang imong digestion. Bad bakterya, kag ginapadamo niya man ang imong good bacteria, no? Kung gusto mo mag-niwang o kung mag-lose weight, kinanglan imnon mo siya before ka mag-kaon. Kaya ginapanami niya nga ito nga sa satiety hormone blaser boy.
5: Correct.
6: Feeling busog kaya, no? Feeling busog kaya, nga hindi kaya mag-overeating. Kaya kung hindi ka naman katulog si
4: Nami
6: boy.
4: Na, no? Na feeling busog ka.
6: Oo.
4: Na kamag-kaon-kaon bla, wala gasto. Wala balatian.
6: Oy, makasave ka.
5: Makakitosis ka pa.
6: Makasave ka.
5: Oo.
6: Kaya kung hindi ka katulog, sir boy, kinanglan mo sa imnon before ka magtulog, 1 hour before ka magtulog, inom ka sang D3 Bio kag ginabanami niya imong gut bacteria nga amo na ang nagaproduce sang serotonin para magnami man ang imong tulog.
0: D3 Bio.
7: Ako si Gabriel, nagalibog gid ang akong ulo kung paano magpaniwang kay wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. 2 weeks ko pa lang pag inom, nabatsyagan ko na paghalog sa akong dilargo, naggamay ang akong nga buyon.
0: D3 Bio. Ang D3.
2: Yung may BCO.
0: BCO.
2: Yung may D3.
3: So ang namian ko sa D3 Bio daw kangay ni sa sang protective layer sa imong cells mo.
4: Mm.
3: Ang pinakakontra kag ginakulbaan tas tanan cancer.
4: Mm-hmm.
3: If you're taking D3 Bio every day, imagine nga ang cancer nga gaguba sa imong cell is like ulan. D3 Bio will be your raincoat. Mm-hmm. Ah, ginapayungan, mm-hmm, ginaprotektahan niya
5: ang
3: imong mga selula.
4: Mm-hmm.
3: Daw ginapintahan niya man sir boy, literally.
4: Mm-hmm.
3: Ang MCTs found in D3 Bio which is sufficient to cover your cells nga vulnerable sa atake sa DNA nga magka-cancer. Take D3 Bio every day, protected ini agud hindi maguba ang DNA.
4: Pinakadabis nga guardia. Pinakadabis nga guardia sa imo selula.
3: Why labot ang kun may kagaw hindi makaatake.
4: Oh.
3: May bakterya hindi makaatake.
4: Hmm.
3: Because every cell ya coated, sir boy, sang MCTs found in D3 Bio and only D3 Bio makahimo sana, not the ordinary D3.
5: Kung ikaw gadali sa aga kasi hindi ka nakapamahaw, take 2 to 3 D3 Bio. It will give
4: ako
5: you
4: sir boy, lima kagina.
5: It wow, it will give you instant energy and again ang bali Doc Sam will basically increase your satiety level, no? But silingon, gingaan ka enerhiya, gi feeling busog ka pa ni D3 Bio. Ang nami pagid niya kay during the time nga wala ka nagkaon sang carbohydrates mo kag D3 Bio usan mo, you might experience a state of ketosis na gingutom ka na. Pero gingutom ka, pero ang selula mo ya busog kay may ginatawag nga MCTs ginkwa sa D3 Bio. Ang pinakanami pagit niya, ang ketones is all nga na process ng MCT is an immediate source of energy man para sa aton brain. So taking D3 Bio every day without breakfast is good. Para sa imo, nagniwang ka na, pero may energy ka to finish the day.
0: D3 Bio with Physio.
8: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
0: D3 Bio, ang D3.
2: Yung may Physio.
0: Ang Physio.
2: Yung may D3.
0: D3 Bio.
2: Mabakal sa mga butika.
0: D3 Bio.
2: D3 Bio.
0: Health News.
2: D3 Bio.

0: Wala ko labot sa imo mga nagdelikat. Kung sino ka, kag ano ka man. Ang importante sa mga palangka, taka. At tubangon kong mga pagtilaw, nga kaupod ka. Imagine me without you.
1: I've been lost and so confused. Hindi pwede nga mangin kita nga duha. Hindi pwede nga kita

0: Kumusta ka mo mga pinalangga namon nga mga tagpalamati? Karon nga hapon, isa naman kakasaysayan sa paghigugma ang amon paghahatagan sang kabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The pages of

0: Okay. Happy birthday. Sorry, gid ha. Wala ko gift sa imo. Dasun ko lang ihatag, day, ah. No naman, dasun pa si Manang sweldo ta.
1: Day, okay lang gid pala, day. Ay, importante, ari ka.
0: Happy birthday, gid.
2: Happy birthday, Cass.
1: Salamat, gid ka sa. Ay, Cass, hugali. Ginapakilala ko si Mong Miga ko, si Josiah.
2: Hi. Kamusta? Ako gali si Neil.
0: Hi. Grabe man ang himutagit sa akon ba? Pero, bisan moreno siya kagwapo sa iya.
1: Ay, do. Nakamuda yung katingog, ha?
0: Kwan, wala man.
2: Wala gid ko gali maginulsol nga nagbiyahe ako kag nagattend sa birthday mo. Tugod may gwapa ka gali nga amiga oh. Kag ginpakilala mo pa sa akon.
0: Ano?
1: Oy. Syempre kas. Wala ko bala yung amiga nga lauay, di bala?
0: Ay, ambot sa inyo ah.

0: O ti ano, Cas? Mauna na lang ako puli, ha? May duty pa ako, we boss, eh. Gab in agi do?
1: Ate, sige. Cas, kaya mo pa magdala sa motor?
0: Diyotay man lang na inom ko, Cas. Kabalo kagid bala sa akon. Nga wala ko yan nagapatama kon gabi na.
1: Kung sa bagay.
2: Day, mauna man ko puli sa imo, ha? Happy birthday, gid liwat.
1: Ay, thank you, gid day, ha?
2: Sige, day, ah. Ate, sige, mapuli na ta. Okay, may duty pa tangadaan, boss. Mag-amone, basi bala hindi ta ka-duty, boss, haw.
1: Day? Nugay ka da, ha? Isa lang bala ka botelya inom mo. Hindi mo dadaan niya ka-duty ko, no? Oh, eh, manimhan.
2: Oy, sige na, day, ah. Babantay na lang ko taxi.
0: Josiah, basi kung gusto mo, idulong ko na ikaw sa inyo.
1: Ara, gali! Ay, ara, dayos!
2: Ay, hindi na lang,
1: sakay na lang ikas, aday, sige
2: ay, hindi na, kahuluya.
0: Yahuya. Ako na ginang nag-offer sa imo. Ako pa gani ang dapat nga mahadlok. Basi bala, masumbagan ko sa nobyo mo.
2: Ano? Hoy, palagpat ka, wala ko'y amigo, no?
0: Ati, same ta eh. Kung amo, wala sa may makikig sa aton. Gani, sige na, dali na. Gabi na, oh. May duty patabwas, eh. Sige ate, na.
2: Sige, ah.

0: Naandiri lang.
1: Ari na kita. Amo na na ding lugar ninyo?
0: Oo. Thank you, good Neil, ha?
1: Welcome. O di ano, boss naman?
0: Boss? May ano boss tao?
1: Idulong ta naman kaliwat boss eh.
0: Ay, apaw, kahuluya naman sinaya. Okay lang ko ah. Mamli, tinala ako boss. Kay basi kung ano pang matabo sa imo kung magpauli ka.
1: Wala na yasang kaso ah. Ang importante man lang da, nga kung magpasugot ka sa offer ko sa imo. Gabi na ka mo nga daan nag-out eh. Ang lugar niyo, kadelikado pa man sa panahong subong. Damo nga daan adik.
0: Neil?
1: Sige na. Pasugot na. Please. Gusto ko lang, mangin malapit sa imo.

0: D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa tingin nga gapang luya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang NCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 bastante sang antioxidants, panghuntra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala ang nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagdiulan? Kalaman ang abyan! Mag DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress malikawan! Pagkaburingon malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Kung galing si Ariel, nagkanto sila ito isang nagligad, sakit ko dyan katama, kaya ang basang tiyo ko, at tumarko sang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, tula ang sakit. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati akong arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong, aga, kagapon na ako kumagpangapi. Sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
7: Mabaka sa mga butika.
8: Spore Biotics. Nagin-ukdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
9: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayo sa mabaho at maitim na kilikili.
10: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Klinika Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
9: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
10: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
9: Clinica Deo Fresh. Available now.
0: Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na maghulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapna sa mga nagkalain-lain nga sahe sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops. Adlaw-adlaw.
11: Cheers sa barkada nating
12: Night Shift,
11: OT,
12: Breadwinner.
11: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
13: Red Horse Beer. Manamit, suabe sa kada tulog. Sulit ang inumay. Kasanggamo sa relax sarap.
14: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
13: Drink responsibly.
15: Bawat patak, masarap. Suabe kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
7: Playtime Entertainment, in partnership with the 17th PMPC Star Awards for Music, brings the excitement of OPM Music to you.
16: The nominees for the Playtime Fan Favorite Award are Cup of Joe, Beanie, SB19, DJ Monterde, KZ Tandengan, and Maki. Help your favorite artist win and vote for free at playtime.ph until June 22nd.
7: Like and follow Playtime Entertainment on Instagram for more updates on the upcoming 17th PMPC Star Awards for Music.
17: Playtime Entertainment. Born for happiness.
18: Playtime Entertainment. Born for happiness.
19: It's the best part of the day.

0: kitang-kita.
1: B-Mac Premium, mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
2: May kontrabaho formula pa.
3: Walang amoy.
0: Kitang-kita
4: ang pangarap ng pamilya.
1: Sa B-Mac Premium, kitang-kita ang galing.
5: Kinahanglan mo pala sang fiber internet sa balay? Maayo nga balita, kay available na subong sa inyong lugar ang Globe Telecom G-Fiber Prepaid. Sa 699 pesos lang na installation fee, may ara ka na sang only internet nga hasta 300 Mbps. May average broadband speed nga 240 Mbps, kag minimum broadband speed nga 90 Mbps nga may 80% service reliability, kag wala pagid sang kontrata. Kadto lang sa Globe G-Fiber Prepaid website, agud makabaton sang libre nga only internet sa sulod sang 7 kaadlaw. Patakod na!
6: Para sa madasig nga Wi-Fi internet, nga abot kaya kagpasok sa budget. Magpag-Globe G-Fiber Prepaid na.

0: gfiberprepaid.globe.com.ph.
1: Para sa madasig nga Wi-Fi internet nga abot kaya kagpasok sa budget, magpa-Globe G-Fiber Prepaid na. Ang panalakit sa karawasan ang makauntat sa imo maayo nga mga gawi. Mag-usar sang salon pass. May direct ID nga sangka para maka-penetrate sang sakit. Naka-epekto sa surut sang 30 minutos. May long-lasting relief. Tugtog 8 ka oras. Para sa nagpanalakit nga baka, liyaw kalikot sa salon pass. Salon pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
2: K5 News.

0: Neil.
1: Josiah, total, badugay naman ako nga nagapangaluyag sa imo. Siguro, wala na ako sa dapat nga pamatudaan pa. Kapalanggata ka.
0: Kuan, Neil, inang...
1: Palanggata git ka. Isa lang ang pamangkot ko. Palangga mo man bala ako?
0: Kuan, ang matuod. Naluyag naman ako sa imo. Kuan.
1: Abot mo si Lingon. Inabaton mo nang pagigugma ko sa
0: imo. Oo, Neil. Ginabaton ko nang ang pagpalangga mo. Pero basta ipangako mo sa akin ngayon. Ngayon, hindi mo pagsakito ng balatsyagon ko, ha?
1: Pangako. Kinapangako ko. Ikaw lang ang babae nga palanggaon ko. Tubtubuhi ako. Pangako ko kay nasay mo. Pangako. Pangako.

0: Okay, baby. Oh, sige.
1: Anika,
0: mapuli si Papa.
1: Sino yun ang kina-video call ni Neil?
0: Okay.
1: May kina-video call siya sa phone niya. Kag bata nga lalaki.
0: Okay.
1: Ang maayo, papalapitan ko siya.
0: Okay. Bye.
1: Babe? Sino tong gina-istorya mo sa video call?
2: Kuan, babe. Si James. Bata ko.
1: Babe? ano nga joke naman? Matuod bala? Wala ka man naghambal sa ako niya, may bata ka na.
2: Ang matuod, madugay ko na nga gusto nga iambal sa imo. Tungod ba si... Basi mabalaan mo sa iban nga may bata na ako. Kagmaakig ka. Babe, I'm sorry. Basi, nagaulat lang gali ako sang perfect timing.
1: Kininto mo lang gali ako?
2: Oh.
1: Kung tanigin sugid mo lang sa ako ni may bata ka, wala man na sa problema sa ako, Neil. Tani nang infer ka man.
2: Babe, pamati ako. Wala sang pulos ang iloy niya. Ginbaylo kami sa lalaki nga may kwarta.
1: Kay paano kung magbalik siya? Paano ako? Ha? Di pala bayaan mo ko?
2: Babe, hindi matabuin na. Tukod palangga ko ikaw. Ikaw lang ang babae na palangga ko. Please. Magpati ka sa akin. Babe. Kung tani mabaton mo man nga, kabahi anak ako. Please, pamati ako. Pamati man ang patag ko sa iyo, babe.

0: Josiah, maalam ka nga bata. Pero wala ka gid gapaminsar sa himuon mo.
1: Ma, ginpaminsar ko inis ang pila ka beses. Palangga ko gid si Neil, ma.
0: Residido ka sa lalaki nga may anak na? Ay, kagbasi makibot ka lang nga makiguli na sa iya iloy sang anak niya? Ay, posible inakatama.
1: Ma, hindi na ina matabo. Tungod nagpangako sa akong si Neil nga ako ang piliyon niya. Kag mapakasal na kami, ma.
0: Nak, paminsara. Dalaga ka. Tani nangita ka sang soltero, bisan law ay manda, basta palangga ka.
1: Mama, suportahin niyo na lang ko bala. Suportahin ninyo ako sa pagpalangga ko kay Neil. Kag wala sa makapugong dira.
0: Sige, pagusto ka. Total ba'y buot ka naman? Kabalo ka na maminsar sang husto kag sala. Basta, ining tandaan mo ha. Wala kami nagkulang ni Papa mo sa pagpahanumdom. Wala, Josiah!

0: babe?
1: Oh.
0: Ano ka, may problema?
1: Oh.
2: Yes, ma'am.
0: Kaina ko pa ikaw na notarang niya doon kasubukit sa imo, ah.
2: Okay, ma'am.
0: Oh, ginatulok mo lang ang pagkaon sa lamesa. Sa nasunbulan, bala ma-process na kita sa mga papers na para sa kasalta. Excited ng mga friends ko kag mga relatives ta.
1: Babe? Kwan? Oh.
0: Ano?
1: Ambot? Hindi ako makaibalo kung paano ko inihambal sa imo eh.
0: Ano bala ina, babe? Parte sa ano?
1: Kwan, parte ni sa... sa iloy ni James.
0: Oh. Ano? Ano ko no, babe?
1: Kwan, babe. Ang agbatod... Nag-talk kami sa phone sang nagligan nga adlaw. Kagahapon, nagganto naman siya sa ginaobrahan ko.
0: Te ano ko, no? Kag nga, wala mo gid kinahambal sa ako ng party dira.
1: Oh.
0: Ha? Babe, ano ko sa imo, ha? Nga, nagabutig ka sa ako.
1: Josiah, sorry. I'm sorry. Ano happy kay... Ginpalibugan ko pa kung anong iambal ko sa inyo.
0: Okay. Sige.

0: lang. Kakusto niya nga magpawi sa anak namon.
1: Nga. Palangga mo pa siya?
0: Oh.
1: Palangga mo pa siya?
0: Ang matuod. Oo. Palangga ko pa siya. Kagusto man ang ginambal niya nga. Nga hindi siya gusto nga magdako ang bata namon sa broken family.
1: Saan mo lang sinakadali? Saan mo lang sinakadali? Bayaan mo ko!
0: Oh.
1: Paano plano tanga magpakasal? Paano plano tanga magtukod sa masadyang ang pamilya? Paano mga pangako mo sa akon? Matunaw lang!
0: Josiah!
1: Matunaw lang, tanan niya!
0: Josiah, I'm sorry! I'm sorry!
1: Gago ka! Ginamit mo lang ko! Ibasalig mo lang ko! Ginito mo lang ko!
0: Sorry!
1: Ipagay bato na ka sa pamilya ko! Pero ako nang ibalos mo sa ako din! Ako nang ibalos mo sa ako!
0: Josiah, I'm sorry!
1: Hindi ka mapatawad na kamati ka! Hindi ka mapatawad sa ginhimo mo sa akon!

0: ato ang kasaysayan nga ginhatagan naton sang kabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages of Love.
2: Ginsulat kag sa direksyon ni Melvin Flores Plotinia. Recording Engineer Nolly Aparicio.
3: Musical Score Michael Tabaki Jr.
2: Special Sound Effects Chester John Veronque. Bugal nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon.

Balik kita sa pagpangalagad sa It's Your Time to Shine program. Magato na oras mga ka-K5, alas 2:32 na sa hapon. Ang oras ginadulong sa inyo sang Mighty C capsule, available man sa mga butika ang Mighty C syrup. Check nyo na lang, no? Sa mga senior citizens, dapat naka-Mighty C sila adlaw-adlaw para mas mangin, mabakod pagin ang ilang resistensya. Kay nakahibalo naman kita na basta senior citizen ka na gani, hina na gina ang imo nga immune system. Amo man na sa mga kabataan, hindi pagin fully developed ang ilang immune system. So they need Mighty C syrup. Ang mga senior citizens, they need Mighty C capsule naman. Sa mga active men and women, sa mga nanay kag tatay, mama kag papa, mommy kag daddy nga nagatrabaho pa, actively working for their family, no, sila ang nagapangita para sa pagkaon, balayran sa suga, balayran sa renta. Damo balayran, no? Balayran sa tubig. Kinahanglan naka D3 bio man kita adlaw-adlaw, importante na siya, no? Budlay kung trangkasuhon sumong, trangkasuhon ka, ma-absent ka, hilanaton ka, lalain ka, bisan manglabada lang, magluto, hindi mo na kaya, basta hilanaton ka. So kinahanglan protektado kita against viral infection, bacterial infection, fungal infection, kay kabalo naman kita, ngang pinakasintuma, pinakauna, ginaya nga sintuma sang infection, hilanat ginaya dayon, ang iban ginaupdan pa na sang pagpalangurog. So, kung nila naton ka, no, hindi ka nakahimo sa imo ng mga ulubrahon sa balay. So, dapat protektado kita against infection. Para hindi kita hila naton, mag-Klinika D3 Bio, adlaw-adlaw. Pwede ka mo magpakonsulta sa Klinika D Alternativo Medicina and Wellness Center sa tubang sang gate sang Paglaom Sports Complex. Bukas na sila sa pag-servisyo sa aton tanan from Sunday to Friday. No, free ang consultation nato dara sa Klinika D Alternativo Medicina and Wellness Center. Once again, sa Tubang Sugate, sa Paglaom Sports Complex, dara sa Hernay Street, no, dari sa Bacolod. Yvonne Imperial, good afternoon. Salamat gid sa pag-monitor. May ginapatamyaw man sa ako si Ma'am Yvonne. Hindi ko maintindihan. Pero birthday greeting ni siguro sa kay Sunny Adley. Tama, Ma'am Yvonne. Sunny, happy birthday to you. Alin sa kay Ma'am Yvonne Imperial ang pagpanamyaw. Sa kay Ma'am MJ Abrasado, good afternoon. Salamat gid. Naga-monitor siya right now sa It's Your Time to Shine program. Si Ma'am Merlita Malvas Ariman, nagapamati. Ahay, grabe galing istorya ni Ma'am Yvonne. Hubin pa kuno nang patay si nanay niya. Tapos gagmay pa ang mga manghod niya. Tapos siya ang kwan, siya ang subang, siyang eldest, si Ma'am Merlita Malvas. No? Ma'am Merlita, maing hapon, sa mga nagapamati sa aton dala sa Barangay Handumanan, good afternoon sa inyo. Budlay gid siguro, Ma'am Merlita, no? Pero damo man kita sa mga kilala nga amusin na ang nanging sitwasyon sa ilang pagpangabuhi, pero nakasurvive man sila, no? Sa kay Ma'am Christine De La Cruz, no, si Ma'am Tin ginatamyo man nato sa maayong hapon. Salamat gid sa pagpamati always sa It's Your Time to Shine program. Wala na sang pinakamanami nga feeling nga mabatsagan ang isa ka tawo kun ari siya diri sa kalibutan, kundi ang ma-in love. Kaya mo ini ang regalo sang Dios sa tawo, ang ginatawag nga love, ang ginatawag nga paghigugma. God is love. Mas manami mag-love kaysa sa mag-hate. Hindi wala. Mas manami ang mag-love kaysa sa... Mas nami ang love kaysa sa war. Hindi wala. Sa love, ara dira ang understanding. Ara dira ang affection. Diba? Nami ma-in-love. Wala man sa pinakamanami nga
updon nga tao sa bilog nga kalibutan, kundi ang tao nga honest kag transparent. Inang nagahambal siya kung anong gusto niya ihambal. Wala siya sang ginatago. Transparent siya, makita mo kung anong ginahimo niya, kag kung anong nabatsagan niya, kag kung anong mga plano niya sa kabuhi. Wala sang malain nga magpakigrelasyon sa tao nga may anak na. Pero dapat mabaton mo ang iya sitwasyon. Kung hindi mo mabaton, mas maayo kung hindi ka na lang magpadayon sa inyong relationship. Ari pagid ang gusto ko nga ihambal. Tandaan tagid nga ang pagpalangga, paghigugma, relationship, may kaupod ina nga kasakit. Dapat manginhanda ka dira, ilabi na kung babayi ka. Kung ikaw isa ka babayi, tandaan mo gid, antes ka magrelasyon sa lalaki, hibaloa kung single bala siya o kung nag-aaway lang sila sang nobya niya. Lain ang bulagay eh. Lain man ang nag-aaway lang. Masakit nga gingamit ka lang. Masubo. Pero sa pihak sang kasubo nga ina, kung matunaan mo ang magpaubaya, mangin malipayon ikaw. Las 2:39 ang aton oras, mga ka-K5.

0: gusto ko lang tamyawan ang aton nga mga suki dara sa Talisay City. Especially sa kay Sir Albert Sanz. Doon na dumduman ko ni bala si Sir Albert Sanz daw maukod gidni nga tagpalamati sa K5 News FM. Thank you very much, Gid, Sir Albert. I'd like to greet also Ma'am Rodora Aguado Dispe. Salamat, Gid. Permi na sila nagapamati ni Sir Jim Boy, ang iyang husband. Tapos, favorite na nilang DTX Coffee Mix. Thank you very much, Gid, sa mga mag-asawa no, nga nag-monitor every day sa It's Your Time to Shine program. I'd like to greet also Ma'am Celia Balbon Muleta. Sir Johnski Gaspar, good afternoon.
1: Hindi biro ang sumulat ng awitin para sa'yo.
0: Salamat, Gid, sa mga taga-Sitsu Bunga sa Barangay Urong. I think this is in Kabankalan. Kung hindi ko magsala. Thank you very much sa inyo. Sir Jolito Alvarez Pana, good afternoon.
1: Nilalaro. Baka sakaling mayroong tonong bigla na lang umusbo.
0: Ay, idol, gid kuya ko no ni Sir Jolito. No, thank you very much. Kay Ma'am Heidi Sarmiento also.
1: Tungkol
0: kailin ni Ma'am Heidi, hindi makompleto ang adlaw ko kung hindi ko makapamati isang It's Your Time to Shine. Ni Shine, hindi gid ko complete kung hindi ko kapamati sa imo. It's Your Time to Shine. Thank you very much. Ma'am Heidi Sarmiento, mayang hapon. Salamat once again.
1: Basta tisipin din.
0: Sir Long Mukor, nagapamati man sa It's Your Time to Shine program.
1: Araw gabi, nasa isip ka.
0: Gaayo gin si Sir Long, siling niya, mayang hapon, Ma'am Shine, tamyaw ko lang family amido. Basahaman akong chat. Tutok kami di sa imo programa sa La Castellana, Barangay Sagaang, Sitso Mercedes. Salamat, Gid, sa mga suki natin sa Banwas ang La Castellana.
1: Dalawa.
0: Galibog ang ulo ko, paano ko kamo maubos? Paano ko maubos basa ang inyong mga messages? Damo-damo, gidya as in. Ma'am Bibing Kapulong, good afternoon.
1: Dapat mo lamang
0: shout out, ginapa-shout out lagid or ginapa-shout out yagin ang mga taga-Barangay 6. No? I think this is in Bacolod. Thank you very much. Nagapamati sila sa ilang mga radio sets. Mga ka-K5, nagsaka ang kaso sang leptospirosis sa Pilipinas sining tuig 2026. My goodness. Suno sa Department of Health or DOH, 6% gid kuno ang ginsaka sang kaso sining tuig kun ikomparar sa kadamuon sang kaso sang tuig 2025. And suno sa Health Department, may ara na sang 2,177. Ka mga individual sa bilog nga Pilipinas ang nagpositibo sa leptospirosis humalin sang Enero 4 tubtub Hunyo 5 sininga 2020.

hapon man sa kay Mr. Ray Boy Britannia. Nagapangagdagali si Sir Ray Boy, nagligad pa magpangapiyo. DTX Coffee Mix. Amo lang na ang inyo gamita. Okay, hindi na makapasakas ang aton nga blood sugar level. DTX Coffee Mix is a product of Clinica di Alternativo Medicina and Wellness Center. 2:48 PM, mag-ato na oras, mga ka-K-Fine. Ang oras ginadulong sa inyo, sang DTX 500 capsule.

good afternoon sa mga taga E&R Herbal Center in La Carlota City. Sa mga naga-monitor right now, dira sa syudad sang La Carlota, salamat gid sa inyo nga support. Kung gusto ninyo magbakal sa mga klinika products, ara lang dira na sa E&R Herbal Center sa La Carlota City. Available man ang klinika products dira sa Sipalay. May branch kita dira sang klinika, The Alternative Medicine and Wellness Center. Pwede man kamo makabakal sa Shopee o sang mga klinika products. Gamitan nyo bala ang Kwan DTX Herbal Soap. Ang DTX Herbal Soap para na sa inyong aguya, para maghamis kaga, para pimple-free ang kutis ng atin ng mga teenagers. Kung si tatay naman kaspahon, butangin nyo sang D3 Bio. Ang unod ba lang sang D3 Bio? Ang unang inosnos nyo sa iyang scalp,

Baon si Ma'am Gina Borhan. Nabasahan ko ang iyang mensahe nga ginsend niya last February 26. Sili niya, dito lang Mimi Shine Pamati Radyo, maayong hapon, God bless. In-replyan ko siya, idlawman ko sa imo, Mamba. Thank you very much.

ibaloon nato ng aton kapalaran for the day. Today is June 25, 2026. It's Thursday, mga kagayfan. Cancer, June 22 to July 22. Kunaradara ang mga petsa, ang imong birthday. Ang imong zodiac sign is Cancer. So, aring imo kapalaran for the day. Paminsara na lang. Kung nga amalipayon kasubong, it's because nag-give way ikaw. Hindi lang niya kay ikaw galingon mo ang imo nga ginapaminsa. Leo, July 23 to August 22, likawan ang mangin agresibo. Kay kung very aggressive ikaw, mapalayo gid ang tao nga nagapalangga sa imo. Virgo, August 23 to September 23. Hindi mo pagpabayaan nga himuon ikaw nga kaladlawan sang iban. Libra, September 24 to October 23. Kinahanglan og yon kagid kun ano ang desisyon sang iban. Amulan ni kunong paagi para malikawan ang lainay sang buot. Scorpio, October 24 to November 22, maghalong sa paghambal. Base kung hindi mo pagbantayan ang mga tinaga nga nagagawa sa imo nga baba, mahuyan ikaw. Sagittarius, November 23 to December 21. Problemado ka man or hindi, may problema ka man or wala, makilala mo kung sinong imo matuduod nga mga abyan. Capricorn, December 22 to January 19. Sala na ang ginapaminsar sang iban nga wala nagalain ang imo nga buot. Galain ang buot mo, pero hindi pagpatinira ang kaakig dira sa imo nga tagipusoon. Aquarius, January 20 to February 18, mangin malipayon ang adlaw nga ini para sa imo. Ang matuod-tuod nga paghigugma, makita mo na. Makita mo sa buhat kag indi lang sa tinaga. Pisces, February 19 to March 20. Makaapekto sa imo mga desisyon ang wala pulos nga mga bagay. Kinahanglan mag-esep-esep. Pulo pa minsar ang may mga siguro mahimuon ka nga mga bagay. Ito mga wala pulos man bala. Makaapekto ini sa himuon mo nga mga desisyon. Aries, March 21 to April 19. Hindi ka mag-ugtas. Unang mga tao sa palibot mo, mga makulit, kag mga ulugtasan, pabay ilang sila.

0: News. PTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
1: May family history ba na kamuusong diabetes?
2: Mag-TDX 500 ka!
1: Mataas ba na ang imo blood sugar?
2: Mag-TDX 500 ka na!
1: Ang DTX 500
2: ang may powerful compound
1: nga nagapanubos ang imo blood sugar.
2: TDX 500! Garantisado!
1: Epektibo!
2: Aramis mo! TDX 500!
3: Storyhan ta karon ano bala ining cardiac arrhythmias. Kaupunta sina nga diskusyon si Dr. Ramil Uy, amon CEO. Dr. Ramil?
4: Kung may ara nga vital organ nga pinakatrabaho sa Sir GP, ang heart ang tao,
3: gusto,
4: ang hindi maulihi sa listahan.
3: Mm-hmm.
4: Imagine bala, magulang pa ang imong heart sa imong edad. So, ginaisip ni Tion nga ginpagwa ka sa iloy sa imong tiyan, ang edad.
3: Oo.
4: Pero ang heart, wala pa ka nagwa, ginaisip na.
3: Uh-huh.
4: Ang heart mo yag, start na beating isa ka bulan kag tunga matapos ka ginhimo sa ginikanon mo. Back to basics or GP, kung damo sang trabaho ang isa ka organ, dako man ang demand sinisang oxygen. So, just to say, nga taas man ang oxidative stress. Amo na nga wise gid ang desisyon ang pagmintinar sang super antioxidant, syempre ang DTX 500 kag Mighty C.
3: Oho, husto ano. So Dr. Ramil, ano bala ang ginatawag nga cardiac arrhythmias?
4: Botsilingon sang arrhythmias or GP is either ang imo heartbeat ang tuman kadasig nga ginatawag nila
3: tachycardia.
4: Or tuman kahinay nga ginatawag nila bradycardia.
3: Mm-hmm.
4: In other words, irregular ang rhythm sang pagbeat sang imo heart bangod sa disruption sang normal electrical system sini.
3: Mm-hmm.
4: Suno sa isa ka medical article sa GP ang atrial fibrillation kag heart failure duha ka kondisyon nga nagamanifest sang arrhythmia.
3: Mm-hmm.
4: Ang associated sa excessive amount sang reactive oxygen species. Tikabalo ka kita kun ano ang pangontra sang oxidative stress?
3: Mm-hmm.
4: Siyempre, ang antioxidants.
3: Uh-huh.
4: Ang mga tao bilang palakaon gulay, palakaon prutas, mm-hmm, malayo gidaya sa problema sa kurason. Pero kung palakaon kaya karne,
3: mm-hmm,
4: palakaon ka mga mantikaon, tamis, at problema kurason gidya.
1: Para sa matino nga dugo,
2: DTX 500.
1: Para sa healthy nga tayo,
2: DTX 500.
1: Ang DTX 500
2: ang may mataas nga antioxidant.
1: Nga amo naman
2: ang nagatilo sa imo atay.
1: Basta tilo ang atay,
2: happy kanunay,
1: DTX 500.
2: Masaligan,
1: epektibo,
2: DTX 500.
4: Ang DTX 500 kag Mighty C ang may mataas nga antioxidant properties. Amo na nga, hindi ginaya madula sa inyo nga lifestyle pag-prevent sa mga pila ka mga balatian, ang DTX 500 kag Mighty C or Pure C para makahatag sang nagakaigo nga protection sa mga cardiac cells.
3: Gusto, madamo sang possible ways nga magresulta sa arrhythmia ang mataas nga free radicals. Isa na diri amo ang pag-alter sang reactive oxygen species or ROS. When you say ROS, that's free radicals. Ah. Sa cardiac ionic currents nga amo ang nagakontrol sang heartbeat, may electrical pathway na siya, no? Conduction pathway. Ini man ang nagapromote sang cardiac fibrosis. Over time, ini ang nagadamage sang mga selula sang heart, leading to more serious heart conditions.
4: Mm. Although Sir GP, kalabanan sa mga kaso sang arrhythmias and benign like simple palpitation kag mga cases sang extra beat, no?
3: Mm.
4: Apang mayara sang mas delikado kag life threatening kaangay sang ventricular tachycardia nga possible man mangintunaan sang sudden cardiac arrest or gitawag na heart attack. Amo na nga dapat proteksyonan gid ang heart. Magkaon damo prutas, utan, may mataas nga antioxidant kaangay sang colitis na sa atong
3: colitis,
4: no?
3: Oh, spinach,
4: broccoli,
3: mm-hmm,
4: pinya, berries, avocado, walnuts, kag siyempre, kung gusto mo mas kumplito kag piho nga mataas nga antioxidant nga content, iadlaw-adlawon mo gid ang inom ang DTX 500 kag Mighty C or Pure C.
3: Gusto, kaysa DTX 500 kag Mighty C, hindi lamang heart mo ang makabinipisyo, kundi tanan at tuloy nga mga selula sang lawas mo.
4: Yes, so, correct nga Sir GP, take for example, ang diabetes.
3: Mm.
4: Ang consistent nga pagtaas ang blood sugar level sa dugo ang nagaresulta sa hypertension kag pagkadamid sang coronary arteries.
3: Mm.
4: Kung adlaw-adlaw kag inom DTX 500 kag Mighty C or Pure C, sarang nga mapanubo sini ang blood sugar, mapunggan ang pag-oxidize sa mga bad cholesterol, magatinlo ini sa imo dugo kag alagyan sini, gani kaya niya ma-prevent ang gitawag hypertension.
3: Mm-hmm.
4: A healthy blood vessels equates to a healthy circulation and of course,
3: correct,
4: healthy gid nga kurason. Assurance nga mahatag sang power combination sang DTX 500 kag Mighty C, te heart mo na ang nakataya ya. It's all about living longer and staying younger. Di syempre, DTX 500 Mighty C kag Pure C lang gid ang sabat sa sina nga problema.
2: Nagapalang dulong pala ang imo panulukan.
1: Magalingin pala ang imo nga uno.
2: Masami nagkapangihi.
1: Masami ginauhan.
2: Masi may diabetes ka na.
1: DTX 500 na.
2: Ang DTX 500.
1: Ang may powerful compound.
2: Nga nagkapanubo.
1: Sang imo blood sugar.
2: DTX 500.
1: Garantisado.
2: DTX 500.
0: DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy.
5: 1.5 K5 News.
6: K5 News FM.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful gid ko da ha.
2: We, matyag mo. Madala pa sa edit tsura mo.
1: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
3: DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
0: Spore Biotics. Makabulik sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabakon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Spore Biotics.
4: Oxygen gidlang ang pinaka-vital element nga amo ang makabulig regulate sang aton lawas nga ara sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
5: Kinabatyag ko for 3 years. Ang sakit bala sa akong nga abaga. Tapos ang palanakit sa akong nga dapa-dapa. Dugay ko nang siya nga ginabatyag. Pero may nakasiling sa akong nga magamit ako sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Gani yung testing ko. Nagbakal ko sang 5 kabilog. Nagamulan to gininom ko kada gabi 1 kabilog. Sa ulihin, nabatyagan ko na lang nadugla ang minod sa abaga. Kung ang palanakit sa akong mga tiil nyo, wala na dayon.
4: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
6: Ako si Danilo Brito. So kung dyan pagamit ko sa Muterna Capsule, kaya nga akong ginabatya, daw may mga bukol-bukol ko sa lawas.
7: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, mas
6: ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, nagkalakwa na na yan.
8: Muterna Max Capsule and Muterna Max Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
0: Gasakit ang tiyan, Max 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan, Max 4 Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Mag-Klinika Spore Biotics.
9: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
10: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
9: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
10: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
9: Clinica Deo Fresh. Available now.
11: Kapalo ba na ka mo? Gamay tatlo sang klase nga cancer. Sulod sa mata, iniamo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Nga gina-target sini ang aton iris. Lymphoma, ga-apekto sa puti nga dugo sang lawas. Mostly sa mga tigulan o sa mga tao nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma, cancer nga halin sa retina na mostly nag-apektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag-Eye Care Gold Capsule adlaw-adlaw para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold Capsule. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw. Eye Care Gold. Ina Reyes, isa ka certified Eye Care Gold and Eye Care Drops user.
12: Nagaburo na ako ng mga mata bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa ako nga tistingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Una ko nga nabakal ang Eye Care Gold Capsule. 3 times a day ko iniginainom. Kanami galik, nagnami akon panulukan. Ambal Manila, patuluan kumalang ako ng mga mata sang Eye Care Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Epektibo gid katama.
11: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
13: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
14: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
15: Cheers sa barkada nating
16: Night Shift! OT! Breadwinner!
15: Deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama.
17: Drink responsibly.
15: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
18: Red Horse Beer. Manamit.
17: Swabe sa kada tulo. Sulit ang inumay. Kasangga mo sa relax sarap.
18: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
19: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Swabe kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
20: Happy!
21: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
22: Playtime Entertainment. Born for happiness.
23: Playtime Entertainment. Born for happiness.
24: It's the best part of the day.

0: Ako.
1: Oh yes, that's right. Andito lamang ako, andito lamang yung K5 News FM para magbahalo sa inyo ng bonggang-bongga. Ang bilis na oras, sunod na alas 3:47 na oras hapon. Maraming salamat. Ito ang natapos ng ating The Big Mix. Bukas na naman huli. Alas 3 hanggang alas 4 oras hapon. Mga 45 minutes mo lamang ating music entertainment ho para sa inyo tuwing hapon. So kilikis na lang ho tayo bukas. Abangan na lang ho ang susunod na programa ng ating El Castigador. Makakapiling ho ninyo ka K5 Road sa Palma. Otra vez.

0: this away.
1: 101.5 K5 News FM.
2: D3, Bio, yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa tiin nga gapangluya imulawas, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio, D3 Bio.
3: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
2: D3 Bio, ang D3 Bio, yung may PCO. Ang Visio, yung may D3. Mga butika.
4: D3

o pangaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramon.

0: Beauty Soap, magaspang mapanit. DTX Beauty Soap, dala o magputi. DTX Beauty Soap, puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap,
0: bakal na sa mga butika.
1: Sport Biotics, makabulig sa pag

0: Iatugas ang mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
1: Oxygen gidlang ang pinaka-vital element nga amo ang makabulig regulate sang atong lawas nga ara sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
2: Kinabatyag ko for 3 years ang sakit bala sa akong nga abaga, tapos ang palanakit sa akong nga dapa-dapa. Dugay ko nang siya nga ginabatyag. Pero may nakasiling sa akong nga magamit ako sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ganit yung testing ko. Nagbakal ko sang 5 kabilog, nag-amulan to gininom ko kada gabi isa kabilog. Sang ulihin, nabatyagan ko na lang nga natugla ang minyod sa abaga kung ang palanakit sa akong nga tiil nyo. Wala na ngayon.
1: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
3: Ako si Danilo Brito. So, kung siyang pagamit ko sa Muterna Capsule, kaya nga akong ginabatya, daw may mga bukol-bukol ko sa lawas.
4: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, mas
3: ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, nagkalakwa na naya.
5: Muterna Max Capsule and Muterna Max Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
0: Kasakit ang tiyan, Max 4 Biotics. Nabutod-butod ang tiyan, nag-indi matunawan, Max 4 Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Mag-Klinika Sport Biotics.
6: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
6: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
7: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh. Available now.
8: Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na maghulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagdapna sa mga nagkalain-lain nga sahi sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops.
9: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
10: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
11: Cheers sa barkada nating
12: Night Shift,
11: OT,
12: Breadwinner.
11: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
13: Red Horse Beer. Manamit, suabe sa kada tulog. Sulit ang inumay. Kasangga mo sa relax sarap.
14: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
15: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
16: Happy!
17: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
18: Playtime Entertainment. Born for happiness.
19: Playtime Entertainment. Born for happiness.
20: It's the best part of the day.

0: pangarap mong trip, Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
2: Para good mood,
0: Eurotex, the sleep specialist.
3: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Lohas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Bangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: Ang programa nga ini may arap mga sensitibo nga isena nga hindi nagakabagay sa mga bata. Kasubong sang pagpang-abuso, pagpatay, sexual, kag-droga, estrikto nga paggiya kag pagpahangop ang kinahanglan.
5: Sa tagsa kapagpitik sang takdan, may nagakatabo nga krimen sa nagkalain-lain nga bahin sang kanilang. Pagpatay, pagpanglugos, pagpangawa. Ini nga drama, gintuyong ipabati sa inyo. Hindi lang agud makalingaw, kundi maghatag sang pagturunan kag magpanumdom ngang paghimo sang krimen gina pakamalaw. Updidin nyo kami kag atong tukibo ang tagsa ka misteryo nga nagalikop sa tagsa ka mga krimen nga amon hatagan kabuhi diri sa aton makahalawat hawat nga drama sa kahanginan nga ginatig-ulohan. Rehas! Rehas! Nga ginadulot sa inyo sa K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon.

0: Mayong hapon mga pinalangka namon nga mga tagpalamati. Padayunon natong subong sa pagsipad-sipad ang patahong mga kasugpon sa katong drama sa kanginan. Inyo gid makuhaan sang leksyon. Gaginatig uluhan. Rehas sa kasaysayan.
1: Supladabe!

0: Ay, nga nagahibi ini? Ha? Gabi girl, nano ka day? Ay, sus, ga. Basi ginamingaw ni sa iluya.
1: Day, anong problema, ha? Nga gusto mo magbalik kay mama mo? Mahili ka bala na gustuhan din sa balay? Iprang ka bala kay papang agud nga makaibaluman ako kung anong hindi mo nagustuhan din.
0: Ga, nasubuan gani na guro. Siyempre nahidlaw sa iluya.
1: Iba, mahimo bala? Hipusanay bala? Abi, paliog lang. Bayay kami anay din ni Bigger. Agud nga, makaistorya kami sang mayo. Abi, palihog lang. Guwatoblanay.
0: Aay ko. Kwanda. Pwede pong gul. Basi ko, isugid yun ko na karoon sa amayang. Ginasakit ko siya. Tapagin ko sini.
1: Bigger, ano man? Abi, niyo iba, palihog lang. Guwatoblanay. Mistorya kami.
0: Dali lang, gitbala. Dali lang ko. Mahipos na ko.
1: Sige. Day, ano man? Abi, sugiri si papang. Abi, bebe. Hapayon kong buhok mo, kay nagatabo na sa guya mo.
0: Adlaw kay man, nagatanga biko nagalakat.
2: Ay, kaya na pong kuya. Uy, ko na pong kuya.
0: Ay, na pong kuya.
2: Sakit mo ko.
1: Yay ba? Matuod ba lang naging sakit mo si Bigger? Matuod ba lang?
0: Hindi matuod, ina. Gagbaw, Diyos ko. Bung kahadlo ko lang yung magpatupas sa batang ina. Bigger, ano ka man yaman? Kung gusto mo magpauli ka kay mamang mo, hindi ka naman pagpungga ni papang mo, ah. Hindi lang ipagguba. Hindi ko ipag-imu-imu isang istorya nga makaguba sa relasyon namon.
1: Oh.
0: Kalahain man sinabi, girl man. Kaayos ang pagbaton ko din sa imo sa panimalay ko. Amuhon mo ako sina.
1: Big girl? Ano ka nga bata, man? Kuha magigurong malaway nga batasan sa ilong mo, ay. Grabe ka, no? Bata ka pa, dumayo ka nagit mag-imu-imu sa istorya, ha? Buas, first trip sang bus, pasakyon ta ka.
0: Na!
1: Kagpapulion, ha? Tag-ining tanda, eh. Amo na ining katapusan mga pagpalapit rin sa ako. Nakabati ka? Amo na ining katapusan tanga pagkitay. Himos!

0: ang pasahero nga nagkapanaos na si Cole ngayon na, daw, uy! Bata man na Nermina, oh.
1: Uy! Ay, halo, ha? Nga nagpuli na siya.
0: Gani man? O, warak? Ara na siya. Sugotaon ko sa bala. Oh, day! Bugat ng bag mo, oh. Abibi! Akong bakwata sina.
2: Hindi na, ah. Sarang ko niya.
0: Ba? Sublada ba? Ginsnabi ako, oh.
1: Suplada sa iyan, no?
0: Bao! May adlaw ko kitsa ako, na. Duhagi ka mo sang iloy mo nag-snap sa akon, ha? May adlaw kitsa mo sa akon! May adlaw kitsa mo!

0: Aran. Ay, salamat. Tapos ko na impake ang mga bayo ko. Nay? Uti, ikaw na lang di bahala sa balay, ha? Dugay-dugay, maabot na si Rami. Sugato na niya ako sang tricycle dito sa ubos, ho. Kay kargahan namon to sang dala ko.
1: Eh, mas mayo, gani nga ako na lang isa diri, ah. Ikaw yun aton, ha? Eh, basi kong tilaw-tilaw naman ang relasyon mo kay Rami, ha? Libakon kagid sa mga kasimariyota, de. Libakon kagid! Ay, nga daw, hindi ka mabuhi kung wala lalaki.
0: Ay, labot ko man niya sa ihambal nila sa ako niya, nay. Pahambalalan sila, ah. Asta magkalaiwit-iwitan ang baba nila. Basta ako, ya, lipay ko, ya, nga may makaupod na ako sa pagpangabuhi. Kag, makabalos na gid man ako kay Carl? Abiya, siya lang makahibalo magpangita uyab, ha?
1: Ang balos-balos nga ina, abi mo, Armina. Ay, hindi, gidi naman nami. Basta tarungan lang pangabuhi mo, ya, ah. Eh, may nagpanuktok, oh.
0: Ay, ako na lang maabrinay, ah.

pangaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Girl, buligi ko bi-edit picture. Dapat beautiful, git ko da, ha?
2: We, matyag mo. Madala pa sa edit, tsura mo.
1: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya, how?
2: Ay, syempre. BTX Beauty Soap.
3: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
4: BTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
3: Spore Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori. Nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika. Spore Biotics ka.
5: K5. News FM.

0: kanya. Batasan ang kalita ni Papa niya. Hindi nangin ka tayo magbalik yan.
1: Bruha ya? Pangamuyuon niya lang nga hindi magtabu ay ang banas namon nga duha. Kay kun matabu ina, inusnus ko gid siya. Uy, ari na si Tito Murami. Bigirl, buligi ako bitbit sang mga bagahita.
0: Mang, dinta makadto haw. Bag-ulang ko gani inagabot.
1: Ay, big girl, dito na kita maistar sa pihak nga purok. Kay mapuyo na kami ni Tito Murami.
2: Oy, Day! Ang mga da... Bay! Uy! Si big girl man niyo.
1: Ay.
2: Abi ko ato sa kay Papang niya.
1: Ay, nagpauli siya ah. Kay ginapinta siya sa sang ulo asawa ni Papang niya. Ay, Rami, ay, hindi pwede nga ibilin ko diri
2: si... Kaya hindi kailan ko magsugot niya ibilin mo sa diri.
1: Ay.
2: Big girl, hindi ka magkabalaka. Magiin malipayo ng pamilya ta. Hatagan ko ikaw sang matahom nga panimalay. Kabuni mamang mo. Kay palangga ko kamo eh. Inagidang ina pangako ko.
1: Ay, Rami, salamat gid ha. Salamat gid. Hulog kagid sang langit sa amon nga mag-iloy. Hulog kagid sang langit, Rami.

ang banak ni Rabi ho. Dalagita da, pero dawala buot. Nagahadul ng dukan. Agang iya. Agia flower. Siapa saja kapayo? Flower. Hala. Nagapalalig ka naman ang ugat sa balanghoy. Hay. Kanamit nga bata. Ay, kanamit gid. Ipautuas ko na lang, hindi. Ipanautuas ko lang at nagibasi. Masakitan ko po soon. Ato, tinbubuan niya sa aga. Sa isa kakabo, gatubig. Ang iya bulak. Dalawugas. Ay, Ako pala ang baugas na, ay. Ma, palamuti ginakaroon sa katinlo, bro.

0: Big girl! Big girl!
1: Arbida!
0: Ay!
2: Kagi tawag mo si Big girl. May sugo ka?
0: Ah, oo, tay. Kay mapakuha ko tan isang dahon sang saging nga iputos ko diribla sa aluping nga balinghoy, ho?
2: Ah, adali lang. Kay pukawon ko siya. Basi natulugan na to. Kay nakita ko siya kay na nga nagahigda sa supa sa ibabaw.
0: Ay, sige tay. Salamat gid ha. Lihog lang ko pukaw sa iya tay ah.
2: Aho ah.
0: Ay, salamat. Kadibuenas man sa ako na. Nga hindi lang si Raming nagapalangga sa amo ni Bibi Girl. Pati man si Tio Darlino, nga amay ni Rami. Ay, maayo pang iban nga tao. May amor pa sa amon nga mag-iloy. Ay, salamat kay Diyos ko. Naginhatagan mo pa ako sang makaupod nga mabuot. Kag mapinalangkaon. Salamat, good Lord.

0: kaya ba, ha? Kamuok sang tulog ni Big Girl, ho? Hari naman. Nagsako naman ang pitik sang dugan ko. Kagsang mayor nga ugat sang balanghoy. Hinay-hinay, hikapon ko bi ang bao. Ay, ari na, ari.
1: Lolo, Darlino. Nga, ari ka din sa tupad ko, ah. Ginikapong ako na nuhay.
0: Hoy, hipos, ha? Nukay ka nga, pataka, ha? Ano nga ginikap? Gadamgo ka guruy mo, ya. Ginpapukaw ka ni nanay mo sa kon. Kay maguha kita sang dahon sang saging, ay putos siya sa alupi kay baligya ya, boss. Ginuyog talang ka, ya.
1: Do, may nagkikap kaya sa kon niya.
0: Ay, ambot, hibuda. Mauna ako sa kasagingan, ha? Sunod ka. Dala ka sang sako, kasudlan ta sang dahon sang saging. Kay lahubon ta na lang adaan. Dito sa kasagingan. Ha? Ah, nasiga na!
1: Nagsugit ay handsome matuod si Chot Darlino. Nga wala yakin tandog ang akon nga. Kay linit ah. Nalainan ako nga daan siya manulok. Doyawa, balatsura, yabalaw. Bantay ka lang katigulang ka, ha? Kaya wayong talaga permi, ha? Wayong talaga.

0: si Lolo Darlino man. Lolo Darlino! Sadiin ka man! Dito, ayun wa. May kasagingan pagit sa ubos ng bungyod, ho. Nakapoy mo niman. Di na to sa man. Madulog na lang ko to pala.
1: Okay!

0: News FM.
1: High blood pressure o kon hypertension, isa ka serious condition kung sa diin makatugas ang coronary heart disease, heart failure, stroke, kidney failure, kag pila pa gyud ka mga health problems. Ang sobrang puwersa sa pagtulod sang dugo sa aton mga arteries magatugas ang damage sa aton lawas. Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ginapanormal ang heart pumps agon nga mag-insakto ang pagdala sang blood vessels sang dugo sa bilog naton nga lawas. Kung ikaw may high blood pressure o kung hypertension, i-Dr. Pinoy Squalene Capsule. Subong na!
2: Moderna Max, Max Epektibo.
3: Ako galit si John Ray, dahil sa sumili, sakit ang akon nga, lawas kag ang akon niko. Subong nga, nagainom ko sa Moderna Plus kung pamatyagaan ka mag-ana.
4: Moderna Max Capsule and Moderna Max Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
5: Gasakit ang tiyan, Max 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan, at hindi matunawan, Max 4 Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika, Max 4 Biotics.
6: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
6: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
7: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh. Available now.
8: I Care Gold Capsule. Ang kapsula gagitungod obra para sa mata. Mas epektibo pa. I Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gaginpapaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na ipapanulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, gaglucoma, mag I Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang I Care Gold Capsule. Kaupot sa pagbutang sang I Care Drops at ang I Care Gold Capsule, mabakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.

damo pangaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.

0: Presa umaga.
1: DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: 1.5 K5 News. Oras ang K5 News FM, alas 4:30 na sang hapon.
3: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number 1. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: El Castigador!
3: Ang tinig ng bawat mamamayan.
4: El Castigador!
3: Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian.
4: El Castigador!
3: Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan. El Castigador!
4: El Castigador!
3: At ngayon, narito na ang inyong Castigador ng Bayan, K5 Rhodes Palma!

0: Jackson Gina Bigos. My pani tugan jack beer si pya.
1: Welcome mga Kaki 5 sa ating singa pala tuntunan. Mayong hapon sa ating singa mga suki nga tagpalamali sa bilog gaman nga syudad sa Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Kumusta Western Visayas? Kumusta kita na Negros Island Region? Sa din gaman nga bahin sa kalibutan, nagapamati ka mo mga Kaki 5 sa 101.5 K5 News FM Bacolod. And of course mga Kaki 5, ginaupdan ako sa akong singa mahangkilan nga mas paring partner sa technical side. Opo, si kay Kaki 5 Raymond the Master Pogi Alcantara, kag si Kaki 5 Adrian Gantalaw, ang Loyloy 4, ang Butchog Ocho. Ako na si Kubas Nalagad, si Kaki 5
2: Rhodes Palma. Rhodes Palma El Castigador.
1: Live kitang mabatian sa atong mga Facebook pages, mga Kaki 5 sa K5 News FM Bacolod 101.5 kag K5 News FM Negros Island. Sa atong mga suki nga nagapamati dira mismo sa Mysore nga bay sa Negros, nagaungot naman ang 102.9 K5 News FM Cabancalan City. Kapinagid ang 100.5 Radio Mascovado Swell FM sa may CPSU at ang 89.7 K5 News FM sa Gay City. Mga Kaki 5 yo, sa aton singa mga suki nga nagahiwat karon singa sa kadlawan,

0: Happy, happy, happiest birthday sa mga nagahiwat karon sa ngila sinir kadlawan. And belated happy birthday kahapon and advance happy birthday naman para buwas. Mayo na daga pagpamati dira mismo sa may barangay uy sa may Bulata sa may Kawayano na nagaungot na sa tong pagpangalagad sir birthday subong ni Ruan Verde Flor. Mayong hapon da kay Ruan, happy happy birthday TY gida. Sa kay Papang Jun Ramos Lidia William Roslyn Dilicana nagpamati man and si Papang Jojo Eduardo Galuna Jr. Papang Erning Poderoso Marikis Navarro, Mark Anthony Marcelino, Leonardo Relos, Kenneth Tiongko, mayong hapon lang Idol Rods, Team K5 News FM Bacolod, salamat gid ha. Roslyn Lika na mayong hapon sa kay Net Tadlas Salya. Susan Gillian na nagpamati man. Rona Unilongo Diosana. Gina Purano mayong hapon. Alas 4.36 na, sugdan ta na ni magka-K5 para madamu-damu ta nga mga balita gabaga tutukan sini nga hapon. Actually, magka-K5 kon na nagligad nga may nadlaw na may nagkagtudri sa K5 News FM Bacolod. Nagkagtudri ang mga pipila ka mga ginikanan na nagpautwas ka nagpangayo sang tabang sa K5 News FM. In line ni magka-K5, na sa problema sa eskwilahan dra mismo sa may amaw. Kaya suno sa ilang reklamo, ginatubang gito namon ni ASM Marv Aranuaz. Ginistorya gito namon kaya gina paididan kung anong problema nila. And they told us nga ang ilasing graduating grade 12 students ang hindi ipagpasakaon sa intablado. O halinto sa 100 pinato o 250 pa sa sobra. Plus na naog sa 180 hasta nga na naog na lang sa 94. Ti subong nag-init ng ulo sa mga pipila ka mga public officials especially si Congressman Albie Benitez kaniya do hindi niya nami ginhimo sa ang ama kaya do gindulaan nila ya kinamatarong ang mga kabataan nga magsaka para makagraduar. Ti lakip na dito ang isa ka valediktoryan nila. Hamakon mo yung mga kakipay, valediktoryan, di aksaka sa entablado mo. Tinangakig na, kagsubong hapon, do may update kita. Kaya ang ama Computer College by kakipay, ginpapanaugan na sang notice of violation sang city legal office matapos nga wala inisang permit to operate. Alright! Sa pagkalain, no, ti pertisin yung kaisog and may naghambal pa to nga staff sang ama sa kakipay niya, ti anong mahimo bisang K5 bihaw na nagpa-K5 gid kamo? O tiara na sabdan nyo sagi kamo kaisog wala man kamo galiya permit to operate na. O ti karon kay gipadaugan kamo sang notice of violation sang city legal office. So dapat siguro tanan nga may eskwelahan ni pangchikon. O kay ti kun sa mga radio stations kadi ti kami gida pang-check man dimo. O sa eskwelahan gida pang-check dapat kun may mga permit na sila to operate. O trabaho sa aton syudad. O tikon radio stations K5 din permit niya gina-check di kaguna monitor. O ti chikon man na pareho man iban ng mga radio stations basi wala man na permit to operate man. O diba? Tingin na siya chikon tato ang K5 basi wala niya permit to operate wala na lisensya. O tiyan mo man ang iskulahan. O dapat ya hindi kita nga mangin siling da hindi single out lang ng ama ho. Tanan nga may eskwelahan, nga mga private schools nga nagatudlo halin sa elementarya, high school kag college, i-chikon man ako may mga permit to operate na ako may mga licenses na dat sila para at least mapunggan naton o mapaiway naton ang kaangay sini nga problema. Itutukan na nagkaroon po si K5 Wilson Villana. And of course, but before sina, check na si K5 Shine Lacson. Kay may nagluntad nga isa ka pertiman kakusog 7.2 magnitude nga linog sa isa man niya. Oh my goodness, oo, sa Venezuela. O, ti-check ta ni Karon, Marika K5, hibaloon ta. O, ti ambal, ganit isang kilala ko niya, pangwarta ko nung galaw nila, kay Drasi ako nung nag-graduate. Kagbantayan yung mga K5 by an isa man nga nagreklamo dere sa K5 News FM. Isa man ka pribado nga eskwilahan. Diri sa Negros Occidental. Halong-halong na kamo ha. Kita mo damo na diri ka panugid, especially sa isumbong mo kay Dulfo. Nya, sir, may isa man di kay eskwelahan nga nagpanukot. Daw dako-dako tong amount, but sige, i-verify ko lang na. Daw masubra ko no 100 mil. Ang chat sigit sa akon, 145k mo. 145,000. I-check ko lang yes na ding message sa akon. Ibatayan nyo kay gina-check din aton. Tikon ka mo, diring maiguan. Time na guro nga mag-kwan ka mo. Mag-pulo panilag di kayo. May nag-reklamo na diri sa K5 News FM. Aryo, dilinggid ha. Ipa-check ko din magka-K5. Ari. Sa diin, sir, hello K5. Pwede magreklamo sa isa ka eskwelahan. Nagapanukot o kung nanukot, nanukot na meaning tapos na, nanukot sang 145K for internship. Ha? Pero wala nakadayon ang estudyante, nakagraduate na kag nag-internship man sa iban nga lugar. Pero ayaw ko na mag-refund ang school. Buperti ka dako sa nga binayran ba? Sa lain siya nag-OGT. Pero gusto ito tayo ipa-refund ng 145 milya. Kadako ng amount, I don't know kung tuod ni. Sige lang, i-check talang na. May eskwelahan ni siya nga gin-mention sa akon. Pero ti subject to be confirmed pa niya, no? So hindi ka mo magkakwana, hindi ka mo magkaluya. Pabalo ka mo di sa amon kay para tutukan tani kag labuton ta para matagaan sa nagakaigo nga solusyon. I-refer ta sa nagakaigo man nga otoridad. Ti bulo bantay da kun kamudang naiguan ti pulo pangaman ay tawgi na ni nga daan ang tagiyas ni nagchat sa ako, no? I-settle na ni samtang way pa niya matutukan gid mayad. This would be a wake-up call sa mga eskwelahan nga sagi kamo tagahimo-himo sa nga kabalastugan. Kayo you know what? Hindi lang niya ang responsibilidad sa eskwelahan. Correct me if I'm wrong, ha? Ang hindi lang niya obligasyon kag responsibilidad sa eskwelahan nga tudluan sa kinaalam ang mga kabataan mo. Dalon tapagid kung paano mga buhi sa insyakto na may dignidad, no? May integridad. Kag wala iya nagapalapaw. Alright! Di karon ang inyo naman diri ang mandato bilang eskwelahan, ang inyo sing code of conduct, wala man gani kita tuman, paano ta ba na karon ma-impart ang aton sing kinaalam sa mga kabataan kay kita mismo first violator man? Di ba? So dapat tutukan tani magka-kipay kay kugis as eskwelahan ni Abi naton, nakagraduar na sila, but yet ang aton patakaran sa eskwelahan do hindi man gagani ya nami. Damo man kita nagalapas ang kwan, kasuguan ta sa eskwelahan da. Alright! Why mata nagatuman? Ti first violator ka mo, and then educator ka mo. Oh, come on! Alright! Check ko dahil si K5 Shine, balikan ko na karon dugidugay. Kaya may istorya magkukaroon sa inyo, ah, no? Namin isang lesson para sa mga ginikanan ka mga kabataan para malikaw kita sa kaangay nga insidente nga naglunta dito sa may Tacloban City. Check ko sa K5 Shine sa mga dalagkok ng mga balita nasyonal kag international. K5 News FM Live Report. K5 Shine, ibalita mo!
1: Bao, halong-halong, gid ka mo da kay Dulfo, kay base ko magpuro ramos ang luha ninyo.
0: Dulfo, gidya ba? Grabe, basta ikaw gani magambal sang Dulfo, do ma'am Jai, do matiyag ko, do gakurog, unod ko mo.
1: Hindi, sirod, sakit ni nga kwan mo. Ining natabo lang sa mga estudyante, sakit ni siya para sa mga giniganan.
0: Yes.
1: Amo na gani si Linko, halong-halong kamo kay Dulfo.
0: Ti,
1: amo na lang nga natabo sa kalibutan.
0: Ayo, grabe na gid. Ti, K5 Shine, update tabi sa natabo nga linog, 7.2 and then sa pinatong isa, 7.3?
1: No, it was 7.2. And then after a few seconds, isa pa din kamabaskog na linog ang nagluntad sa Venezuela and 7.5 magnitude naman ang iyang kabaskogon. Amo ni si Rod,
0: grabe.
1: Alas sa isne sang hapon o sang gabi sa Venezuela, una nga nagluntad ang 7.2 Baskog-baskog si Rods, ang kadalumon was only 13 kilometers.
0: Hala ka nabaw.
1: So nabaw. Uh-huh. So baskog katama.
0: Yes.
1: Pagkatapos ang pila ka segundo, tumayog na naman.
0: Agoy.
1: Pero mas mabaskog si Rods. It was 7.5 magnitude kag ang kadalumon 10 kilometers.
0: Hala. Do pariyo lang ni Kaki 5 siya nga kristal ginsintak una. Nasintak sa 7.2, ti sa 7.5, ano yung matabo sa sintak? Na o kung may guna, na o kung may balana ng kristal?
1: Wasak. Si Rod.
0: Sus, my goodness.
1: Pagkatapos si Rod, nantay ugman ang Japan. 7.2 magnitude naman. Pero ang kadalumon was 50 kilometers.
0: Dalom-dalom siya dutay.
1: 6.9 ha. Uh-huh. O hindi siya 6.9 kaya ang initial report or initial data nga din pagwa 6.9. Pero ang siling sa Japan it was 7.2 magnitude pero ang kadalumon was 50 kilometers.
0: Huyug.
1: Amo na si Rod.
0: Kakipag siya samtang nagabalita ka may ginapakita dari nga mga video. I don't know kung sa diin nga building dapuno ka aso kagang tayog sa Venezuela grune no kay ti ang ilasin nga lahi o do Venezuelan gid so diri na una ning pagtayog kaki 5 Adrian ining 7.3 ni nga daw sa basement sila sa may dinhi Simon Bolivar International Airport in Mike ano ni ba no magbasa man Mike Kesha Venezuela kaki 5 Shine
1: yes oo
0: abi
1: segundos lang naman ang balot eh.
0: Sus, my goodness.
1: Una, 7.2, segundos lang, way ganit ka lang. Sa kaminuto, nagtayog na naman, 7.5. So, muna nga nagkalaros dakin ang mga building.
0: Uh-huh.
1: Ikaw ng kadalumon is only 13 kilometers and 10 kilometers natural sa roads. Magkalaros dakin na ang mga buildings sa Venezuela.
0: Puwerte.
1: Actually, may isa pa din ka lugar sa Venezuela na wala pa din malabot sa mga rescuers kag wala pa din nakakuha sang datos ang ilang interim president kung pilagid ang nagkalasamaran or nabawian sang kabuhi. But we have right now 32 ka mga amuning datos na nakuha natin right now. No? 31 ang patay sa Venezuela and masobra sa 700 ang mga nasamaran.
0: Ay, grabe.
1: Ang pinaka-masiling naton isa no, sa mga nakaangkon isang tuman na kahalikan amo ining lugar na Lagwara.
0: Aryo, so, amuning aftermath no, nga makita na munsubong sa video nga dumatsyag kuya kakipab siya dogin inap lang nag-usmod na gid ang duta kag ang building nag-collapse na gid yung daw gintaklob na lang yung kwano? Grabe yung agyo.
1: Baskog-baskog actually si Rods. Ang capital city sa Venezuela nga Caracas.
0: Aha.
1: Uh-huh. Amo ni ila nga capital city. Damo man sang nagkalahalitan ng mga puluy-an kag mga residential buildings si Rods. May actually kadamo makita mo samtang nagapatigayon sang rescue operations uh-huh. Ang mga otoridad dito may mga nagahulat na mga bana may nagahulat na asawa na inang nagatalangison bala sa road
0: uh-huh.
1: Nalubong buhi ang ilang sini ng mga kabataan and other members of their family so muna subong ang sitwasyon dito sa Venezuela but right now we have 32 na ang kadamoon sa nagkalamatay and masobra 700 ang nasamaran.
0: Ay, grabe.
1: So far, ang nakuha na ito na dato si Rod and nagapadayon pa ang mga rescue operations. Sige pa ang kalkal nila sa mga nagkalalubong and hindi pa din nila masiling na amo na lang din na ang kasualidad o ang mga fatalities because suno gani sa USGS basi maglampot sa 10,000 ang kadamuon sa mga nagkalamatay or malampot pagid saya 10,000 sa roads. Amo na ang estimate sang USGS. And amo ni una mo nga nagkuha sang or naghatag sang information sa international media si roads angot sa siling mabaskog na linog nga nagluntad dito sa Venezuela. Before ako magbiya, Sir Rod, I think importante ini nga may banuan man sa publiko. Ining may angot bala sa natabo na tuyo or plano nga pagpangataki pagid sa isa ka eskwelahan dito sa Leyte. Tacloban City is a part of the province of Leyte. May isa pa din nadira ka lugar, inintolo sa National High School. Sa banwa naman isang Tolosa. Leyte sa gihapon sa probinsya sa Leyte, yes. Tolosa National High School. Nagkaag-kaag man kagabi si DIOG Secretary John Vicrimulya, kaging pabalo siya ni Senator Bam Aquino na may isa pagid kapag pangataki na posible magluntad sa Leyte o sa probinsya sa Leyte pagkatapos sining Tacloban incident. Kay Sir Rod, may isa pagid dali kababayi na 14 anyos. Babae, 14 years old, grade 10 student, naghimo siya sa madamo na Facebook accounts. And sa account na ito, o sa mga account na ito, ginpalap kanya ang impormasyon na may matabo pagid na pagpangatake sa isa ka-eskwelahan sa Leyte. Amo na ning target or ang gintumo dito ng eskwelahan is Tolosa National High School. Mayo lang din kay T, siyempre, basig man si DIOG Secretary Rimulya, nagpakigangot siya sa CIDG, bininvestigahan, naglakta, naginiyadali si Rods ang information sa social media. So, bininvestigahan nila na nakapakigangot sila sa 14-year-old na suspect, nabalaan nila kundiin, ginistorya nila, and then immediately na-delete ang post.
0: Uy.
1: Ang siling ni CIDG, ni DIOG Secretary Rimulya, na wala man kunos ang kapasidad or wala sila pang masiling naton abi access sa armas. So, ining babae or ining 14-year-old na suspect, kalakip ang iya sininga pamilya. So, kabay pa na matak na inisa, no, ining mga pagpangatake sa eskwelahan dito sa probinsya sa Leyte. Report, gikan sa News Center ni si Sunshine Lacson para sa kampiyon na balita, Serbisyo Publiko, Kagkalingawan sa Negros, K5 News FM.
0: K5 News FM. Live report. Maraming salamat kay K5 Shine Lacson. Simo sing balita. Ay, grabe ang Venezuela, no? Nagligad madumdumanta ang president nila nga si Maduro. Mutong gintakop naman ni US President Donald Trump. Ti ang acting president sa Venezuela. Subong si babae ni, no? Ang acting si Delcy Rodriguez. Ahay. Masubo, no? Tatlo, duwagid kasunod-sunod, 7.1 to 7.5 forte. And 32 na nagkalamatay, kagsobra, masubra 700 na ang nagkalapilasan. So, still counting pa na, kay kabalugta, ang ibandera, gakalatabunan man. Puwerteng linugay, so pati Japan, nalabot naman. Halintuya sa may Mindanao, Venezuela. So, bilog ng kalibutan, ginatayog na sang linog. Ay, oo. Mabalik ko, anay, mabuhay ko na commercial, kay pagbalik ko, matutok na kita sa mga pipila naton ka mga balitang lokal pagkatapos ng pipila ka mga importante ng mga pahanumdum.
2: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM.
3: DTX 500. DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis vicin that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
2: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
4: May family history ba na kamuusong diabetes?
5: Mag-DTX 500 ka!
4: Mataas ba na ang imo blood sugar?
5: Mag-DTX 500 ka na!
4: DTX 500
5: ang may powerful compound
4: ganagapanubos ang imo blood sugar.
5: DTX 500
4: garantisado,
5: epektibo,
4: aramis mo. DTX 500
6: Storyhan ta karon ano bala ining cardiac arrhythmias. Kaupod ta sina nga diskusyon si Dr. Ramil Uy, amon CEO. Dr. Ramil?
7: Kung may ara ang vital organ nga pinakatrabaho sa Sir GP, ang heart ang tao,
6: gusto,
7: ang hindi maulihi sa listahan.
6: Mm-hmm.
7: Imagine bala, magulang pa ang imong heart sa imong edad. So, ginaisip ni Tion nga ginpagwa ka sa iloy sa imo tiyan, ang edad.
6: Oo.
7: Pero ang heart, wala pa ka nagwa, ginaisip na.
6: Uh-huh.
7: Ang heart mo ya, ga-start na beating isa ka bulan kag tunga matapos ka ginhimo sang ginikanon mo. Back to basics, Sir GP. Kung damo sang trabaho ang isa ka organ, dako man ang demand sinisang oxygen. So, just to say, nga taas man ang oxidative stress. Amo na nga wise gid ang desisyon ang pagmaintenar sang super antioxidant, syempre ang DTX 500 kag Mighty C.
6: Oho, husto ano. So Dr. Ramil, ano bala ang ginatawag nga cardiac arrhythmias?
7: Botsilingon sang arrhythmias or GP is either ang imo heartbeat ang tuman kadasig nga ginatawag nila
6: tachycardia.
7: Or tuman kahinay nga ginatawag nila bradycardia. In other words, irregular ang rhythm sang pagbeat sang imo heart bangod sa disruption sang normal electrical system sini. Suno sa isa ka medical article sa GP ang atrial fibrillation kag heart failure duha ka kondisyon nga nagamanifest sang arrhythmia ang associated sa excessive amount sang reactive oxygen species. Tikabalo ka kita kun ano ang pangontra sang oxidative stress? Siyempre, ang antioxidants. Ang mga tao bilang palakaon gulay, palakaon prutas, malayo gidaya sa problema sa kurason. Pero kung palakaon kaya karne, palakaon ka mga mantikaon, tamis, at problema kurason gidya.
8: Para sa matino nga dugo,
9: DTX 500.
8: Para sa healthy nga tayo,
9: DTX 500.
8: Ang DTX 500
9: ang may mataas nga antioxidant.
8: Nga amo naman
9: ang nagatilo sa imo atay.
8: Basta tilo ang atay,
9: happy kanunay,
8: DTX 500.
9: Masaligan,
8: epektibo,
9: DTX 500.
7: Ang DTX 500 kag Mighty C ang may mataas nga antioxidant properties. Amo na nga hindi ginaya madula sa inyo nga lifestyle pag prevent sa mga pila ka mga balatian ang DTX 500 kag Mighty C or Pure C para makahatag sang nagakaigo nga protection sa mga cardiac cells.
6: Gusto madamo sang possible ways nga magresulta sa arrhythmia ang mataas nga free radicals. Isa na diri amo ang pag-alter sang reactive oxygen species or ROS. When you say ROS, that's free radicals. Sa cardiac ionic currents nga amo ang naga-control sang heartbeat, may electrical pathway na siya, no? Conduction pathway. Ini man ang naga-promote sang cardiac fibrosis. Over time, ini ang naga-damage sang mga selula sang heart, leading to more serious heart condition.
7: Although Sir GP, kalabanan sa mga kaso sang arrhythmias and benign like simple palpitation kag mga cases sang extra beat, no? Apang mayara sang mas delikado kag life threatening kaangay sang ventricular tachycardia nga possible man mangintunaan sang sudden cardiac arrest or gitawag na heart attack. Amo na nga dapat proteksyonan gid ang heart. Magkaon damo prutas, utan, may mataas nga antioxidant kaangay sang colitis na sa atong
6: colitis, spinach,
7: broccoli, pinya, berries, avocado, walnuts, kag siyempre, kung gusto mo mas kumplito kag piho nga mataas nga antioxidant nga content, iadlaw-adlawon mo gid ang inom ang DTX 500 kag Mighty C or Pure C.
6: Gusto, kaysa DTX 500 kag Mighty C, hindi lamang heart mo ang makabinipisyo, kundi tanan actually nga mga selula sang lawas mo.
7: Yes, so correct nga Sir GP. Take for example, ang diabetes. Ang consistent nga pagtaas ang blood sugar level sa dugo ang nagaresulta sa hypertension kag pagkadamid sang coronary arteries. Kung adlaw-adlaw kag inom DTX 500 kag Mighty C or Pure C, sarang nga mapanubo sini ang blood sugar, mapunggan ang pag-oxidize sa mga bad cholesterol, magatinlo ini sa imo dugo kag alagyan sini, gani kaya niya maprevent ang gitawag hypertension. A healthy blood vessels equates to a healthy circulation and of course healthy gid nga kurason. Assurance nga mahatag sang power combination sang DTX 500 kag Mighty C, te heart mo na ang nakataya ya. It's all about living longer and staying younger. Di syempre, DTX 500 Mighty C kag Pure C lang gid ang sabat sa sina nga problema.
8: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
9: Magalingin pala ang imo nga ulo.
8: Masami nagkapangihi.
9: Masami ginauhan.
8: Masi may diabetes ka na.
9: DTX 500 na.
8: Ang DTX 500.
9: Ang may powerful compound.
8: Nga nagapanubo.
9: Sang imo blood sugar.
8: DTX 500.
9: Garantisado.
8: DTX 500.
10: DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy.
9: DTX 500.
8: Nagatamo na pala ang kulubot sa imo nga itsura.
9: Mag DTX 500 na.
8: Masami nagkapalatian.
9: I-DTX 500 muna.
8: Kung kulang ka sa antioxidant,
9: nagatigulang ka.
8: Mag DTX 500.
9: Agbot maging mas hubid sa edad ang itsura.
8: DTX 500.
10: D3, Bio.
8: Problema sa pangkaso,
10: hilana,
8: sipon, kagubo,
10: tugas ang virus, kagbikrobyo.
8: Mag D3 Bio ka na.
10: Ang D3 Bio,
8: puno sang lauric acid,
10: na ginahimo
8: monolaurin sang atong lawas,
10: nga tuman ka-epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo.
8: Mag D3 Bio.
10: Adlaw-adlaw.
8: D3 Bio.
10: D3 Bio.
11: Bio.
12: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay na batian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
11: D3 Bio.
13: Ang D3 Bio.
11: Yung may Vizio.
13: Ang Vizio.
11: Yung may D3.
13: Mga butika.
11: DTX Coffee Mix.
14: Ako si Rina. Pwede lang ga hulong akong ulo. Sang nagtesting man ako. DTX Coffee Mix. Panami gid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
11: DTX Coffee Mix.
13: DTX Coffee Mix.
15: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi bangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik po yun ko sa pag-api. Bangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
11: DTX Coffee Mix.
13: Sa mga butika.
16: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili. Kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom ng Mighty C Immune Booster ito. Tandaan po ninyo yan. Mighty C Alkaline-based Vitamin C available nationwide.
11: Mighty C Alkaline ng Vitamin C.
17: Mabali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Iski magwa lang ko kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang. Dula na dayo ng ako niya allergy.
11: Mighty C.
13: Mababaka sa mga butika.
18: Gadaragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Galao. O magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
19: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
18: Bakal na sa mga butika.
19: Sport Biotics. Makabulik sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayong panglawason kag nagapabakon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
20: Ang kakulangan sang energy inatungod sang fatigue. Kag ang fatigue may ara tatlo ka general categories nga amo ang lifestyle factors, medical issues kag mental health issues.
21: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Pinoy Squalene Capsule.
20: Bangod sang oxygen nga ginadugang sa imo lawas, ang imo enerhiya ginadugangan, agud mapabalik ang imo puwersa. Kag naganami ang imo tulog, Dr. Pinoy Squalene Capsule. Energy booster.
22: Muter na Max. Muter na Max. Max Epic.
23: Ako gali si John Ray, da sa Sumili, sakit ang akon nga, lawas kag ang akon niko. Tubong nga, nakainom ko sang Luterna Plus kung pamatsyagaan ka mag-ana.
24: Luterna Max Capsule and Luterna Max Coffee Blend.
25: Mapakal sa malapit na butika.
19: Kasakit ang tiyan, Max 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan, Max 4 Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Mag-Klinika Sport Biotics.
26: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
27: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
26: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
27: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
26: Clinica Deo Fresh. Available now.
28: Problema sa mata? Ari na ang iCare Gold Capsule. Mas pinabaskog, mas ginpanami. iCare Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc nga ginpabaskog sang bilberry extract. iCare Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health. Mag-inom sang iCare Gold Kaupo ang sa pagbutang sang iCare Drops adlaw-adlaw. Ang iCare Gold Capsule mabakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo.
29: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online, have fun, take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
30: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
0: Cheers sa barkada nating
1: Night Shift,
0: OT,
1: Breadwinner.
0: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
2: Red Horse Beer. Manamit, suabe sa kada tulog. Sulit ang inumay. Kasangga mo sa relax sarap.
3: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
2: Drink responsibly.
4: Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
5: Happy!
6: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
7: Playtime Entertainment. Born for happiness.
8: Playtime Entertainment. Born for happiness.
9: It's the best part of the day.

0: mang pangarap mong trip, Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
2: Para good mood,
0: Eurotex. The Sleep Specialist.
3: Kinahanglan mo pala sang fiber internet sa balay? Maayo nga balita, kay available na subong sa inyong lugar ang Globe Telecom G-Fiber Prepaid. Sa 699 pesos lang na installation fee, may ara ka na sang only internet nga hasta 300 Mbps. May average broadband speed nga 240 Mbps kag minimum broadband speed nga 90 Mbps nga may 80% service reliability kag wala pagid sang kontrata. Kadto lang sa Globe G-Fiber Prepaid website, agud makabaton sang libre nga only internet sa sulod sang 7 ka adlaw. Patakod na!
4: Para sa madasig nga Wi-Fi internet, nga abot kaya kag pasok sa budget. Mangpag Globe G-Fiber Prepaid na.
5: G-Fiber!

0: gfiberprepaid.globe.com.ph.
1: Para sa madasig nga Wi-Fi internet nga abot kaya, kagpasok sa budget, magpa-Globe G-Fiber Prepaid na. Ang panalakit sa karawasan ang makauntat sa imo maayong nga mga gawi. Mag-usar sang salon pass. May direct edinga sang kaap para makapenetrate sang sakit. Naka-epekto susurot sang 30 minutos. May long-lasting relief. Tugtog 8 ka oras. Para sa nagpanalakit nga baka, liog kang likod sa salon pass. Salon pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain. From humble beginnings, K5 News FM Bacolod has risen strong, standing tall as we celebrate 9 years of unwavering public service, 9 years of commitment on the airwaves, 9 years of delivering kampyon nga balita, komentaryo, musika, drama, kag serbisyo publiko, bringing truth, voice, and service closer to every Bacolodnon and Negrense. As we mark this meaningful milestone, we proudly honor the leadership and vision of our CEO and President, Dr. Ramil Uy, whose guidance continues to inspire our journey 9 years and beyond. We remain committed, going further, reaching higher, and serving better. More than just Kampyon, we are just trusted voice in the hearts of the Bacolodnon and Negrense. This is your K5 News FM, Bacolod, 101.5, Serbisyong Matuod, Tingog Sang Panwa, Pagdayon sa Pag-alagad. Number 1, the Hidden Station, 101.5. 101.5, K5 News.
2: Welcome back mga ka-K5 sa palatuntunan ng El Castigador. Alas 5:09 na sa yung hapon mga ka-K5 sa ato sige masukid, igibagalipat per mi magtumar sang suplemento. Sometimes, gatumar kita sang food supplement kon balati anon nagid kita. Diba? Sang baskog pataw ay tiyag inom-inom na kaya nagpati. Eh di kuya magpati sa mga herbal, sa mga food supplement, di kuya. At igapati siya sa synthetic drugs. Oh, pero kung magbalatian na siya, dito man siya magamit sang food supplement.
3: Alright!
2: Meaning, sala ang inyo sininga mindset. As long as wala pa kamo sa ginabatsyag, magka-key 5 sa inyo sininga lawas, amo ng pinaka the best nga mag-inom sang food supplement. Tawag ganina food supplement kay amo nang nagbulig suporta sa inyo sininga ikaayong lawas. It means mga ka-key 5, ginapapag-on niya kag ginapalikaw kamo sa mga grabe nga mga balatian. Lagtawa niyo bilang nagatutok kamo, pwerteng inyo sininga trabaho, halin nag-edad ka 18 anyos, hasta sa 59 o 60, alam tawag lang, from 18 to 60 years old. Grabe ang inyo sininga trabaho. Meaning nag-invest kamo sa inyo sininga mga kabataan, ginapa-eskwela nyo, nag-invest kamo sa inyo sininga mga salakyan, nag-invest kamo sa inyo sininga balay, nag-invest kamo sa inyo sininga mga propiedad. But pagkatapos 60 years old, why ka na trabaho? Diba? Ano na ang ginabatsyag mo? Problema sa balatian mo na.
3: Alright!
2: Gasiling ka na ba? Arthritis, hindi ko na kaya gabag trabaho. Mga kaki 5, amo man na ang tion nga wala ka na mayuabyan. Why na sa may nagahagad si mo nga mag-basketball? Why na sa may nagahagad si mo nga mag-gym? Bow gym? Kag, sa pinakaulihik, why ka na kwarta? Why ka na abyan? Meaning, kung pabaya mo kagalingon mo, ang maabot na lang sa imo, balatian!
3: Di
2: kung may balatian ka, anong sunod?
3: Alright!
2: Bayaan ka na sa mga ibanda. Mga kakipay, para di ka maglabots puntong amo na matabo si mo, magtigulang ka, invest ka sa imo ikayong lawas. Kay bisan ano mong kaputoy-putoy, trabaho, sinyo sininga ba, nga ulubrahan, kung mayoy lawas mo, pag-retire mo magkakipay, easy-easy ka lang, lagaw-lagaw, travel-travel ka na lang. Dugay-dugay, ato ka na sa US, dugay, ato ka na sa Europe, dugay-dugay, ato ka na sa Venezuela, dugay-dugay, ato ka na sa South Africa. Kundi ka nami sa pagkabuhi mo, kaya na-enjoy mo ang imo sininga ginpangabudlayan, kaya nga man ma-investment ka sa imo ikayong lawas. Saan mo ka manggaranon magka-K5 kung ga ligid ka? Hindi ka nakatindog, hindi ka nakalakat, hindi ka nakakita, hindi ka nakabati, ah, gatango-tango ka na lang. Ah, basi si Karan ka lang skilid sa mga pamilya mo. Oh, di ba? Masakit man batunon pero amo nang kalabanan gakalatabo. Natao iban nga matigulang da. Oh, grabe, the best ang trabaho sa kusog pa. Grabe nga provider. Pero kung magtigulang na, ay, way na kwarta ngay duhol, ah, dito na sila kakitaan sa dala, no? Di ba, mga artista ng mga bakod-bakod sa una? Subong, ay, nagpakilimus na lang, madumduman si John Rigala. O, di ba, madumduman nyo to si, sino itong mga artista ng mga baskugan? Subong, oh, nagpinangoy ngayon na, nagkalamatay lang to, tuway to sa managatipan, gitsila. Amo niyang kabuhi ta, that's why hindi ta na gusto nga matabo sa ton. Lainon tang mindset naton as early as now, dapat inom kita sang food supplement. Isa lang ka food supplement ang ihatag ko sinyo o kon taghimo sang food supplement ang ihatag ko sinyo. Clinica di Alternativo Medicina and Wellness Center. Papabas kog sa immune system, wala isang lain. Mighty C. Pampa limpyo, pang detoxify sa lawas, DTX 500. Pang may antiviral, antifungal, antibacterial, Clinica D3 Bio with Virgin Coconut Oil. Amula na kasimple. Believe me, ululupod kita maglagaw-lagaw sa ulihi. Sa balita, kay Nanika Kipab Shine, puwerte ang linog. No? Sa mga subong mga estudyante, tanan na lang mga kakipab sa estudyante, puwerte ang masiling naton nga lain na gidbi ang estudyante subong sang sauna. That's why di ta ma-compare kay lain ng era sang naligad, lain man subong. Sang una yati, uso pa na samon guri patay, uso pa na hampakanay ruler, paghigo, kuko mo ya, humlad mo sa desk ang imo sinya kamot. Abi, butang ang inyo kamot sa desk. Wow, pagkakita sang maestra, galinagatik niya ang meter stick. Hindi lang niya basta-basta ruler, ya kagipedrian sang una ang ginahampak mo. Just to make sure nga mangin limpyo ang mga estudyante. Kay why nas laging tudluan para maglain? Ang tablay si sa istorya ko sa inyo, ha? May natabo mga kaibutan ko lang background music. Dasig lang ni mga kaki-five nga istorya. Sa isa kaprisuhan mga kaki-five, ang isa ka lalaki, ara na siya sa death row. Ara na siya, lapit na lang siya blabitayon or electric chair. Ipatyon kumbaga. Bangod sa mga krimen nga ginhimo niya ng rape, ng hold up, namatay, damo-damo sa kaso. Ginambalan sa sangpari nga kiniging bendisyonan ganantis i-execute mo. Ipatyon bala. Hambalan sangpari isling niya, iho, anong last mo nga wish? Antis ka dalon sa katapusan mo nga pulungkuan. Sisiling niya, pwede, tagaan mo lang ko di papel kag bullpen father. Di ambal sang pare, ati sige, digaan ta ka bullpen kag papel. May ginsulat ang lalaki. Samtang ginasulat niya may kaki-five gatululagay ang luha niya. Gaililig diri ang iya sininga mga luha bangod naman sang kasubo, bangod sang kasakit nga nabatyagan niya. Siling niya sa sulat ginbasa sang father, sang pare. Hambal sang bata. Siling niya, dear nanay, nay, kung nakabati ka man o kung nabasa mo ni nga sulat, siguro, basi patay na ako. Sini nga, nay, kung tsaktogin man ang kasuguan tadi sa duta, tani, duwa tadi upod, nga bitayon subong. Nakibot ang pari, nga mo nang una nga sulat. Gada something like nga naghambal ang bata, niya nai kung intsakto ang kasuguan ta sa duta, kung fair ang aton singa kasuguan, dapat hindi lang ako ang pagabitayon subong. Dapat duwata. Ginbasa pagid sang pari para maintindihan yung sulat. Hambal sang pari magka K5 o kung magbasa niya, suno sa sulat sang kriminal, yan ay, nadumduman mo bala sang gamay pa ako, sang tatlo palang ko katuig, sang ginbuno ko sang lapis ang akon sininga magulang. Anong hambal mo sa maasakon? Okay lang na to. Sa padayon nga sa sulat, sa pagbasa sa pare, yan ay, nadumduman mo bala sang nag-edad ko 7 katuig, sang nagsugod ko eskwela sa grade 1. Ginhampak mo sang bato sa ulo ang classmate ko nagdugo. Ginhambalan mo sa ginhambalan mo nga, okay lang, may lang kayo ay kaya nabuklan, siya lang nabuklan, okay lang na. Sa pagbasa, pagid nga padayon niya, naidumduman mo sang 12 anyos na ako, nag-graduate ko elementary. Nag-intra ko sa riot sa eskwelahan. Yun pala palapitan mo gid ko kay ginbuno ko man ang classmate ko kag ang kontra ko na ospital sila. Pero gid palapitan mo ko kag ginhakos. Kag ginpamangkot nga okay ka lang anak. Mayo lang kay siya ang ginbuno mo, ikaw wala mabun-an. Okay lang na ginbuno mo siya, importante wala ka nabun-an. Tapos sa dumduman mo bala nay nga ginakigan mo to ang bata nga nabun-an. Ginpost mo pa sa social media nga barumbado to siya. Kung sa totoo na ibaluan mo na yung ako itong barumbado, hindi siya. Nay, nadumduman mo bala sa nag-edad ko 18 anyos? Sa gintiklod ko si Lula sa kanal, kagintripan ko siya. Hambal mo sa akon, okay lang na anak. Kay sala na binilula mo kay ka uli ano na. Pag edad ko 24 na eh, nang hold up ko, nang matay ko, nang rape ko. Pero hambal mo sa ako, anak, kaya mo na. Ari lang ko di ga palangga si imo, ga suporta sa imo. Dito mga ka-K5, to make the long story short, naghilibio ng pari, bangod sa sulat sang kriminal. Siling sang pari, ngaan nag-amu ka ni Toto. Kulang kagali sang paglaygay kag paggiya sang imo sininga nanay. Nga imbis nga disiplinahon ka, ginkonsinti ka sang nanay mo. Halin sa lamharon ni mo nga edad nga ang abi mo sala intsakto. That's why ginhimo mo kag ginsulit-sulit. Dito nakabatyag ang pare niya tuod no. Tani ang ginbitay subong ang kriminal nga bata pating konsentidor nga Iloy. Mga ka-K5, gamay lang ang election sa kabuhi. Kadamo subong nagalagaw sa social media accounts, social media pages. Bangod sa sala nga disiplina sa mangginikanan ang mga bata nagabayolente. May nakita makugan sa Facebook, inang nag-viral subong. Nga inang rider ginsprihan niya ka water gun. Nga imbis sa wayon sang Iloy ang bata nga sala iya pag-spray sa water gun sa rider. Ginkigan niya pang rider iya. Galing ka daw Chinese man to no. Kagi 5 Ethan, Chinese to. Chinese to ang ginag-spray sa water gun nga bata sa no. Tiyan mo ni Guru Hamba sing Iloy. Chong niya, chong niya, chong niya, chong niya, chong niya, chong niya, chong niya, Chinese mo. May lang ganyan nag-abot ang tatay. Ginkuha yung water gun kag ginhambalan ng bata, sala na ginubra mo. Kag ikaw man niya klase Iloy ka, ay di sala Chinese kali no. Chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong. Iyan mo nag-guru Hamba sang Chinese to. I-Chinese mo. But anyway, the lesson, mga ka-K5, Hamba sang may, hindi ka na maghimo mo na kay sala na. Diba kung gisa kita nga mga Iloy, kitang konsentidor sa mga bata ta. May mga bagay gusto nga hanuton ang in aton bata sang amay o kung nagadisiplina, dayon daman kapin. Kung gisa ginabangil tapang lawas ta para ikitang maigo. So in that setup mga ka-K5, nagasiling ang bata, ahay, tsakto ko. Kaya ginapinan ko sang Iloy ko. But sa matuod lang, ginkonsinti ta. ang malain nga mga hinimuan sang aton sing mga kabataan. I think that would be next na nga matudluan kita sa ginatawag naton nga maayong nga pag manage o kon pag amuma, pagdisiplina sa aton nga magkabataan. That's what we call good parenting. Sometimes sa mga bata ta nagasiling bunga ina sang pagiya sang nga ginikanan mo. Kay kun ang mayo bi ang nga ginikanan nga nagasuporta ka nagagiya sa aton mga kabataan, hindi niya malayo ya mga kakipay nga manginbutana ni sila. Kay nakita sa pamilya harmonious relationship. Ginpalangga ni papa si mama, ginpalangga ni mama si papa, ginpalangga ni papa ang kabataan. Gindisiplina ko mga sala, wala na ginakonsinti. Sala, sala. Sala, isala. Hindi kay sala, itsakto. Kaya ang balga niya sa giban, sa mata ng bata, yung mali, ano na? Sa mata ng bata, ang mali ay tama. Diba? So mga kaki-five, nga agindala ko na gamay, bangod, sometimes, gakalipat kita. Nga ang simple o kung simple nga pagdisiplina sa magkabataan, gakalipatan ta. Diba, may mga ginikanan pa to. Ari bala to binangon, lab ato bala. Dapat hindi mo na. Pag nakita naton nga salang bata, takigi. Balbala. Kaya mo na yung part sa pagdisiplina mo. Siguro I think ang mga ginikanan may problema. And I think may dugang pagidkong may problema. Bangod naman sang gobyerno naton. Kay gamay nga hibi-hibi sang bata, paghampak sang iloy. Huwag ko sa ginsiplina. Ay, huwag ko sa ginsiplina. Nga man siya, nga huwag ginsiplina bata mo. Ay, tiko nang pakon ko na siya karun, minor di edad na. Ipabawsin niyo naman ko. Ano na lang ko, din ko karo mapwisto bilang ginikanan kay kung disiplinahon ko bata ko, bakulon ko, kaysa lagi ang siniga obra. Ipatawag niyo man ko sa barangay, kag ipapulis, kag ipapresa. Tidihin ko maposisyon. So this is the right time, mga kaki-five, nga tunan sa gobyerno kung paano madisiplina mga kabataan. Kaya bisan sa eskwilahan, sa tutuod lang magiginikan ang mga teachers, galalain kung sa diin nila ibutang ilang kagalingon. Gamay nga singgit sa mga maestra. Oy, pamati na! Sa pamatinan sa bata, ay, sugid ta ka balay, videohan ta ka, ay, sugid ta ka kay nanay ko. Pagkabati sa nanay, atunto ka lang si maestra na, nga ang gisigisigitan niya ka. Sino ang ginasiyang masigisigisigisigitan mo? Why ta agad yung singgit-singgitan? Diba? Amo nagakatabo sa Pilipinas. That's why ang disiplina sa aton kulang. Nga ang nagaresulta sa mga krimen because kulang sa paglayga sa ginikanan, bangod naman sang layi sa Pilipinas nga perti ka alam nga malayi. I think this would be a wake-up call. Diba? Ang mga teachers, kilalain mo. Damo gambal sa konser sa tutod, nagalalain ko kung di ko i-plaster ko walingon ko. Sa nguna, may disiplina na. Pag hindi ka kasabat, padupahon ka, butangan ka libro. Pag hindi ka pagigkasabat, butangan ka duwa. So, kung hindi mo na mahimo kay ngaman, ginpakawian mong bata, iya. Di ano lang klase disiplina, bi? Ay, tay, tuon ka mayo, day, ha? Imambal ng bata,
0: oo, teacher. Matuon ko mayo. Sige, buwas lang. Suliton ko man yung Japon, hindi naman ko napagkigan. Uy, managapangakig si teacher. Kaya kung nangakig, nakakig niya sa iwi, papulis ko sa dayon.
2: Alas 5:26, ahay kadasig sa ngakon nga dulo drama-drama ba? Pero ha, may unod na may kakipaib. Check ko ba ang mga iban pang nga mabalita? Direkta na kita. Check ko din si Kaki-5 Wilson Villena. Sa natabo diri sa Maykwan, sa may AMA Computer College. Sa siling ko na mga Kaki-5, may mga kabataan nga gusto nga magmarcha kag iga mangin proud sa kogalingon bangod na graduar na sa grade 12. Every graduation, ako bilang amay, bilang bata sang una, during graduation, grabe na nga preparasyon niya. bisan way ba na ano importante may preparasyon. Ting natabo mga ka K5. Amo ni. Naglabot sa punto nga out of 250 plus ka mga estudyante nag 180 hasta nga nag 94 na lang. Isa 94 gindayon gid ang graduation and ang balat jago.

0: part.
1: Ginhambal, ginhambal sa head office, sa ama? Anong alin mahimo sa K5?
0: Yes, alin sa mga kinikanan, pag meeting nila K5 Roads, nga ginhambal, gitinano sa head office nila nga nagpadulong dito nga ang nagpa K5 pa kamo ang obra sa K5. Amo na ning resulta sa mong K5 Roads, bago
1: ginhambal sila sa... Amo ning hambal nga be careful of what you wish for. Lang tawa. Kesa tutuod lang kita nga media sa Bacolod ang ginkantuan una sa mga ginikanan. Hindi ko ari may mga recorded video kita di. Oh, nagligad nga adlaw, nagkagturi sa ginatubang gid nakon kag ni Assistant Station Manager Marv Aranuez ining mga ginikanan nga naghatag sa ilang mga problema kay kabudlay sa ilang nga ginatubang nga problema kag timahuya man lang hindi magkadwar bata nila.
0: Mm. Oh. Kaya Febro, balikon tanay ang patatong tanay no, kung ano gitala ini natabo. Nagpatulong ang mga kinikanan una sa K5 News FM. After si nakiti kabalo sila doon, nagsali. Gini sila sa K5 News FM. Kiti, before may private school, makita nga call out K5 Roads. And nangin maayo man ang resulta. That's why, hamba sa mga kinikanan, sa K5 man sila nagpalapit. Ang reklamo sinila K5 Roads, ang ilang mga kabataan, out of 200 plus ng mga kabataan K5 Roads, dupin tayo utso lang ang ipahanugutan niya magsaka sa station tinalikdan niya June 24.
1: Uh-huh.
0: Kagini ang napili niya nga 150 plus K5 Roads, no? Ang wala ipahanugutan niya magsaka sa Baylo sa November na lang sila ya. Nga pasakaon sa ining EMA Computer College sa Bacolod Campus. Karon nag-ibwal ini mga ginikanan kaya hindi na yan pwede. Kaya nag-focus na yung mga kabataan sa college nila.
1: Kagalaw, idea ka K5 Wilson niya. Eh, ang ibanda naka-enroll na sa ibang nga pribadong eskwilahan sa college. Pero may ma-attend pa graduation sa grade 12. Tiyano niya, karoon nagbalik. Okay, tani ko na acceleration na. Pero ti ang guwas niya, imbis nga acceleration, nag-deceleration sa...
0: Sa interview naton sa DepEd, no, kasi hindi magtubang sa ito ng EMA, kaduwa na kita ito magbalik, kagina nagbalik naman sa ito, security guard attorney ang gatubang sa ito. Ang si attorney Jobert Catalba sa mga iniang legal counsel, naton, kasi ito nagpabutsyag, ini ang kwan ang management sa EMA. Ilang pahayag, kasi 5 roads, no, na may kinasunod sila kung ng internal protocol in terms of payment. So, kadamo sang wala pa kung makabayad o kung delayed ang payment. Pero mga kabataan, nagkahambal niya kay K5 Roads, nga nakabayad, naging sila ya, wala lang nag-reflect sa ila sininga mga system. May delayed, may pending, amuna nagagawa sa ila sininga system, yung ginatawag nila nga disipulo kay 5 Roads. Karon may araman mga documents na kulang-kulang ini mga sudyante, kaya kambal lang ang basang sudyante kompleto, man pero wala lang ka-reflect tayo sa ilang system. Ang problema kay K5 Roads, kulang ang papel ang mga sudyante kuno kagkulang sa mga bayad, wala nila kinasaka. Ang problema sa ni K5 Roads sa Arianda, wala sang permit to operate ni ang EMA subong nga tuig, pero nga nag-operate sila kay K5 Roads. That's why, amo na si Mayor Greg Gasataya nagpapanaog sa notice of violation sini sa eskulahan kag-inserve ini kagina no, subong nga adlaw dito sa eskulahan mismo. Sa 2021 to 2022 kay K5 Roads, nag-operate man nini sila nga wala man sa permiso. Naka-acquire lang sila sa permit nila kay K5 Roads 2023, 2024, kag 2025 kay K5 Roads ang ilang permit. Karon subong nga tuig, nag-operate man sa Gyapon kay K5 Roads, nag-abaton sa kwarta, nag-transact sa business. Ang ilang nga permit kay K5 Roads on process sa Gyapon, but silingon, wala kaya Gyapon sa permit.
1: Tiyabi ko may deadline ng syudad sa mga business processing permits na. Diba? Kita gani giningagaw, taginangaton mo.
0: Sakto na nga kay K5 Roads kaya nagasugot. Ina gani, hindi ko magsala. Disyembre, ka-start na iya processing. Kulang ang tuig mo. At ma-enta sa February to March. Ari na kita yung kay K5 Roads sa tunga-tunga na anom na lang.
1: Ate, manugulyo na. Manugulyo na.
0: Ano, tunga-tunga na sa bulan. Tunga, nakita gani sa bulan eh. Sa tuig kay K5 Roads. Di amo ni, why pa sila yung permit? Mayor Greg sa tayo opted nga magpapanaog sa notice of violation paagi sa office ng PPLO kag sa puwersa man sa City Legal Office ginpadulungan ato ang EMA no agot iserve ini ang notice of violation sa mga kwan sa EMA. I-check ta na lang kay K5 Roads naman niya kung ano ang plano. May day pa o temporary day anay kay papunto ang ila sini nga ano nga operation sa

0: kinabuhan, but i-confirm tayo na kay Attorney Cho. Kaka namin, kay Fevrol, sa ang aton, maski pa paano update sa buong, no?
1: Uh-huh.
0: Kaya may issue, ang EMA nagahugas sa buong sa kamot, kay ginahaboy na nila, ini ang problema sa din nga ginahukas na nila kung gisuspend nila.
1: Hoy! Dali lang, dali lang! So, meaning, ang national, ang AMA, subong, naghugas sila sigla sining ano ni nga kamot para lang nga itudlo ang sala sa din sa nga eskwelahan di Bacolod.
0: Sa din sa eskwelahan kay Fevrol. Kag actually ang gina point out sini nila kasi may transaction kay Fevrol sa aminado man ni si sir nga miskit pa paano may violation gin man sa internal policy.
1: Okay.
0: Pero may reason sa kay Fevrol kay kina ginamba sa aton eksklusibo ni siya.
1: Uy.
0: Nga na interview naton kay kina sa K5 News.
1: Ti pamatian tabi. May ara ka da recorded?
0: Send ko kay K5 Rods ini ang links ya sini nga pahayag pero patatol ko ana kay K5 Rods ang iya sini nga kwan kay ang kinahapon sa diyan na issue kay K5 Rods ang EMA ako no susulod sa eskulahan kay K5 Rods ang cash basis na payment bala nga wala ginapahlugutan sini sa kwan sang EMA kay ang miara sila sa specific nga kwan kay K5 Rods
1: online kay, online payment dapat
0: et ang ila sini nga balaydan karon ti naga-transact sila sang cash nga sa mga lugar nga wala sang CCTV footage wala kay Five Roads nga ugot nga ginadumilian sang eskulahan ti amo naman ni ang ginahapoy nga issue sang eskulahan kay Five Roads kag hambal naman ni Serya ginobra na nila kay Five Roads hindi iya tungod para sa tuition ni kay Five Roads ginobra niya ni Sir kay para sa graduation nila nga mga balaydan wala kay may mga down payment kay Five Roads prior sang event kung ipaagi pa nila sa online payment kay Fevrols, kag sa head office pa, wala sang kwarta ang mga staff, mga maestro, kag even siya nga i-cover anay ang down payment sang, example, SMX karong katiga required down payment ina. So that's why nga nag-transact sila anay sang payment through cash kay Fevrols. Kag amo naman to ang ginagamit niya pang down kag pambayad sa ano, sa SMX, sa photography and videography, kag ang kumbaga supplier kay K5 Roads sa tanang niya servisyo for the graduation. Kag ang ginahaboy naman sa AMA nga si Sir ko no naka-impal ko 400,000 pesos, ging klaro man ni Sir ni Dean, ang 400,000 K5 Roads na ginabal, amo itong napantipon nga payment nga ginabayad behind the CCTV, kag amo ni ging pambayad niya sa SMX, kag sa mga ano mga supplier nila for the graduation kay Fevrol. Actually plan ano gidya na isip gidya kay Fevrol kay kinanglan masaka gidyang 200 plus kay bayad na natanan per head sa tanang supplier nila. Si dako-dako gid ang cutting, ni dako-dako gid ang nabuhin although na bayra na 98 so diin makadtutong sa lulubra na although na bayad sa tikanugon sang kwarta. So ara may incentive ta dira no nga link cutting laman ini nga portion
1: uh-huh.
0: Ginutod sa Fevrol kay 30 minutes ini ang 3-on-3 namon yung interview ni K5 Mars and ako kag si Dean no nga amo ning gin-expel o kung gin-suspend sang EMA College kay K5 Mars so pamatian ta basi pwede nato na
1: sige kay K5 Adrian signal lang but anyway samtang gina-preparar pati kay K5 Adrian ang sabat naman sing Dean okay na sige pamatian ta na ikay mahatag na ni karong komento go ahead kay K5 Adrian. Would you up ka kipa diran liog?
2: Ibang kabalo ka mo that academic do everything no to push gid sa head office and I know nga before na on that day before the graduation parents is may nag-meeting kamo within the head office and I'm as a school head you know nga nag-insist gid ko sa ila no to pasakaon ang aton yung mga number of students because kabalo ko and then you all know man na wala sila problems in terms of the academic. Okay, the only lang gid is that you know ang listahan na ginpadala nila is amo lang gid to ang ano and then ang amon nga preparation sa amon nga venue, ang preparation sa amon nga graduation is not only for the 98 but for the 240 plus nga student.
0: Kay Fevrol.
1: Amo lang to? Why not song sungpon?
0: Well, bigin katukat din niya. Bantayan talaga uh-huh. Sa mga post na kay Fevrol. Kay 30 minutes, bilawig-lawig ang
1: okay. Statement. Pero tigigay lang kami heads up. Kay ti, ang akong dari is nagpili sila venue which is ang napreparar ya, the way I understand sa kay sir, nagprepara gisilya for the 248 ka mga students dira mismo sa SMX para makasaka ka makagraduar grade. What happened nga 98 na lang?
0: Okay, Fibros, kasi amo na gani nang nagpagwa sang final list no halin sa head office nila. Problema gani kay decision kay Kay Fibros hindi sa campus mismo na amo na yan nakakita ay kay Fibros kung sino mga deserving gid magwa ay may magsaka sa babaw sa stage din halin pa yan sa head office dito sa Metro Manila nilang opisina kay Fibros kabalo ka. Ang rason kay Fibros nga gid expel ini si sir, grabe kay Fibros nga kita nakibot kita kagina sa iya payag no ginpapili ini si sir kay Fibros sa ilang nga director man mapili ka pasakaon ta mga bata na mahalin ka or ara ka lang gyapon sa obrahan kung hindi ta pasakaon ang mga bata. So nag decision kay Kepetro ginambalansya na ti ang ginpili ni sir nga pasakaon gidya ang mga bata, so ginambalansya nga get your things up. So kwaon na mga gamit mo siling logical nga thing ti halin ka na di kay Fergus amo nang ang point out, so ti even nga nagalin siya sa gihapon wala gidya gin pasaka ini ang nabilin ng mga kabataan sa kay Fergus sakripisyo militar di kay Fergus.
1: Pero amo ning ang ginalantaw ko actually do may problema man diri mismo sa campus. Kay the way I understand kay Kay Wilson hindi man ni magluntad ang problema. I think may problema sa nation sa ila sining head office and at the same time diri sa man sa may ing ila diri nga campus sa Bacolod. Kay nga aman, let's say for example, if amo na nga mga bagay damo-damo kamahimo nga pwede mo ya kay Kay Wilson ma solusyonan ang mga bagay nga na. One of the reason maybe nga amo lang tong listahan gipadala sang national bangod sa mga lapses damo-damo nga mga nagakinanglan sang may mga payments pa to nga kulang. So base ang narimit naman o kon ang reports coming from Bacolod campus to national wala man nagasalanto. So there might something wrong sa Bacolod campus nga wala to nagsalanto to kay kontraktong information, wala sang dispalkuhanay, wala sa mga bagay-bagay nga pwede mahimuan rason nga magambal ang nasyonal nga uy daw may tsakto man ni sila, okay man ni wala man problema, ari man ling kwarta sa ila. So I think siguro kay Kay Wilson na tigayo na.
0: Amo na gani sa Jack Kay Fibros kay the way ta man i-assess ini ang incident kay Fibros do hindi man magsantuan ay ang head office nila sa Bacolod campus. So both sides may kanya-kanya man nga ginapanintugan ti magsampukan ay kay Fibros ang lain-lain
1: nga. Kay let's say be ako be pamangkuton, ako being school head ha. Ako ha, this is my personal opinion. Ako being school head kay Kay Wilson, kaya nakita ko na kabudlay sa national office niya. Chindihan ko na si sir, chindihan ko na din head subong. Kay let's say kung national, ma-request ka pa and you will wait for how many days pa na hasta nga makatigayon sila makareply. Oh, kung sa imo sining request. Oh, hindi niya silingin yung real time mo. Oh, nga pag-request mo, masabat na yun. It takes time. So, I think siguro kung ako be, nga magsaka man ng tungod kay ang problema, there is kwarta. O, oh, kwarta, kamahal nga daan sa SMX, pila tag pilang bayad, tag pila to 5,000 kada estudyante.
0: Uy, grabe.
1: O, te, amo na ang initial mo, kay, may isa kay estudyante yung interview. O, oh, 5,000 kunya. Ang hinbayad nila mo, I don't know kung ano kamatuot na, that's why ngibisigaran mo na. Para confirm na ton, but let's say, let's put this, butang tabi, 5,000. Te, mahal na yun sa mga ginikanan. Tiway ay nga mapili pata sa SMX bihaw. Pwede to kapili sa iban nga mga gym nga mga libre lang wa. Di ba? Mangita ta to lugar nga barato lang. Nga at least makagraduar kag hapos na tong tabunan. Inaya mga pwede ba lang mahimo nga temporary solution sa sini nga isyo. Pero ang may nakita gid kita diri sa siling ko nakakipagbuson because sa sistema sa pagpamalakad siguro diri sa Bacolod campus or anong problema internally nga daw wala iya kasantuanay tindi niya nami kay masuffer niya mga estudyante kag magidi kananda kung may problema internal ang ama solbaran niyo na iya, di ba? Solbaran niyo na internally, hindi niya pagdalon pagdalahigon tungod sa kabulastugan ninyo ining mga ginikanan kag mga estudyante nga nagahangla paya sa langit nga gusto magmatcha nga magsinggit sila ko galingon nga nakapasar ako, nakagraduate ako sa grade 12 and I'm ready sa college life. Kagipay Wilson?
0: Sakto ginakipay Wilson. Diba? kag sa loosubong sa burden, kag sa stress, sa trauma, kay Fibros, ara sa mga kabataan, kakara sa mga ginikanan, kada tubang sa ito na gasirigi, hibi.
1: Why? I have so many information regarding this call, kaki Five Wilson. May nag-chat sa ako, abogado. Nagpasaka ako na kaso sa ila, same, with the same school, isa ka management. Ano amuning patakaran? So there might something wrong sa sinyong eskwilahan. That's why ang syudad dapat mapatunga na ni imbisigaran ining eskwilahan kay basi makasulit pa, kag makahalit pa sa iban o kung masunod ng mga estudyante kag Kipa Bulson. Hampas ang abogado, akong nag-file na da. Oh. Karon, meaning, eh hindi ko na pag-mention ang abogado, meaning may something wrong sa eskwilahan, sa sistema. Ang naga-income nasyonal, galastuhan, ang Bacolod Campus. Ti kun ikaw nga ra dira nga na-assign as head sa Bacolod Campus, makaya mo na? Diba? Konsulduhan ka lang B, gaan ta karon 100,000. Ikaw na ma-manage. Ang income amon, ang gasto imo sugot ka kay Kipa Bulson, bisan tagaan ka 100,000, pero ang imo sining expenses more than 1 million, kaya mo?
0: Kay Fibros, hindi pa 100,000, hindi pa mangkot naman plus will do ni sir.
1: Ha? Huh?
0: 30.
1: Ha?
0: 30 mil.
1: Sus, my goodness, oo. Ay. 30 mil ang ginabato niya, pero ang responsibilidad, no?
0: Yes.
1: Kagdignidad maguba sa iya?
0: Amo ni kay Fibros, ang responsibilidad sa 30 mil ni sir at din sa college, principal sa kay Fibros, sa senior high, registrar man siya kag siya man ang nagamani sa accounting kay Fibros.
1: In that particular issue kay Fibros, so nakita ko ng problema. Kulang ka mo sa tao, ikaw mo ginigipasweldo sa tao da. Kung ako nasyonal, may request kuya, ako head. You know, hindi ko diya magpadalagan sa Bacolod Campus. Tagaay ko di sa nagkaigo nga tao nga mangin registrar sa registration office, mangin heads ng HR, mangin amuning mga teachers, dapat kompleto right before nga mag-operate. Kung amula ning nila sining staff kag Kipa Bulson, I think nakita na si City Legal Office nga hindi sila ready to operate. Why? Lack of ano sila, kulang sa tao? Lack of manpower? Principal ka, school heads ka, and at the same time, registrar ka pa? Tianon mo lang naman. Hindi ba niya kaya? Ayo.
0: Yes, si Pedro, sa mga gani nga grabe kit ang ano no, grabe ang burden ng ginatubang man ni sir. Kasi miskin pa paano at least naghatag siya sa pahayag niya sa ato mismo.
1: Ako, sa tutud lang, naluoy ko kay sir. Naluoy ko. In the sense, nga dumatsyag karon siya yung ginatumod nga may kahimuan sining rason nga nagkalapalpak ang ilang graduation. Ang nasyonal mangugas ni mo. Hindi kayang tao, gibutang namun to, amuni-amuna, may dispalko kwarta. But, kung aton nga pag-usisaon, no? Isa-isahon, ang root cause sining problema, which is nasyonal. Diba?
0: First time ni sir, maasa iya, teaching career kay Fibros, first time niya ni, na mangin isa ka school head kay Fibros, so una-una niya ni, kag una-una man niya dusmo ni sir, sa ini nga problema, kasi Fibros,
1: ayaw, subo blaw, kay, kung ikaw yung maestro, ikaw yung school head, ga paningwa ka man tani mo, para matagaan solusyon, pero hindi mo niya mapasaan, tanan bilog ng institution, because that institution, mansyado na, markado na, paano na kung ma-redeem? Ang bilog ng institusyon, hindi mo gani makaya redeem ang Bacolod Campus. National issue ni Kaki Five Wilson. Ang ila siya eskwilahan, itsindihan tagid ni. So that's why, dapat may intervention sa city para at least maplastar ni Mayad. Kaya ka nauuyo sa mga estudyante. Kung ako mag-graduate ko mga November pag masaka, inyo na lang na. May-ari ko ni gani empleyado sa Bacolod. Nga sa subong may makuha diploma niya. Nga man, kaya kamahal kuno da sa inyo da, eskwilahan, daw muna. Those are muna nga mga bagay nga ginareklamo sa ibanda. Damo ga message sa aton, but siling ko, imbisigaran naton, gusto naton ma-id-id ini nga mga bagay para mahibaluan gid naton. Kagi Five Wilson, so todo may nag-chat naman sa ako, no? Ginikan na, no? Nga si Rod, chakto na ginambal mo. May problema sa internal. Ay, oo.
0: So, ginakitibog, mag-aari ka niya duga sa mga ginikana, katiuna, katong alakad, di ba ginpatawag sa Lucky Five Rolls, isa ka classroom, para ma-meeting sa Lucky Five Rolls, kasi para manikama sa ato ni kay layo pa lang ang mata nila sa mga staff dito katulok mo sa patrol sa Kaysay, kapadulong pa lang kita, and that's why wala namin nag-atubang sa ato, kasi na-heads up na ang tanan.
1: Di pangita, atong nagambal nga staff to, nga nagpa-K5 ka mo, sino to sa?
0: Ipapangita tara sa mga ginikanan, kay mga ginikanan.
1: I would like to challenge sa mga parents nga naghambal sa amon sa regarding sa nga staff. It's so good sa amon kay interbyuhon ta. Interbyuhon ta basi siya makasabat na. Basi kon masabat niya mga problema das makulod campus.
0: Oh. Okay, Five Rolls, kanang po kakot ano man ang pag-isin eh. Kaya ba ginmeeting sila sa classroom kay Five Rolls, nagahibi na ang nanay, ang mga ginikanan, nagahiribion kay Five Rolls. Sa pag-interview nato sa mga ginikanan, si Five Rolls na insulto sila. Nga na insulto sila kay Five Rolls kasi ara sila sa tunga isang emosyon, sa kalain buot. Ginakatawan lang sila kay Five Rolls sa head office sa mga kalis sa EMA. So ginakatawan na sila do, kumbaga gina-invalidate ang ila sa mga emosyon. Kagwala siya sang proper na pag-istorya kay Five Rolls, dulang-ulango ang ilang ni Amper, ganyan mo na eh. Dulang-ulango ang kasi niya pag-meeting dito kay wala man siyang maayaw man ang resulta. Amo man sa Japon kay Five Rolls kay ginatawa-tawaan lang even naghihibi na sila sa face-to-face mismo. Kinakadlawan na sila sa official sa EMA.
1: Di ka ba'y pang, I know, subong modernize na kita. Kabay pang may makapadala sa itong video as proof nga ginakadlaw-kadlawan sa isang staff kay hindi po ko nanay magpati kay Five Wilson mo. Unless otherwise, kung may mga ebidensya, kita nga makuha. Kung may mga gidikanan, huwag na challenge kung sumunod nagpamati, yung mga gidikanan, estudyante, if you have that picture or video that says, nga ini mga staff sang ama, dara bakulod, no? Nga samtang hilibion na kamuya pangayo sang solusyon, nagakulukadlaw lang, para mapusgaan, tapatawag ka ba na? Interviewon, tagakulukadlaw sa? Anong ginaitik siya samtang kasubo ang iban? Di ba?
0: Staff ng EMA Bacolod ang nagkakadlaw sila, opisyalis, halin sa head office mismo, Tagalog.
1: Ah, okay. Sorry. So, Ari, tiyan mo man dyan po, challenge ko sa mga ginikanan ka mga estudyante, i-send sa mundi ang staff sa national head office nga mga kabalerns, no? Nga ipadala di sa amon, nga kakadlaw lang, meaning, wala, bisa ka naman pa naka-speaker kay Wilson, kaya amon na ng mindset sa national, hindi mo na niya madula. Bisa ano mo nakisplikar da, makadlaw, kadlawan ka lang gina nila, na human na sila mind eh. So dapat siguro pa sa kaana kaso mga national officials na nila. Kay waay una nga, bis nga daan nakita nilang problema, dadaan sa Bacolod, way nilang ikagtuan di. Dugay na, on that specific from January to until June, wala ba ganing kapatigayon sa permit to operate ta? Tadigin check mo na as national head gabi isang national, branch mo Bacolod, nakita mo problema. 1 month, 2 months, dako na nang allotted time nga nakita, uy, problematic tong Bacolod. Kagtuan ta to be. Mang usyoso, ta anong problema di sinyo? Anong nagkinuga, Aldi? Ano anong problema? Wala na sila ganit na labot. Diba? Kay ngila siguro, income lang. As long na may mga enrollers, as long na may nagabayad sa eskwilahan, bahala ka mo da. Amo na gurong mindset sa national da, kagipag Wilson?
0: Sakto na kay Five Rolls kasi sa pag-research man natin sa Dina sa aga sa program na foro kay Five Rolls, hindi ini sa una ay ever di manuway matagayo nga maklose ini whatsoever. May lima na kauna nga EMA campuses kay Five Rolls, isa diri sa Cebu at ang pasirado mati kay Five Rolls tumod matakakulangan sa permits kag mga issues man na kaanay man sini kay Five Rolls. So ang problema get is na management mismo may arag isang problema sa pag pamalakas sa ining eskulahan kay Five Rolls, no? Based naman niya sa sa pipila ka mga incident na yung pasira ng mga EMA campuses sa bugos ng Pilipinas sa Kita Gros. Bakit i-check na lang tomorrow kay Kita Gros sa aton sa mga titiligal kung mayara bala sa 15 days na ginatag sa ila agon nang explain o kung nasa Shoko's order na bala na 15 days mahatag sa ila magatag sa ila.
1: Dadayin ganyan kay Kita Gros before nga mag-extro ka kabay ta panahon pinakabilog staff sa campus sa Bacolod sa ama Bacolod campus.
0: Akin kay Five Rolls, so ay pa na mag-check kung pinakabilog ang staff.
1: Try to investigate, may check tamayad. That's what we called a investigative journalism natin kay Five Rolls. Just to know, para may balawan natin kung ano kakulang da, nga naghimo sa registrar, nga naghimo siya principal, o ay nagitaw po dito ang dao. Para may balawan ta, basi tatlo sa bilog lang datood.
3: I-check na kay Pebron, kaya naman sa kay contact.
1: Sige.
3: May direct contact naman ta. So, after na lang na tomorrow sa mga dugang detalye.
1: Naluoy lang ko, Bikay, sir, kasi siya namukmukan. Tanan mo, tanan nga basol, iya tanan. Iti siya gatubang, di mo. Ikaw gatubang, stao mo, titanan gina nga basol, imo, pakalain, pakahuya, imugid, waygid, waygid palagiwan. Ang National Manila, malantos la. Managu, managu, malantos la. Ang problema, subang kagipay, Wilson, nabay mo, anong pinaka problema, ginit, gidulo ko? Wait a panahon. Kadasig sa uras, nanong maning uras, dapat pungganda ni Guray. Ayo. Sige, salamat, kagipay, Wilson, ah.
3: Okay, Pebros, manawag lang ko sa imo kay may concern ako karon. But amo ni Apple nga balita na natipo no gikan sa patrol. Yan na doon sa inyo sa kalwan sa Mikey CB Primarical Detector Man. Ito po nato sa patrol, si K5 Vincent Calde. May naman si K5 Wilson Villena para sa kapiyan na balita sa piso publiko. Kakalingaw sa Negros, K5 News FM.
4: K5 News FM Live Report.
1: Maraming salamat kay K5 Wilson Villena. Amo ni Black Kabudlay, may kay K5 mo. Basta gani ang inyo sininga ginarequestan national. Sabdan ka mo siyam-syam. Inabla mga urgent matter nyo. Nga kinanglan nyo ba bayad sa kuryente kay mautdan ka mo. Oh, ma-request pa mo sa national mo. Sabton ka mo ka national after a month. Utdan na mo kuryente.
5: Alright!
1: Oh, patindog na lang ka mo blay skulahan. Nga Driya base ah. Pili ka mo skulahan. Blay magkikipay nga Bakulod base. Oh, diri niya sa Bakulod. Nga wala niya dapat. Agi-agi pa sa nasyonal para may problema. Ayo, salamat kibag ka Kiva sa inyong pagpamati sa atong kabala tuntunan. Sa ngala naman sa bugos nga puwarsa sa K5 News FM Bakulod sa amusing Chief Executive Officer Doc Ramil Uy. Sa technical side, ka K5 Rimwal, ka K5 Idrian, ko naman si ka K5 Rods Palma para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kagkalingawan sa Negros, K5 News FM.
4: K5 News FM. K5 News FM.
6: D3, Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulawas tapos magtrangkaso. Mag D3 Bio ka ang D3 Bio. Uno sang MCTs. Nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsig sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio.
7: Ako si Gabriel. Nagalibog ito nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Uwex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dinargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
6: D3 Bio. Ang D3 yung may VCO, VCO yung may D3.

0: TTX Coffee Mix.
1: Ako si Igor Sampilar Capiz. Wala giduyon magpangapi apang naganyat ako sang akong utol na mag-inom sa TTX Coffee Mix. Manamit kidman kag-hilti sa lawas. Mangod na patsyagan kung anak pawang akong panulukan.
0: TTX Coffee Mix.
2: Mabaka sa mga butika.
0: TTX Coffee Mix.
3: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang TTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang TTX Coffee Mix.
0: TTX Coffee Mix. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
4: Edgar Santiago, isa ka tricycle driver. Sabi ako ginasipon kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Gigidyan ako ginadutlan sang balatian.
0: Mighty C,
2: mabaka sa mga butika.
0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
5: Sang una yan, iwang-iwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilana. Insulayan ko pa ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After 1 week, nanamigid ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C,
2: mabaka sa mga butika.
6: Kadaragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
7: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
6: Bakal na sa mga butika.
7: Masakit ang tiyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya!
8: Ang fatigue, isa ka simptoma nga nagapalang luya ang tawo kag nagakadulaan gana magkaon. Kag kun indi ka makakaon sang maayo, permi mo mabatyagan ang kalingin sang ulo. Kag kun piliton mo magkaon, ikaw magapalanuka. Dr. Pinoy Squalene Capsule. Nagapabalik

0: kaon.
1: Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, kabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mang klinika, Spore Biotics ka!
2: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
3: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
2: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
3: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
2: Clinica Deo Fresh. Available now.
4: Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na maghulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapna sa mga nagkalain-lain nga sahi sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sa Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sa Eye Care Drops.
5: Kinahanglan mo pala sang fiber internet sa balay? Maayo nga balita, kay available na subong sa inyong lugar ang Globe Telecom G-Fiber Prepaid. Sa 699 pesos lang na installation fee, may ara ka na sang only internet nga hasta 300 Mbps. May average broadband speed nga 240 Mbps, kag minimum broadband speed nga 90 Mbps nga may 80% service reliability, kag wala pa gid sang kontrata. Kadto lang sa Globe G-Fiber Prepaid website, agud makabaton sang libre nga only internet sa sulod sang 7 kaadlaw. Patakod na!
4: Para sa madasig nga Wi-Fi internet, nga abot kaya kag pasok sa budget. Mang pag-Globe G-Fiber Prepaid na.

0: Mayong gabi sa dasa Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental. Nagapalig ng D3 Bio Evening Newscast subong nga Huwebes sa Hunyo 25 tuig 2026.
1: Makita kita live sa mga official Facebook pages sa K5 News FM Bacolod 101.5, K5 News FM Negros Island kag mabaya magkita sa 101.5 MHz sa inyong mga radyo.
0: Sa mga headlines nga ginadulong sa MRTC ang alkaline base nga vitamin C. Sa balita lokal, pagpangimon ginhalinan sang bunanay sa Pontevedra.
1: Samtang sa balitang nasyonal, isa pa kaplano nga pagpangatake sa eskwelahan sa Leyte ginbulgar ni Rimulya.
0: Sa balita international, 32 patay sa lidog nga nagluntad sa Venezuela.
1: Kag sa balitang international, 32 patay sa linog nga nagluntad naman sa Venezuela. Kag sa balitang sports, iyalang kag William sulod na sa quarterfinals ang Bad Homburg Open.
0: Kag sa ato naman balita, entertainment, content creator nga si Lance nagpahayag nga wala dapat sang basihan ang respeto sa mga babayi. Lasay sa say.
2: Ulat panahon.
0: Sa aton nga ulat panahon, may update si K5 Dominic Banyaga.
3: Na sa Philippine Area of Responsibility ang isa pa kabagyo nga ginabantayan sang pag-asa sa may Pacific Ocean. Suno sa pag-asa, alas 3 subong nga hapon, nagsulod sa PAR ang bagyo nga may international name nga Higos, kag gintagaan na ini sang lokal nga pangalan nga Gardo. Ulihin nakita ang bagyo Gardo, 1,455 kilometers, sidlangan sang extreme northern Luzon. Matasig ang hulag sang bagyo nga nagapadulong pa northwestward sa katasigon nga 45 kilometers per hour. Nagkapabilin sa tropical storm category ang bagyo Gardo kag ginalauman nga hindi ini makaapekto sa anuman nga landmass sang Pilipinas. Samtang isa na lang subong ka severe tropical storm ang bagyo Francisco kag ginalauman nga magabiya naman ini sa PAR subong nga gabi o kunbuas sa kagahon. Ang bagyo Francisco ang ulihin nakita 575 kilometers northeast sang Itbayat, Batanes kag nagapadulong ini pa norte sa katasigon nga 15 kilometers per hour. Iya sini sa gihapon nga ginapabaskog ang epekto sang southwest monsoon o kunabagat kag amo ini ang nagadala sa mga pagulan sa natundan nga bahin sang Pilipinas. Partly cloudy to at times cloudy naman ang atong nga panahon sa probinsya buwas nga mayupod nga mga pagulan kag pagpangilat bangod sa epekto sang abagat. Temperatura ang yara sa 26 degrees Celsius sa kagaon, kag 32 degrees Celsius naman sa udto. Para sa D3 Bio Evening Newscast, ni si K5, Dominic Cabral Banyaga. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Negros, K5 News FM.
2: Balitang lokal.
4: Balitang lokal.
2: Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng DTX Coffee Mix. Nagkakapi ka na, nagka-detox ka pa.
0: Philippine Standard Time, 6:08 sang gabi. Direkta na kita sa mga detalye ukon sa aton mga balita lokal. Sa pinakauna nga balita, minor de edad pilason matapos ginpulihan tapungol sang apat ka mga pamatanon sa Kabankalan. May kampiyon nga balita si K5 Aubrey Suspenye.
5: Bukol sa agtang kagzambil sa bibig ang naagom sang minor de edad nga lalaki matapos nga ginpulihan tapungol sang apat ka mga lalaki sa public CR sang Kabankalan City Public Plaza. Suro sa manugbantay, ginabulubanta launa sang hapon nagluntad ang pagpuli sa bata. Ginsiling niya nga nagdalaga ng biktima kag ginpulihan siya tapungol sang duha kag may nagabot pagid nga duha ka mga lalaki nga nagbulig tapungol sa iya. Nagtawag pulis ang mga manugbantay agud mauntat ang pagtinapungulay. Kagsang nagabot ang pulis, nagdinalaga ng mga ini rason nga ginlagas pa sila sang kapulisan. Nadakpan ang tatlo ka mga pamatanon, isa ang nakapalagyo apang ang biktima, ginapatihan bangod sa kahadlok, nagpuli ini sa ila. Ang mga dadakpan ang gin-turnover sang Kabankalan Component City Police Station sa DSWD para sa nagakaigo nga disposisyon. Para sa D3 Bio Evening Newscast, inisika K5, Aubrey Suspenye para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko pagkalingawan sa Negros. K5 News FM.
1: Samtang pagpangimon, ginhalinan sang bunanay sa Bano naman sang Pontevedra. May kampiyon nga balita si K5 Jerilo Mungkal na Luis.
4: Pagpangimon, isa sa ginalantaw nga rason sang kapulisan kung nga nagmaoy kag namuno ang isa ka lalaki sa Banwa sang Pontevedra sa tung Lunes sang gabi, Hunyo 22. Suno kay Police Captain Darrell Cuhutan, hepe sa Pontevedra Municipal Police Station, pubog sang nagpauli ang suspitsado nga si Arthur Silva sa ilang nga balay kag nagmaoy ini sa iyang living partner. Nagpalagyo naman ang iyang living partner kag iya ini nga ginpangita. Nagtaklos ang patalom ang suspitsado kag sa ginpakalma na numbag ini kag namuno. Napilasan ang biktima nga si Agustin Aligata sa iya nga nawala nga kamot samtang patay naman ang criminology student nga si Charm Mularto. Kaso nga homicide, ginpasaka batok sa suspitsado. Ako sa K5, Jerry Lou Mungkal na Luis para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko, kagkalingawan sa Negros, K5 News FM.
0: Sa iban pa nga balita lokal, nagkalamatay nga baboy sa probinsya, hindi pa matumod kung ASF ang gintunaan. May Kampiyon nga Balita si K5 Michelle Patino.
6: Sa ginpagwa nga data ni Provincial Administrator Attorney Ray Frando Diaz II, nagdangat sa kapin 1,213 ka mga baboy sa Negros Occidental ang nagkalamatay. Ini ang base sa monitoring sa probinsya humalin Mayo 20 tubtub Hunyo 22 sininga tuig. Sunod sa iya, ang nasambit nga numero ang hindi pa mapatod kun bala African Swine Fever ang gintunaan sang kamatayon. Nahibaluan man nga yara sa 29,880 ang kabilugan nga hog population sang probinsya. Samtang nagdangat naman sa 14,462,000 pesos ang balor sa mga nagkalamatay nga baboy sa Negros Occidental. Ina ang balita para sa D3 Bayo Evening Newscast nga ginadulong sa aton sa Kalwan sang DTX 500. Ako si K5 Michelle Patino para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: Mga kabataan nga imbolbado sa ilegal nga droga ginakahangawan sa mga kapulisan. May Kampiyon nga Balita si K5 Berto Gakit.
7: Ginakahangawan sa karon sa mga kapulisan ang mga estudyante nga imbolbado sa ilegal nga droga. Naibaluan nga sa nagligad ng mga simana na dakpan sa mga kapulisan sang City Drug Enforcement Unit ang grade 11 students sa sulod sing ilasining nga balay sa Purok Gonzaga, Barangay Takuling, Bacolod City. Masobra isa ka milyon nga balor sang ilegal nga droga ang nakuha sa estudyante. Pila ka adlaw ang nakaligad na dakpan man ng isa ka grade 11 student pagid sa sulod sang ilasining nga balay sa Barangay Banago, Bacolod City. Masobra 2 ka milyon nga balor sang ilegal nga droga ang nakuha diri sa estudyante. Samtang sa banwasang manapla, isa man ka estudyante ang nakuhaan sang masobra 5 ka milyon nga balor sang syabu. Sa pagigangot sang K5 sa kay Police Colonel Eugene Ribadomia, nga mga kabataan nga ini ang ginalantaw nila nga ginasugo bilang mga courier o kon kabayo o kon nagadulong sang ilegal nga droga. Padayon sa giyapon ang inaway sa mga kapulisan sa sining hindi matapna-tapna kag maubos nga ilegal nga droga sa Bacolod City. Para sa D3 Bayo Evening Newscast, upon sa patrol si K5 Martini Maisip, sa patrol, ako si K5 Berto Gakit para sa Kampiyon ng Balita, Serbisyo Publiko. Kagalingawan sa Negros, K5 News FM.
0: Sa katapusan ng balita lokal, mag-asawa nga bagulanggwa sa ospital, ginbogoan sang motorsiklo, driver kag angkas sang motor, hubong. May Kampiyon ng Balita si K5 Wilson Villena.
8: Patay ang 63 anyos nga babae samtang piloso naman ang 33 sining nga bana matapos nga mabungkuan sa motorsiklo samtang nagatabok sa pedestrian lane sa atubang sa Corazon Locsin Montelibano Memorial Regional Hospital sa siyudad sang Bacolod takna alas 3:41 kaina sang kaagahon. Ginkilala ang napatay sa kay Rosita Patok samtang ginkilala naman ang pilason na si Hinaro Patok lunsay mga residente sa barangay Pasil sa Banwa sang Ibi Magalona. Pilason man ang driver sa motorsiklo nga si Zyril Villanueva 24 anyos nga residente naman sa barangay 9 siyudad sa Bacolod, subong man ang back rider sini nga si John Nilbert Cordoba 32 anyos kag residente naman sa barangay 12 siyudad sa Bacolod. Sa impormasyon nga nakuha sa K5 News FM Bacolod sa kapulisan, bag-o lamang nakagwa sa ospital ang mag-asawa nga Patok apang nabungguan sila sa motorsiklo samtang nagatabok sa pedestrian lane. Bangod sa impact na kaangkon sa pila sa ulo ang asawa nga gintunaan sa kamatayon samtang gindala naman sa ospital ang bana sini kag mga sakay sang motorsiklo. Para sa D3 Bayo Newscast, ini nga balita ginadulong sa inyo sa kalwang sa Mighty C, D3 Bayo kag DTX 500. Upon sa patrol, si K5 Vincent Coralde, ini naman si K5 Wilson Villena. Para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko, kagkalingawan sa Negros, K5 News FM.
2: Balitang National! Balitang National! Ang Balitang National ay hatid sa inyo ng DTX 500, ang inyong superior antioxidant.
0: 16:15 kag sa mga detalye na sa aton mga balita national. Naligawan ng isa pa kaginaligar pagpangatake ngay patigayon kunta ng isang isa ka estudyante sa probinsya sang Leyte matapos nga naglabot sa Department of Interior and Local Government kun DILG ang impormasyon.
1: Sulod kay DILG Secretary John Vic Rimolya nagpagigangot sa iya si Senator Bam Aquino alas 8 sang gabi Miyerkules, Hunyo 24 ug ni palabuot ang impormasyon angot naman sa plano nga pagpangatake.
0: Gilayon nga nagpagigangot si Rimolya sa Criminal Investigation and Detection Grupo kon CIDG agud maimbestigaran ang kaso.
1: Gintumo daman ni Rimolya nga ang Tolosa National High School sa Leyte amo ang target sa pagpamahog.
0: Base sa reports sa CIDG, isa ka grade 10 estudyante nga babae nga nagaedad sang 14 anyos ang ginakabi nga suspect.
1: Gintumo daman ang suspect nga responsable man sa paghimo sa mga Facebook accounts kay nagpost sa mga mensahe nga may isa ka pagpangatake nga matabo sa isa ka eskwelahan.
0: Ginpalayag sa CIDG nga malasig nga naglaptang mensahe nga nag-alerto sa mga ginikanan kag mga estudyante.
1: Gin-delete naman sang suspect ang post matapos ini nga gin-contact sa mga otoridad.
0: Gin-confirmar sang CIDG nga wala sang access sa armas ang suspect kalakip na ang pamilya sang suspetsado.
1: Gin-palayag ba ni Rimolya nga wala sang kaso nga ginpasaka sa minor de edad nga suspect kag padayon ini nga nagatiner sa kustodiya sa ginikanan samtang nagapadayon ang investigasyon.
0: Samtang sa iwan pa nga balita nagpanawagan na si Senator Joel Villanueva sa Legislative Executive Development Advisory Council o CONLEDA nga malaki pang iya Senate Bill No. 2071 ukon ang Safe Media Access and Responsible Technology for Kids in Digital Spaces ukon Smart Kids Act agud nga maproteksyonan ang mga kabataan batok sa mga kalainan nga nagagwa sa mga social media platforms.
1: Pahayag ni Villanueva dapat nga malakip na sa mga prioridad nga hagna sa administrasyon ni Ferdinand Bongbong ni President Ferdinand Marcos Jr. ang iyang hagna matapos nga naglunta ng pagpanglutang sa Tacloban.
0: Suno sa iyang trahedya ang nagapakita nga kinahanglan sang komprehensibong approach agud maprotektahan ang mga kabataan sa eskwelahan kag online.
1: Samtang padayon pang ginapatigan naman ng imbestigasyon lakip na diri ang posibilidad nga na-expose sa harmful nga content ng duwag ka mga suspect. Iyagin pahayag nga ang iyahag na ang makasabat sa pilang ka mga problema nga dala sa mga unregulated digital spaces.
0: Nalakip sa Smart Kids Act tuyong ang mabalabagan ang mga kabataan nga nagkaedad 15 anyos pa idalom nga makahimo ukon makapanag-iya sang social media accounts ukon iban pang nga covered digital services.
1: Sa dugang pagkamabalita, liwat nga gidusot naman ni Sato Rafi Tolfo ang mandatory nga pagbutang sang CCTV cameras sa tanan nga mga classroom kag common area sa mga balutuan kasunod sa nagluntad nga insidente sa Tacloban.
0: Sa pahayag ni Tolfo sa buong Webes, iya na una nga ginrekomendar sa Department of Education ng DepEd nga magbutang sa mga CCTVs kag magpahamtang sang dugang ang mga security guards sa idalom sang ilang maintenance and other operating expenses ukon MOOE.
1: Magluwas sa CCTV, dapat nga paghahamtang man sa mga metal detectors sa mga eskwelahan agud nga mabalabagan ang pagsulod sa mga armas tutang.
0: Nagapati man si Tulfo nga dapat ukon dapat na nga aksyonan ang nagataas ng mga kaso sang violence sa mga bulutuan sa pungsod.
1: Kag sa katapusan ng balitang nasyonal, nagpagwa naman sang mando ang Department of Education kon DepEd sa tanan ng mga bulutuan sa Pilipinas nga ang magpatigayon sang school level review. May angon naman sila seguridad kag proteksyon para sa ilang nga mga estudyante kasunod sa nagluntad ng pagpalutang sa San Jose National High School sa siyudad sang Tacloban.
0: Pahayag ni Education Secretary Sonny Angara, kinahanglan nga mahatagan sang nagakaigo nga suporta ang mga kabataan, partikular kung nagapangatubang sila sa mga pagpanghangkat sa ila pang buhi antes pa man ini mangin isa ka dako nga krisis sa ila.
1: Sunod kay Angara, ang natabo nga Tacloban ang isa ka masakit nga panumdom nga ang proteksyon sa mga estudyante nga gina-require sa mga wala untat nga pagbantay kag commitment.
0: Uyo sang review nga mahibaluan kung istrikto ba lang implementasyon sang guidelines on ensuring a safe and motivating learning environment nga yara sa idalom sang DepEd Order number 0060 kon Series of 2026, lakip na diri ang mga mekanismo agud mapatuman ang child protection policy kag mga tikang batok sa bullying.
1: Pahayag niya, dapat nga ang mga tikang ang mangin aligned sa mga protocols ng Philippine National Police, Department of Health, Department of Social Welfare and Development kag mga local government units.
2: Balita International. International. Ang D3Bio ay inyong kaagabay sa paghahatid ng mga nagbabagang mga balitang international.
0: Sa balita international, naglabot na sa 32 ka mga persona ang na-record nga nagkalamatay sa nagluntad nga linog Miyerkules nga adlaw Hunyo 24 sa Pungsod, Venezuela.
1: Ginkumpirmar ni interim president Delcy Rodriguez nga masobra na sa 700 ka mga individual ang nasamaran bangod naman sa kalamidad.
0: Wala pa sang datos nga nakuha si Rodriguez angot sa mga kasualidad sa La Guaira.
1: Ini ang lugar among nakaangkon sa tuman nga kalitaan bangod naman sang trahedya.
0: Ang magitan ang La Guaira malapit sa Caracas.
1: Ang Caracas abo ang ginakabig bilang capital city sa pungsod.
0: Miyerkules ang hapon, Hunyo 24, Venezuelan time, una nga naglutad ang 7.2 magnitude nga linog nga nag-uko na batsagan sa madamo nga mga lugar sa pungsod.
1: Matapos sa pilang ka mga segundos, naglutad na naman ang 7.5 magnitude ang nga nagtayog naman sa pariuman nga lugar.
0: Mangod sa insidente, madamo sa mga struktura ang narusdak nga nagresulta sa pagkalamatay kag pagkasamad sang madamo nga mga persona. Lasay sa 20.
2: Balita Sports. Ang balita sa sports ay atin sa inyo ng DTX Herbal Element Oil.
1: Alex Ayala ka Venus Williams sulod na sa quarterfinals sang Bad Homburg Open. May kampiyon nga ka balita si Kagipay Marv Aranwez.
9: Nakasulod na ang Filipina tennis star nga si Alex Ayala kaupod ang American tennis legend nga si Venus Williams sa quarterfinals sang Bad Homburg Open. Ginlutos ng Ayala kag Williams sa round of 16 sanday Alexandra Osborne sang Australia kag Catherine Harrison sang Amerika sa scores nga 6-3 kag 6-4. Sa karon ginatubang ng Ayala kag Williams sanday Olivia Nichols sang United Kingdom kag Teresa Mihalikova sang Slovakia. Ginapatigayon sa pungsod Germany ang nasambit nga pahampang. Para sa balitang sports nga gidulong sang Klinika D3 Bio DTX 500, May PC kag DTX Coffee Mix. Ako naman si Marv Aranjuez. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko ang kalingawan sa Negros, K5 News FM.
2: Balitang Entertainment. Balitang Entertainment. Ang balitang ito ay atin sa inyo ng DTX Beauty Soap. Para sa kutis artista at kutis porsilana, mag-DTX Beauty Soap na.
0: Kag para naman sa aton balita entertainment, content creator nga si Lance nagpahayag nga wala dapat sang basihan ang respeto sa mga babayi. May chika si ka K5 IV Cordova.
10: Ginpahayag sang content creator nga si Lance nga patas dapat ang respeto nga ginahatag sa mga kababainhan. Suno sa iya, wala siya na namian nga may mga babae nga ginapakanubo, ginapakamalain ka ginakumparar gamit ang iya pangalan. Kun sa diin, madamo nga followers niya ang nagasiling nga dapat manging kaangay sa iya ang mga babae agud nga respetuhon. Si Lance ang isa ka veterinary medicine student nga nag-viral sang damlaglang bangod sa iya educational contents. Siling pa sini sa iya nga Facebook post, "Women do not have to fit one image to deserve respect." Gin call out man sini ang iya mga followers nga gapang bastos. Kagin sili nga hindi niya kinahanglan ang ila suporta kun wala man lang ang mga inisang maayong nga tuyo sa mga kababainhan. Ini nga balita ginadulong sang DTX 500, MyTC kag D3 Bio. Para sa D3 Bio Evening Newscast, ini si ka K5, Ivy Cordova para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros. K5 News FM.
0: Grabe, nibala si Lance nga content creator ka K5 Rods.
1: Uh-huh.
0: Sang kagapon lang ni naglabay sa newsfeed kong iya mga videos and then gin-stalk ko siya. Puro million views ning iya mga vlogs. As in, laka ka lang ganyan makakita sang mga pila lang na ka-thousand. Laban ng iya millions. 30 million, 17 million. Grabe din siya. Kay educational ni ang iya nga mga contents.
1: So, meaning, hindi man gali nga kinanglan nga kadlawan ka or magkaon ka sa mga amuning mga bagay.
0: Binastos ka da.
1: At least for educational purposes man ng iya, nagdamo man ng iya viewers.
0: Kay si Lance, isa ka veterinary student, no? Ka eskwela ni siya. Ina-explain niya mga bagay-bagay nga abala nga nagatiklop ang dahon sa huya-huya, nga bala.
1: Mga scientific, mga name. Namiang ko itong nagliga na landaw. Ako nakalantaw ko na siya. Ang hagunoy.
0: Nan.
1: Ang hagunoy nga medicinal plants na muna ginagamit naman sa una kay K5 Gin nga bulong sa pilas. Ang, I don't know kung nang tawag sinyo sa Iloilo.
0: Hagunoy man.
1: Hagunoy. Bulong na siya sa amon nga. Kung mapilas ka, ay kumus-kumuson mo lang na kagihampol sa pilas mo.
0: Amo na, kada mo kag sa mga sapat, may mga ano siya, may mga vlogs siya, may mga trivia siya about sa mga kasapatan. Kag isa pa gid sa mga ginakalingawan sa iyang energy niya, mag-present siya sa mga facts,
1: yes,
0: no, sa mag-project sa kagalingon niya sa video. So tani no, kuanan sa mga kabataan,
1: tani,
0: mga
1: nga, aspiring na vloggers, mapinuslanon,
0: yes.
1: No? Hindi kayo bisa mga content lang tayo para maka-content lang.
0: Gani man.
1: Inang bisa ang content mo sugal pa.
0: Nan. Okay. Pabira kay Sir Julius gani.
1: Oo. Siya nang bahala da. Siya ang sulbabor ng bayan.
0: Mga K5, amuya itong dalago ng mga balita sa mga Webes Hunyo 25 tuig 2026.
1: Bante naman buwas ng adlaw ang panibagong edisyon sa D3 Bayo Evening News ka.
0: Magasunod ng Largo Vista Program, kaupod si ka K5 Julius Mariveles. Sa pangalan sa bugos ng pwersa sa numero 1 estasyon sa Bacolod, kaming inyo nang intagbalita ako si ka K5 Jean Shatita.
1: Ito naman si ka K5 Rod sa Palma.
0: Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko, kang kalingawan sa Negros, K5 News FM.

damo pang iban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramirez.

0: atsyag mo? Madala pa sa editsura mo?
1: Agay! Salig ka lang ya! Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
0: Ay, syempre! BTX Beauty Soap!
2: BTX Beauty Soap! Himo sa guava leaf extract, madrindi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa!
3: BTX Beauty Soap! Bakal na sa mga butika!
2: Kasakit ang tiyan? Max 4 Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Max 4 Biotics! Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Clinica Max 4 Biotics!
4: Low potassium, ukol hypokalemia, isa ka electrolyte imbalance ka nag-indicate inisang nubo ng level sang potassium sa dugo. Ang normal level sang potassium, importante gid nga ma-maintain sa korason kag nervous system function. Dr. Pinoy Squalin Capsule, nagabulig tipon sang potassium halin sa imo ginakaon kag ginapasulod rekta sa imo cells. Isama ni ka hormone builder kag ginapanormal ang trabaho sa mga kidneys nga amuman ang kabangdanan sang hypokalemia. Dr. Pinoy Squalin Capsule.
5: Muter naman. Ako ni Pontita Kway ba? High blood ako. May blood sugar. Tutog dyan pag-inom ko sa gluten na max na ayo ang akong kamatyag.
6: Buternamax Capsule and Buternamax Coffee Blend. Mapakal sa malapit na butika.
7: 101.5 K5 News. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
8: Number one.
7: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo. Isyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

Lorga, this at exactly 32 minutes past 6 in the evening. Lorga, this mayong gabi banwa, ining Larga Vista, kagako si Julius Mariveles. Lorga, this padayon nga ginabantayan sang State Weather Bureau nga pag-asa ang duha ka mga bagyo nga mahimo magasulod na o kung nagailapit sa ginatuwag Philippine Area of Responsibility o kung sa Philippine Landmass. Takna alas 3 karon gid lamang hapon ang Tropical Storm Francisco o kung Mekala ang nakitaan nga nagapalapit sa Itbayat, Batanes. Ini medyo maburubaskoga, maximum sustained winds sa 95 km per hora kagpag mulumadlos nga nagadangat sa tubtob 115 km per hora sa piyak kabahin ang sentro sang Tropical Storm Gardo o kon Higos ang ginaburubanta nga yara pa medyo malayo-layo pa kapin pa 1400 km na sidlangan sang extreme Northern Luzon apang inisya mayara na sang maximum sustained winds nga 85 kilometro per hora kagpag mulumadlos nga kapin sa 105 kilometro per hora. Apang ang talalupang doon karon is that apektado ang pag-ulan-ulan kag although subong medyo mainit ha.

0: dire sa Dakbanwa sang bakorod kag pila ka bahin sang probinsya may ara southwest monsoon nga nagapekto sa Luzon kag sa Visayas.
1: Lorgo,
0: ang ako niya ang ginakabarak-an ko ang Gardo o Conhigos kay malayo pa siya pero medyo mabaskog na ang iya sinihangin. The more nga magalabay sa kadagatan ng isa ka bagyo, the more nga magahigop ini sang kusog tandaan tagid ang kainiton sa dagat amo ini ang ginagamit nga pang recharge sang bagyo. Ang kadagatan amo ini ang battery sang bagyo.
1: Lorgo,
0: but we'll be having more of that karon dugay-dugay. Unahon tani ang isa ka masubo nga istorya. Isa ka babae nga may edad-edad na, senior citizen practically, bag-o lang nakagwa sa ospital. Upod sang iya bana, nagatabok gikan sa bulungan, nakaluwas sa balatian pero patay sa dalan. Anong kabangdanan sini? Mayara na as of the latest, mayara na sang ginpagwa nga notice ang Land Transportation Office, but let's have the full details tonight. Upod kay K5 Wilson Villena. Wills, good evening. Please come in.
2: K5 Jones, halin sa ospital kag papauli na kontani ini ang duwa ka mga senior citizen halin mismo no sa Corazon Loxin Montelibano Memorial Hospital sang inin aksidente nga mabungguan sa isa ka motorsiklo. Kung ang duwa ka mga senior citizen ang dinkilala K5 Jones sa Kahinaro Pato 73 anyos kay si Rosita Patok 63 anyos mag-asawa ini sila na residente sa Barangay Pasil IB Magalona kay Five June.
0: Diyos ko.
2: Karon sang nagtabok ini sila sa pedestrian lane din yung kitabukan nila nakatukoy-dukoy kay Five June nagauribayay sa isa kag isa kay Tiluya pablaki sa Patos no sang hinali na lang ini sila binungkuan sa isang ka-scooter na ginamanihoan naman ni Zyren Buñanueva, 24 anyos, na residente sa Barangay 9, Bacolod City, kag may angkas ini na si John Milbert, Cordoba, 32 anyos, na residente naman sa Barangay 12, Bacolod City.
0: Mm-hmm.
2: Karon, tapos pangusisa natin sa isang kaya Police Major Elmer Bonilla, ang head sa atin sa Traffic Management Unit sa Bacolod, kinapahayag na ari ini sila sa influensya sa makahulubog kay Hilton ang duwa nga nakasakay sa motorsiklo kag may dipdip pa nga butilya sang Red Horse
0: Frontier
2: sa K5 Jules. So,
0: gasigi, Wells, ang gabak ride, gasigi dalagan ang motor, gasigi inom?
2: At hindi man sa inom, K5 Jules.
0: Okay.
2: Kasi makatulog sila sa lugar, wala kong diin, hindi may inom. Pag siguro, but tapo ini kay Pa Diyos no around 3:41 AM dito sa may Alan Lacson sa Atubang o San Corazon Loctin.
0: Diyos ko. Danay, nagbakal sila beer o ko na basiho na niwala na unod ang butilya.
2: Kasi ito kay Pa Diyos sa may interview na ito na gabaligya sa God bit-bit ini nila kasi may unod may unod pa ni kay Pa Diyos unod eh. Kita eh kaya basa man ang portion sa dalan kasi may ulod pa.
0: But, so posible nagbakal sila kay mamunlaw sila.
2: Mamunlaw siguro kay Sir
0: Joe. Diyos ko.
2: So kay Sir Joe so kasi tungod sa may aksidente patay kid ini ang asawa no si Rosita Patos na 63 anyos na dulaan gininiso sa tabuhi matapos makaangkon sa head injury kay naglapog ini sa pagpunggo kag ini si Rosita Patok amo man ni siya ang na-admit sa hospital na nakagwa na kung na-discharge na that time sa pagpunggo kag gina sa aga.
0: Anong balatian niya, Wills?
2: Wala ni sa pagpunggo.
0: Okay.
2: Wala sa malabot ang pamilya.
0: Okay lang.
2: Pero amo na siya nag-discharge sa pagpunggo mapuli.
0: Ay.
2: Pero wala makapauli sa ilang balay nga buhi na si Pardos kasi
0: pila ka tuig, pila ka adlaw siya nga ara sa ospital?
2: Ang sa adlaw kasi si Pardos, amo na tani ang ato, mga sa ano, sa pamilya, tapos wala man si
0: Pardos. Okay lang.
2: sige lang kita Diyos. Mm-hmm. But ako ni, ang nakukibasa kita Diyos sa investigation sa traffic management unit, ang angkas ni siyang rider, o doduwa ini sila pinasun, nakipag-Diyos ni Panayon, ini nga ginapulong sa ospital, ang angkas ni niya, wala siyang helmet, nakipag-Diyos, kasi ang nagamaniyo sa motorsiklo, wala man siyang driver's license, nakipag-Diyos, no? Ang pinasakyan nila in Manila o kung hinulman.
0: Ha? Okay. Wala lisensya, pero posible may lisensya sa yawa, guru ni. Diba? Anyway, ang akondi wells, amo niyo, number one, tigulang na daan. Number two, ay ang pobre nagahulat, nagayapayapa nga makapauli, siguro, ti amuning natabo na patay saya, nakaluwas sa balatian, patay sa katuntuhan sang iban, kagkaharas-haras. Pero wells, ari wells, kundi ang balmo sa pedestrian lane gid sila nagtabok. Wells?
2: Yes, yes, yes, sir, Joe. Yes.
0: Hindi bala ang pedestrian lane diri ayon sa waiting shed?
2: Yes, dira gid kay Joe.
0: Ah. So, tumabog pagalik kon amo ang tigulang ayang pobre nga inay mga ano kalayo ang gintabugan niya?
2: Tabog niya kita Diyos, hindi sakit like super layo. Ang layo nga ginapugan, kita ang motorsiklo, kita mga nasa lima katapak halin sa pedestrian lane ang ginapugan nila. Sinanay,
0: kulang pa na gani, Wells?
2: Ano no?
0: Kulang pa na gani? Oo, tani ang ginabog sa motorsiklo, dalaning duwa katulisan, tani dito na lang sa baybayon sang Gimaras, nga hindi na sila blatani pagpuluton. Oo. Kaya be come to think of it, tungod sang karas-aras mo, patay ang pobreng na tigulang, oh. Kaya init ulo ko.
2: Kapag ako kasi sa Diyos, kung sila sa ano kadapig ang panalaga nila, base sa investigasyon sa kapulisan, 70 kilometers per hour.
0: 70?
2: Yeah, 70 kilometers. Dapig na lang kasi sa Diyos sa motor.
0: Oo. Tani, Wells? Tani, 210 na lang ang nagkalawasag sila, tani, bala? Uy, Diyos ko. Tipo, Brini, Ginoo ko, Wilson, ang iya siningabana, diin?
2: Magkita, Diyos, ginabulog, magdira, subong sa kurusang luktin.
0: Uy, Diyos ko.
2: Matusang head injury, kaling kayo masubo, triya kay nanay, kasi naglabog sa gamay, malalapit, malang ang ginabugan niya, kasi doon ba si nagpa-uro-umpaw, pabala sa ginabatsyag niya.
0: Oo, eh.
2: Sa galing lang, kasi sunok ay alias kulot niya, nagpaligaya dito, pagpalapit niya, nagkakaya na si nanay, nagsubo na yan, kaya nagpanglapsi na, upo na ganyan, parang yan, may
0: kaya,
2: on the spot, give ini si nanay,
0: wala na ini. Baloka, Wells? Ako as a reporter, I have learned nga kabalo ka ang isa sa mga porsyon sang dalan nga lungan mo duwa. Ang dira sa atubang sang emergency room sang regional hospital sa dalan Burgos bala. Halong ka na. Kag ining ginuntaran sang aksidente, kabalo ka nga ah. Damo gatabok da Wills nga libugando nga tawo.
2: O, nagka-problema kita Diyos nang wala kulang sa tubig.
0: Correct. Kag wala kwarta, gidya inugbakal, bulong Oo. You know why, Wells? Sang una, ining mga butika sa tabok sang regional hospital, pakyaw na sa mga reporter ang telepono. And ako, I have seen several times sang mga tawo nga gatabok sa dalan, wala animo. Kay do wala kabalo kon giin kwaon ang inugbakal bulong para sa ila mga mata nga ara sa ospital. Mm. Ti abi kay imo iya. Ining duwa ni ka tulisan ni gapahuyab kaya kaagahon without regard for other people. Ti ang lain okay man lang kuya kuntan ni kun sila nagkalamatay. Why, kuya, ha? Pero ang problema, may ara pobre nga tigulang nga dinalasa nila sang ila kaharas-aras. Worse, illegal pang pagdala sa motor. Ikatatlo, wala gidya pulos ang ilabyahin, nagpahuyab lang sila ya. Di ba? Gasakit dugan ko subong Wilson.
2: Ang masubo dere pala kasi Sir Jones, ang hope pala tani na makapuhuyab ang sakit.
0: Ay, Diyos ko.
2: Born in a bulong na kasi.
0: Ay.
2: Kasi dito pa siya ginoo na tamaan. Dito pa siya napatay si Sir Jones, hindi tungod na na-hospital siya tungod sa sakit niya. Kasi ang pag
0: ayan, both Wilson. Paminsara bala, 63 pa lang si nanay. We don't know kung ano to ang katapusan nila ng istoryahan ay sang iya ba na samtang nagatabok sa dalan. Tibasi nangayo sa pinamalahan o kung nangayo sa lugaw ay takabalo. Tipero ang bana, ya, magbugtaw ning bana, butang tabi na lipong. Pagbugtaw mong asawa mo, wala na. Di ba?
2: Kabaloka ko ano ang kwadri kay Pardo, ang story dito niya. Gauri bayay, ini sila nga doon. Kaya puro tulang kay Pardo.
0: Ay, Diyos ko, Wilson, ah.
2: Buka kay Pardo.
0: Ay.
2: Buko na bungguan, di. Buka kasi nagreklamo sila kay di. Panakumot ang kitbunggo o nabungguan. Kasi may kabuhi niya napatay.
0: Di kagway labot, Wilson. Gapadalagan ka, I don't know kung beyond speed limit ini. Ikadua, wala lisensya eh. That alone should send you to jail. Dapat ilupot ka nga hindi ka na pagpagwaon sa karsel. Kay pedestrian lane.
2: Yan kita bukan nila. So, gusto ko mo kasi hindi ang traffic violation sa mga motosiklo sa Baugit. Kasi isa ito, wala na nga daan sa lisensya. Si Sir Diyos, ang angkat, wala pa sa helmet.
0: Wells, ining ginabulong ni sa kilid dalan, amun ni nag-drive sa motosiklo?
2: Hindi nga ginabulong ni Sir Diyos, man.
0: Ining laki nga nakaputi bala t-shirt?
2: Nagapungko na? Yes, Superjuice ang driver.
0: Ay, tani, natabuan ko ka ina, Wills. Tani, ara ko upod sa patrol, no? Hindi kay kung siya ni ang nag-drive kag nakapatay, baklan ko tani langgaw sa Changi. Okay, bubuan ko buka animal nga tao. Tiway siya na ginulsol ya sa ginimo yung katunto?
2: Ay,
0: Diyos ko.
2: Sa interview natin sa kay Major Bonilla, so may problema lang ini sa angkat na kasi amon nila grabe ang iyan sa mga sitwasyon sa mga hospital kasi given ganun wala sa ano sa helmet si Pajos, no? So ang impact kumpara sa rider yan na sa driver
0: tigaling ina ya Wills iniya deliberate nga ginubra nila mainom samtang gapahuyab motor. Ila na iya desisyon nga hindi magsuksok helmet. Di kundi, di mudo, ang leksyon dere, foolishness will go back to your body, ang kamango, gabalik na kisa sa imo mo. Na. Tiyan mo na. Ang lain galing, tungon sa ila kamango, patay ang tigulang. Ay, Wilson.
2: Nag-ubra man sa immediate action ng ato sa mga Land Transportation Office ng Cross Island Region, ang Intelligence and Investigation Unit, no, IIU, sa LTO, nagpapanaog na sila sa Shoko's order sa driver nila sa Palangay 9, sa mga lugar, sa Tagiya, sa motorcyclo, magkikipadyos, no, kaging kuha na ang driver's license sa Tagiya, sa motor, magkikipadyos, kasi hindi
0: ang
2: right sa Tagiya. So, mayo man kasi may prom action man ng LTO right after sa incident eh, kasi tako-tako din yung mga issue man kasi sa Diyos eh, kaya na napatay ka naan. Kaga, basta ka subo, bigyan na balita kasi sa Diyos, no?
0: Gani, subo! Wells! Wells! Mas sponsor na lang tabi palumba. Oo, sa Banuchibla, Pahuyab Festival. Oo. Pero butangan tayo truck sa unhan. Oo, nga nakaparking. Para kung sino man ang aras-aras, ang alitan mo, imulang lawas, bala? Diba? You know what, Wilson? What saddens me very, very deeply is the fact nga ang babae, nagalaom siya nga siling niya, ay ahayti, mabuhi pa kuni another 10 years, another 15 years, we don't know kung anong unod sang ulo ya. Tinagapinsar na siya mabuhi pa kuni dugang kay nakagwa na sa ospital. Why sa kabalo nga ang kamatayan gali dito sa gwa sang ospital nagahulat sa iya? Ti hindi na subo, Wilson?
2: If I don't care, buktang mala na ito, makita man na ito sa lalagwan kasi yan nakita man na ito, makita ito sa area kagina. Hindi man, patalan, if I don't, may mga suga ginadaya functioning left and
0: correct. Correct. Kagway labot, Wells, may gaabring nga mga butika da, hindi ba?
2: Oh, yes.
0: Ah. So, kitaon may sanag siya. Pero nano, ni, ang driver ni bastante gini kayo. Ano kahubog when you say hubog?
2: Kita Diyos, ang hambal mga sa aton is ara sa influensya. But as to the level, sa ang kahulubog nun niya, wala man makakonfirma sa
0: Leo, kumito to Wilson, i-check ta buwas, may breathalyzer na ta, wala. Ina ba lang makatakos ang, ang alcohol level sa imo bloodstream?
2: I-check ta natin.
0: Oo, sige be.
2: Ang amo sila na kwato, may pang, ano ganila, ano ganito.
0: Breathalyzer.
2: Breathalyzer,
0: o. Breath analyzer, do, amo na siya. Oo, breathalyzer. Kay kabalo ka, ang drunk driving should be made a criminal offense. Kung pwede palang ganing nga himuon ni death penalty, ni akuya way ko problema eh. Di ba? You know what, Wilson? Kung magkwa ka license to own and possess firearm, katakot-takot nga mga test ang imo agyan. I should know kay nakakwa ko neuropsycho mo. Kadugay-dugay antes ka magkwa LTAF. Ti ang motorya, it should be considered a deadly weapon kay ti kun hindi ka responsable nga driver, makapatay ka tawo. Di ba?
2: Yung 65 rules, sakto na nagaling, actually, subong gani, so, mas madati ka, yung magkwa sa motor, even wala kayo lisensya,
0: makakwa ka lang yung motor. At tuod, kabalo ka sino ang may sala, Mandiri, I think?
2: Sino ka sa Diyos?
0: Ang gapautang motor eh. Di ba?
2: Pero kung may rules and regulations.
0: Na, husto.
2: Mm-hmm. Na ma-regulate ang mga amo sila na incidente kung like may nakuugiting ang violation or penalty. Mm. Pag-test motor sa wala sa lisensya, siguro mahagan-hagan ina problema kita Diyos. Baka, inang inilaki for Diyos, so na-interview natin, inisial niya skulot na ato dito sa lugar.
0: Sige, Beng.
2: Ato mapaplay kita Diyos, no? Inangyari video nga sent natin.
0: Let's have alias kulot sa interview ni K5 Wilson Villana. Kulot?
1: Ang accident dito sa Malacson Street, sir.
3: Well, as of now, no, ang mga biktima subong ato pati sa regional
0: hospital. Ay, si Bunilyana yan, na si alias kulot. Okay.
2: Alias kulot.
0: Si
4: Denmark.
0: Okay, ari si alias kulot.
4: Glabay pa din duha ka tigulang tapos nagtabok sila. Nagtabok nila may tingkol na motor nga mga adto mo to. Ito yung bungwa ng tigulang nga bay.
2: Ang babae na nagulay ang
4: bungwa. Oo. Siya gitong tamhan. Ang daspat kita yan. Naspat kita na yan pa gano'ng punggo siya.
2: Tapos ang niya, ang motor sir sa duwa niya ng kalalaki na sakayan?
4: Nang ano ila na Aerox na motor na ng scooter.
2: Kapal nila sa pera sa reverse, sir, ubukin na, ubukin na kayo nyo. Duwa ka
4: rin. Wala lang ako idea. Siguro, box lang. Siguro kayong pagka tumbas ang motor na may buka nga reverse mo.
0: Uy.
4: Botelya. Or nakainom sila nga duwa. Mga 3:30, gross ang kagahon. Hindi na kagahon. O. May pila si tatay, pwede lang sa gilid. Gas-gas malam. Okay na ginakaptan.
0: Wells?
2: Yes, kay Fajos, no, grabe. Lalabay mo lang ako, kay Fajos, kay 100 plus ang app viewers, subong online, kay Fajos, na tungkol sa ginagigat sa subong. Basta, kay Fajos, may ara, makita dira sa payag ni Sir Elmer Bonilla, ang tuhoy sa niya insidente, man kay Fajos, lati pwede, sana lang mapaplay kay Fajos.
0: Sige,
2: para,
0: sige. Sir Major Bonilla, sir?
1: Dito sa Malacson Street, sir.
3: Well, as of now, no, ang mga biktima subo ato pati sa regional hospital, amon siyang upod sa pedestrian ng iyang bana. Subong man ang driver sa motorsiklo upod ang iyang backrider. So, ang backrider sa motorsiklo, medyo serious sa subong kahimtanan. Kabang danang yung nagpabilin to dito. So, as of now, nagpaninguha man to ang parent no, sa tagiya sa motorsiklo nga mabuligan ang mga himata sa biktima kahit sa atong pag-insindi. Nga daw bago laman niya kagawa sa ospital na discharge ang mga biktima. So, resulta sa pagbungguan ay, imbis nga bago lang kagawa sa ospital, napatay pa ang biktima. So, amo na eh, depende ni sa ila. Kung bisan pa nga nagabulig ya sila sa pag-regular sa mga hinanglanon sa biktima. So, mag-file sila sa complaint, ato na i-agikiter gapon din sa Traffic Enforcement Unit.
1: Sir, aside sa violation, ato sa pag-drive, sir, ka naka-inom ko nung, sir, mara pa other violation, ining rider, sir?
3: Well, so far sa ato pagpangita dito, ang unang violation siya, ti, maning reckless imprudence resulting to damage to property, physical injury, and homicide. Nakita man dito nga ini siya, ang back rider niya, wala sang nagkakaigo nga protected headgear. Then, ikatatlo under the influence ang makahulubog nga ilim nun. So, ano na mga violation nga posible pakatubangon sa ano sa driver sa motorsiklo.
1: Lisensya yes, sir, driver sa license.
3: Ati Wayman siya sa lisensya.
0: Ay, guwapo! So,
3: additional na siyang mga violation. Kaya ang motorsiklo na kangalan ni sa lain nga persona.
0: Pero Wells! Sigurado na na-check nga wala ni ginkawat ang motor?
2: Wala kay Sir Joe sa Eman, ano, kay Wade. Sana ginampal, manata ni Sir Punilla kung naging kawat ang motor. Pata, gina-check man nila kay Sir Joe nga lain ang motorsiklo na hindi nakapangalan, mala sa iya. Ang ginabit niya ng motor kay Sir Joe. So, kung na-update, yun ang buwas, eh, mapabalong Sir Punilla sa aton. Ako may dako in ang update kung gintis-bit lang yun ang motorsiklo or kung hinulman kay Sir Joe. No?
0: Tikampyon ni! Kampiyon ni galing kay wala ta hindi ta mapagwa ang ngalan sining driver kay kun akuya dapat ang gwa sini Wilson. I don't know kung pwede pa ni siya magaan sang lisensya nga nakapatay na siya tawo, di ba? Oo.
2: Mamuna gani ang palamong kutado dito si Fajos no kung ano ni sistema si Mimia kasi ang mga ara naman kanina bagay sa Bolivia kasi ito ara naman ang pamilya niya nga nag-settle naman ni sa pamilya sa
0: Mimia. Hindi mayo ah. Although of course ti kinamatarong man sang pamilya sang biktima magpa-settle kinamatarong man sang biktima sang nakapatay nga mag-settle. No question about that. Pero ti nakapatay ka na tawo eh. Tigaan ka pa lisensya kung mag-apply ka. Di ba? Do pariya sa na Wilson nga ang membro sang NPA, gaan mo LTAF o kung gun license. Di ba? Ay, Diyos ko. Ang akon gani Wells kinapropose amun eh. Tani, ining mga driver nga kaagi patay may ara RFID bala sa ilang lawas nga every time ga drive sila motor o salakyan may madetect ni bala sang ano panawag ni madetect sang satellite kag ma-warningan kita mateksan kita nga killer driver ara lapit na sa inyo, di ba? Do parehas bala sang alert sa kanlaon. Oo. Na, may alert. Oh, killer, killer driver. Ek, ek, ek. Na, kabaluta at least. Na, amo na da.
2: breakfast doon kaga kabalo ka kung may santa patani na mabuhi ni sinanay may gado patani kita doon kaya aralan yung subang hospital.
0: Ang ah, okay, yes, yes, yes. Oo.
2: Ay. Ang hospital mangyara sa tubang nila. So, di nagkandak na lang isang niya toro investigation tuhoy sa ining incident.
0: Di pa minsara, Bla Wells? Nagwa ka sa hospital, patay ka sa dalan, kabalo ka diin siya ginrikta? Sa funeraria, kay ara lang sa unanda mo?
2: Yes, kita Diyos, dito kita kindala.
0: Ay, Ginoo.
2: Ang ginapatay pantaya na doon sa game at ito panayawag sa funeral home kasi oh. Naman ito ang nagpabalo man una sa police station sa Ibi Magalona na may pamilya, may amuling apelyeto no, na na-presente.
0: Oo.
2: Nagpabalo man sila sa pamilya nila dito sa barangay Pasil eh nagulat-ulat kita kita Diyos
0: kapag
2: sa funeral doon nagkato ng pamilya pero pagtawag na ito na dali-dali man sila kasi yung transfer na Manila to sa lain naman yung funeral home dito sa Ibi Magalona. That's why wala sila nato sa lapang
0: dito sa
2: pahayag. Kasi, ang muna eh, masubukin niya adlaw para sa pamilya patok dito sa may barangay Pasil sa Ibi Magalona.
0: Pamilya pato or patok?
2: Patok, P-A-T-C, P-A-T-O-C.
0: Ah, okay, patok. Okay, anyway, condolences sa pamilya patok, subo ining kamatayon Wilson.
2: Gusto pa subo din kayo mm-hmm. Magkita na lang sa ato sila kapulisan
0: kung gani
2: yaman ini kung na may settlement o kung ano man aplastada sini sa ila sini nga problema sa naglupa kasi pa Diyos sa ining aksidente.
0: Sige, sige Wilson. Subo istorya mo na yung bot. Ah, aga ka pa ha. Gin pa sakit mong ulo ko kagdughan si Gibelos ha.
2: Sir, kita Diyos, sa mula na sanay, ato sa linya mga balita na nasipon di ka sa patrol, yan ginagunod sa inyo sa kalwan sa MyPC, itrivite and D-Excite, mag-report nato sa patrol si K5 Vincent Coralde, inay naman si K5 Wilson Villana, para sa kapiyon sa balita sa servisyo publiko, ang galingawan sa Negros, K5 News, FM.
5: Lorga Vista!
0: Kung hindi lang mabakod ang imo sulok-sulok kagang imo huna-huna, sa pagtalakay sa mga balita like me, ako isa ka anchorman and commentator, kun huyang lang utok mo kag kurason, mabalatian kasi ni. Mayo lang kay may upod ko nga DTX Premium Coffee, DTX 500 kag D3 Bio. Amo ini, ato nang ni. Amo ni ang akon secret weapon. Nga akadagab e, ari ako dire sa Larga Vista sa pagpangalagad. Pero at the same time, amo man ini ang maalwan nga tagdala sang libre nga balita kag ihibalo every night sa inyo kinaalam balita impormasyon diri tanan sa Larga Vista ang tagdala sina DTX Premium Coffee, DTX 500 kag D3 Bio.
5: Larga Vista.
0: Sa aton nga pagpanumbalik may update kita El Nino Middle East kag iban pa nga mga balita. Pagkaligad lamang sini.
5: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. Magalipas ang ilang paalala. K5 News FM. News FM.

kakaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches sang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramon.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castaño. Ang morning ko extra special kay naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix, mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
2: Si Jerry Tukay, madugay ko na nabuntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, iwat nagbalik uyon ko sa pagkape, mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
0: DTX Coffee Mix, mabakal sa mga butika.
3: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful, git ko da ha. We, matyag mo, madala pa sa editura mo?
4: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
3: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
5: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrente cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
6: DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
5: Kasakit ang tiyan? Max 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Max 4 Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika. Max 4 Biotics.
7: Low potassium, ukol hypokalemia, isa ka electrolyte imbalance kang nag-indicate inisang nubo ng level sa potassium sa dugo. Ang normal level sa potassium, importante gid nga ma-maintain sa korason kag nervous system function. Dr. Pinoy Squalene Capsule, nagabulig tipon sang potassium halin sa imo ginakaon kag ginapasulod rekta sa imo cells. Isama ni ka hormone builder kag ginapanormal ang trabaho sa mga kidneys nga amuman ang kabangdanan sang hypokalemia. Dr. Pinoy Squalene Capsule.
8: Ako ni Ponte Takway ba? High blood ako, may blood sugar. Tutog dyan pag-inom ko sa Luter na Max na ayaw ang akong pamatyag.
9: Luter na Max Capsule and Luter na Max Coffee Blend. Mapakal sa malapit na butika.
10: Masakit mangihi? Mag-Spore Biotics ka! Base UTI na ina! Mag-Spore Biotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
11: Ang fortified nga probiotics. Clinica Spore Biotics.
12: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
13: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
12: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
13: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
12: Clinica Deo Fresh. Available now.
14: Dry eye, pirmiga katul, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahi sang sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manaming kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops.
15: Kinahanglan mo pala sa fiber internet sa balay? Maayo nga balita, kay available na subong sa inyong lugar ang Globe Telecom G-Fiber Prepaid sa 699 pesos lang na installation fee. May ara ka na sang only internet nga hasta 300 Mbps. May average broadband speed nga 240 Mbps kag minimum broadband speed nga 90 Mbps nga may 80% service reliability kag wala pagid sang kontrata. Kadto lang sa Globe G-Fiber Prepaid website, agud makabaton sang libre nga only internet sa sulod sang 7 kaadlaw. Patakod na!
16: Para sa madasig nga Wi-Fi internet nga abot kaya kag pasok sa budget, magpag-Globe G-Fiber Prepaid na!

0: pangarap mong trip, Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
0: Para good mood, Eurotex. The Sleep Specialist.
2: Ang pananakit sa karawasan, ang makauntat sang imo maayong nga mga gawi, mag-usar sang salon pass. May direct edi nga sang kaap para makapenetrate sang sakit. Naka-epekto susurot sang 30 minutos. May long-lasting relief. Tugtog 8 ka oras. Para sa nagkapanalakit nga baka, liog kalikot sa salon pass.
3: Salon pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
4: Number 1.5 K5 News.
5: Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Ini ang bilidhon nga sansaran sini nga palatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Ini ang sansaran sang inyo palatuntunan. Larga Vista! Larga Vista! Magdala sa pag-awig at maglapat ng pag-ino-ino sa mga isyu. Magasipan-sipan sa mga balita kag mag-aathag kung ano ang dapat para sa tumuloy para sa demokrasya. Larga Vista! Larga Vista! Upod sa inyo alaga nga ang mikropono nagasumpa lang para sa imo. Kagkaroon atong sug-alaon si K5 Julius Marinviles. Larga Vista! Larga Vista!
6: Katapusan nga edisyon sa inyo para tuntunan sa karon nga semana Huwebes o kon sa karon nga adlaw Huwebes, dason nga Domingo naman kita makitanay. Mayong gabi sa ilan ng Daymay Dagay, Mila Serson, Ronnie Lumawag, Mercedita Mones, Kagleni Halayahay, dira sa Purok Gonzaga, baw ibandi sa ila na meet ko pag bloodletting activity. Mayong gabi pagid sa mga baw area ginatahod taning mga senior citizens naton. Junita Rampos, Judith Benyas, Lilia Ramas, Virginia Grandia, Ernesto Mones, Eden Altares, Zaldi Altares, Jessica Cagvivencio Florogo, Estrella Serra, Nida Oiko, and Josephine Andre John Servilio. Salamat, salamat gid.
5: Larga Vista.
6: Roda Angeles Knight sa Hong Kong, mayang gabi. JJM Salvador abroad. Salamat, mayang gabi man. Kay Nong Edmund Diaz and family sa Barangay Tangub, sa Barangay Kabog, ang iya kapartidusan, pamilya Nasya, pamilya Matik, at pamilya Diaz. Talas das pato sa Barangay Malingin Bago, ang tribo ni Nong Edmund Diaz. Salamat, salamat kid.
5: Larga Vista.
6: Now sini nga semana ang istorya subo-subo.

0: Sa tong tiyempo, 1980s, ang nagadako ako bilang isa ka solterito, ang high school yag gina-define sang imo crush, sang imo luyag-luyag, sang imo problema sa pag-eskwela. Amo na yung ginapaligban mo sang high school ka. Incidentally, ang nagkanta sang high school life nga ambahan nun, Sharon Cuneta, the megastar. Subong asawa ini siya ni Senator Kiko Pangilinan nga amo man ang major or main author sang juvenile justice law nga practically nag-exempt sang mga minors o kun kabataan from criminal liability unless otherwise ma-prove nga may ara sang ginatawag discernment. Rorgo Vista. Di pero hindi kuya magkadto da anay. Now, ang tabo karon nga semana, ang balita sa Jose Tacloban. Dua ka high school nga mga estudyante, senior high. Dalahig, technically, hindi naman mga bata, pero dala sa pagpanglutang sang ila mga schoolmates, tatlo patay, 20 na ang pilason. May ara man nagbunanay dito sa San Carlos. Karon dugay-dugay, may balita man, kastiguhan ay anong gakatabo. Apparently, it's a spree or sunod-sunod ngay tabo of senseless violence. Do hindi ta maintindihan kung ano gilbila ang gin kamunuan sang sini nga mga karakasan. Lorgo, pero pakaronan ko na ang sa Kabankalan, unahon ko Pontevedra. Let's have K5 Jerry Lou na Luis. Area estudyante sa criminology dalahig dere sa sining kaso. Ang ginalinan pagpanghimon, may isa patay. Jer, good evening. Please come in.
1: K5 Julius, good evening. K5 Julius, simple kung tani nga away mag-asawa.
0: Uy!
1: Ugaling K5 Julius na tabo is naging masilidhi nga krimen bangod nga nag-escalate, naglala ang sitwasyon. So, anatabo diri ka K5 Julius sa tong tinalikdan nga adlaw sang Lunes, sang gabi, Hunyo 22. Actually, ining pamilya ka K5 Julius, hindi sila kasado, no? Sang ining asawa nga si Jolie May Dayo, kag ining abana ka K5 Julius nga karon sospetsado sa pagpamuno, no? So ginkilala ini ka K5 Julius nga si Arthur Silva ka K5 Julius.
0: Arthur Silva.
1: Yes, ka K5
0: Julius. Arthur Silva,
1: no?
0: Okay, so, pilang edad?
1: Suspect. Actually, halini siya sa una ka K5 Julius dito ya sa Barangay Gatoslaw sa Banwasang Kanduni. Nakilala niya ni ang iyang kalibin partner nga karon nag-star sa may New Casalagan, Barangay Antipolo sa Banwasang Pontevedra. Uh-huh. May isa ini sila kabata nga 12 years old na karon. So ang plastada diri karon ka K5 Julius allegedly bangod sa daan naman nga pagpangimon ukon do may problema sa pamilya ining mag-asawa. So karon na natabo ka K5 Julius, nagpahubog ining sospetsado nga si Arthur.
0: Ay.
1: Nag dito pagpauli niya ka K5 Julius, naganon siya, nag sipa sa ila sining apertahan, ila sining balay, kag sang ginagad ini siya panyapon sang iya sining asawa, tinagkaon man siya kuno. Mm-hmm. Kag sang pagtulog na, aran na sila sa muskotero ka K5 Julius.
0: Ay.
1: Doon na nga kig ini siya sa electric fan, dugin paukpan niya ang electric fan, binsipa niya ka K5 Julius.
0: Wow, isog.
1: Na nervyos ang iya sining bata. Mm-hmm. Ka K5 Julius kag
0: pilang edad ka bata nila? Pilang edad?
1: Ang edad sa sining sospetsado ka K5 Julius ara sa 43 anyos.
0: Ang bata?
1: Oo. Ang bata is 12 anyos ka K5 Julius.
0: So ang bata, lalaki, babaye?
1: Babaye.
0: Babaye, gahulid pa sa iya ginikanan?
1: Oo. Actually, tatlo ni sila nagahuliray ka K5 Julius.
0: Okay.
1: Iya sining kalibin partner nga si Julie May kag ining suspect nga si Arthur kag ining bata nilang minor de edad. So ano tabo di ka K5 Julius, nag tulog na sila or ara na sila sa ligdaan, ginsipa ni Arthur ang electric fan kag natumbagid kay Kebab Julius.
0: No? So, may training man gali ala Kung Fu Panda ning suspect.
1: Julius, naglagyo ni ang bata kay bangod na nakibot eh. Na, ikaw naman tapungawan, so makibot igid. Kag dito naglalalisay na, ining mag-asawa, ining mag-living partner, kag during the holiday na sila kay Kebab Julius, nagbalikid ni kuno ang bana kag do anak nga sakiton no ining iya sini nga kalibin partner nga si Jolly May ka K5 Julius dito nga ugada nagpalagyo na ni ang iya sini nga kalibin partner kag nagpangayo na sa tabang sa iya sini nga utod kag amay no, so nagkadtuman sa ila sini nga balay ang amay kag mga pamilya sang babayi
0: or diin ga star ang pamilya sang iya nga live-in partner ni Jolly May.
1: Bali ang si Jolly May ka K5 Julius taga dragid na yan no sa New Kasalagan sa Pontevedra. So ang pamilya niya dragid niya nagatiner.
0: Ah, so mga kaingod nilang iya pamilya.
1: Oo, dra lang man at padanay lang man ang agwat guro ka K5 Julius.
0: So when you say nga nangayo bulig hindi iya nga nag-text kundi nagsinggitan.
1: Oo, kag naglagan gid siya sa iya sa balay sang inablos niya man kay Kebab Julius kay changi man lang nga hindi man malayo sa ilang lugar. So ang plastada kay Kebab Julius dito siya nanago. So ginkadtuan siya sa iya sining bana which is ining sospetsado nga may dala sang flashlight. So dito kag sa nakita siya sa sulod sang balay sang iya sining inablos, gin-try niya ning ipulpog ang flashlight sa ulo sa iya sining living partner.
0: Lampusan niya tani.
1: Oo, so lampusan niya tani ang lampusan niya tani ang ulo sa iya sining living partner. Maayo lang ka Kebab Julius kay nasagang no sang hinablos ining pagpanglampos. So dito nga ugada ka Kebab Julius nagpalagyo na ni ang iyang living partner nga si Jolly May kag nangayo sang bulig dito sa lapit man lang former Kafgo. So ining suspitsado do gina ano niya blag gakumod siya kay Julius nga do ginapadaog-daogan siya do wala siya kuno pamilya do wala siya sang saligandra sa lugar. So nagkuha siya sang kutsilyo sa ila sini nga kusina. Ginkuha niya to ang kitchen knife laba kay Julius no suno sa aton sini nga information nga nakuha do ang blade diyan siguro kay Julius do ara sa 10 inches ang kalabaon.
0: Anguy.
1: So so nagkuha siya sang blade or sang bladed weapon sang kutsilyo sa ila sining kusina kag didto ginsukbit niya sa iya sining hawak kag nagwa kay Kebab Julius sa dalan kag didto nakita siya sining biktima nga si Agustin Aligata. So ang ining si Agustin Aligata migo niya man ni ka K5 Julius. Ay. Hindi man ni mag malayo sa iya kay kung may kinahanglan ni siya or about sa mga manok, about sa mga problema niya, nagapalapit ini siya kay Agustin Aligata.
0: Daw amo so, na lang ni ang iya apin dira kuntani sa barangay. Kung sa pasayod pa sang una, daw sino ang best friend mo doon? Ay katunto, te?
1: So ang plastada ka Kebab Julius, sige ang bala na siya, duging ululuhan, bala ka Kebab Julius, kapuli na to, hubog ka, pahuway na to, bala kay madula na nabwas, i-relax sanay.
0: Pilang edad ni Agustin?
1: Kinsumbag niya ni ang best friend, or ang iyang amigo, nakita sa mga bystander sa palibot, ang natabo kay Kebab Julius, gimpulihan siya karon sa mga bystander, sa mga... mga kabataan
0: tambay.
1: Kagiban pa nga mga sultiri rito bala ka Kebab Julius kag wala nila nahibaluan nga may ara gali sang taklos nga patalom or sundang ining suspitsado.
0: Okay.
1: So karon natabo pag tinapungulay ginkuha ini or nagpalayo ining si Agustin ugaling nakita niya ka K5 Julius nga may igo gali siya sa nawalang nga bahin sa iya sining nga kamot ka K5 Julius.
0: Wala so, siya kabalungan ng handos na lang ang handos ang suspect.
1: Bahala na bahala na nga pagpamuno lang ka K5 Julius.
0: Ano nga klase pamuno? Pakal? Inang overhead? O kung handos lang gidya?
1: Andos lang gidya ka Kebab Julius.
0: Pilang edad ni isang biktima gani Jer?
1: Ang biktima nga ka Kebab Julius.
0: Ang nabunan.
1: Ang nabunaan nga si Agustin, nagaedad ini siya sa 53 anyos ka kay Julius Casado ini siya kag residente man sa nasambit niya nga lugar. Okay. So diri na nagtulod karon ka kay Julius.
0: Hindi ang napatay bla.
1: Ining diri na karon masulod ka kay Julius, ining napatay nga si Charm Mularto, 20 anyos ini ka kay Julius
0: kag
1: second year college na katani sa La Carlota City College kag nagakuha ini isang kurso nga BS Criminology. So ang plastada ka kay Vibe Julius nagkadto lang sa Changi kay ang crime scene is atubang gid sa Changi. So sa Changi ini siya kuntani na may baklon lang siya ka kay Vibe Julius kag nagtambay-tambay siya kadali kag nakita niya ni ang iya sini nga amigo nga ara man nagaupod sa pag ara sa kinagamo. So ging kuha niya ng iya sini nga amigo kay Kevin Julius agud nga hindi bala malas mabunaan or masumbagan do amo na plastada. So kay bangod nga sa ina nga lugar kuno ka Kevin Julius tumabinuligon gid ni ang ining biktima ining criminology student nga si Charm Mularto. So dito kagin try niya nga magpatunga kay actually ang ilang nga balay kay Kevin Julius ano lang eh, scene lang ang pagitan, ang ilang pader, scene lang. So, ang pagkapiyak mo nga mga balay, or for example, balay ka suspect, ang piyak nga balay na, amo na na ang balay sa biktima. So, kung maghatagay sila sudan, ano lang, ginadaho-daho lang bala sa ilang nga do scene nga ginahimo nga pader ka kay Bab Julius.
0: Mm-hmm.
1: So gahad ako siguro, ining nga biktima, nga kilala siya sang suspect, kasi ay, siyempre, close man sila kay isa lang gid sila ka compound eh. Biskan si ining si Agustin, isa lang gid sila ka compound kay K5 Julius.
0: Gadawa na isudan nagatunga ay tinapay pero kumuhubog amuning natabo. Ay Diyos ko nga balita, another senseless story ini.
1: Doon nag ano siya kay K5 Julius ining si Charm Mularto, ining criminology student, nag patunga siya gintabagan niya tama na ano na.
0: Okay.
1: Ito kag ining suspitsado nga si Arthur Selva, siya ni do pagusto na lang gid buno. So naigoy nga ni karon ining si
0: Charm. Ay kalain
1: Mularto, sa iya dalom ilok kay K5 Julius.
0: Ha, dalom ilok bo Diyos ko.
1: Sa dalom ilok ka K5 Julius, nag-igo ang sundang kag naigo ang iya sininga or nalabot ang iya sininga kurason.
0: Nga so, sa dalom ilok nag-aalsa kamot ining si ano ngalan niya ni Charm?
1: Si Charm Mularto.
0: Charm, nag-aalsa siya sang kamot nga naigo siya sa ilok.
1: Na siguro kay kung magtambag ka bay ka K5 Julius, nagadupa ka.
0: Ahay, so, mo Diyos ko.
1: Oo,
0: so amo to nga anong plano ni Charm? Mapulis kuntani?
1: Actually, ka K5 Julius na istorya nato ng iyan nanay.
0: Uh-huh.
1: Ang nanay niya isa ka public school teacher.
0: Ahay.
1: Kag elementary teacher, no? Mm-hmm. So, ang iyan sining actually nakita nato ng balay gid ka K5 Julius, kwerte ka simple, no?
0: Okay.
1: Pagpangabuhi, simple kaayo.
0: Mm-hmm.
1: Kag ang ining bata, grabe ka disidido gid kuno ka K5 Julius sa pagpangeskwela kag may alam, may utok.
0: Okay.
1: Ka K5 Julius.
0: Uh-huh.
1: Kag plano kuntani isang bata.

0: natira sang iya pag-apply sa PNPA, amo nin tabo siya, napatay siya.
1: Yes.
0: Uy, kasubo. Ti, pero ang iya gin-practice as a peacekeeper, ti, ang iya unod sang ulo, ya police gid siya, i-maintain niya ang peace and order sa ila lugar.
1: Insakto gid
0: kay Bojus kung wala istorya
1: siya sa kontra sa ilang lugar. Hindi man siya siga kag pala amigo kag Kev Julius, Lolas boy kag Lolos boy, hindi siya Diyos kuno ko. Ang balsang nanay
0: kag Do kag gwapo nga bata Jerry Leono.
1: Actually amo na gani kag Kev Julius kag ina kapag abot naton may nagahibi nga babayi kag aton gi pamangkot ko ano ya to, so ex-girlfriend ya kuno kag Kev Julius, so ang iban nga kung ex mo na wala nagakadto sa imo, so sa iya yaga kadto Japan kag Kev Julius, kay ti syempre siguro ara Japan ang maayong pag communicate kag Kev Julius kag ti
0: do ikaw ah
1: bigo kag palamiga ining bata
0: do ikaw Jera diba? Pero kasubo gidya Jerilo, because 20 years old ining si Charm, luyag kung tani nga magpulis, ma-apply na in fact tani today. Today siya ma-apply o kon kapon.
1: Posible ka kay 5 Julius kay enrollment. Posible mga within these days no kay 5 Julius.
0: Ah okay, so manog apply na siya kung tani PNPA, nagpagunting amo ni natabo siya, which I find very weird, Jerry Lo, kabalo ka nga ah. Atong isa ka suspect sa Tacloban, bagong gunting man to, naniro siya. Oo, ini naman niya bagong gunting kay ma-apply kung tani sa PNPA. Di amo ni natabo.
1: Mapagunting kung tani.
0: Ah, mapagunting kung tani. Ay, ay. Ay, do ka strange sang timing, Jerry Lo, no? Anyway, ti, ang suspect din subong.
1: So, kay Kev Julius, ara subong sa Bago, ara subong sa Pontevedra Municipal Police Station, no? Kagatigip pa sa kaanin isang kaso nga homicide, no? Kay Kev Julius. So, actually, may ara sa mensahe man, ining Eloy, no? Kung sa diin, Eloy sang biktima, kay Kev Julius, nga may mensahe ini siya sa iya sininga or sa suspect nga nagpatay sa iya sininga bata. Pamatian bala naton kay Kev Julius.
0: Manang. All right. Let's have the mother of Charm. Amo ining napatay nga estudyante sang criminology. Nanay?
2: Part nga anga si Tamtam gid.
0: Ay.
2: Damo madaiban nga anga bata gid. Balok nga. Dako pa na handom niya sa buwi. Kung sa pilakadlaw mo patawad naman ka, pero dapat ya sabton magid ang imo, ginimo nga krimen.
1: So, kaki 5 Julius, amo to, no?
0: Ay, Ginoo, Jerilo. Oo, eh.
1: Emotional gid kay K5 Julius ang Eloy sa biktima kag ini ang biktima kun tani ang kamagulangan sa ila sininga magulutod, so ang next sa iya is grade 10 pa or Diyos pa lang ko. So ang iya sininga kamanghuran amo ni ang grade 5, so
0: why sila amay Jer? Wala sila amay.
1: May ara kay K5 Julius kag ang obra sang amay niya is caretaker. So ang mga kinahanglanon kuno ni Charm sa iya sininga pag-eskwela, ina-provide sang iya sininga amay kay K5 Julius kag dako gid kuno ang ila sininga tani nga handom para man sa ininga bata bala kuno kay K5 Julius.
0: Kay tiyamak syempre, mo ikaw ang bugal sang imo ginikanan kay ti subang kamo. Diba?
1: Kakatakogin sa agwat sa iya sining mga mga utod. So actually ka Kev Julius to confirm no sa aton sining ginambal nga ginaaligar sa selos ang or pagpangimo ng isa sa mga rason no or motibo kung nga nagmaoy ining suspect. May ara sang pahayag si Police Captain Darrell Kuhutan ang EPE no sa Pontevedra Municipal Police Station. Pabatian lang naton.
0: Kapitan,
3: ang digdiper pag kita gipamangkot ang atong suspect is siling niya is may inaway sila sa asawa niya kalibin na may mga panghimon siya nga daw old grudges mga dati pa bala nga sa loobin niya siya asawa, so sang nakainom na siya dito na naginuwa mo hindi na siya makontrol kag tanan nga makita.

0: niya lang gusto mag-pacify siya. Ginakontra niya na. Kaya
1: Ay.
0: ginapainom, nagainom ni siya. Kaya problemado. Gintry siya nga tambagan. Nga puli na, tama na. Kaso, ang nagambal siya, ging sumbag niya mo. So,
1: Grabe.
0: kamo na, nagtabuang commotion, nagbunot siya kutsilyo. Ginluba niya ang nagtambag. Tapos, ang isa pa ginagtambag, which is ang college student, is
1: ay.
0: Na buno niya pa gid.
1: Diyos
0: So, moto
1: ko.
0: Siya resulta na
1: Diyos
0: tapatay gid
1: ko.
0: Yung isa ka victim ta.
2: Jer!
3: Julius, ang
2: ti
3: lubong gali, no? Ni
2: Jer! Amo nang ginahambal nila, bala, ang iban nga tabo kuno nagainom, kay abi nila, malunod nilang ila problema. Wala sila kabalo, nga ang problema, kabalo maglangoy. Na, ti, nagmaoy ni siya practically, wala man tagani kabalo kung sinugin pangimunan niya. Na, so tanan kontraya. Lapit ni ang ila balay sa highway sang Pontevedra.
3: Actually, kakibab Julius, kung antipolo, layo gid siya, no? Kay boundary na ni sa sang La Castellana.
2: Ay,
3: pero
2: oo.
3: Kung highway sang barangay antipolo, gid kakibab Julius, kag sa ila sining barangay, siguro mga ara sa 2 kilometers ang kalayoon kakibab Julius.
2: Tita, no, nigin pasakay ni siya tricycle, Jer, kagindala to sa highway, kag ang tanan nga truck nga gahagunos, pangsugataon niya kag pamunon. Diba? In that way, wala siya sang may malitan nga iban lawas siya lang.
3: Oo.
2: Ti abi mo iya ko.
3: Ka K5 Julius, oh. Ang isa sa masubo pagidre, kay nakita mismo sang Iloy, nga ang ining sospetsado, nagakapyot sa kutsilyo, may dugo,
2: oh.
3: Kag nagalakat sa dalan, kagansinggit ka K5 Julius,
2: oh.
3: Nga, oh, gusto nyo man nga mag-upo dre, kay may napatay na ko de, sino mabato sa akon?
2: Uy!
3: Amo na, Kakibab Julius, ang masakit sa Iloy, kay pagkabalon niya, nga bata niya galit.
2: Ay, Diyos
3: Julius,
2: ko!
3: Ang ginbuno, kaginpatay sa sining biktima, or sa sining suspect.
2: Bali, ang gwa ni gafil ining animal, nga, o allegedly animal, nga nagpatay ni Sakay Charm, gapati siya nga bilog nga barangay kontraya. Tinami na kay nakaagi ka man tindak kag tapungol nakapanyapon ka na no pang reklamo mo abi. Di ba?
3: Kakibab Julius. So dito Kakibab Julius no suno sa pamilya maabot manggid ang panahon niya kaya nila or base mapatawad pero subong kuno ya Kakibab Julius at ubang gid ya kuno ya ang kaso nga i-file nila. So
2: Kakibab Julius, hamak hamak mo Jer. Subang lalaki 20 anyos paminsara ba lang nga buwas damlag na Bojus ko ti ano ni ang ambal sang nanay may handom pa siyang paeskwelahon iya mga manghod.
3: Actually ka K5 Julius ti kung makagraduate siya siguro kag kung makasulod sa PNPA amugin na iya nga plano no kay di syempre may grade 5 pa siya nga manghod kay K.F. Julius, kagang iya tatay is caretaker sa isa kapribadong ulubrahan lang dito sa Manila.
2: Ay.
3: Kagang iya nga Iloy at public school teacher sa elementary.
2: Ti no? Paminsara so, balajer, may police officer tatani ng gwapoho, no? Madugang tani sa gwapo sa PNP, hindi ba? And then, tungod lang niya sa isa kautok kriminal nga maoy, ti ang buwas damlagya sang pobre na dula. Munang masubo. Sige, sige.
3: So, Kakibab Julius, sa mga ano gali, no, sa gapamangkot, kung saan o ang posibleng lubong sa sining biktima, nga si Charm, Kakibab Julius. So, posible sa July 4, ilubong ining biktima sa Antipolo Public Cemetery. No? So, dito, Kakibab Julius, siguro magpatigayon sang vigil or patigayon sang pagtinipon man sa mga friends, kaga iban pang mga abyan ang pamilya. No, agod niya makita sa ilas rin ang mga pamilya man ining nga bangkay ni Charm Kakipab Julius. Kakipab Julius, tamyawong ko lang si Sir or si Tito Bandot. Actually, every night hindi makompleto ang iyas nga gabi kung hindi ka mabatian.
2: Salamat, so, gid. Di na si Sir Bandot.
3: Ari na diri Kakipab Julius sa Bago City. So every night gina ambal niya, once ka man niya po na siya, mag-shot na siya sa Tanduay, pero wala na siya gamaoy.
2: Bandot, ano na siya gani?
3: Ah,
2: ano nga apelyido ni Sir Bandot?
3: Ano gani na po? Magbanwa.
2: Magbanwa. Din sa Bago?
3: Ari diri sa May Don George.
2: Medyo layo-layo.
3: Sagad mag-ihaw.
2: Sagad mag-ihaw ba, boy?
3: Oo.
2: Oh, hindi pag iambal, uy. Madakpa na sa kalambutago, uy. Anyway, sige, salamat kid, ah. Nung Bandot magbanwa, salamat kid, mayang gabi.
3: So, manang K5 Julius, ang aton sininga report kay Kandria sa Banwa sa Pontevedra, and report kinadulong sa aton sa Kalwan Sandita X500, D3 Bio and Mighty C, the alkaline base na vitamin C. Ako si K5, Jerry Lu, Mungkal na Luis. Para sa kampiyon niya balita, serbisyo publiko ang galingawan sa Negros, K5 News 7.
2: Lorga Vista. Matag lang ko, anay, dali o dasig ng commercial break sa aton nga pagpanumbalik. Si K5 Obrey Suspenye. Iniya mga estudyante naman ang imbolbado. Nga why patakabalo? Let's have that report. Pagkaligad lamang sini.
1: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. Magalipas ang ilang paalala. D3 Bio Health News. D3 Bio with Vizio.
4: Ako si Ana. Before problema, ako gidang ako ng irregular nga regla. Galabot, gitatlo kabulan, bla. Sa pagtumar ko sa D3 Bio, bao okay, gidang resulta, subong normal na gid.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mabagat
5: sa mga butika. Sige, let's talk about more benefit na makuha ninyo sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang D3 Bio.
6: Si Permina mo balik-balik kung adlaw-adlaw kag-inom D3 Bio, no? Especially empty stomach. Mm. Ah, grabe, sir boy. Sabi na akong kagton mo halin pas baba. Mm-hmm. Tanan nga mga kagaw sa ano sa baba patay pagabot sa imong isopagus, tanan nga kagaw niya magyan patay. Mm-hmm. No, nakanami pag ini kay may laxative siya.
5: Mm-hmm.
6: Tingala ka gahumok imong kanyo
5: imong pupo
6: mm-hmm. No, tungod sa gituag medium chain triglycerides. Ti ang glycerol amo nang isa sa mga constituents ang gituag MCTs nga makita mo sa D3 Bio. Gina-attract niya ang water molecules para nga nami ang lubrication sa imong bowel movement.
5: Mm-hmm.
6: Eh, lain gid yo ang D3 Bio ya. Makasiligi kaya a pharmacy in a capsule.
5: Kampiyon. Mm-hmm.
7: So, damo-damo sir boy nga pamaagi nga maprotektahan kita sa D3 Bio. Labi na gid kon medyo hina ang imong digestion.
5: Uh-huh.
7: No? So, magkaong kabis ang dahon, pagwa dahon man Japon, problema ang imong digestion siya na. No? So, tumara ang D3 Bio empty stomach, wala pa kasugod sang kaon. Uh-huh. On 1 hour before ka magkaon, inom ka sang isa kapsula sang D3 Bio, kay ginareduce niya ang ginatuwag inflammation, kag ginapatay niya man ang bakterya. Ang muna ang problema, basta pigaw ang imong digestion. Bad bakterya, kag ginapadamo niya man ang imong good bacteria, no? Kung gusto mag niwang o kung mag lose weight, kinanglan imnon mo siya before ka mag kaon. Kaya ginapanami niya nga ito nga sa tighty hormone blaster boy.
5: Correct.
7: Feeling busog kaya, no? Feeling busog kaya, nga hindi kaya mag overeating. Kag kung hindi ka naman katulog si
6: Dami
7: boy.
6: Dami na, no? Na feeling busog ka. Hindi na ka magkaon-kaon bla. Wala gasto. Wala balatian.
7: Oy, makasave ka.
5: Makakitosis ka.
7: Makasave ka. No? Kag kung hindi ka katulog sir boy, kinanglan mo sa imnon before ka magtulog, 1 hour before ka magtulog, inom ka sang D3 Bio kag ginabanami niya imong gut bacteria nga amo na ang nagaproduce sang serotonin para magnami man ang imong tulog.
1: D3 Bio.
8: Ako si Gabriel, nagalibog gid ang akon ulo kung paano magpaniwang kay wala na tayo mag-exercise. Tilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. So, wex ko pa lang ang pag-inom, nabatsagan ko na paghalog sang akon dilargo, naglagamay ang akon nga buyon.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3.
5: So, ang namian ko sa D3 Bio daw kangay ni sa sang protective layer sa mga cells mo.
6: Mm.
5: Ang pinakakontra kag ginakulbaan tas tanan cancer.
6: Mm-hmm.
5: If you're taking D3 Bio every day, imagine nga ang cancer nga gaguba sa mga cell is like ulan. D3 Bio will be your raincoat. Mm-hmm. Ah, ginapayungan, mm-hmm. ginaprotektahan niya
6: ang
5: imong mga selula.
6: Mm-hmm.
5: Daw ginapintahan niya man sir boy, literally.
6: Mm-hmm.
5: Ang MCTs found in D3 Bio which is sufficient to cover your cells nga vulnerable sa atake sa DNA nga magka-cancer. Take D3 Bio every day, protected ini agud hindi maguba ang DNA.
6: Pinakadabis nga guardia. Pinakadabis nga guardia sa imo selula.
5: Why labot ang kun may kagaw hindi makatake. May bakterya hindi makatake. Because every cell ya coated, Sir Boy, sang MCT is found in D3 Bio and only D3 Bio makahimo sana, not the ordinary D3.
9: Kung ikaw gadali sa aga kasi hindi ka nakapamahaw, take 2 to 3 D3 Bio. It will give
6: ako,
9: you
6: Sir Boy, lima kagina.
9: It wow, it will give you instant energy and again, ang bali Doc Sam will basically increase your satiety level, no? But silingon, gingaan ka enerhiya, gi feeling busog ka pa ni D3 Bio. Ang nami pagid niya kay during the time nga wala ka nagkaon sang carbohydrates mo kag D3 Bio sa mo, you might experience a state of ketosis na gingutom ka na, pero gingutom ka pero ang selula mo ya busog kay may ginatawag nga MCTs ginkwa sa D3 Bio. Ang pinaka nami pagid niya, ang ketones is all nga na process ng MCT is an immediate source of energy man para sa atong brain. So taking D3 Bio every day without breakfast is good. Para sa imo, nag-niwang ka na, pero may energy ka to finish the day.
1: D3 Bio with Physio.
10: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumad ko sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
1: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio, D3 Bio, health news. D3 Bio.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castaño. Ang morning ko extra special kay naga-DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix, mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
2: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi bangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, iwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Bangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
0: DTX Coffee Mix, mabakal sa mga butika.
3: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful, gid ka da ha? We, matyag mo. Madala pa sa edit tsura mo.
4: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
3: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
5: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
6: DTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
5: Kasakit ang tiyan, Max 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan, kag hindi matunawan, Max 4 Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika, Max 4 Biotics.
7: Low potassium, ukol hypokalemia, isa ka electrolyte imbalance, kag nag-indicate inisang nubo ng level sang potassium sa dugo. Ang normal level sang potassium, importante gid nga ma-maintain sa korason, kag nervous system function. Dr. Pinoy Squalene Capsule, nagabulig tipon sang potassium halin sa imo ginakaon kag ginapasulod rekta sa imo cells. Isama ni ka hormone builder kag ginapanormal ang trabaho sa mga kidneys nga amuman ang kabangdanan sang hypokalemia. Dr. Pinoy Squalene Capsule.
8: Masakit mangihi? Mag-Spore Biotics ka! Base UTI na ina! Mag-Spore Biotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
9: Ang fortified nga probiotics! Clinica Spore Biotics!
10: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
11: When I say stop, stop nyo yan! Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
10: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
11: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
10: Clinica Deo Fresh. Available now.
12: Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag iCare Gold Capsule ka. Ang iCare Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahi sa sakit sa mata. iCare Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manaming kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang iCare Gold. Kaupod ang pagbutan sang iCare Drops.
13: Kinahanglan mo pala sang fiber internet sa balay? Maayo nga balita, kay available na subong sa inyong lugar ang Globe Telecom G-Fiber Prepaid sa 699 pesos lang na installation fee. May ara ka na sang only internet nga hasta 300 Mbps. May average broadband speed nga 240 Mbps kag minimum broadband speed nga 90 Mbps nga may 80% service reliability kag wala pa gid sang kontrata. Kadto lang sa Globe G-Fiber Prepaid website, agud makabaton sang libre nga only internet sa sulod sang 7 ka adlaw. Patakod na!
14: Para sa madasig nga Wi-Fi internet nga abot kaya kag pasok sa budget, magpag-Globe G-Fiber Prepaid na.

0: ang arap mong trip. Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
0: Para good mood. Eurotex, the sleep specialist.
2: Ang pananakit sa karawasan ang makauntat sang imo maayo nga mga gawi. Mag-usar sang salon pass. May direct edi nga sang kaap para maka-penetrate sang sakit. Naka-epekto susurod sang 30 minutos. May long-lasting relief. Tugtog 8 ka oras. Para sa nagapanalakit nga baka. Liyaw kalikot sa salon pass.
3: This is a mental cough acid camphor. It's a generic name salon pass. Your symptoms persist. Consult your
4: doctor. Salon pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
5: From humble beginnings, K5 News FM Bacolod has risen strong, standing tall as we celebrate 9 years of unwavering public service, 9 years of commitment on the airwaves, 9 years of delivering kampyon nga balita, komentaryo, musika, drama, kag serbisyo publiko, bringing truth, voice, and service closer to every Bacolodnon and Nigrense. As we mark this meaningful milestone, we proudly honor the leadership and vision of our CEO and President, Dr. Ramil Uy, whose guidance continues to inspire our journey 9 years and beyond. We remain committed, going further, reaching higher, and serving better. More than just kampyon, we are just trusted voice in the hearts of the Bacolodnon and Nigrense. This is your K5 News FM, Bacolod 101.5, Serbisyong Matuod, Tingog Sang Panwa, Pagdayon sa Pag-alagad.
6: K5 News. Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Ini ang bilidhon nga sadsaran sini nga palatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Ini ang sadsaran sang inyo palatuntunan. Larga Vista! Larga Vista! Magdala sa pag-awig at maglapat ng pag-ino-ino sa mga isyu. Magasipag-sipag sa mga balita kag mag-aathag kung ano ang dapat para sa pumuluyo, para sa demokrasya. Larga Vista! Larga Vista! Upod sa inyo alagad na ang mikropono nagasumpa lang para sa imo. Kagkaroon, atong sug-alaon si K5 Julius Marinviles. Larga Vista! Larga Vista!
7: Antes ang atong dugang ang mga balita, mayong gabi, sa ilan ang day amigo ta Onyot Badajos Jr. kagkaik din ng migo kung nga si Dandy Reloxman daw liga do ari di siya kuno sa Mamaylan daw nagpauli siya, nagbalik di siya from Marinduque or Masbate, I'm not sure ano. Mayang gabi lang kung diin ka man kag kung nakabati ka kag kung may nakakilala sa kay Dandy Reloxman, mayang gabi sila ni nga duwa ni Onyot mga amigo ko sa Piyak Panga Waragwagan. Mayang gabi man kay Dadboy Mendoza, subong man kay Rafi Armonio, sa kay Paring Norman Black Balinsoy, Alan Vergara ng Elena Publico, Oliver Menyo Nuevo, nagapamati gali ang aton mga higala sa Banwasang Toboso, pinaagi sa Fabulous Radio, Click FM Toboso. Subunggid nga gabi kag sa tanan man nga nagapamati diha sa lungsod sang Mabinay mayong gabi labi na sa ila sini merkado publiko nga nagapamati pinaagi sa 100.5 Radyo Mascovado CPSU. And of course sa tanan nga nagapamati sa K5 Kabankalan City. Dugay-dugay may ara kita report from K5 Aubrey Suspenye. Yes, sa nambal ko kaina, damo balita subong ang Dalahig High School nga mga estudyante. It seems may another senseless event dira sa Kabankalan. Ibarang tanang karundog-rugay, are DTX Premium Coffee, hindi tagit pagkalimtan because kada pauli ko ato nang ni sekreto, ha? amuni ang ginatimpla ko timambal katikalon nga announcer ho gabi na mga pesa. Yes, you know why? Wala ko ginapapulaw sang DTX premium coffee, wala ko gatigbaliw tarsir nga gabutlog mata ko. Tungod husto lang ang iya sangkap nga kape, medium roast, hindi pait, meaning wala ginbatok ang coffee beans. Ang iya patam is stevia, plant-based sweetener, type 1 ka man o kung type 2 nga diabetiko, pwede kasi ni. Kagang importante sa tanan may ara, milagrosong uhong, ang gano derma, ang only fungus nga anti-microbial.
8: Lorga,
7: DTX Premium Coffee. Yari ng balita ni K5, Aubrey Suspenye. Aubrey, good evening. Please come in.
9: Ka K5 Jules, mayong gab. So isa raman ka ka. So ya sa mga ginam.
7: Ka isog sang imo intro ba?
9: Ka K5
7: doon na kulbaan ko.
9: Kay maisog, manining pamatanon.
7: Oh, ha? Be.
9: Nagluntad diriya sa Kabankalan kay K-Fibros kaina sang hapon. So bukol sa agtang kay sambil sa bibig ang naagom sang isa ka minorte edad. Tapos nga kinpulihan na sumbag sang apat man kapamatan-on sa public nga CR dito sa plaza sa Kabankalan kay K-5 Jules. So base sa amon sini nga panalawsaw kaina, alauna nagluntad ang ining ginamo ka K-5 Jules. Ay, isa ka bata ang nagdalagan padulong sa CR kag nagsulod sa pambabayi nga CR 25 Jules.
7: Uy.
9: Nagambal pa siya sa mga na manugbantay dito nga manag 25 Jules. And then may duwa man nga nagsunod nagdalagan man kagulpi lang niya ka K5 Jules nga tinapungol ining biktima.
7: Uy.
9: After nga gintapungol ka K5 Jules, miyara pagid sang duwa nga nagsunod. So bali apat na sila ang nagpuli sa biktima ka K5 Jules. So siling sang manugbantay kay Manang to hambalyang wala nila na penetrate ang ginamo because apat sila kag mga tag-as miski ni wangon bala ka K5 Jules ang mga pamatan-on ni tag-as. So nag-initiate na lang sila nga magtawag sang pulisa. After nga nagtawag dito na nga naghinuplaag ning apat. Nagdinalagan sila kay K5 Jules kag actually kinlagas pa ni sang kapulisan. Kag tatlo lang yang nadakpan. Isa ang nakapalagyo ka K5 Jules. Actually, may 1-minute interview kita da sa manugbantay. Wala niya lang din ano sa aton. Permit nga pakita ang iyang itsura.
7: Okay lang.
9: Kaya pwede ta ma-play kay K5 Jules.
7: Okay lang. Bisan ang audio, tingog lang pamatian ta. No need nga makita ta ang itsura. Kasi siyempre, hadlock man na sa mga sunoy nga daan ni Kontraya. Oo. Sige. Sino ganing alam niya? Si Manang.
9: Okay. Manang lang.
7: Let's have this interview ni Aubrey with Manang. Manang?
10: Nang mga mahawan, mga munaguro, kumpasado. Basta kay, nang may nagdalagan, di nga, bat, anang, siguro senior high, tuguro kadaan mo na naguro mga idaron bala. Tapos kinpulihan siya, sunduwa ka bata din, duwa may nag-abot, pagid niya duwa naman ka bata, di apat na nang napuli sa iya.
11: So baligin sunod di siya, sa kapalataan.
10: Oo, nakambal pa siya sa upoy ko nga, nang managu ko di.
7: Uy.
11: So bali ginagsanay na sila.
10: Oo, may nagalaot na sa iya.
11: Subo si ganon, diri lang niya supposed to be dali siya manago.
10: Oo, manago. Tina corner siya sa may pertahan, no.
7: Oy.
11: Sa corner sa pertahan, sa time ni mo.
10: Galing na gubo na tindi namon na ano bala, hindi namon matambagan kasi syempre gin dugukan sa apat bala mo na ho. Mm. Tika kusog man sa ila tanawon. Mm. Ya mo to nga nag-action na lang ko sila ko may pulis daw. Matawag ta pulis, ya mo to nga naglaplaag sila din pag ano.
11: Pagkamba mo nga matawag pulis,
10: nagtinalagan.
11: Ining apak nga nagpuli, diin sila din pakadto.
10: Dito sila kinlaot sa pulis, dito sa may likod sa simbahan. No? Dito sila narakpan, kuno sila dapit sa may, ano na, ng eskwilahan bala. Dito.
11: And then about sa gipulihan nila ya?
10: Ang gipulihan nila, siling ko nga, ano gini mo sala to ha? Mm-hmm. Nya nang, wala mako sala ta. Si tapos siling nga mapabiling ka lang anay to. Nya hindi gid sa mga, mapuli gid sa kuno sa merkado, nagsakay gid sa tricycle.
11: Sakay siya sa tricycle. Ano ang postura ya? Anong panglawas?
10: Naka short lang sa dayon ang ilay nga ano nga mga pangidaron mga 16 mga muna bala, mga muna guro 17.
11: Ang inipuli ya nila nung postura dako ni wangon ano man.
10: Medyo ni wangon siya sa ang iba to yung ano puli siya mga bukod bala.
7: Uy.
9: Wala sila naka uniform.
10: Why?
11: Pero banta mo mga ano ni mga senior high school or...
10: Oo, banta ko gin senior high school. Kaya ito ka familiar. Kaya sa ilang itsura gani. Ang isa to nga daw, Dukulot ang buhok bala na laki.
7: Alright, Abrey?
9: Yes, ka K5 Jules, gindala, ini ka K5 Jules, ining tatlo sa Talatapan, sa Kabankalan Component City Police Station. Kag dito, gin-interrogate sa aton sining women's desk ka K5 Jules. Kag ginsiling nila, nga ginaaligar, nagbalos, ini sila, vangod, ining biktima, ginaaligar man, nga nagsumbag sa ilang nga kaugdanan.
7: Oy! So it's, strangely, Aubrey, it's like the case in San Carlos, ha? Remember, nagligad nga adlaw? Amo-amo man eh. Bali, nagtimalos sila para sa ila upod, allegedly, nga ginkastigo. Anong ila ni grupo?
9: Actually, kay K5 Jules, hindi klaro sa aton kung ano ang ila sini nga grupo.
7: Ba si Kato, Aubrey? Kato. Kapa, Alpha, Tinapa, Ugabla? De seriously. Basi, balo ka ang kabataan, subong bisan ano na lang ang grupo-grupo eh.
9: Yes.
7: Di ba? Ay nano. Di bali na suya lang sila kay inaway pa nila ganin na prove. Pero ginako nila nga ginbalusan nila. Ay grabe.
9: Hindi nila kilala, hindi sila sigurado ka K5 Jules kung siya gito ang bata na ginbalusan nila because hindi nila kilala.
7: Tibalo ka naman sa mga sultero, mag-istory na, siya part, siya gini-part guru, part nagbalang sa trupa, ta part to. Balangon taman siya part ah. Diba? Amo ng kabataan, pero that indicates, ano ganing term na nila, hive mentality. Kunsa Mindanao pang panawag sinirido, inaway pamilya. Ay grabe. Tinatunara pa da ang mga suspect? Dakpan?
9: K5 Jules, after sang investigation sa kapulisan, because belong sila sa CICL, kin-turnover in K5 Jules sa DSWD. Para sa nagakaigo yung disposition. Kaglas natin nga update kay Akaina, K5 Jules ito sa kapulisan, nagapaabot ining kapulisan sa pamilya sang biktima, kag sa biktima mismo, nga magkadto sa ila, kag mag-report o kung na magpa-blatter bahin sa insidente, agod makilalaan, kag mahatagan man sa mustisya siya ang natabo sa biktima ka K5 Jules.
7: Hindi man sa ano o brain, no? Pero at least hindi man ko yung manugpakot, hindi man ko fortune teller, pero duda ko ining apat, makita ko na ang ila future, masanag kaayo. Oo. Bilang leader sang mga sindikato sang kriminal. Oo. Matsyag ko kung hindi ni mag-hold upper, ni pusher, ni pinakanuboy. Grabe, no? Ti, Aubrey, kaagi ka man high school.
9: Yes.
7: Ano yung ginapaminsar mo sa high school? Kaya hindi bala crush?
9: Ala.
7: Na, grades? JS prom?
9: Yes.
7: Ano ginabi, ti, subong, abi may porn na, ti, pwede istoryan. And of course, I have to be frank about this, we talk about sex. In high school, kaya ti, amuning panahon nga nagapamukadkad ang aton curiosity, ang aton pagka interesado sa sex. Ti, nothing wrong about that, kasi biology ina. Pero subong niya, ang kabataan interesado sila yung mamatay. Hindi gani manakit na nakulbaan ko, Obreyaw. Di sila kasunod sa imong ang target niya mamang na cum laude. Di ba?
9: Yes,
7: kay grabe, no? Abi man ang Aubrey, lay gaye sila, be? Aubrey, diba? I mean, come to think of it, Kabankalan, although it's a progressive city, pero kinanglan man taning ang kabataan, armasan ang ila huna-una, kasi who knows, kung gusto mo gid maglagas ang imuhandom sa ilo kadis bakolod. Tita ni unahon ang aton utok patubo bala.
9: Yes.
7: Ti subong niya bo Diyos ko kung hindi pamuno paniro. Inanong tabo sa aton kalibutan o Breman. Yes, or ba si gatigulang lang ko? Diba? Diba? Anyway, o Bray, some other time discussed na. Diba? Klain, yes, no? At one point, Aubrey, did you at any point sa imo kabuhi as a teenager nakapaminsar ka bilang dalaga nga may bunoon ka, wala?
9: Actually, wala ka K5 because for me, dako git sa gihapon ang contribution sa environment nga nadakpan sa kabataan mo. So, it varies with the growing up as
7: correct
9: a kid.
7: Oo.
9: So, mo manatog yan ni Police Lieutenant Alunan Kagina, Deputy Chief of Police sa Kabankalan, nga sa mga ginikanan man kay K5 Juice because pag sa eskwilahan man kay K5 Juice, kaya kumbaga sila ang may man sa kabataan.
7: Correct. Correct. At the end of the day, ginikanan gapon na. Di ba?
9: Kay wala man sang kabataan. Naging violente tayo.
7: Correct. Correct. Oo. Magluwas siguro ang bot kung bata kakapanulay eh. Diba? I mean, you know, very, very interesting. Anyway, I really hope nga later on maka-discuss kita parte sina at length, Aubrey, and may iban kita nga mga resource persons. Inday, Aubrey, salamat, kid.
9: Thank you so much, K5 Jules. Ini nga balita ginadulong sa inyo sa DTX 500 Mighty Seacag D3 by report di kandili sa sur nga bayan sa Negros Occidental. Ini si K5 Aubrey Suspenye para sa kampiyon nga balita. Servisyo publiko kagalingawan sa Negros. K5 News FM.
8: Larga Vista.
7: Paminsaran lang na una subong sa mga kapatanan siya. Predo, amuni pre ang nagkastigo sang tropa. The very same motive nga ginalantaw dito sa siyudad sang San Carlos. Sanggin buno ang isa man to ka estudyante sa high school. Fortunately, sagwa na ya sang eskwelahan. Tiini amo man ni, gwa man sang eskwelahan. Ginkastigo kay allegedly siya ang nagkastigo man sa tropa sang nagkastigo sa iya. Ti ano ning gakatabo sa aton pamatanon nagakahimo mga barbaro?
8: Larga Vista.
7: Magabalik kita. Pagkaligad lamang sini.

0: Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
1: Ang inundan nga no, daghan mo sakit, kay daghan mo kwarta ipalit og daily healthy nga pagkaon. Napay di mayong panahon karon, magsakit jud mo. Sunduga gani ko ninyo. Nag-Mighty C ko, mapalit sa mga butika. Immune Booster Mighty C.
2: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang mapanit, DTX Beauty Soap. Gala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
3: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
2: Bakal na sa mga butika.
3: Sport Biotics. Makabulig sa pag

0: madalas ang mga kagaw. Clinica Sport Biotics.
1: Naa importante gid nga magdumar sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Suno sa pagtuon, ang Dr. Pinoy Squalene Capsule may ara sang natural substance nga ginatawag sterols. Grupo sa mga nutrients nga nagapanubo sang cholesterol levels sang aton dugo.
2: Ako'y tama nga nagapustar sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Kay 3 years ago, na problema ko akong na cholesterol na taas, no? So sa patayo nga pagustar sang Dr. Pinoy Squalene Capsule, nagsta ko nga nagnubo nga akong na cholesterol levels manita.
1: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
3: Muterna Max. Ako si Danilo Brito. So kung siyang pagamit ko sa Muterna Capsule, kaya nga akong ginabatya, daw may mga bukol-bukol ko sa lawas.
4: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, mas
3: ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, nagkalakwa na naya.
5: Muterna Max Capsule and Muterna Max Coffee Blend. Mapakal sa malapit na butika.
6: Masakit mangihi? Mag-Spore Biotics ka! Base UTI na ina! Mag-Spore Biotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatuga sa pabalik-balik ni UTI.
7: Ang Fortified na Probiotics Clinica Sport Biotics.
8: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
9: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
8: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
9: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
8: Clinica Deo Fresh. Available now.
10: This is K5 News FM, your official news and music station. Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Ini ang bilidhon nga sadsaran sini nga palatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nga kaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Ini ang sadsaran sang inyo palatuntunan. Larga Vista! Larga Vista! Pagdala sa pag-awig at maglapat ng pang-ino-ino sa mga isyu. Magasipad-sipad sa mga panita kag mag-aathag kung ano ang dapat para sa pumuluyo. Para sa demokrasya. Larga Vista! Larga Vista! Upod sa inyo alaga na ang mikropono nagasumpa lang para sa imo. Kagkaroon atong sug-alawon si K5 Julius Marinviles. Larga Vista! Larga Vista!
11: Ay, mahinggap ilang gali sa akon buot nga tupad balay sa kay paring Robert no ganing pilido ni paring Robert do yangga bala mo sa kay Maya dira bo amoning paborito kuman kumanta kay salabot sa balay bukmayo tingog basta nura unor kantahon ni Maya perte kampion kampion mayangabi man kay paring Alan Vergara dira sa dalan Santa Clara dalasa na sa kay Rudy Bato kay gakalipat ko ako. Kay Amit Teruel, dala na si paring Johnny Jimeno, Irwin Velasco, Luis Peña, kagawad na ni Castor, kay Guy Castor, kag kay Verbs, kag Kara.
10: Larga Vista.
11: Mayong gabi, mayong gabi sa inyo. Ah. Halindiri sa Larga Vista. Pero antes ko magtakop, ari na lang ang ginapahanumdom ko. DTX 500 amuni ang isa sa mga sikreto nga awa ulan man bagyo linog unano nga calamity sige pangalagad ko dire kay ga DTX 500 ako amuning kargado sang antioxidants. Ang antioxidants amuni ang nagabalanse sa ginatawag free radicals latak bala nga nagapatuktok sang lawas mo, feeling mo dutrang kasuhon ka, damo free radical sa lawas mo, damo kagaw, imni DTX 500. Tungod ng DTX 500, sarang niya nga dumugon ang kagaw, o I mean ang free radicals, kayang iya antioxidants, duwagi niya banwa, ang disugad sugar cane extract, kagdahon amargoso. Of course, ginadungan ko ni sila inom, padalundon ko DTX Premium Coffee sila sang D3 Bayo, ang John Wick sang lawas tungod kay may-ari ini sang extra virgin coconut oil. Of course, aside sa vitamin D3, ang extra virgin coconut oil amo na yung superstar. Ginkuha sa gata gamit ang cold pressed method. Wala kalayo, wala init, limudo kargado sang elemento nga ginagamit sang lawas agud patyon ang kagaw. Virus, bakterya o kung fungus, patay kang kagaw ka.
10: Larga,
11: so tandaan tagid ha, DTX 500 D3 Bio and of course DTX Premium Coffee.
10: Larga,
11: ari katapusan nga mga minuto. Maayong gabi lang sa kay amigo ta sino na kay din tong aton nga mga greetings. Kay Raymonda Martinico, maayong gabi sa Barangay Hill Muntilla, si Palay. Salamat, salamat kid sa bugos nga pamilya Martinico and Alonsabe. Mayong gabi gid sa inyo tanan.
10: Larga Vista.
11: Merlita Malvas Sandumanan. Ernie Patricio. Uy, si May Dagay nagingagaw. Salamat kid May. Oliver Menyo Nuevo. Alright. LV Kalumba. Advance happy anniversary sila niya. Actually, ga-celebrate kita subong. Salamat, salamat, kid. LV, Oliver, tapos na ni. Charlie Bargamento. Bargamento. Good evening ko naman. Mayang gabi man. That boy Mendoza, ang ibang diri sa dalo mo ah. Damo, pwede wala tanatamyaw. Gina Purano, Kim Flora, Ana Lunez, Liberty Caniete, Kabankalan, Kim Flora, tapos ani kay na Jake De La Cruz, Leonardo Rilos. Mayang gabi, Leonardo. Si Leonardo daw diri na tangob, I think. That boy Mendoza, bawag pamati pa sa kuno ah. Salamat kay that boy. Monitor lang kami di sa Minoro Flores, Sitio Coyawyaw, Barangay Sibukawan, Isabela. Siling ni Maricel Flores. Salamat kid. Romeo Macapas, Marlon Romero, kag Junjun Salvador. Okay, okay. Jane Pareha, kapamati man. Luella De La Torre, Junior Yungko, kag kay Ernie Patricio, kag Jonaline Mission. Salamat, salamat kid ha, sa inyong pagsunod sa Larga Vista.
10: Larga Vista.
11: Huwag lang kita sang tiyempo. Ang parte El Nino, Pabwa Santa, pirong balita banwa, nagadamo ang patay dito sa Europa. May Fransya, may Espanya, may Italia. Gasaka na ang kainiton sa ila dito, Pabwa Santa ini.
10: Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Ini ang bilidhon nga sansaran sini nga palatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Ini ang sansaran sang inyo palatuntunan. Larga Vista! Larga Vista! Pagkatala sa pag-awig at maglapat ng pag-ino-ino sa mga isyo, magasipan-sipan sa mga balita kag mag-aathag kung ano ang dapat para sa pumuluyo, para sa demokrasya. Larga Vista! Larga Vista! Upod sa inyo alaga nga ang mikropono nagasumpa lang para sa imo. Kagkaroon, atong sug-alaon si K5 Julius Marivines. Larga Vista! Larga Vista!
11: Wain ako tiyempo, buwas naman ah, sa ngalan sa amon Chief Executive Officer, Dr. Ramil Uy, with K5 Adrian Cantalao and Remuel Alcantara on the technical side. Julius Mariveles, salamat, salamat. Good night, good night. Para sa kampiyon nga balita, kalingawan, kagmatod nga serbisyo publiko sa Negros, ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM.
10: Larga Vista! K5 News D3 Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbikrobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, nagginahimo monolaurin sang atong lawas, nga tuman kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio.
12: D3 Bio. Senior citizen ka na bala? Kag medyo lipato na. Ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketones sa D3 Bio. Nga isa ka sahi ga brain food. Kag gantin luman sa aton uto. Rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. DTX 500. Di na problema mo bala ang mataas ka blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charity nga makabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sa antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag DTX 500, ang pinakakampyon ng antioxidant. DTX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
13: Ko si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, luti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akong nga ubra, alertogid ko sa 24 horas. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labisgid pagpabaskog sa lawas.
12: Mighty C. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
14: Ako si Rosita, Mighty C Maria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot na ako menstruation. Kung nanagin ako makabatsyag sa sakit.
12: Mighty C, mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
15: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga best.
12: DTX Beauty Soap.
5: Mabakal sa mga butika.
12: DTX Beauty Soap.
16: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
17: Una,
16: problema, gid ako sa akong body odor.
17: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
16: Pero subong,
17: sadyan na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
16: Kag
17: naghamis ka nagputi gid ako nga panit.
16: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
12: DTX Beauty Soap.
5: Mabakal sa mga butika.
1: Oxygen gid lang ang pinaka-vital element nga amo ang makabulig regulate sang aton lawas nga ara sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
18: Ginabatyag ko for 3 years. Ang sakit bala sa akong nga abaga. Tapos ang palanakit sa akong nga dapa-dapa. Dugay ko na siya nga ginabatyag. Pero may nakasiling sa akong nga magamit ako sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Gani yung testing ko. Nagbakal ko sang 5 kabilog. Nag-amulan to gininom ko kada gabi isa kabilog. Sa ulihin, nabatyagan ko na lang nadugla ang minod sa abaga. Kung ang palanakit sa akong mga tiil nyo, wala na ngayon.
1: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
0: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags4Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas4Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
19: From humble beginnings, K5 News FM Bacolod has risen strong, standing tall as we celebrate 9 years of unwavering public service, 9 years of commitment on the airwaves, 9 years of delivering kampyon nga balita, komentaryo, musika, drama, kag serbisyo publiko, bringing truth, voice, and service closer to every Bacolodnon and Nigrense. As we mark this meaningful milestone, we proudly honor the leadership and vision of our CEO and President, Dr. Ramil Uy, whose guidance continues to inspire our journey 9 years and beyond. We remain committed, going further, reaching higher, and serving better. More than just kampyon, we are just trusted voice in the hearts of the Bacolodnon and Nigrense. This is your K5 News FM Bacolod 101.5 Serbisyong Matuod Tingog Sang Panwa Pagdayon sa Pag-alagad.

0: Lagri Karots.
1: Oh, hindi lang Karots, mga kontoran.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati. Makimbahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
0: Dok, as na ako, tani nga kong magkaon ko balot, galingin dayon ang akong ulo.
3: Sa lang solusyon. Hindi magkaon balot.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
3: Isiling na mabalaan ni mga flowers nga damong probiotic.
4: Basta.
3: Ano na yung engineer ba?
2: Maedukar ka pa.
3: Number one supplement sa depression is B-complex. Pag damong ko ang B-complex, layo ka sa depression.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas.
0: Mga suki na itong tagpalamati, welcome na kamo sa programa Mga Impormasyon sa Ikaayong Lawas. Ako si Jean Paul Hineroso, istoryahan ta karon. Ano bala ang mga ginahimo naton kun aga nga makapatambok sa aton kalabanan? Gili ang rason kung nga aga tambok kita ra sa ginahimo ta kun aga. Istoryahan ta na karon kun ano ina nga mga bagay nga nagapatambok sa aton every morning. Kaupod sa aton nga CEO si Dr. Ramil Oy, Dr. Sammy Pedro Sancher Boy Sulweta. Dr. Ramil.
5: Sa tanan naton suki nga tagpalamati, welcome na sa palatuntunan Mga Impormasyon sa Ikaayong Lawas.
0: Ang pagdako sang buyon ang hindi lamang isa ka aesthetic concern kundi iniman ang posible makatag sang madamo nga balatian. Isa sang pinakahapos patubuon apang budlay pakupuson among aton buyon.
5: Sakto.
0: Oo, kabalo bala kamo nga ang pagtubo sang buyon yu daga budikdik inutian ang nagasugod sa pagbugtaw kun aga? Paano bala nagadako ang aton buyon, Dok Ramil? Ay kagining mga morning activities right after magbugtaw.
5: Gadako ang buyon kay aga pag akaon tinapay. Tani, inom ka dito X500 kag Mighty C, ang pinakanami nga himuon mo kung aga. First on the list, Sir GP, amo ang hindi pag-exercise. Namlang gaduyo ka lang. Namiya pagkaagaya, after ka makainom sa imo dito X500 kag Mighty C, exercise ka na yun. Kay nagabulig na burn sang imo mga calories. Kag hindi pagtaguon sang lawas into stored fats. Ang tunga sa oras nga paglakat-lakat, kung aga ang makabulig sa pag-iban sang imo nga timba. Kaduhang gapadako boyon, Sir GP, ang hindi pag-inom sang tubig. Tani, tubig kag DTX 500 kag Mighty C. Ang mga dietitian, nutritionist kag mga health experts ang mga naga-recommendar sa pag-inom sang tubig kun aga. Bangod, ini ang naga-flush out sa mga toxins sa aton lawas kag ang mainit nga tubig, 55 to 71 degrees Celsius. Ang mga pagamay sang gitawag buyon.
0: Agali ka, ini tubig.
5: Siyempre, amugin man ang recommend sa mga expert. Lukewarm water early in the morning. Kag nagapadol wala sang gana kaon kun aga. Try nyo bala inom alabab nga tubig kada aga kag siyempre parisan mo DTX 500, Mighty C, Pure C, dako ang maiban mo nga timbang labi na kun ga-exercise pagid ka kun aga.
0: Uy, mas nami daw kuno Dok, imnon ang kape. Nga damo kalamay. Kag sudanan tinapay ubihon.
5: Ti, amo na ang kuan. Amo na ang hindi ka na matingala kun nga awala ga kupos imubuyon. Bisan pa nga gadita ka. Kagali, para sa aga ang problema. Wala nagapainit kon aga. Ang init sang aga ang nagapaniwang, Sir GP. Kag wala na ya nagapaitom ang silak sang adlaw kung between 6:30 to 8, no. Sang aga suno sa mga pagtuon ang ultraviolet rays kon aga ang healthy sa lawas kag nagatunaw ini sang mga fat cells.
0: Ang init Dok ang naga-influence sa mga tanom kag prutas nga magproduce ang madamo nga antioxidant sa ila panit kag dahon agud nga maproteksyonan sila ang ila kaugalingon sa silak sang adlaw.
5: Ina nga transport antioxidant, Sir GP, ang aton kinahanglan sa lawas kaangay sang tanom kag prutas, Sir GP. Ang aton lawas ang nagaproduce ang madamo nga innate antioxidants kun nagapainit kita kun aga. Bilang preparasyon sini nga amligan ang mga skin cells sa mas mainit nga sila kun mag-adlaw na. Pero kung gusto mo bastante nga supply sang antioxidant, permi na mo balik-balik ang pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C or Pure C, sigurado ka tiglumapaw ang imo nga gituag protection. Amo man ang protection blas ano? Tanom?
0: Tanom.
5: Antioxidant man.
0: Gusto.
5: Batok sa mga ultraviolet rays. So nami magpainit sa adlaw kung protektado ka man sa antioxidant.
0: Magluwas yun na, Dok. Ano pagit ang nagpatambok kung aga?
5: Siyempre, ang worst sa tanan, amo ang pagkaon sa mga processed food sa pamahaw. Di kalabanan sa pagpangbuhi siyudad, Sir GP, di fast pace eh. Tanan nga dinali, masapos para sa mga iloy ang magluto sa mga chorizo, bacon, canned food, ham, hotdog, sausage, kaysa mga laswa kung aga. Kaya kung laswa, damo pa ka seremonyas ni Moo, no? Ang mga artificial coloring, flavoring, kag-preservative, sa mga processed food ang may dako nga impact sa aton nga health. Ang manamit sini nga mga sabor ang mga gapagana man sa kaon. Gani kibot ka lang, damo na galikan on ang imo na kaon. So prutas ang nami kon

0: aga Sir JP. Parisan mo DTX 500, inom kasi mga Mighty Sir Pure Sea, samtang gahulat ka, maluto ang mainit mo nga laswa agud, ipamahaw. Mm-hmm. Daw nagutom ko, haw. Next time nga makita mo imo buyon nga wala gagamay, try mo tumanon ang amon ginhapang hambal sa inyo. Exercise, siyempre importante na. Uh-huh. Inom sang mainit nga tubig, magpainit sa adlaw, kag magkaon sang prutas kag utan, kada aga. Wala na itong mga ano, mga fast foods, no? Mm. And of course, hindi gid pag kalipatan, nga tinloan ang inyong mga selula sa inyong alawas. Gamit ang DTX 500 kag Mighty C, matapos magbangon halin sa Katrikon aga Sir JP.
1: DTX 500! Di na problema mo bala ang mataas ka blood sugar level? Mag DTX 500 na! May ampalaya extra nga bugana sa guarantee nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na! DTX 500!
2: Ilay-lay de la Cruz, taas ang akon nga sugar? 375.
3: Saan nag-inom ka?
4: DTX 500?
3: Ilan nalang subong imo sugar?
2: Pagtigil ka namin isang DTX 500, 165 sa dugo ko man, 120 over 80. DTX 500 nag-
1: DTX 500 Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
5: Ako galing si Abigail Luzer, sa estudyante. Ga problema gid ko kay kadasig sa akong nadulaan gana magtuon. Kasakit tayo na akong ulo, ti inom ko Mighty C alkaline vitamin C.
6: Pagsubong ka namin isa akong paminsarin.
1: Mighty C, mapalit sa mga butika.
7: Informasyon sa ikayong law.
8: Para sa dugang pa nga mga benepisyo, ngayon makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C. Isa sa mga dako nga mabulig sang DTX kag Mighty C or Pure C sa imulawas amo ang pag-prevent sang nga hindi ka ma-stroke. Ang oxidation sang LDL or bad cholesterol bangod sang mataas nga free radicals ang nagresulta sa pagporma sang plaques sa inyo arteries. Kon madamo na ang supon sang arteries, ini ang nagresulta sa elevated blood pressure. Kag by definition, 3 days of continuous high blood pressure reading is already a case of hypertension. Hindi na magulat pa nga magka-high blood pressure ka. Mag-DTX 500 or kag Mighty C or Pure C ka na.
0: Hmm. So, lain gid man ah, palainom ka DTX 500 kag Mighty C. Sa man Sir JP ka trader nga balat yan, amang stroke nga pwede malikawan kun regular tanik ka gainom sang DTX 500 kag Mighty C or Pure C. Ang ischemic stroke, ang pinaka-common nga nag-apekto sa aton nga mga Pilipino. 87% sang tanan nga stroke incident sang ischemic stroke o kung clots. Meaning, ang blood vessels nga nasga-supply sang dugo sa utok ang nasupnan. Ti again, ang pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C ang makabulig agud, ini ang ma-prevent. Same thing, it started with oxidation. Nagnaro na ang mga daan nga arteries sang imo brain bangod sa mga plaques halin sa cholesterol deposit, nagporma pa ang mga clots sang imo dugo, nagsupon sa lagyan sini gani ini hindi na makalabot ang dugo that carries oxygen or nutrients sa affected parts ang imo nga brain resulting sa gitawag nila nga stroke.
9: So hindi lamang red blood cells ang ginaguba sang oxidative stressor JP, no? Matamo nga mga pagtuon ang nagapamatuod nga ang sobra nga free radicals, no, ang nagaguba man sa nga DNA sa aton nga white blood cells, no. So ang lifespan sa nga aton nga white blood cells nagalawig lang sa nga 13 to 20 days, no. Pagkatapos na sila ang gina-destroyed sa lymphatic system, no. So ini sila ang ginaguba sa nga mas temprano sa oxidative stress amo na nga nagapigaw, no, ang aton nga immune system bangod kulang kasang mga defensive soldier sa imo yang lawas. So ang pag-inom, no, mag-inom gid sang DTX 500 kag Mighty C kada adlaw, no, agud nga hindi madamid sang free radicals ang imo nga mga immune soldiers sa
0: JP. So correct duksam, no, ang bone marrow ang nagareleas ang white blood cells sa peripheral blood as immature cells called bands or stabs. Bangod ang white blood cells amo ang nagahimo nga transport kag nagadistribute sang antibody sa lawas, importante sila nga paproteksyonan batok sa damage from oxidative stress, no. Diri makatabang sang dako ang Mighty C, the alkaline vitamin C nga napamatud-an sa pila ka mga antioxidant intervention studies to prevent cell damage in white blood cells due to oxidative stress. Dugangan pa sang imo nga DTX 500 nga may pinakamataas nga antioxidant nga may ara 1.3 million urak units, sir boy.
10: There are studies conducted regarding alkaline vitamin C intervention as being an antioxidant, no, along with other antioxidant food supplements. They found out that alkaline vitamin C, nga ang Mighty C, reduces the sensitivity of hydrogen peroxide, a kind of free radicals and ionizing radiation coming from the sun, no? It was learned that the effect of alkaline vitamin C appeared to peak early. Mas dasig ang epekto sang mighty C nga klase nga mga vitamin C within 2 to 8 hours after consumption. We are proud to say ang Amon Mighty C is an alkaline vitamin C, no? So kung gusto ka epektibo, kampiyon para sa immune system and other antioxidant effect of vitamin C, mag Mighty C ka, no? And because without much to say, kalanan parisan mo sa pinakakampiyon, ang pinakabakod klase ng antioxidant, which is DTX 500. That's why ginaparis na Sir JP, DTX 500 with Mighty C will give you a great deal of protection against cellular damage caused by oxidative stress.
1: DTX 500! Nagkataan mo na pala ang kulubot sa iyong itsura? Mag-DTX 500 na! Masaminig ka palatian? I-DTX 500 muna! Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka! Mag-DTX 500! Agbot maging mas hubin, sakitan ang itsura! DTX 500! DTX 500!
3: Dennis Antonio, taga-Kabakungan.
4: Imo nga blood sugar test.
3: Ilatong score ganit?
4: 470.
3: Nagtiko 2
4: sa gabi, 2 sa agad.
3: Ilan na lang imo nga blood sugar?
4: 160. Inom ka mo sang DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
1: DTX 500.
7: Informasyon sa ikayong gawas.
8: 2 to 8 hours, boy, ara na ang effects ng Mighty C. Pero kung hindi ka mag-clinica Dio Fresh, 30 minutes, mas dasig pa. Baho na dayon ang ilok after ligo.
10: Kag ang epekto, 24 hours ang ugtas mo, no?
0: Biskan, ano kagwapo mo kagagwapa. Kung baho imo ilok, gaka-turn off ang mga gwapo sa'yo. Mga laki sa'yo mo. Pariho mo lang na, sir boy. Kung ga-turn off ka sa dalo, mas turn off ka sa baboy.
10: Ang balilay, ay B.I. ka. Bad influence? Hindi, baho ilok ka. Dapat maligo adlaw-adlaw, no? Ang Paris.
0: Siyempre.
10: Ang Paris.
0: Clinica
10: Dio Fresh will give you 48 hours of freshness kung magbiyahi ka for 48
0: ako, sir,
10: hours.
0: Ako, sir boy, di ko na hulatan 48 hours. Kaya natapos ligo.
10: Swipe.
0: Swipe ka na yun.
10: Swipe na yun.
0: Para hindi, wala
10: doble
0: ka BI.
10: Kung gusto mo wala ka BI, mag-Clinica Dio Fresh adlaw-adlaw. Pero kung kape man yung istoryahan, sakto tong advice ni Sir JP. Mag-exercise aga pa kag mangape sang healthy coffee. DTX coffee mix. Ang kape nga gahuga sa imo silula habang gapataas kasing imo metabolismo sa mainit-init nga kape.
0: Sir boy,
10: mo
0: bantayan la ang D3 Bio coffee mix.
10: Uy! Uy, anak na! D3 Bio coffee mix. Why pata ang balok? Siyempre, may monolaurin na. Dala na na. Pero may mga...
0: Pero samtang wala pa na, amo na himuon nyo. Ang inyo nga DTX premium, butangin nyo sang D3 Bio.
10: Uy!
0: Ang pangalan na nga kape, sir boy, a bulletproof coffee. Or gitawag na siya a DTX D3 Bio Coffee.
10: Wow, kampiyon. Kampiyon, no? Protektado ka na against free radicals. Protektado ka pa kontra mikrobyo. Kay may monolaurin nga aling kay D3 Bio kag lauric acid. May ara kampiyon nga antioxidant DSE nga aling sa DTX 500. Ergotinin nga aling sa gano mushroom ginting hub na tanan sa DTX Premium Coffee. Bulletproof, no? Kay ginpugaan sang duwa ka D3 Bio. Pero kung si engineer niya, lain niya nga pugaay ang gusto niya.
9: Lain niya ang ginabubod.
10: Para pugaon. Extend food supplement. Ang Extend rich in antioxidant, which are called clavo-wasca and maca. No? Those herbs are rich in antioxidant. Kapan nami si mo blood flow. Kung nami ang blood flow mo, nami ang pagdulong sa mga minerales, mga vitamina, kag oxygen sa imo silula. Nami man ang paghimo sang basura sa imo silula. That's why your cells are clean and can perform properly. So kung nami ang imo silula, nami ang daloy sang dugo. Saka tanan.
1: DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka. DTX 500. DTX 500.
11: Si Erin Grace paglimutan. Ako may sakit nga diabetes. 250 ang akon nga sugar.
4: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
11: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
4: Wow.
12: TTX 500 Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
13: Ako galing si Arjen, nagkantosilitis ang nagligad, sakit-sakit, hindi ka tama. Di ang basang tiyo ko, ito Marcos ang Mighty C, alkaline vitamin C. 2 capsule, 3 times a day, 3 kaadlaw, wala ang sakit sa ako, tutong na alamat sa Mighty C.
12: Mighty C, mapalit sa mga butika.
14: Para sa libreng check-up, bisitahan lang
12: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
14: Yulo Street, Corner Snart, fronting Midtown Hotel, Iloilo City.
12: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
14: Roa City. Atubang sa PLDT McKinley Street.
12: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
14: Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue.
12: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
14: San Jose Antique, Juan Tiong Building, Barangay 8 Bagumbayan, fronting Quezon Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi, National Highway, kilid sang LBC.
12: Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
14: Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office.
12: And Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
14: Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex.
7: Informasyon sa ikayong lawas.
8: Istoryanta, ano bala ining chronic inflammation with Sir Boy Sulweta sa talk ni Doc?
15: Ang D3 Bio is well known nga magpaayo kontras ng kaso ubusipon kagilan at kiginabatuan mga virus, mga flu viruses that causes those kind of fever, no? Or mga ginatawag natin mga tangkaso kagilanat. But D3 Bio does more to your body. It lowers your chances of getting chronic inflammation. Lawig nga paghubag sang imulawas, ginaiwasan tanan. Just don't get me wrong, no? Inflammation is correct, is good. What I mean, acute inflammation is a tool used by your immune system para makural, ma-isolate, makuralan ang mga injured areas, mga infected areas para makuubra sila sang ila ubra, no? Amo na ginaubra para hindi na maglapta ang ginatawag nga infection. But kung maglawig na, lain na, Doc Ramil. Ano madugang mo, Doc Ramil, regarding this?
0: Si Lolo Kobla, Sir Boy Herbert George Wells.
15: Oo.
0: Popular English writer na siya. Lolo Kobla.
15: Oo, sa state.
8: Dumayo.
0: Siling niya, if we don't end war, war will end us.
8: Hayos to.
0: Kung di mo pag-untatan ng away kira sa salud sa itong lawas, na infeksyon.
8: Among papatay si mo?
0: Damo, gakapatay tungod lang sa akwan, sa infeksyon. Ti diri nakabulig ang D3 Bio tungod kay ang D3 Bio may ara siya extra virgin coconut oil, may monolaurin siya, Sir Boy, may lauric acid siya, which is kaya niya nga untaton niya ang away sa sulod kag kaya niya tapuson, lain ang untaton, lain ang tapuson. Kaya binimo tapos na ang infeksyon, may hubag pa na
15: nahili,
0: may inflammation pa na katabo. So which is inang inflammation gadugang pa nga galala sa imo problema. Amo na nga nami, Sir Boy, nga ang D3 nga ginainom mo dapat may BCO.
15: Correct.
0: Or ang BCO mo dapat may D3. Kaya nga man hindi lang niya tapuson, himuso niya tanan kag ibalik niya normal ang nagakatabo sa sulod sa lawas during sa imo nga gitawag infection, during sa imo nga inflammation. Amo na nga nami gid adlaw-adlaw mag-inom sang D3 Bio. Kag ining gitawag BCO nga may D3, ang D3 nga may BCO, Sir Boy.
15: Kampiyon.
9: So of the night na, Sir Boy, si B-cells at si T-cells, no? Si B-cells mo na yung nagapangmarka sa mga infected na nga mga cellular, Sir Boy.
15: Pinapang pintahan.
9: Tapos si killer T-cells, amo na yung
15: nagahimos.
9: Sa nagapintahan. Nag-eliminate, nagapagwa sa ang ginatawag mga infected nga mga cellular. Kung damo ang namarkahan ni B-cells, damo man ang trabaho ni killer T-cells sa Sir Boy. Wala siya sang pahuway. Pero kung naka-D3 Bio kita, may ara ina sang vitamin D3 sa nasiling tanang ginabuligan, absorb sang virgin coconut oil sa aton nga chan para maggamit ni killer T-cells. Nagapabakod ni galing vitamin D3 nga sa D3 Bio sang aton nga killer T-cells sa Sir Boy para mag-eliminate sa mga infected nga mga cellula. Kag ang elimination sang infected nga mga cellula, Sir Boy, nagakos ina sang ginatog acute inflammation, no? Para koralon, blak, o dalon ang mga ang pathogens nga sanhi sang inflammation, sir boy, sang infection, para pat yon hindi maglapta ang ginatawag infection na sir boy.
15: Kampiyon, no? So, hindi tribayo, anong ginahimo niya para hindi maglawig ang gira sa sulod lawas? Ginapatay dayon, ginahimos dayon ang kontra sang lawas. By doing that, you are avoiding a longer war inside your body.
0: Correct.
15: Which is bad to your health. Kaya ang acute inflammation is good.
0: The longer ang gira, sir boy, ang imo nga immune system, grabe ka stress.
15: Grabe ka stress, grabe ka kapoy, no? Kag isa pa, lain ni, kag sobra sila ka stress, biskan healthy cells mo, hilabta na nila, amuna na gasulod ang mga autoimmune diseases caused by chronic inflammation. Ang mga autoimmune diseases like rheumatoid arthritis, systemic lupus, inatanan, are predisposed by chronic inflammation. Ang sige-sige nga pagubag sang imulawas. Amuni ang ginapunggan ni D3 Bio. Paano? Si D3 Bio, way labot nga ginapadamo iyang immune cells, may isa ni siya ginatawag nga ginakuhit burn me kung chronic inflammation na. Sino na siya? Si natural killer cells. Si natural killer cells ginapadamo ni D3 Bio through its MCTs and absorption of minerals it needs to grow. Like zinc, no? Kinalan niya na. Tigin na pasulod na ni D3 Bio. Ano ginaobra ni natural killer cells? Kung may mga nag-wild ng B cells and T cells, nga mga soldado man sa aton lawas, amun yung ultimate soldier nga ginahimo sila, hoy sakto na, kundi pa matsunta ka mo para hindi maglawig ang imo inflammation. This is brought about the combination of MCTs, the reaction of MCTs sa aton mga probiotics which produces vitamin B6, essential also for natural killer cells production. So di mo makita ang D3 Bio, hindi lang nga ginatap na ang mikrobyo o ang cancer nga gakos ng inflammation, ginapanami niya pa ang management sang imo immune system, Dr. Ramil.
0: Cytokine storm, isa sa rason nga may paghubag sa sulod sa lawas. Yung sobrang away sang imo nga mga immune system, sir boy, ang kakatabo is ang cytokine storm. Tihubagi na yan, sir boy.
15: Hubagit.
0: Kaso lang, kay palainom ka D3 Bio, ang D3 Bio, kaya mag-control sini nga mga klase nga mga immune system. So, salamat ta, kay may natun-a na research nga ang combination gali sa vitamin D3 kag BCO, kaya makontrol ang mga ining gituag posible nga matabo nga gituag cytokine storm. Mostly napatay sa gituag COVID, sir boy.
15: Correct, sir.
0: It's the cytokine storm.
15: Cytokine storm ang nagpatay sila, hindi COVID. So, da mo makita.
0: The inflammation.
15: Ang inflammation, traitorgid, no? Basta na bala nga, may problema ka na hindi
0: madudula. May mga doctor na ang hambal mo, inflammation is a silent killer. Also.
15: Correct. O ang balingin lang ganit, the root of all health diseases is inflammation. So, inflammation is good kung acute lang, dali lang. Inflammation is bad kung sige-sige, 1 month na, 1 year na, inflamed pa yung mulawas.
0: Puro hindi na sa mga degenerative stage, especially cancer, diabetes, delikado, ginya, sir boy ko, ano. So, may kuana mo, may, kung gusto ka nga to check sa imong lawas, kung ara ka sa inflammation nga stage.
8: Inflammatory stage.
0: May ara inflammatory ko ana marker.
15: May markers, cytokine markers nga magyatan-aw nila, no? So di mo makita ang D3 Bio protects you from diseases brought about by chronic inflammation.
0: So ang thyroid reservoir is that hindi lang nga mainom ka D3 Bio kung mahilanat ka na, may inflammation ka na, before pa ang inflammation matabo, before pa ang infection matabo, before pa nga girahon ka na skagaw, ano, dipinsa ka na daan.
15: Dipinsa ka na.
0: Paano dipinsahan? Suno sa pagton, every 8 hours, you need to take D3 Bio.
16: D3 Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipo, kagubo, tugasong virus, kagbiklobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid na ginahimo monolaurine sang atong lawas nga tumang kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio. Adlaw-adlaw. D3 Bio. D3 Bio with Vizio.
17: Ako si Ana. Before problema, kugidang ako na regular nga regla. Sang pagtumar ko sang D3 Bio, bow okay. Gidang resulta, subong normal na gin.
16: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio, yung may D3. Mga butika. May DC. Ang alkaline nga vitamin C.
18: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nga nag-recommend ang May DC alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Nagigit ako makabatsyag sang sakit.
16: May DC. Mapalit sa mga butika.
19: Para sa libre nga check-up, bisitahan lang
20: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
19: Yulo Street, Corner Snart, fronting Midtown Hotel, Iloilo City.
20: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
19: Roa City. Atubang sa PLDT McKinley Street.
20: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
19: Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue.
20: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
19: San Jose Antique, Juan Tiong Building, Barangay 8, Bagumbayan, fronting kay Sun Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi, National Highway, kilid sang LBC.
20: Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
19: Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office.
20: And Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
19: Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex.
21: Informasyon sa ikayong lawas.
8: Istoryanta ang madamo pagid nga health benefits sa inyo adlaw-adlaw nga pag-inom sang D3 Bio. Dr. Mil?
0: Ang D3 Bio, hindi ba't pahango kapag inumos D3 Bio matulugan ka. It's a matter of habit, it's a matter of adlaw-adlaw nga gamiton mo siya. Tub-tub nga, mahimo nga manami ang imo nga tulog. Pero minamon ang ginarecommend. Kaya nga man, ato nabaluan, nga ang D3 Bio is gapadamo sa imo nga good bacteria. Good bacteria will produce hormones kag manami nga mga patulog, sir boy. At the same time, this D3 Bio, kaya niya patyon ang imo nga mga kagaw nga among rason nga nagahubag ang imo nga mga tiyanda, tinae. So, lain gidya kung adlaw-adlaw kagainom D3 Bio, sir boy. Especially, before meals, before breakfast, before lunch, kag before dinner.
9: So, sa una, sir boy, hindi uso ang ginatawag kaspabla sa sana. Kaya, gausap sila sang lubi kag ginabutang sa ulo.
0: Correct.
9: Oh, so, ginamoisturize gali sang D3 Bio. No?
0: Subong yang, iba niya, nabuhawa na kwan.
9: Oh, ting D3 Bio ay baho ah. No, ibutang sa aton nga.
0: Wala man to sa una uso ang mga shampoo-shampoo na.
9: Why? Lubi lang.
0: Lubi lang ginausang ibutang sa ano?
9: Oo. Ginamoisturize sang virgin coconut oil nga rasa D3 Bio, Sir GP, ang aton nga scalp o kon ang aton nga skin ba sa aton nga ulo, no? Malikawan naton ang pagtubo sang kaspa tungod sang iya nga antioxidant property nga ginatawag pyrrolic acid, Sir JP, nga naga-act bilang moisturizer, no? Sa mga naga-dry ang skin, mayara ka mo sang kaspa, duwa ka o kung tatlo ka soft gel, Sir JP, buhuan mo na kag i-apply sa imong nga ulo, nga buhok, pwede matagaan sang solusyon ng imong kaspa, Sir JP.
8: Kung naayon ang imong kaspa, naog ka sa guya. Kung may mga punggod ka nga daw hindi madrawing, kabudlay ka na drawingon kay puro ka na punggod, may mga blackheads ka nga binotoy-botoy, butangan mo man D3 Bio kung tatlo kay Duxam, apat ah, isa sa agtang, isa sa cheek nga right, isa sa left, isa sa chin, kapulason mo. Let it stay overnight. Correct. Pagbugtaw mo, patay ang tananda nga magkakosang kabusitan sa imo guya kung nag D3 Bio ka sa imo facer boy.
22: Campion. Oh. Kalaw, ay ganito sa natawagon ka, Kas, no, abim, hindi ko man ito pa kaysa. Hindi, Kas pa ako, hindi ito. Kas, kumusta ka ng Kas? Anyway.
8: Ito, BI ka, Kas.
22: Ang D3 Bio, nga pa namin man sa absorption sa imo vitamin E. Vitamin E does not only makes you feel young, it makes you look younger. Ang vitamin E is also an antioxidant, which basically specialize in pero oxidation or oxidation of your fat. That's why gahubin ka tanawon kung ikaw ga D3 Bio kinami absorption sang vitamin E sa imo tinay.
0: Ga-maximize ang vitamin E, sir boy, if you're taking D3 Bio.
22: D3 Bio. Kampiyon.
0: Isa tingala ka, kadamo na butilya na inong mga
8: na-miskin ko.
0: Wala ko gagwapo, wala ko na-miskin ko. Kulang ka D3 Bio.
19: Impormasyon sa ikaayong lawas.
0: Wala na mitay. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntunan, mag-aayog din sa madamo ninyo nga balatian.
19: Impormasyon sa ikaayong ayong lawas, programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Dr. Ramil Uy. Impormasyon sa ikaayong lawas.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C. 101.5 K5 News FM. D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurine sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utan kag prutas? Indi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagdingulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Ako galing si Arjen, nagkanto sila ito isang nagligad, sakit-sakit, kaya katama, kaya ang basang tiyo ko, Marcos ang Mighty C, alkaline, vitamin C, 2 capsules, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. Kit sa
0: ako, tutunan.
1: Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
2: Ako si Anika. Kundayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong, aga, kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka ang butik. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabakang sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani, may yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Mabakang sa mga butika.
7: Ang stone disease, amo ang pinakamasakit nga urological disorders.
8: Fritzy Pedreita, Valladolid. 41 anyos, alay ang akon nga balikawang permitungod sa akon nga bato sa ureter. Permi ako ginahilanat, kaginakuro. Sa pagsugod ko na gamit sa Dr. Pinoy Squalin Capsule, naghagan-haga na ang akon nga ginabatsyag.
7: Isa ka kapsula nga may antioxidant property. Agon mabuligan tunaw ang mga bato nga ara sa aton lawas. Gani kung ikaw nagabatsyag sa amusini nga balatian. I-Dr. Pinoy Squalin Capsule. Subong na!
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipinos.

Mayong gabi, mga pamilya, sa tanan nga mga tagpalamati sa aton nga palatuntunan, tinig ng reformasyon. Sa gihapon, dalayon gid ang Dios, kagdayawon taman siya. Sa sining kagabihon, bangod sa tanan niya nga pagkamaayo kag proteksyon sa bilog nga adlaw, tanan nga pagkamaayo nga physical, mental, spiritual, financial kag proteksyon. Initagid pagkalipatan, kaya mo lang gid ini ang kalipay sang Dios na ang matutuod nga Kristohanon magadayaw kag nagadayaw permi kag nagapasalamat sa iya tanan nga pagkamaayo nga yagin bu sa aton kag ang Dios nagpakamaayo gid sa tanan biskan pagali ang mga malaot kaupod sa mga matarong nagpakamaayo siya suno sa mga pulong ni Kristo mismo nga aton mabasa magutoran sa Matthew 5:44 kag 45. So, kumusta kamo tanan? Kabay pa nga sige hapon. Kamo malipayon, iskan nga mga pagtilaw sa atong kabuhi. Pero hindi tap kalipatan nga ang pagtilaw kaupod man na siya sa atong kabuhi. Kaya nga man, trial is a part of education in the school of Christ. Ang mga pagtilaw gali, bali kaangay na siya sa exam. Nga kung ikaw nag-eskwela, hindi ka ginmalipay siguro, labi na kung bright ka. Hindi ka malipay nga wala exam. Ang mga hindi na tamad lang magtuon, muna ang hindi ka malipay kung ma-exam na maghamba lang, maestra, may mga paandam. Sige, so sa sining kagabihon, parayan kita sa aton gyapon na pagtuon. Pero anti sa tanan, ang mga muyo, anay kita. Dakilang Dios, nasa kita, saan po kayo ng mga langit? Sa mga sandali pong ito, kami po'y narito, dumulog sa banal na luklukan at pinasalamatan po namin ang inyong dakilang pag-ibig, patawbay at gabay sa buong maghapon. Kami po inyong niligtas mula sa lahat ng mapanganib at kapahamakan, mga kaganapan sa mundong ito. At maraming salamat po sa pagkataon kung saan kami po'y makapagpatuloy sa pag-aaral sa inyong banal na mga salita. Pagpalain mo ang mga nakikinig sa radyo, pagpalain mo ginagamit na impilan kay 5 News FM. At higit sa lahat, ang CEO Rocamiloy at pamilya na patuloy nawa ang mga pagpapala na kinakailangan, physical, mental, spiritual, financial, and protection. At gayon din sa lahat ng mga kawani, mula sa person manager, lahat ng mga managers at lahat ng mga kawani sa impilang pong ito. At magpalaan mo man ang inyong banal na mga salita na kung minsan hindi namin maulawaan, nawa, bigyan mo po kami ng ibayong karunungan, makalangit na kalaman upang manawaan namin ang inyong banal na mga salita na maging gabay sa aming paglingkod sa inyo. Itong lahat ay sa dalangin, kasama ang pagpatawad sa lahat naming mga pagkukulang at pagkasala laban sa inyo sa pamamagitan ng matamis na pangalan ng aming Pinesos. Amen. Now, ang aton tunan subong makuturan, mga kabyanan, ay ang modern revivals. Anong butambalon sang moderno ng mga pagpabuhi? Na pagpabuhi, kaangay bala sa pagkabanhaw? Spiritually. Now, diri, kabalo na kita sa mga pulong ni Kristo nga ginapamulong niya sang nakita niya ang isa sa mga Sanhedrin sa panahon niya diri sa kalibutan, dayon may nagapanago nga isa ka tawo nga membro gali sa Sanhedrin. Kumaga ang Sanhedrin kung sa aton subong kaangay sa senador o now, bangod kay may pagtuogid siya kay Kristo, ang mga siya nakipagkita. Kung inyo basahon, kung muna naman ang sugilanon, diri sa aton mabasa sa Juan, Kapitulo 3, mga versikulo 1 hasta sa versikulo 8, aton nga basahon. Diri mag-autoran, ang aton mabasa, nagasiling, karon may isa ka tawo sang mga Pariseo nga ginhinganlan si Nicodemo. Isa ka manugdumala sang mga Hudyo, siya nagkadto kay Jesus sa kagabihon kag nagsiling sa iya, Rabi, nahibaluan namon nga ikaw manunudlo gikan sa Dios. Kag walay isa nga makahimo sini nga mga tanda nga imo ginahimo kun indi ang Dios kaupod niya. Jesus nagsabat sa iya, sa pagkamatuod nagasiling ako sa imo, kun ang isa indi mataw liwat, hindi siya makakita sa ngiharian sa Diyos. Sinukunin mo nagasiling sa iya, paano bala ang pagpakatao sang tao kung siya tigulang na? Makasulod bala siya
sa makaduwa, sa tiyan sa iya iloy kag mataw. Isos ng sabat, sa pagkamatuod nagasiling ako sa imo, kung ang isa hindi mataw sa tubig kag sa espiritu, hindi siya makasulod sa inyarihan sa Dios. Ang nataw sa unod, unod. Kag ang nataw sa espiritu, espiritu. Hindi ka matingala na nagasiling ako sa imo, kinanglan kamo mataw liwat. Ang hangin naguhuyop sa diin nga buot niya, kag mabatian mo ang yatingog, apang hindi mo mahibaluan sa diin siya nagahalin kung sa diin nagakanto. Subong man ang tag sa kataw nga nataw sa espiritu. Kanami, no? Now, kanami diri sa ilustrasyon ni Kristo nga gingamit niya agud nga mahangpan ang simple nga pagpahangop. Karon diri sa moderno nga revival, nga pagpabuhi, mga kuturan, bisan diin ang pulong sang Dios ginbantala sing matutong. Kay ang pulong sang Dios amo na ang sa aton subong, amo ni ang pinakaimportante. Sa ilang pagistoryahan ni Kristo, gingamit niya ang ilustrasyon nga mataw liwat. Ang binhi nga kinahanglan mataw o matanom sa aton hunahuna kag tigipusoon amo ang pulong sang Dios. Kung masahon naton ang 1 Pedro 1, sigurado na siya versikulo 23. Kay amo niya ang gingamit man ni Apostol Pedro sa iyang pagpahangop nga kinahanglan ang tao mataw siya, pero ang gingamit nga literally is mga pulong sang Dios. Kung masahon taman ang among versikulo, pwerte ka nami, kangaman. Kay humble diri nga nataw kamuliwat, hindi sa madinlunton nga mga binhi, kundi sa di madinlunton, paagi sa buhi, kag nagapadayon nga pulong sang Dios. Na? So, muna nga sa ginisuryahan ta nga modern revivals, ang pulong sang Dios bisan diin ginbantala sing matutong. Nagsunod ang mga resulta nga nagapamatuod sang Dios noon nga ginhalinan sini. Ang Espiritu sang Dios nagupod sa mensahe sang iya mga alagad kang ang pulong may gahom. Ang mga makasasala nakabatyag sang ila mga konsensya nga nagdasig. Abaw, nami no? Ang kapawa nga nagaiwag sa tag sa katao, nagakari sa kalibutan, nagibag sa tinago nga hulot sang ila mga kalag, kag ang tinago nga mga butang sang kadudulman ginpahayag. Ang madalom nga konbiksyon naguyat sa ila mga unahuna kag mga tagipusoon. Nakonbinsi sila sang sala, kag sang pagkamatarong, kag sang paghukom nga mag-aabot. May balatyagon sila sang pagkamatarong ni Jehovah, kag nabatyagan nila ang kahadlok sa pagpakita sa ila sala, kag kaiguan sa atubang sang manog pangita sang mga tagipusoan. So, ang butamalon nga ang Dios mismo sang ginwaragwag ang iyang maayong balita, ginbantala sa iatutuod nga mga mensahero. Gingamit sang Dios ang mga tao agon nga waragwag ang pulong kag sang nabatian. Sigurado makuturan makabiyanan nga ang makabati magdulot sa ilang tigipusoon sa ilang nahuna. Nabatian nila ang pagkamatarong, nakonbikto sila, dayon nagdulot sa ilang tigipusoon kag amuna kamangdanan. Sa kasakit nagsinggit sila. Sino bala ang magaluwas sa akon gikan sa sini nga lawas ang kamatayon? Kay Apostol Pablo ni siyang singgita. Kung basahon ninyo ang Roma Kapitulo 7, versikulo 24. Sang ang cross sang Kalbaryo upod ang iya walay katapusan nga halad para sa mga sala sang mga tao ginpahayag. Nakita nila na wala sing iban kundi ang mga merito ni Kristo ang makaigo sa pagtumbas sang ila mga kalapasan. Inilamang ang makapasaguli sa tao sa Dios. Kaya kabalo na kita nga suno sa Isaiah 59, versikulo 2, ang tao nabulag sa Dios bangod sa sala. Upod ang pagtuo kag pagpaubos ginbaton nila ang kordero sang Dios nga nakakuha sang sala sang kalibutan. Juan 1, versikulo 29. Paagi sa dugo ni Jesus, nakatigayon sila sing pagpatawad sang nagligad ng mga sala. Amot tamalon, sang imo ginkilala si Kristo, ginbaton mo si Kristo bilang imo personal nga manunubos o manuluwas,
ang daan mo nga mga kasalanan bisan ano kad grabe nga sala ginpatawad siya bangod siya pagtuo nga siya lamang ang bugtong nga makaluwas sa imo sa sini nga kabuhi kag sa palabuton. Ining mga kalag nagdala sing bunga nga nagakabagay sa paginulsol Romat or Matthew 3:8. Nagtuo sila kag ginbautisuhan kag nagbangon sa paglakat sa pagbag-o sang kabuhi bag-o nga mga tinuga kay Kristo. Kay amo man ang ginhambal sa 2 Corinto 5:17 nga bisan sino ang ara kay Kristo bag-o na siya nga tinuga. Nagtaliwa na ang mga dumaan subong nangin bag-o na nga tao. Indis paghimos ang ilang kagulingon suno sa ilang mga kagulingon nga sang una kundi paagi sa pagtuo sang anak sa Dios sa pagsunod sa iya mga tikang, sa pagpabanaag sang iya kinaiya, kag sa pagtinlo sang ila kagulingon, subong nga si Kristo utli. Ang mga butang nga ila anay ginakaugtan, karon ginahigugma nila. Kag ang mga butang nga ila anay ginahigugma, ginakaugtan nila. Ang mga bugalon kag mapinalanggaon, nangin malulu kag mapinaubuson sang tagipusoon. Ang walay pulos, nga matinaas taason nangin seryoso kag indi makahalalit. Ang mga di matinahuron nangin matinahuron, ang mga hubog nangin matinlo, ang mga palahubog nangin putli. Ang walay pulos nga mga uso sa kalibutan ginpahigad. Ang mga Kristiyano wala nagtinguha sang nagwa nga puni sang pagsalapid sang buhok kag sang pagpanapot sing bulawan o kun sang panapton kundi ang natago nga tao sang tagipusoon sang sinang di madinulunton bisan ang puni sang mahagup kag mahimong nga espiritu nga sa itululok sang Dios may dako nga bili. Suno sa 1 Pedro 3:3 o kag 4. Ang mga revival nagdala sang madalom nga pag-usisa sa tagipusoon kag pagkama pinubuson. Ginkilala sila paagi sa sulimni, hanuot nga mga pangabay sa makasala, paagi sa paghandom sing kaluoy para sa pagbakal sang dugo ni Kristo. Ang mga lalaki kag mga babay, nagapangamuyo kag nagapakig-away upod sa Dios para sa kaluwasan sang mga kalag. Ang mga bunga sang among nga mga pagkabanhaw sa espiritual nakita sa mga kalag nga wala mag-isol sa pagdumili sang kagulingon kag sa pagsakripisyo kundi nagkalipay nga ginkabig sila sa pagtilaw nga takos sa pagantos sang pagpasipala kag pagtilaw tungod kay Kristo. Ang mga tao nakakita sang isa ka pagbag-o sa makabuhi sa tong mga nag-angkon sa ngalan ni Jesus. Ang komunidad nakabinipisyo sa ila influensya. Nagtipon sila upod kay Kristo kag nagsabog sa espiritu sa pag-ani sang kabuhi nga walay katapusan. Mahimo isiling nanungod sa ila. Nagkasubo ka mo tumtum sa paghinulsol. Kaya ang Diyos nun nga kasubo, nagatuga sang paghinulsol, pakadto sa kaluwasan nga hindi dapat paghinulsulan. Apang ang kasubo, sang kalibutan, nagtuga sang kamatayon. 2 Corinto 7:10. Kay tanawan ninyo, ini mismo nga butang, nga nagkasubo kamo suno sa Dios nun nga sahe kun daw ano nga pagtindo ini sa inyo oo kun daw ano nga kaakig oo kun daw ano nga kahadlok kun ano nga kailiggon kun ano nga kakugi oo daw ano nga pagtimalos 2 Corinto 7:9-11. Amo ini ang resulta sang pagpanghikot sang espiritu sang Dios. Wala sing ebidensya sang matuod-tuod nga paghinulsol luwas kun ini nagapanghikot sang reformasyon or pagpabago. Kung ibalik niya ang prinda, ihatag liwat ang iya ginkawatan, ituad ang iya mga sala, kag higugmaon ang Dios kag ang iya isigkatawo, ang makasasala, makahimo nga makasiguro or mahimo nga makasiguro nga nakasapo siya sing paghidait sa Dios. Amo ini ang mga epekto nga sang nagligad nga mga tinuig nagsunod sa mga panahon sang reliyoso nga pagpukaw, kun hukman, paagi sa ila, mga bunga, kilala sila nga ginpakamaayo sang Dios sa kaluwasan sang mga tao kag sa pagbayaw sang katawhan.
Madamong reliyoso nga mga manonodlo nga nagasili nga si Kristo paagi sa kamatayon nagdula sang kasuguan. Kag ang mga tao hilway nagikan sa mga kinanglanon sini. Sa aton nga mga tiyempo subong, labi na kay ari na daw kita sa bugay, damo nga mga manonodlo nga nagasili nga sila or ang tao hilway na hindi na kinanglan nga magtuman pa sang kasuguan sang Dios. Basically, ang napulo kasugo or Ten Commandments. Pero, hindi gidina matuod. Pila na natun rigin liwat sa aton nga programa nga walay kamatuuran halin sa Biblia nga nagasiling. Nga bangod kay si Kristo na patay na sa cross, gindula na ang iya nga kasuguan. Wala gid kita mabasa sa Biblia bisan isa na lang ka bersikulo. Mananga, may pila ka mga nagrepresentar sinisubong isa ka mabugat nga guta. Kag sa kabaliskaran, sang pagkaulipon sang kasuguan. Ginapresentar nila ang kahilwayan na maagom sa idalom sang ebanghelyo. Apang hindi amo sini ang pagtamod sang mga manlagna kag sa mga apostoles sa balaan nga kasuguan sang Dios. Nagsiling si David, magalakat ako nga may kahilwayan kag ginapangita ko ang imo pagsulundan. Salmo 119, versikulo 45. Si Apostol Santiago, nga nagsulat pagkatapos ang kamatayon ni Kristo, nagapatuhoy sa dekalogo o kasuguan, subong ang hari na kasuguan, kag ang himpit na kasuguan sang kahilwayan. Santiago 2:8 kag Santiago 1:25. Kag ang manog pahayag tunga sa siglo, pagkatapos ang paglansang sa cross, nagpahayag sang pagkamaayo sa ila mga nagahimo, sa ilang nagahimo sang isa sa iya mga sugo. Agod nga may kinamatarong sila sa kahoy sang kabuhi kag makasulod paagi sa gawang pasulod sa syudad. Kung masahon naton ang 22:14 nga sa English ang ginisiling, blessed are they that do his commandments that they may have right to the tree of life and may enter in to the gates into the city. So muna nga sa katapusan na ng kapitulo sa Biblia sa bago nga katipan. Ang pagsiling si Kristo paagi sa kamatayon, nagdula sang kasuguan sang yamay, wala sing sadsaran, walay pundasyon. Kung posible nga ang kasuguan ginbago o kung ginsikway, niyan si Kristo hindi kinahanglan nga mapatay sa pagluwas sang tao, gikan sa silot sang sala. Ang kamatayon ni Kristo nga malayo gid sa pagdula sang kasuguan, nagapamatuod nga ini hindi mabago. Ang anak sang Dios nagkari agod padakuon ang kasuguan, kag himuon ini nga dungganon. Isaias 42:21. Nagsiling siya, hindi ka mo magunahuna nga nagkari ako sa pagdula sang kasuguan. Tubtob nga ang langit kag ang duta magtaliwan ang isa katuldok o kung isa katipik, hindi gid madula gikan sa kasuguan. Mateo 5:17-18. Kag nanungod sa iya kamulingon, nagapahayag siya, nagakalipay ako sa paghimo sang imo kawuton o Diyos. Oo, ang imo kasuguan yara sa sulod sang akon tagipusawan. Salmo 40:8. Ang kasuguan sang Dios gikan sa iya kinaugali, hindi mabag-o. Isa ini kabugna sang kawuton kag sang kinaiya sang iya tagsulat. Ang Dios gugma kag ang iya kasuguan gugma. Ang duha ka kadalagko nga mga prinsipyo sini amo ang gugma sa Dios kag sa tawo. Ang gugma amo ang pagtuman sang kasuguan. Roma 13:10. Ang kinaiya sang Dios amo ang pagkamatarong kag kamatuoran. Amo ini ang kinaugali sang iya kasuguan. Ang salmista nga si David nagasiling, ang imo kasuguan amo ang kamatuoran. Ang tanan mo nga sugo matarong. Salmo 119:122 kag Salmo 119:172. Kag si Apostol Pablo nagpahayag, ang kasuguan balaan kag ang sugo balaan kag matarong kag maayo. Roma 7:12. Ina nga kasuguan nga isa ka ekspresyon sang unahona kag kawuton sang Dios, dapat mangin mapinadayonon subong sang author sini. Ini ang buluhaton sang pagkonverter kag pagkabalaan sa pagpasaguli sang tao sa Dios paagi sa pagdala sa ila sa mga prinsipyo sang iya kasuguan. Sa ginsuguran ang tao gintuga sa dagway sang Dios. Naisanto gid siya sa kinaugali kag sa kasuguan sang Dios. Ang mga prinsipyo sang pagkamatarong nasulat sa iya tigpuson apang ginpahilyo siya sang sala gikan sa iya manunuga.
wala na siya ginpabanaag, wala na niya ginpabanaag ang Diyos noon ng larawan. Ang iating pusoon, nagapagigaway batok sa mga prinsipyo sang kasuguan sa Diyos. Ang unod nun nga hunahuna, kawayon batok sa Diyos, kag hindi ini magpasakop sa kasuguan sa Diyos, kag sa pagpamatuod, pagkamatuod hindi ini mahimo. Roma 7:8 versikulo 7. Abang ginhigog magid sang Diyos ang kalibutan, nga ginhatag niya ang iya bugtong anak, agud nga ang tao makapasiguli sa Diyos. Pagi sa mga merito ni Kristo, mapasaguli siya sa paghiusa sa iya manunuga. Ang iya tigipsoon dapat mag-uhon paagi sa Diyos nun nga grasya. Dapat may bag-o siya nga kabuhi gikan si babaw. Ini nga pagbag-o amo ang bag-o nga pagkabunag. Nga kun wala ini siling ni Jesus, hindi siya makakita kag hindi makasulod sa ngiharian sa Diyos. Sunod sa Juan 3, versikulo 3, kag versikulo 5. Amo na matikang sa pagpasaguli sa Diyos, amo ang pagkumbinsi sang sala. Butumalon, makonbikto ka nga ikaw nakasala. Paagi sa kasubuan, ang pagkilala sang sala, 1 Juan 3, versikulo 4, sin is the transgression of the law. And Roma 3, 20. Agon makita ang iya sala, dapat tilawan ang makasala, ang iya kiniya, paagi sa dako nga talaksan sang pagkamatarong sang Diyos. Isa inikas, salamin nga nagapakita sang kahimpitan sang isa kamatarong nga kinaiya, kag nagapaposible sa iya mga mahangpan ang mga depekto sa iya kagalingon. Ang kasuguan nagapahayag sa tao sang iya mga sala, apang wala ini nagahatag sing remedyo, samtang nagasaad ini sing kabuhi nga walay tapusan sa mga matinumanon, nagapahayag man ini sang kamatayon sa mga maglalapas. Sa mga lapas ang kasuguan sang Diyos. Ang ebanghelyo ni Kristo lamang ang makahilway sa iyagikan sa pagpakamalaot ukon sa kadagtaan sa sala. Dapat niya ipakita ang paghinulsol sa Diyos na ang iya kasuguan ginlapas kag ang pagtuo kay Kristo ang iya halad sang pagpasiguli. Amo, sa amo, nagatigayon siya sing pagpagpatawad sang mga sala na nagligad kag nangin umlambit sang Diyos noon na kinaugali. Anak siya sang Diyos, kay nakabato na siya sang Espiritu sang pag-adaptar sa iya. Nga sa sini, nagasinggit siya, Aba, Amay. Hilway na bala siya karon sa paglapas sa kasuguan sang Diyos? Si Pablo nagasiling, ginadula bala nato ng kasuguan paagi sa pagtuo? Kabay pa nga, ginadumili sang Diyos. Oo, ginapalig-on naton ang kasuguan. 1 Korinto 1 versikulo 31. Paano bala kita napatay sa sala, mabuhi pa sini? Kag si Juan nagpahayag, amo ini ang gugma sa Dios, nga tumanon naton ang iya mga sugo kag ang iya mga sugo hindi mabugat. Roma 3 21 and 6 versikulo 2. 1 Korinto 5 versikulo 1 Juan 5 versikulo 3. Sa bagong nga pagkatao ng tigipusoon, ang tigipusoon ginadala sa pagsinantuhan ay sa Diyos. Subong nga ini gindala sa paghisantuhan ay sang iya kasuguan. Kung ini dako nga pagbag-o, natabo sa makasala, nagsaylo siya gikan sa kamatayon pagkadto sa kabuhi, gikan sa sala pagkadto sa pagpakabalaan, gikan sa paglapas kag pagrebilde, pagkadto sa pagtuman kag pagka mainunungon. Ang daan nga kabuhi sang pagpalayo sa Diyos, natapos na. Ang bag-o nga kabuhi sang pagpasaguli, sang pagtuo kagugma, nagsugod na. Niyan, ang pagkamatarong sang kasuguan, matuman sa aton nga naglakat hindi suno sa unod, kundi suno sa Espiritu. Roma 8, versikulo 4. Kag ang hambal, sang kalagmangin, o daw ano ang akon paghigma sa imo kasuguan? Amo ini ang akon pagpamalandong sa bugos ng adlaw. Salmo 119, versikulo 27. Ang kasuguan sa Ginoo himpit nga nagapabag-o sang kalag. Salmo 119, versikulo 7. Kung wala ang kasuguan, ang tao wala sing matarong nga paghangop sang kaputli kag pagkabalaan sa Dios. O kung sang ila kagulingon nga sala kag kaykuan.
Wala siya sing matuod nga pagtuo sa salakag. Nagabatyag nga wala siya sing kinahanglanon sa paghinulsol. Bangod, wala nila makita ang ila na dula nga kahimtangan sa subong nga manughaplas sang kasuguan sang Dios. Wala nila marelisar ang ila pagkinahanglan sang nagapasiguli sa lubo ni Kristo. Ang paglaom sang kaluwasan, ginabaton nga wala sing radikal nga pagbag-o sang tagipusoon o kon pagbag-o sang kabuhi. Gani.

ngabutig sa doktrina. Kay makatalagam sa praktikal nga mga resulta kag ang kamatuoran nga il nga sila sa kahiguan sa kabilugan nakakita sang kahamuot nagahimo sini nga doble nga kinahanglanon nga ang tanan may maathag nga paghangup kung ano ang ginatudlo sang kasulatan sa sini nga punto. Ang matuod nga pagpakabalaan isa ka doktrina sa Biblia si Apostol Pablo sa iya sulat sa Iglesias Tesalonica nagapahayag amo ini ang kabuton sang Dios ang inyo pagpakabalaan. Kag nagapangamuyo siya ang Dios mismo sang panghidait magpakabalaan sa inyo sing bugos uno Tesalonica 4 versikulo 3 kag uno Tesalonica 5 versikulo 23. Maathag ang ginatudlo sang Biblia kung ano ang pagpakabalaan kag kung paano ini matigayon ang maluluwas nagpakamaayo para sa iya gintutunan kag nagapangamuyo pakabalaan na siya paagi sa imo kamatuoran ang imo pulong amo ang kamatuoran maguturan kabiyanan way naman kita sing timpo nga mapadayon pa tapos unta sa nubong pangamuyo nakilang Dios na sa kitasan po kayo ng mga langit muli kaming dumudulog sa iyong banal na luklukan at pinasalamatan po namin muli ang inyo nakilang pag-ibig patawabay at gamay. Maraming salamat po sa pagkataon kung saan kami po ay nagpagbulay-bulay muli sa banal na salita. Pagpalain mo ang mga nakikinig, pagpalain mo ginagamit na himpilan, K5 News FM Philippines, at ang CEO, Dr. Miloy at pamilya na patuloy nawa ang mga pagpapala na kinakailangan na physical, mental, spiritual, financial, or addiction. Kayo din sa lahat ng mga nakikinig, sa lahat ng mga kawani, at patawarin mo lamang kami sa lahat namin mga kukulang pagkasala laman sa inyo. Ito'y aming hiniling sa pangitan ng matamis ng pangalan ng Pinesos. Amen.

0: Kampyo
1: na radyo. Mga KK5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampyo na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampyon sa balita, kampyon sa serbisyo publiko at kasiyahan sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. 1.5 K5 News FM. K5 News FM. News FM. Super Coolitan at Dawana. The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo. The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo.

0: Ikaw ba'y nasaktan?
1: Naintuan din ako sa nobya ko.
0: At di mo alam ang gagawin.
2: Ano ang himuon ko?
0: Itawag mo lang yan sa kay J. Lolo.
3: Super Coolitan! At The Tonight Show with Jerry Lee and J. Lolo. The Tonight Show with Jerry Lee and J. Lolo.

0: K5 News FM, oras natin, we get 44 minutes after 9 o'clock in the evening. Mayong gabi mga ka-K5 and welcome na sa ating program, The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo. Ako naman si K5 Jerry Lee of the Nakita till 12 midnight tonight. Sa aming mga problema, nga gusto gini palabot kay Jay Lolo. Problema sa panimalay, problema sa relasyon or love life. O kung ano man na klase problema nga naghahatagin bugat sa inyong balatyagon, kag nagapagumun sa inyong mga paminsaron. Subong nga gabi, iteksyo na ulit tawag sa ating smart number 0928-611-2263 o kung sa ating Globe number 0927-7448-940. Kag sa gusto naman mag-share sa ila opinion o kung komentaryo regarding sa mga issues ka mga balita sa aton palibot. Saliwat i-text lang o itawag sa aton smart number 0928-611-2263 or sa aton Globe number 0927-7448-940. June 25, 2026, it's a Thursday evening mga ka-K5. Kag-ari na siya ang ginahulat naton every night, Jay Lolo. Good evening, Lo.
1: Mayo. Mayong gabi si mo, K-5 Dirili.
0: Kamusta ang imo nga daw, Lo?
1: Well, same as usual. So far, so good. So good, so far. Mayong gabi sa itong tanan, ako naman si Jay Lolo. Te, nainom nyo na? Nainom nyo na ang DTX 500? Ate, very good. Mayo, mayo. Maayo ka gina. Mga ka-K5, ang diabetes, isyagid ka. Ginabantayan naton nga hindi kita makaangkot sining nga klase sang sakit o balatian. Kay na malana naton sa mga kilala naton nga may aras sang diabetes kung ano ang pagpinitensya nila. Ang ilang worries sa ilang paminsaron, ang ilang kulba sa ilang balatyagon, hindi basta-basta. So gani aton gilikawan, bantayan tagid ang aton nga blood sugar. Pasalamat kita kag de buenas kita nga mayari kita sibong sang isa ka natural nga suplemento nga nagabantay gid sang level sang aton blood sugar. Ang DTX 500 mga ka-K5, himo ini siya ampalaya extract. Nga kun sa diin mga ka-K5, ang ampalaya sa aton pa amarguso. There was a time nga very popular kag nagsikat ni ang amarguso nga utan mga ka-K5. Namutang sa mga headlines, sa mga balita, hindi lang diri sa aton na pungsyon Pilipinas, kundi sa bilog nga kalibutan. Ang amargoso may aras ang sekreto nga mga elemento nga nagatapna sa pagdamo o kung pagtaas ang nivel sa aton blood sugar. Sang paglupok sang balita nga mga amo ining maayong dulot sang amargoso nga maumpawan ang imo diabetes, maganubo ang level sang imo blood sugar. Ang natabo mga ka-K5 diri mismo sa aton sa Bacolod, sa Negros, halos tanan nga mga public markets nga nagabaligya sang amarguso, nadulaan dinili sang stocks, gakaurot, nagmahal ang presyo sa amarguso, bisan mahal pa, ginabakal gyapon, tungod sang mga eksperto sa bilog nga kalibutan nga nagakonforme. Nga amo ini ang makahatag gid sang pag-asa sa aton nga maumpawan ang diabetes mo. Siyong natabo mga ka-K5, nag-iwat ang amarguso. Mga almost 1 month. Pero after 1 month, no, nagbalik na yun ang damo nga stock dirili. Nagbugana liwat ang amarguso kag nagbarato. Anong natabo? Even though nga ini ginakumpormihan sang halos tanan nga mga eksperto, nga ang amargoso may sikreto nga elemento nga maumpawan ang diabetes mo. Damo nagtilaw. Rason nga nadulaan stock sa amargoso sa mga public markets. Pero after a while, nadula dirili ka nagdamo liwat ang amargoso. Ano natabo? Damo nagtilaw mga ka-K5 nga magkaon sa amargoso. Ang problema kay hindi mo pwede nga lutuon ang amargoso. Ah, kaunon mo siya hilaw. Nanamitan kita siyang amargoso nga ibutangan siyang itlog. No? Ah, butangan baboy. O kung may araganing amargoso, salad mo. Pro kalabanan, ginabutangan siyang, ginabutang sa luto sa lasua. Ang problema kung once makagi sa init mga ka-K5, nagakadula ang sekreto yang mga elemento nga mo ining nagapugong sa pagtaas ang aton blood sugar. Nagakontrolar sang aton blood sugar kag ining epekto nga prihas kag sang insulin nga elemento nga ara sa amargoso nga kadula. Once nga lutuon mo siya sa kalayo, karon kinanglan mo siya nga mapasirba tong mga elemento nga espesyal kag nga sekreto sang amargoso. Kan kinanglan mo kaunon mo siya hilaw. Una gida mo nagtilaw. Niya mo na ni pag-asa, tiyansya. Mampawahan diabetes ko. Nagkaon hilaw ang amargoso. Sus Mariusi, mga kakibay, perte ka pa itya siya ang amargoso. Tungod sang dako nga pag-asa kag paghandom nga mampawahan ang diabetes, why naiyayang pa itya ang amargoso? Kaon urab siya sa hilaw ang amargoso, mga kakibay. Sa aga maurab ka margosyo mo. Sa ugto, kag sa hapon, 3 times a day nga usapon mga margosyo hilaw. Sa unang adlaw, okay pa. Madula ang imoyang kahadlok sa kapait. Hindi ka magreklamo kay pait siya tungod nga gina-after mo kag ginalagas mo. Ang mayong epekto ya sa imo nga blood sugar nga maganubo nga mampawan ka sa diabetes. Second day mga ka-K5, no? No, okay gyapon. Sige gyapon kaon hilaw nga margusyo. Ikatatlong adlaw, amo gyapon aga ugto kag hapon kaon ka margusyo ang hilaw. Kadamo na nagatupram. Tungod siyang kapait siyang amargoso. Ikapat nga adlaw, ti iba naguluntat na. Ikalima nga adlaw, ti damo naging naguluntat. Ang kalabanan sa mat nirili, bahala na kumapatay siya diabetes. Hindi ko yung kagwanta mag-usap niya 3 times sa day siyang hilaw ng amargoso. So mo ng rason kung nga nagdula itong popularidad, mayo tani, no? Karon, nadula na to. Now here comes Dr. Ramil Oy. Ngang iya advocacy ever since sa amon pagkilalay, way back early year 2000. Ang iya advocacy amogid ang pagdiscovery, pagbulig, paghambal sa kahanginan sa mga impormasyon sa ikayong lawas. Nakogid ang pagpatiya sa Amargusyo kag nanugunan gid si Dr. Amiloy. And he realized, Jirili, nga ang problema malag si Amargusyo is ang paitya mo. Nakaabot sa iyang pangunahuna tungod sa moderno nga teknolohiya kag pamaagi. Why not abi i-extracta ang mga special kag sikreto nga elemento sa Amargusyo? Kag himuon ta siya in powder form kag isulod sa kapsula. Mga kaka-K5, amo ina ang DTX 500 na pincharan ni Dr. Amiloy. So in other words, the same ka-effective sa gihapon, parihas nagakaon ka lang siyang hilaw ng Amargusyo, pero this time hindi mo mabatsagan ang pait kitungod gin-extract na to ang special kang sikreto ng mga elemento. Kaginbutag sa kapsula. Itong-tong mo lang sinila mo kag padalundunan tubig. Tulon mo na, kanto na si sistema mo. Kag padayon siya nga maga, ubra siyang iabrahon, diniling nga panubuon niyang imo blood sugar. Bantayan niyang blood sugar mo, nga kuntaas panubuon niya. Kag ibantayan niyang hindi maglapaw sa level. Kag ang epekto nga pares insulin na preserve gajirili. Amo ina mga ka-K5 ang simple nga history sang DTX 500 with Dr. Amiloy. So gani siya may mga taas blood sugar, may diabetes, amo na ni ang aton nga ginahambal nga buenas kita. Chance ta na ni, oportunidad ta na ni nga bisan diin pwede ta maka-avail, makamakal sang DTX 500. Kag makangkon kita sa kahilwayan sa posibleng nga delikado nga mahatag sa aton sang diabetes. Pagi sa pag-inom sang DTX 500 adlaw-adlaw. Pero ang sugpon sang istorya sang DTX 500, Amargusyo, gindugangan pagin ni Dr. Amiloy sang isa kaya espesyal dire nga panakot. Ining super antioxidant. Sa kada kapsula sang DTX 500, may ampalaya extract kag ining disugard sugar cane. Ara nira nagatiner ang super antioxidant nga halin sa tubo. Nga konsaniin, isa pagkikaimportante nga tugon sa mga eksperto sa kalibutan. Sa aton nga pagpangabuhi sining moderno nga kalibutan, mga ka-K5, ang masakit kag balatian aton malikawan kung may ara kita sang sufisyente kag damo nga supply o konpundo nga antioxidant sa lawas. Ang antioxidant makuha naton sa pagkaon sang prutas kag utan. Pero this time, ang gingamit naton sa DTX 500, hindi ya utan, hindi ya prutas, kundi tanom. Halin sa tubo, nga kung siya diin nakitaan mga ka-K5, siya ang may pinakamataas nga value. Kumpara sa prutas kag vegetable kung utan. Ang ara sa tubo. Ang sa tanong may ara tag 500,000 abing iyang equivalent sa ORAC value scale. Amo ining talaksan kung ano ka damo kag ano ka ang volume sang imoyang antioxidant. ORAC value scale. Ang sa tanong o kung ang sa prutas mataas 800,000. Ang sa vegetable, ara sa 500,000 ang iyang result. Pero ang ara sa tubo, magkaka-K5, 1.3 milyon mga ka-K5 ang i-evalue sa ORAC Value Scale. Mataas pa siya sa halos tanan nga mga utan kag prutas. Amo ina ang gindugang sa DTX 500 upod ang amargoso. Ang super antioxidant kahalin sa tubo. Anong ang ubra sa antioxidant? Mga ka-K5, ang aton lawas, selula ini tanan. Ang selula tawo ining nagahatag sa aton sang kabuhi. Now karon nakagagaba ang aton selula, kag dali siya magtigulang, kag maglaya girili. Tungod sa ini tungod naton nga free radicals. Nga naga tinir sa aton palibot, kag adlaw-adlaw nagasulod ang mga free radicals. Katulad sini sa mga smoke sang sigarilyo. Mga nagakos ini sang grabe nga pagdasig, pagtigulang sang aton silula. Ang antioxidant, amo ini siya nagahatag sang kamakod sang silula nga hindi siya mapiktuhan sang free radicals. Kung may ara gin man masulod sa lawas mo, makabato ang silula mo. Hindi siya mapatay, hindi siya dali magtigulang, hindi siya ma-stress sa mga free radicals. That's why kinaglanon nga ang imo cellula healthy. Kag amo inang naghahatag gid sang kabakod ang tawag naton nga antioxidant. Kay kung maguba ang cellula mo, magresulta ini sa masakit kag balatian, no? So that's why kinagla naton ang antioxidant. Pasalamat kita kag masyuerte kita. Buhay na siya. Tungod ang DTX 500, aragid siya ka na kapsula nga ginainom naton, ang super antioxidant. Number one gauge antioxidant nga nagabato sa mga free radicals. Upod sa liwat ang Ampalaya extract nga nagahatag bulig repair sa mga damaged cells and tissues, nagadetoxify ang mga higko kag toxin sa lawas naton, ginailiminar, ginapaayo ang mga cellula nga guba dili. Subong man ang mga nagabalanog nga mga organs naton kag mga sistema. Ang DTX 500 nagabulig gid mga ka-K5 sa pagbantay sa aton blood sugar, nga maging hilway kita sa posibleng nga masakit kag balatian, tugahalin sa diabetes. So that's why blessing ini sa aton. Ara na, ikaw na lang ang kulang. Desisyonan mo na. Kay subong hindi na maisip din ni kung pila na kalibu-libo nga mga tao subong nga nagainom adlaw-adlaw sang DTX 500. Nainom ng Mighty C. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, isa gig importanteng vitamin C. Ang lawas nato nagaprosesyo sang damo nga vitamins. Pero ang vitamin C kinagla naton ikwaon ina pagi sa pagkaon, especially sa prutas. Vitamin C nagahatag pagidugang kapag-on sang aton sistema. Resistensya kag depensya. Now, ang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, himo ini sa natural nga mga oranges, mga ka-K5. Ang isa kakapsula sa Mighty C, parehas na lagkaon ka sa pulo ka-orange mo. Sa pulo ka-orange, ang makuha mo na nga vitamin C, equivalent sa isa lang kakapsula sa Mighty C. Di kung practical ikaw, ang isa kamilog nga orange, tag-15 mong pisos. Di ko magpulo kamilog, 150. Ang Mighty C, 8 lang, 850 lang. mas makasim ikaw. Sa parihas lang kadamuon nga volume sang vitamin C. Kag dasig siya i-absorb sang lawas. Kag pwede mo siya mainom, ang mighty C, bisan way kakinan-an dirili, way hapdo sa tiyan. Kag absorb gid siya sa lawas mo tanan, kakantog sa tanan nga sistema mo. Kay man isya ka base mga ka K5. Nag-inom ako sang isya ka vitamin C. Ginkolbaan ko. Dutayan ako magpa-hospital. Nga aman, pagpangihi mo mga ka K5, ang imo ihi perte kay yelo. Kinulbaan ko kay siling ko, nag-awas ang matres ko bla.
0: Awas ang abdo.
1: Ano dirile?
0: Nag-awas ang abdo.
1: Ha? Anong ambal ko?
0: Ambal mo, nag-awas matres mo.
1: Sorry. Kinulbaan ko kay pisa ko, nag-awas ang abdo ko kay yelo katama yung ako niya nga ihi dirile. Kay gali, kung hindi i-alkaline base ang imo vitamin C nga ginainom, amo ning kalamanan, nagahapdos ang tiyan mo kung wala ka kinanan. That's why ang advice tapos kaon gin. Unlike sa mighty C, before or after, okay lang, pwede lang. Kag ang rason nga lito, kay hindi to mighty C na inom ko, tungod hindi siya alkaline. Hindi siya ma-absorb tanan sa lawas mo, nagagwa lang sa ihi mo, kanugon. Tani makanto ba ito sa sistema mo? Unlike sa mighty C, pag inom ko dirile, suspirti ka tinaw ng mineral water yung ihi mo. Ang mochilingon nga nagkanto ito tanan sa lawas mo, wala o shake bla. Kagkadasig sa matunaw sa sistema ta. So kung madasig matunaw sa sistema ta ang mighty C, ang mochilingon dasig siya mag pwesto ka madipinsa kang maghatag sa mataas nga resistensya. Nga ah. Tungod, ang aton klima mga ka-K5 nagaangot ng kondisyon sa lawas na sa klima mo. Kinanglan ang imo lawas abtik sa magdipinsa. Kung may mga pagkambyo ginman siyang panahon o kung klima, ang lawas mo ready siya magdipinsa. Kay pwede ka mahilan naton, trangkasyohon, ship onon, o kung allergyhon ka tungod sa makambyo nga klima kag sa mahigko nga palibot eh. So kung nagainom ka mighty C, abtek ang imo nga sistema gamagdipensa tungod sa mighty C, taas ang imo nga resistensya. Subong padayon ng klase mga ka-K5 nagasamo ng mga kabataan tas iba't mga kabataan. Kung may maghilanat, may trangkasyo, may ubo, dira, latanay na yun. Pero kung ang bata mo nagainom siyang mighty C zero for kids, protektado siya nga hindi siya malatnan sa mga ubo, mga trangkasyo, hilanat sa mga classmates niya. Mga nanay kag mga tatay, ang inyong mga bata, painuma. Mighty C. Mighty C, zero for kids, ha? Mga ka-K5, ang bagyo, tinagwa ng bagyo nga si Francisco. Ang aton subong ginabantayan, ang bag-o nga bagyo, mga ka-K5. Ano ang weather update naton, Jirile?
0: Yes, lo. Mga ka-K5 weather update kita, Nay, ha? Nakasulod na sa Philippine Area of Responsibility ang isa ka bagyo nga ginabantayan sa nga pag-asa sa may Pacific Ocean. Suno sa pag-asa, alas 3 subong nga hapon, nagsulod na sa PAR ang bagyo nga may international name nga Higos. Kagintagaan ini sang lokal nga pangalan nga Gardo. Ulihin nakita si Bagyong Gardo sa 1,455 kilometers silangan sa extreme northern Luzon. Madasig ang hulag sa Bagyo nga nagapadulog sa northwestward sa kalasigon nga 45 kilometers per hour. Nagkapabilin sa tropical storm category ang Bagyong Gardo. Kaginalauman nga hindi ini makaapekto sa anuman nga bahin sa landmass sa Pilipinas. Samtang isa na lang kasubong ka severe tropical storm ang Bagyong Francisco. Kaginalauman nga magabiya na naman ini sa Philippine Area of Responsibility subong nga gabi o konbuas sa kagahon. Ang Bagyong Francisco, kon Francisco, ang ulihi nakita sa 575 kilometers northeast sang Itbayan o Itbayat, Batanes. Kagya nagapadulong sa norte sa kadasigon nga 15 kilometers per hour. Iyasini sa gihapon ang ginapabaskog ang epekto sang southwest monsoon o kon habagat. Kagamo ini ang nagadala sang mga pagulan kaga sa pagulan sa natundan nga bahin sang Pilipinas. Partly cloudy to at times cloudy ang aton panahon sa probinsya buwas nga may upon nga mga pagulan kag pagpangilad bangod sa epekto sang habagat. Temperatura yara sa 26 degrees Celsius sa kagahon kag 32 degrees Celsius naman sa ugto.
1: Okay, okay. So, why na bagyo dili nga si Francisco?
0: Why na lo? Nagpadulong sa tabuklo sa Taiwan.
1: So, ang nagasunod si Bong, si Higos na ni siya, si Gardo. Okay. So, si Gardo nagsunod na sa Kuret, dili. Nagsunod na siya sa aton Philippine Area of Responsibility, si Gardo. Pero according sa report, gado wala man siya chance ni nga maka landfall ni si Gardo ni. Kay katulad kay Francisco nga nagwa na lang sa Pilipinas, nagbawod ang iyayang agi pakadto sa norte pay babaw. So ang ato na matyagan hindi bagyo kundi habagat nga ginpabaskog sang bagyo. Wala bagyo nga nagtupa sa aton, nagsulod lang siya sa aton teritoryo, pero wag siya kalandfall sa aton ng mga kalutaan. The same thing will happen, parehas mo ni matabo siya kay Gardo according sa forecast ng pag-asa. Nga even though malayo pa siya kag mag-ulan siya nakasulod sa aton Philippine Area of Responsibility, samtang nagapalapit siya sa Pilipinas, nagaswing naman ang iya direksyon pa ibabaw. Doon ginauso yung managagi ni Francisco pa ibabaw. So in other words, doon mo ini ang aton mga kakifive nga mamatsagan nga ining habagat lang. Tungod ang bagyo, ginapakusog yung lang habagat, no? So for sure nga ining habagat ini, hindi niya siling daw may kusog yung mga hangin, abe. Ulan may arap, puri kadali lang. Puti, hindi tayo magkumpiyansa. Kay tungod diri si Negros, mga kakifive, if you still remember, December 4, ang bagyo diri sa aton, si Bagyong Tino, bla? Hindi hamak to ang giniigo niya sa aton, eh. So, kada may mga bagyo, doga kalir to kita, bla? So, halong kita, mga kakifive, no? So far, so good lang, ha? O, ini nga weather update, mga kakifive, dulongin sa aton sa D3 Bayo. Nainom ng D3 Bayo? Ang D3 Bayo, mga kakifive, ti duwagi kakamot yung hansalot ko da. Kay man, ako gin mismo yung nag-hatag sa inyo sang akon personal nga experience sa D3 Bayo. Kay kon hindi mo magyan diri do hindi ka fully convinced bla. May pagpati ka pro do may biling nga gamay nga duda bla. Pro ako mga kakifive 100% kuya believe sa D3 Bayo. Kay man hindi ihamak yang ako nagyan. Isoliton ko lang ang akong istorya. kag forever ko ni istorya gid. Kay man hindi niya gakatabo kalabadan sa aton tanan mo. Amo ning natabo ho. December of 2024. Manog December manog 2025 New Year abi. December 31, 2024. Nagluto kuya siyang ano ning tawag ni lechon kawali bla. Di siyang gabi palang naiyagin huluman ko na siyang iyayang panakot, dinili. Ginbutang ko siya refrigerator. Kay pagabwa siya pizza 31 siya Disyembre, alas 6, pritohon ko siya. Duha kadalag ko yung patas ang baboy. Mga kakifab, nag-amot, nag-announce pizza 31 December 2024. Excited ko, nagkwa ko kalaha, nagbutag ko siyang madamo ng mantika. Kay pritohon ko na ang ginapabugal ko ganyan kay Nochibuinami, nga lechon kawali. No, mga kakifab, siyang pag-indakal na siyang mantika, no? Halin siya refrigerator, ginrikta ko dinili. Nga cold siya mula. Ginbutang ko siya damo nga mantika siya kalaha, mga kakifab. Abi ko na'y masirit lang mula. Anong natabo? Pagbutang ko siyang pata siyang baboy, siya nag-indakal nga mantika, ya, huwag nagsirit. Lumupok siya yan dinili. Lumupok siya mga kakifab. Tungod siyang mugnaw nga cold siya. Kagayindakal nga mantika, no, nag-away sila mla. Naglupok, boom! Nakita ko gin mga kakipayb ang pag-alwak siyang damo nga mantika. Kagpakantugin siya kon, no? Siyaguya ko gin. Mayo lang nakalikaw ko gamay. Kung wala, guro, masibulag na ko. Ang natabo mga kakipayb, naghilamos ko mantika, gindakal. Miserable ako no klain bla. Gatitit ka mo, gagugina ko mo siyang guya mo. Paso ya mo. So karon ano ginimo ko, sige ko piyong siya mata ko. Agambal siya mga upoy ko sa balay, nalong ilang mo si tubig. Kung hindi, kuha ato sa kahan ni Hiro ko sa kwarto, ang D3 Bayo. Pagkantos kwarto niya lo, nakalak ang kahadiro mo. Yan ang passwords. Ninko, 1, 2, 3. Go! Inaniwars, nagkuha siya sa duha kamilong nga D3 Bayo. 5, kwarto siyang limpyong algodon. Basanyo. Pagbasa siyang algodon, kutot ko din to nga nagkutot. Dili siya kon kuya nga igo sa mantika nag-inakal to. Muna ginabutangan ko D3 Bayo. Sige nga daw ginamatsagan mo, nagkatunaw panit mo. Ang ginakulbaan ko dyan lang, maguba ang face ko bla. Maguba ang tsura ko eh. Nagaisahanon ni nga tsura, maguba pa bla, klay no. Now karoon, sige lang ko pamutang. Kuto, may matsagan kung may sakit. No, butangan ko D3 Bayo, hala. Kay kahapos pala siya ni D3 Bayo ni kay soft gel siya, ang unod niya extra virgin coconut oil kag vitamin D3. So basang algodon siya ni D3 Bayo, hala ko pamanyo sa guya ko. Mga kakipay, kung grabing kutot siya, nagamiti na, ngangot-ngot na. You know what? Less than two minutes. Nadula ginuna ngot-ngot. Nadula ang ngot-ngot. Amat-amat dula ang hapdi manjirili. So, ginpabayaan ko lang. Wala ko ginhilam usan. Bahala na. Karon, bulag tuig na. Pitsa tanay ono, December 31, 2024. Matabok ng tuig ta. Mag-abot ng 2025. na ganilupok na mga puites, mga whistle bomb, gab Happy New Year na. Gapangilamos ka ni Tribayo Gapon. Karon nagkaon sa Nochiboy na, naging kaon ko man to ang ganitong kawali. Sige ko nga, papangilamos ni Tribayo, niya lang lamusin ko, may ilan na. Nung ginakulbahan ko lang, kung masimla ko no, maguba ang face ko lang. In other words, mga kagipay, natulog ko siyang pizza uno sa 2025 January. Nga may ni Tribayo guya ko. Pagbugtaw ko, ang akon gid, unagin ano, is, wala ko naging muklat mata ko. Panilagan ko alay, ginhikap kong guya ko kung may mga paso. Kainab lang paso lang nga mahabok siya, may tubig. Kung gamapusang tubig, mapilas bla. Kung daw ay man, hikap kong agtang ko. Hikap ko ang lapit sa ilong ko bla. Sa guya ko, ay man. Karoon na matamat kung obri mata ko. Kung nagkanto ko si Spio, huwag ko anay ginsintrong Spio, doon gintika ko anay lawas ko bla. Ginamatamat ko anay tika mo na o. Mga kakipayam, no? Thanks God. Thanks God ni Tribayo. Mi isa ka naghabog ka paso. Wala, ginyaya. Wala. That's why nga, pasugiron mo man ko, kagpa-istoryahon man ako sa ining istorya nato about ni Tribayo. Forever grateful ako sa ni Tribayo. Ano na lang abi kung wala ni Tribayo man, masigurong naging kumos na siyang pito kaya wa-tura ko. Sunog mo, paso mo, tungod siyang ni Tribayo, dirili. Grabe. That's why advice ko sa inyo, dapat may araki ka mo siyang ni Tribayo sa inyo malay. Especially nga nagaluto sa karinderya. Mga cook ang manugluto, believe kami sa inyo, damayo ka mo magtimpla. Pero sa inyong profesyon, sa inyong trabaho nga manugluto, hindi gin may mitar ang mga tawag naton aksidente, kung disgrasya, kung nagpagkapaso. Butangi lang na yun, di Tribayo, bla. Okay, madamo pagid sa mga pwede naton mahimo sa di Tribayo. Inumon mo adlo-adlaw di Tribayo. Ang tanan to nga nagahana nga magtubo masakit sa lawas mo, tunaho niya dirili. Ang di Tribayo nagahatag masaka namin sa aton nga brain cells. Ang memory mo katanda blad aktibo. Tungod siyang di Tribayo, ang nagbarada sa mga ugat mo pang tunahon niya man. Ang kidney mo limpyuhan niya man. Now about pagid further knowledge, beneficio, about ni Tribayo, matik ikaw mo kay Dr. Amiloy, kay siyagin ini ang nagahatag sa aton sa mga kalaman para malikaw kita sa kung ano nga kahalitan, sakit o malatian. Di Tribayo, every time nga maghambal si Dr. Ramil Oy diri sa K5 News FM, any time of the day, stop, look, and listen, tanay kadali. Kaya ang iya ihatag informasyon about Di Tribayo, makasalbargin sa aton kabuhi, subong man sa bilog na ito nga panimalay.

0: Mga produkto kalidad ni Dr. Ramil Oy, DTX 500 Mighty CND3 Bio, Sarangi Mabakal sa tanan nga Grace Pharmacy, Sincere Drugstore Generics Pharmacy, sa mga butika kag pharmacy sa inyong lugar magkutalang lihoga. Kag subong man, pwede nyo ma-orders online, Lazada, Shopee, kag TikTok. Kung gusto nyo mas barato nga mga produkto ni Dr. Ramil Oy, kanto lang kamo sa tanan nga Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Kag magpa-check up na lang dayon sa Ton Medical kag Alternative Doctor sa libre, wala siyang bayan. Alas 10:24 na mga ka-K5, tawag na kamo sa Ton Hotline. Istorya kita. Mga problema nga nagahatag inbugat sa inyong gabalatsyagon kag nagapagumon sa pinsar nyo da, itawag nyo kay para masturihan na to na. O kung may ara ka dyan sa mga interesting nga mga topic na makahatag sa inspirasyon, pagtulunan, tawag nyo di ha. Kag subong man sa gusto gin maghatag sa ila opinion o kung komentaryo parte sa mga issue kag mga balita subong, intra ka mo di, pabalo na to na, tawag ka mo ha. 0928-611-2263 kag 0927-744-8940. Okay, caller ta sa linya, Jerile?
1: Yes lang.
0: Okay, hello. Pasensya gi sa hulata. Good evening, sino ni?
2: Good evening.
0: Yes, oh, sir, sino ni palihog mayong gabi?
2: Jirbin, sir, nyo lang.
0: No, hindi ko machindihan, imo tingog, palapit-lapit lang telepono liog, kay para maklaro ta. Sino ngalan?
2: Jirbin Tronyo.
0: Oo. May radyo ka, pahinaya lang, sir. Pahinaya lang kay para hindi ka mag-feedback. Oo. Jirbin?
2: Jirbin Tronyo.
0: Jirbin Tronyo. Taga din ka gani, sir?
2: Hasta na, sir. Taga si Palay ko lang ho. Hari ko dito buong sa Barangay 35.
0: Lapit ka sa Barangay 34?
2: Oo na.
0: Ate, kaya ka sa 35 mo. Ate, sige. Ate, nainom mo na?
2: Half it na lang.
0: Ano na?
2: Wala pa nainom na. Kaya ko kabakal lang detect 700.
0: Ate, okay. Ti ko makamakal ka inom kagid, ha? Okay, ti sige. Ano malagad na si Mo Jordan?
2: Binukulbaan ka naman na pinusulog mo yung balap.
0: Ah, hindi ka magpagulba. Kay, ha, okay, kita-kita, gilang di. okay, hindi ka magkulba. Kay, cellphone mo lang nakaptan mo da? Mayo ko na Granada, nakaptan mo kay kulbahan ka? ano na ang radyo mo ga feedback mi sir ga feedback pa hinaya lang oh ay tinadula siya ginkulbaan gid siya ni pa kulba mo ari man ni kulbaan gi mo yan sige puti mayo man na matyan na tingog mo ha mga kaki 5 days mo nga padayon agaton adlaw-adlaw ang mga aktibidades in connection sang aton ka 9th year anniversary siyang K5 News FM. Pitsa 28 ganyang aton anniversary pero siyang pitsa 22 nagsugod ng mga aktibidades ng mga programa ang ginapatigayon sa aton na station manager kag sa mando ni Dr. Ramil Oy. Siyempre, no? Rog Palma ang aton station manager, no? Okay, now karon sige and adlaw nga to nga pagpangita sa mga poorest of the poor nga ginatagaan naton sa mga grocery goods, no? Gift packs kag mga bugas. Amo inaya ang aton nga ginahimo ya every anniversary siyang K5 bilong kasimana na, no? Okay, isa sa mga damo nag-donate dili nga mag-join sa aton nga pagpangatag sa mga bugas kag mga groceries. Isa nagidira mga ka-K5 sa pag ugyon sa aton nga anniversary. Ang ining aton nga mga abyan from Bacolod Car Seller. from Bacolod Car Seller, nagdonar sila diri isang duwa kasako nga bugas nga ibulig panagtag diri sa mga aton nga binipisyaryo nga makaangkon sining mga bugas ka groceries, no? Di kadamo na dadlaw sige panghatag diri li. Di isa na lang sponsor naton nga nagpati sining tawag naton nga kaywatan naton ining Bacolod Car Seller. Thank you again sa kay Sierra Richie Pudena and the people behind sang Bacolod Car Seller, no? And subong man mga ka-K5 ang Bacolod Car Seller amo ni subong ang number one car dealer sa Negros o kon sa Bacolod. Kon ang imo ginapangita second hand nga mga salakyan, ang ila pwesto mga ka-K5 mabagaguro nga isa kalinya 50 ka salakyan. Sa piya kalinya another 50 cars dirili nga mga klase sa salakyan. May atop ina, pili ka na kung ano gusto mo. May Fortuner, may pick-up nga Hilux, may mga Isuzu sila, may mga Mitsubishi Montero sila, nga mga slightly used, good as brand new mga ka-K5. Mga nugbo ang milyahe, kag-kampyon ang mga penta, kagdamol ang mga ruida, kondisyon tanan ang mga makina. Kompleto ang papeles, pwede ka kabakal, cash, pwede ka man ka-down lang 30% sa amount sang salakyan ng mapilian mo, kagpabuligan kanila ipinansing. Sa mas manubo yung interest lang. So may 30% kung gusto mo mag-utang. 30% kag ipinansing mo ang nabiling nga kwarta,

Nan, po kinanglan ikumplituhon mo gid ang requirements kay buligay kanila sa financing. Sa mas manubo yang nga interest rate. No karon ang gusto mo naman niya biya, may ara ka sa nga 2012 nga Mitsubishi Montero. Gusto mo is i-trade-in sa 2024 nga Hilux Conquest, sabi. Pwede niya po niya rili. Mabargain lang ka mo sa presyo nga kung pilang diferensya, amula na yung imo bayran. Tawag siya na trade-in. O kung gusto mo yung napilian mo, abi, gamay diferensya, di mo na yung imo lang yung bayran eh. Abi nagkwa kabi ang imo siya lakyan 2012 nga modelo. Ang imo nakusunodahan 2015. Ti medyo taas ang modelo na pilian mo. So may gamay lang ang diferensya sa isang amount. Amo nang imo inigusyar. Kag amo lang na yung bayran mo. So tawag siya na is trade in, no? Di karon kay komo damo siya lakyan nila diri ni. May mga ining tawag naton nga high age, no? Ining may mga L300 nga van nga kampyon gid dili do bag-og siya pro gamay lang milyahe. Ara da siya ilan da siya makulod car seller. Karon nagapalamot man ka pabaluman ng makulod car seller. Nga kon ikaw interesado ka kaga may kilala ka nga luyag magbakal, pwede ka ka-refer, Jirili. Kagkon ikaw naka-refer sa Makulod Car Seller, may ara ka kamatigayon ng transaksyon, be. May ara ka siyang referral fee nga ang imo yung home, lamot sa dalunggan lang. Kadalag ko siyang referral fee nga ginahatag ni manager. Richie Piudena, siya ang manager mo. Kanamik ng istorya nga tao, pwede ka buot. Ang iya mo lang niya, makabulig siya sa nagapaninguha man mula. Livelihood eh, no? Kung ikaw yung hindi ka magbakal, pero ang imo pakaisa nga may bata sa abroad, nagatugon na tayo bakal na na-pick up kay kinaglanon, tada, ha? Kag-ara ikaw sa Victorias, o kung ara ka sa Sagay, o kung ara ka man sa Canlaon, o kung di ka man ka-party sa Negros, para makasigurado ka, may opisina niyang Makulod Car Seller. Ara sila sa shopping, mga kagipay. Now, karon, ari pag ino, para sigurado, kami ka to inyong ilang Facebook page, no? Kaydra nyo makita ang ilayang nga mga modelo sa mga salakyan nga nga pwede mong ging baklon. Kanami, kinubo ang presyo, Jirili. Kag pwede kay kaayo, Jirili, na siyang presyo. Kag ang kanami, pagid, kung ma-mention mo na matian mo kay G-Lolo, mabakal ka salakyan, matian ko kay G-Lolo, dako, pagid, atag nila nga discount na. Inatotoo na. Kag kung ikaw naman yung saliwat ni magbakal sa lakyan, pero may kilala kang baka, refer ka lang. Kay may ara ka kanya, bonus nga daw, Christmas bonus. Ang feeling daw, Christmas bonus, ang imo yuho, mas tas longgan yun lang. Kadalag ko sila magatag referral fee, Jirili. Sigurado yan ang dako kanya. Okay, now karon. Ang Makulod Car Seller, itype na sa ilang Facebook page na itype eh, Makulod Car Seller. Makulod Car Seller. O kung tawagin yung telephone number nila, no? Si Manager Richie pwede na mag-asabat na na. Ang ilang cellphone number, 0920. O kung anay bulpen, papel, be, sulat anay. Kay base along the way, boss sa kapihan, may mga transaksyon, bla. 0920-973-1403. Liwata, 0920-973-1403. Pangitaan lang si Manager Richie Piudena, ha? Makulod Car Seller. Thank you, Gid, ha? Thank you. Ah!
ara na

0: Nakapwesto na si Dayman sa intana na o. Nagaharakhak na siya. Dayman siya, baka nami isang adubo nga takuway. Ang akonsult ang kagina sa ugdo Dayman siya. Rabanos nga may insalada nga rabanos bla. Kag may takuway in Dayman siya. Kag may uga kuya nga ano gani nga uga naman tabagak. Ah, kanamit hindi man siya mla. Tapos may butong ko nga tubig siyang butong mla. Basta dubo nga takway mga kakipay, mapakaunon mo kuya, daw hindi ko maguntan. Paborito ko ginagadubo nga takway nga may baboy blao. May baboy blao. May mga ginulot nga gagmay nga baboy mo na, sadya mo. Di plus pagid ang rabanos nga may sibuyas dahon, may aras ang kamatis yung green kag pula, kag Bombay mga kakifive, kag medyo may mauluaslong nga may kalamay na ganyutay mo. Susga tapok ang kaldiro. May aras sa piyag na niya tabaga ko kag may lupoy diriling nga priskabla. Ha? Medyo malama, binamalhan nga lupoy. Oragoy, ah. Pagtapos padalundon mo, tubig siyang butong, abi. Aragoy. Okay na, solve na, ha? Hindi gani diriling kung wala takoy nga pangitag ko na siya mga linghod yung okrabla na. Kag isampo ko na sa tinig-ang niya bla. Pagbukal sa tinig-ang na, sampo ko na ni Macmillog o krawa. Kag may sawsawan ka na yung may patis nga may langgaw ni gani, may yutay nga kahag bla. Ah, bisan huwag na iba, nabula na kan-o lang kag okra. Ang busin na yung mayo man yung magluto, Jirile. Kaya ako nabalansis na yung mansa, yung mayo niya sa negosyo. Siya niyang pinakanami mag-ubrada sa himamahilan. Sining mga dormat ni ka mga patholder, bla. Kaya mansin na yung mansa, Jirile, 27 lang edad dyan, nabalo na ni siya. Kagaway na siya nag-pamanaliwan. Huwag naman siya nagnubyo, siya na lang yung nagsustener siyang iya kamataan. Di siya mong plastado naman kamataan niya. Di siya mong negosyo, siya mong nasimamayla, nga perti ka bakal, Jirile. Ining dormat blan eh, nga ginabutang sa bintana. Pertahan. Ha, siya pertahan, Jirile. Kag ining patholder blan eh. Ang muna negosyo ya. Sugidan na ka mo mga kakipay. Ang pinakamakot, gin nga dormat, Jirile, sinakay day man siya. Kay manadumduman ko, Jirile, gintagaan niya ko na. Siyang dormat, mga kakipay, bilimin. Naguba ng pertahan ko, dormat siya, huwag pa yan mo. Amo na yung kamakot, siyang dormat day man siya. Mayong gabi gin sa mga taga-himamaylan. Thank you good every night sa pagpamati sa K5 News FM. Ha? At sino ni? At J. Lolo, mayong gabi na sa inyong aduan ni Jerry Lee. Nahidlam ako sa tingog mo ba? Naguba radyo ko, J. Lolo? Nga nagkalaguba radyo niya noon naman, ginapanglinas niyo. Kung mabatian ko, tingog mo, J. Lolo, sa radyo, lo. Nga kadula kapoy ko. halin sa merkado ng ano ni sang kabangkalan. Okay. Nice day lolo mayong gabi lang na sa liwat sa inyong adawa, no? Kapabatik iko subong sa inyong programa, J-Lolo Jerry Lee. May sugpon pagali lo, Toto Ribudin. Toto Ribudin ni gali lo sa Kabangkalan City. Toto Ribudin, may gabi na si mo, salamat ha. Sino ni mga, ano ni, good evening, J-Lolo, fan mo gid kami di sa Alihis. Si Doreen, galing niya. Doreen, dai, mayong gabi na si mo. Regards to everybody, ah. Ari, pag-i-jirling, mag-unaton niya nga, suki nga mga gwapaho, no? Doga ka ganahan, kamula kong damo, nagpa-text si mo, no? Good evening, Jerry Lee, J-Lolo, mati lang kami di si mo, no? Wash off mo naman, hehe. Baho, oh. Wash, oo. Juni Lim. Ang gwapa nga bata ni paring Pipito Lim. Si paring Pipito Lim niya, huwag untat na inom sa mga produkto ni Dok Ramil, oy. Iti, pila na edad ni Pipito Lim, ganin dahil Jundi. Juni. 80 plus na siya, 80. Why untad ni inom ni paring Pipito ya sang DTX 500, Mighty Seed, D3 Bio, DTX Coffee Mix ya. Gapangumpragi na da siya sa may tumagan sa Paglaam Sports Complex. Muna na ang main clinic na to, no? Ari ho, hambal ni Johnny Limo niya Baslo, mangumpra naman kami liwat ni tatay. Ang sikrito nga bakod niya po si Sir Pipito Lim sa edad nga 80 kaga nami niya po ng iyayang nga pamatinaan, ng iyayang nga memorya tungod na adlaw-adlaw gainom kin siya di text 500 Mighty Seed di 3 Bayo. Kago, bas ko no, mangumpra naman sila lewat dito sa klinik ni Dr. Ramil. Okay, sige, very good, ah. Thank you. Sa mga tagalihis, liwat kay Doreen, ah. Mayong gabi, gida, mayong gabi. Thank you. Oras na to, alas 10:44 na mga kakifive. Bawang grabing balita, subong, no? Nanoniman, dito sa Venezuela, mga kakifab, isa sa mga taas nga busay. And I believe, amuning pinakamataas sa bilog kalibutan, if correct me if I'm wrong, ha, ining Angel Falls, dira sa Venezuela na makita. Ang Venezuela, no, sakop man sa mga kachila before, bala mo, kon mga Portuguese, no? Basta no ga kinachila na da sila, no? Ha? Andale, andale, larga vista, hey, hey, Sumong adlaw mga kakifab, grabe tong bagyo, ang linog sila. Kuni sa ato ni nagligad 7.8 nga linog dito sa Davao. Tindamo man to nagkalamatay, damo na to nagkasalamaran. Kang nagmising ni Black, nagkalatumba ng mga building, nag-crack ng mga ospital, ang ilang building, mga eskwilahan, hasta sumbong gani, arap pa sila gapon sa proseso sa pag-rehabilitate, no? Tungod sa linog dito sa bahin sang Davao, 7.8. Di sumbong adlaw mga kakifive, no? Gainangot lang ni Gros Dalumdagat o kung dalumduta ni mga ang mga alagyan sang linog ni. Kay sumong adlaw mga kakifal sa lugar ng Venezuela, duwa kalinog yung sunod-sunod, pila lang, pila a matter of minutes lang. Ang diferensya, unang nag-igo sila 7.2. 7.2 nga kakusog siyang linog. Ang ikaduwa nga linog after a while, pila lang kaminutos. Ikaduwa nga linog is 7.5. Now, ang initial nga report, mga kaka-K5, posible pila ka libo nga mga tao nagkalamatay dito. Kaya mga tag-as nga building nagkararumpagin. Damo sa mga building nagkararumpag. Damo nagkalapilpila, nagkaladula dito. Initial nga estimate nila nga mga sa tao lang ha, pila ka libo, libo-libo ka mga tao nagkalamatay dito sa buong tungod napilpilan sining linog. Ne, duwa ka linog eh. 7.2, 7.2 kag 7.5 no, sa model. Segundo o minutos lang ang ilayang agwat, abi. Una ka linog, tayog, tunog, grabe. Tinag nga ano na to, doon naghahalog na tong mga kamilya to, mga siminto, mga building. Nag-crack na to. Pila ka minutos after, nag-uyog pag-iliwat nga mas kusog. Di kararumpag eh. Kararumpag eh. No, karon, sa Venezuela, mo itong damo, nwaklinog. Sa Japan, sumong, 7.8 something, man 7.5, 7 plus na nan. No, ang gid sa aton nga dire sa Davao, 7, no? 7, no, ara sa mga musina nga kusog nga persa sang linog. Sa aton, 7.8, Venezuela, 7.2, 7.5. Sa Japan, 7.5 man something, 7.6. No, ginakulbaan may tsunami alert sa Japan, mga kaka-K5. So, amunisubong ang mga balita, no? Abi, katuin ninyo, abi, para sa kumplito nga detalye, inakaiban pa, katuin nyo nga ito nga Facebook page, ha? K5 News FM Bacolod 101.5, ha? K5 News FM Bacolod 101.5. Grabing ba ining mga linog? Mayuning bagyo, yung ginagahambal pag-asa ang iban pagiging mga weather bureau, no? Nyang bagyo, amuning kadasigon, amuning direksyon, amuning dalaya, bagyo nga may hangin, puno sa tubig. Mapredict na yung bagyo mo. Ma-estimate na nila ako na din ang direksyon, kag ano ka kusugon. Pero ang lino gayas, bisan ari na kita sa modernong mga teknolohiya, wala gyapon dyan nila yung makapakot siyang ano ni, siyang lino. Pero mga ido, mga sapat, mga kaka-K5, matyagan nila mo, no? Matyagan nila, no? Dali lang kayo may cooler kita, masi may linog ni nga dala. Hello, mayong gabi.
1: Hello, mayong gabi.
0: Ah, sino ni?
1: Si Jobert Mino.
0: Si sino?
1: Si Jobert Mino, kaya makulog, no?
0: Jobert, Jobert.
1: Ah, Jobert,
0: no? Jobert, oh. Yes, Bert, nainom mo na, Jobert?
1: Nainom na lang ang UPC
0: kaya itumayo, no? Ate, sige. Anong malagay ko si mo, Toto, Jobert?
1: Ate, ang mga walang galing, no? Sabon, no? Galing, no? Sabong, no? Papag, no?
0: Ano na, no?
1: Ang galing, no? Sabon, papag.
0: Ao.
1: Ang galing, no? Galing, no? Bugtong.
0: Oo, nga kung pasigahan mong suga gawin tat linog.
1: Ate kong masigahan suga linog. Galinog yun eh. Wag doon tatong linog. Kung magdulog mo suga, galinog.
0: Kaya sa masingkit yun si Lolo mga, Hoy! No kay sinabad! Patiang suga! Oo, tingin lang lang sinaguroy sa ilo mo sa duta kay para nga hindi maglinog ng inyong lay.
1: Oo, galinog.
0: Ate, sige.
1: Ang gabing linog din, no? Ang gabing linog, ito mong loo, tayong loo, no? 1.2 lang doon, no? Gamay lang linog, no?
0: Oo, pero sige.
1: Apo, sige nila, mga 10 minutos lang ang linog din, no?
0: Pero tino mo, grabe, lulo mo ba? Sige. Thank you, kita. Alas sa 10.51, mga kaka-K5. Inigabahin, inadulong na sa aton sa DTS Coffee Mix, ang kampiyon nga kape. Kaya mo na na yung kapina at yung sumong yung chimpoy hawa. Nag-enjoy ka sa sabor at the same time gina-detoxify ka. Ang importante sa mga sa ito, detoxification. Nga ang ato niya nga sulod siyang lawas, malimpiyuhan. Kaya ang sagwa niya, ang panit na ito niya, pwede na kapanibin, pwede na kapaligo, mahabunan talang ni kakasya ang mga higko. Pong higko sa sulod siyang tiyan na ito, sa sulod siyang lawas na ito, budlay. Hindi niya basta-basta. Kuni sa bulig mga ka-K5, sining aton nga DTX Coffee Mix, while nga nag-enjoy ka siyang nga inom sa kape, ang DTX Coffee Mix may arasang ampalay extract nga nag-hugas ang higko na ito ng mga selula. Nagadula sa mga acid na ito, kang mga sulab sa sulok-sulok. Dugay kay gutumon, nasig kaya blaya nga ang imong memorya. Kag sumong man ko nag-inom ka DTX Coffee Mix, ha? O energetic ka katama, bla? Dugay ka nakapoy. Sumong man, ang DTX Coffee Mix naghatag sa atin protection, malikaw kita sa kalitan sa mga free radicals, no? Tungod sa bastanteng super antioxidant nga halin sa tubo. DTX Coffee Mix, nagakape ka na, nagadetox ka pa, ha? Magkakakay-5 mga break tanay kadali, ha? Alas 10:52, we're going to take a short break. Don't go away, we'll be right back.

0: magbibigay ko be added picture. Dapat beautiful, git ko da, ha?
1: We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
0: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
1: Ay, syempre. BTX Beauty Soap.
2: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
3: BTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
4: High blood pressure o kon hypertension, isa ka serious condition kung sa diin makatugas ang coronary heart disease, heart failure, stroke, kidney failure, kag pila pa gyud ka mga health problems. Ang sobrang puwersa sa pagtulod sang dugo sa aton mga arteries, magatugas ang damage sa aton lawas. Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ginapanormal ang heart pumps, agon nga mag-insakto ang pagdala sang blood vessels sang dugo sa bilog naton nga lawas. Kung ikaw may high blood pressure o kon hypertension, Dr. Pinoy Squalene Capsule. Subong na!
5: Moderna Max, Max Epektibo.
6: Ako nga si John Ray, dasa sumili. Sakit ang akon nga, lawas kag ang akon nito. Subong nga, nakainom ko sang Moderna Plus kung pamatyagan ka mag-ana.
7: Moderna Max Capsule and Moderna Max Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
2: For Biotics. Makabulik sa pag

0: taas ang mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Kasakit ang tiyan? Mags for Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mags for Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan. Mag-Klinika Sport Biotics.
1: Fresh seafood restaurant ba na ang ginapangita mo? Gina Seafoods Restaurant, ang aton kadtuan. Pili ka lang sang gusto mong fresh seafoods katulad sang lapu-lapu, tangigi, gingaw, blue marlin, lucos, kasag, pasayan, scallops, kag madamo pa. Lutuon sa original Palapala style. Sininga isda na kumpleto sang panakot, kag batuan ang paaslong. Wow! Garlic shrimp, kinilaw nga tangigi, sisling manumbok, steam nga kasag, grilled scallops, and many more. Yummy gid siya! Lakad na ta sa Gina Seafoods Restaurant, located at San Juan Street, Barangay 10, Bacolod City. Opens from 9 a.m. to 10 p.m. Monday to Sunday. Cell phone number 0920-439-2581 or visit Gina's Seafoods Restaurant Facebook page. Aton gitandaan, basta fresh seafoods, original Palapala style, isa lang ang kadtuan. Gina's Seafoods Restaurant.
2: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
3: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
2: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
3: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
2: Clinica Deo Fresh. Available now.
4: This is K5 News FM, your official news and music station.
5: Ikaw ba ay nasaktan? At di mo alam ang gagawin.
6: Ano ang himuon ko?
5: Itawag mo lang yan sa kay J. Lolo.

0: What is love meant to you?
1: Nagpaparamdam na siya na gusto niya nang makipaghiwalay.
2: Paano kung di ba lang lusutan lo?
0: Did it be there to comfort you when you need it most?
1: Magkutan eh, kung bala paano mag-work ang
0: ngayon. Or will you still be there to fall in love again?
2: Hindi kang inabala nila, tira pa ko lo.
3: Super Coolitan at The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo. The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo.
4: K5 News FM, oras natin, we get 8 minutes after 11 o'clock in the evening. Padayon ko muna kapamati sa ating program, The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo. Hindi nga bahay na dulo na sa aton sang DTX Beauty Soap.
5: Ang tanan naton nga handom si siya kahabon, ara na sa DTX Beauty Soap ha. Mga ka-K5 naga hatag ini sa paglimpyo sang aton panit. Ginakakas ang mga yamok, especially mga kagaw. Shadow kabukal nga habon, pero hapos na siya bulawan, black. Kakas tanan ang mga habon dayon. Kay man may ara habon niya tapos ka napaligo, doon nagapilit gyapon, lawas mo doon nagalaputyak gyapon. Ang details niya, beauty shop, mabukal siya nga habon, pero hapos lang siya bulawan. Priskong pamatyagan, kakas tanan dula, tanan nga bahos, lawas mo. Subong man ng DTX Beauty Shop, mga ka-K5, nagapaayo sa mga punggod, nagapahipid sa mga garas ka mga bahol nga guyabla, may mga buho-buho, may mga pikas-pikas, alapap, dulaon niya. Nagamantika nga guya, dulaon niyang mga oil skin na danaton. Subong man ng DTX Beauty Shop, mga ka-K5, kadasing magpaputi sa panit nga wala siyang hapdi. Mga gusto gin magputi ang tuhod, ang siko, kagang ilok ha, kag iban pagida nga nagagarhom sa parte sa lawas nyo, habunin nyo na DTX Beauty Shop. Sa malipot mga kakipam, nagapagwapo ni kang nagapagwapang hamon, tistingin nyo bla. Sa may mga edad-edad na mga seniors na naton ng mga ka-K5, at hindi malikawan, may mga wrinkles. Punami, kikun, gamit ka DTX Beauty Shop, hindi nahil mo noon, Jirile. Kag ang mga yaya nga panit, amat-amat nagahugot, ho. Tungod ang DTX Beauty Shop, kadamo siya sa tawag naton nga antioxidant. Nga ginatagaan niya, siyang bago nga panit ang aton niya nga, lawas, Jirile. Ginapahubin niyang panit. Ha? Hubin katulokon, di tiyansya na na eh. Nga may amo ini nga klaseng habon, DTX Beauty Shop, ha? Hapos na ni Baklo na, kantola ka mo sa tanan nga Grace Pharmacy, sincere nag-store generics pharmacy, sa mga butika kang pharmacia sa inyong lugar, magkunta nyo lang na, ha? Available man sa online, Lazada, Shopee, kaga TikTok. Kaya kung gusto nyo nga mas barato nga DTX Beauty Shop, kag iban paging nga mga produkto ni Dr. Ramil Oy. Kantola ka mo sa tanan nga Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Kaya magpa-check out na lang dayon sa aton medical kag alternative doctors. Libre, wala siyang bayad, ha? Okay, tiwala ka man niya siyang problema, Jirili. Pero you know what, ining mga permi ka lang nagpangatsi, especially pagbugtaw mo. Permi ka lang niya ginaubo, lawig ng ubo mo, lawig naman sipon mo. Mga sinyalis na nga may nag-develop something nga hindi maayos sa silod siyang lawas mo. That's why rason nga mapacheck up ka. Ang kanami kay da sa clinic ni Dr. Ramil, ang check up, dalaw bilog nyo nga barangay, bilog nyo nga barkada, pamilya nyo, libreng check up, Jirili. Di ang check up pala nga daan niya kung ikaw abi, no, mahulat ka lawig. Kaga guru, pinakalubo, 500 ang imo ibayad sa mga doktor. Pero sa clinic ni Dr. Ramil, may bayad, Jirili. Kag-inbayran na lang ni Dr. Ramil ang imo inagpa-check up da. Inbayran niya talaga doktor Jirili nga para ilibrihon ang check up. I don't know si muda kung ba si wala mo pa ma-avail ang libre mga check-up kay Dr. Ramil Clinic. Kanto na kamoto kag mapa-check-up na kay way bayad ha? Nya ko pre, way magko-problema. Galing problema ko nga kung niyang ano ni, ang panghuyab ko lang yabla. Nagakautod. Kanami siya panguya mo, mautod kilain, no? Kalain, mautod panguya mo. May mga simptoma nga nagpabatsyag sa aton, no? Mga sinyalis ang lawas ta, nga nagpabatsyag sa aton. Nga may something wrong, may diferensya sa silod. Di ang mga doktor na sa klinik ni Dr. Mel, sila na ma-explika kay sila na kay chindi mo. Mamati kita, kiti, wait na kamalo, masigulpi lang kita yan pag gulpihon ka lang, may lala ka na galiyang masakit kag balatian. So kinanlan pa check up, huwag ka man kulbaan kay huwag man bayad, okay? Girili?
6: Yes, lo.
5: Okay, hindi nga bahin man lodo lumad sa ato, no, sang Dr. Pinoy's Colleen Capsule. Ting Dr. Pinoy's Quilling Capsule naman niya isa man ka mapuslanon nga suplemento natural. Himo ini sa shark liver oil. Now, ining problema generally, isa sa mga pamangkot ko, ti paano ka makakuha siyang atining siyang mag-gaze na may mantika mo? Ting ini siya is Quilling. Epektibo kag garantisado nga makapabulig panami sa atong kayong lawas. Magkalampawan ang ginamatsyag tabla nga sakit o balatian. Ang question ko dira giniling ang bagis kay kumo shark liver oil halin sa mantika sa atay siyang bagis para makuha mo na ihawon mo ginang bagis mo. Kaya ang problema kay ang bagis endangered species na na. Ha? Endangered species. Ginabawal. Di karon daw mo ng question kung lahat. Ginpamangkot ko ganyanili. Ang opisina siyang Dr. Pinoy's Quilling Capsule. Kaya gali mga kakifay pa muna yung sabat ho. Damo gali klase bagis. Mga lapit guro 100 ka klase siyang bagis. Now, ining nga bagis nga ginakuhaan sa mantika dili sa yatay. Isa ka klase siyang magis nga nagatinir sa dalom sang dagat. Dalom! Dito lang na siya nagatinir sa mga madalom nga klase sang dagat. May chimpo lang na siya yan nga nagapababaw siya. Kag ini nga klase siyang magis, autorisado nga i-harvest ni sila kung ihawon. May chimpo lang, hindi ka magkapagusto. Ang panawag ni sila is the deep blue sharks. Amo ni nga klase siyang magis, no? Out of almost 100 ka klase siyang magis, ang deep blue shark, amo ang may ara siyang nami nga kalidad siyang oil sa ila atay. Nga nagahatag ginili siyang oxygen, vitamina, kag minerales. Kag ini siya, autorisado siya nga ihawon as for medicinal purposes. Now, ini among ginagamit siyang Dr. Pinoy's Quilling Capsule. Ang imo nga mga banog sa lawas sa sulod, ginapakupos yan. Ang ugat gali naton, wala labot sining kundi ang ugat naton, ginagyan sa dugo. Kung baradong aton yung ugat, nagagamay buho mo. That's why nagakos ang blood pressure. Nagasumpit ng iton dugo. Kay gamay na lang ang ilagyan mo. Kalimbawa si nais yung magpamunyag ka wala tanong na nagagamit ka siyang hose. Ito yung mga layo nga mga bulunyagan mo, ipiton mo lang punta siyang baba ng siyang hose, masumpit na siya. Kaging kapulan mo, puno mo, sa baba mo. Ginmutangan mo lang gamay nga makaaging tubig, kundi ang layo, malamot siya kay grabing sumpit siyang presyor. Di mo nakalimbawa sa aton ugat nga kung may barado siya, nakasumpit din, may presyor. Tungod, ang nagatabon nila is mga bad cholesterol, kalabanan. So wala lang po sa mga bad cholesterol nga nagapagamay sa lagyan sa aton dugo, no, sa aton nga mga ugat. May mga ugat gali nga nagabanog diri le. Don't get me wrong, ha. Basi lain na ginapinsan yung nga nagabanog nga ugat. Kundi ang ugat sa silo sa lawas na blao. Nagabanog siya, nagahabok siya, tungod nga may diferensya. Ha? Nagahabok siya na rason nga nagagamay magaling alagyan sa dugo, no? Nagabanog ang ugat. Di kung inuman mo siya, Dr. Pinoy, tanan nga banog na sa lawas na ton. Pangkupuso niya, even ang mayuma. Nagabanog ang mayuma mo. Sumong man ang dysmenorrhea, gabanog mo na siya, that's why kasalakit na sila. Kutob siyang banog sa lawas na ton sa silod. Sa atong sistema, ginapakupo siyang Dr. Pinoy. Hormonal imbalance, ginakorek yan din rin. Ang may mga problema si menopause, ginapakalmaya. Subong mas may mga irregular menstruation, ginakorek siyang Dr. Pinoy. Ang kanamig siya pagin is may oxygen sa blood. The only supplement na may oxygen. Ang aton ugat kakinanlan oxygen. Ang aton silulang kakinanlan siyang oxygen. Kag ang aton utak. Amo ina ginapagsuplayan dugang siyang Dr. Pinoy Squilling Capsule. Tungod, ang shark liver oil may oxygen nga diri nga dala. That's why kung may mga asma or hapo ka, inom ka Dr. Pinoy man ha. Kag ining aton nga dugo, ginalimpyuhan niya, subong man ang aton atay, kag kidney. Ang kidney siya mong isa kabalantaya na ton tungod siyang moderno na ton nga pangginawi blan. Nga tungod sa mga pasabor, tada, abing mga klase siyang panakot, tada, sa mga pagkaon na ton. Mga bata siya mong may totong walo palang katuig, may kidney problem na. Kaiman mamahaw, jilili, makantuskilahan, kaon pansit kanton. Pag abot sa abot sa hapon, makaon mamahaw pansit kanton. Alod law. Do ka duwa ka tatlo makaon pansit kanton. Kung isa tag duwa pa nakapakiting na ginapaluto ya. Di walo pa lang ka to, eh, guba ng kidney. Grabe na. No? Tungod nga grabing chemicals eh. Di amuning Dr. Pinoy Squalling Capsule, ginauso eh, dirili. Ginapangita yung tanang higko to, especially sa kidney. Kaya ang kidney na to, mga ka-K5, nagasala niya sa dugo. Damo, adlaw-adlaw, nagasala siya dugo. Di ang tanay ng mga higko ang nagaupod sa dugo, da na nagakanto sa kidney. Kaya siya ning salaan. Di karon, imaginon mo siya pila nakatuig since birth, no? Pagwa mo sa kalimutan, may kidney na tayo mo, pila na siya mong edad mo, sigurado, may mga lalod na yung kidney, ta? Ibang ganing kakatubuan stone, eh. Kidney stone, di ba? Di, ang Dr. Pinoy, ginalimpyuhan niya. Ginalimpyuhan niyang kidney na ton. Nga para malikaw kita sa problema sa kidney, kaya kung guba kidney mo, dialysis kagin. Dialysis kagin. Ang dialysis, mga kilala ko dito niya, lo, grabing dialysis. Tag-apat ka oras ko yung gagahigda, alam mo? Nga sige, landa yung silong dugo sa makina, dialysis machine, may duha na kadagom dito niya. Nang hindi ko magwantahan, lo, ang pagtuslok sa dagom, gid. Nakabalo ka, nako sa lawas ko, talawit ko sa dagom. Ting dagom kung lagko pa na ganaan. Now, karoon mga kakay-five, no? May ara na yatubo nga ang dugo sa lawas mo maagi na sa makina. Ang makina limpyuhan yung dugo mo kag masaylo naman to sa piyakatubo balik sa lawas mo. So, mo na siya kung guba kidney mong dialysis machine mo na nag-serving nag-asala sa ang dugo ta nga maglimpyo. Kaya kinanglan mo dialysis, kaya kung hindi ka mag-dialysis, ang higos dugo mo, kanto sa lawas mo nga iban abe, parte sa lawas mo, mapoison ka. Hindi ko mapoison ka, mapatay ang tao. titungod siyang kidney, kung mayong pangsyon niya, nagasala sa dugo, limpyo na mag-circular liwat ang dugo, ta? Di kay kumuguba, may dialysis machine. Amo na. Ang rasyon malang higo na lang aton kidney, bla. Di ang Dr. Pinoy, wala gid problema kay wala overdose, no? Misan pulo pagkabilog inumon mo kay food supplements, eh. Natural siya mula, wala overdose. Wala man siyang side effects. Ang kidney ginalipyuhan niya gin. Ang imo nga taas nga blood sugar, ginapanubo yung man dirili. Kag layo ka sa heart attack, stroke, kag high blood pressure, kung adlaw-adlaw nagainom ka sang Dr. Pinoy's Squalene Capsule. Mga K5, available sa halos tanan nga mga butika na sa inyong lugar sa San Enrique. Valladolid, sa Dragman, sa Binalbagan, Mabinay, Cabancalan, Victoria, Murcia. Tanan nga mga banwa niya, ha? Ibi Magalona. Kasyudaran sa Desya Negros, kag Shabilong nga Panay, available ang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Okay, sa may mga problema ka gusto gini palabag kay Jay Lolo, tawag na kamo sa ating hotline 0928-611-2263 o kung sa ating Globe number 0927-7448-940. And good evening sa ating mga texters. Hello and good evening sa kay Miguel, kay Cynthia and Rose May sang Talisay. Mayong gabi. Mga kakipap siya nagligad kundi dito hasta subong doara gihapon sa aton pinsal. Ang natabo nga pagpaniro dito sa Tacloban, di ba? Now, ariho, nano na din tabo sa mga kabataan man. Dito sa Leyte, Japoning Leyte, Tacloban, Tacloban sa Leyte, na mo, di naman niya sa bahin sa Leyte, Japon, sa may Tolosa. Maiging kumpirma na, o kung may ara nagkapamahog naman nga maniro. Ari ho, ging kumpirma na siyang Police Regional Office, Eastern Visayas, ang ilan na nga ilan na balabagan ang isya kagin report nga nagpamahog nga ginhimo online batok sa Tolosa National High School sa Banwa sang Tolosa sa Leyte. Suno sa pahayag sang Pro 8 mga pulis ni mga kakifem, no? Sang ilan na baton ang pagpamahog. Gilayon nila nga gina-validate ang impormasyon sa ila Provincial Intelligence Unit. Kag ila nga nakilala ang responsable sa among pagpamahog nga isa lang gali ka junior high school nga estudyante sa among eskwelahan. Junior high school student. Ang minor ni edad nga ginaligar naghimo sang mga peke nga dummy accounts sa Facebook agon nga magbalaptas sang mga pagpamahog. Gilayon nga nagkoordinar ang mga kapulisan sa estudyante kag sa iya pamilya agon nga masigurado nga makabaton ini sa nagakaigo nga intervensyon. Intervensyon. Hindi iya pagpresyohon, kundi istoryahon. Hungod na Manila nga wala ginahingadlan ang estudyante, kati minor di edad mo, no? Di ariho, amo naman ni, no? Gapamahog siya yan. Mag-ulan to gani, iyang ano ni? Mag-ulan to gani, iyang nagpaniro to sa Leyte man. Huwag pa ito gani yung maumpawan itong mga tao to may ari naman ng nano ni mga yawa niyo. Ahay. Nagkalaano na ni mga bata ni man. hindi ni Guro kabalo mga muyo, Jirile. Duduan nyo gin mga bata nyo mga muyo. Kaya mo ini ang ato niya yung taming sa ato niya mga temptasyon sa palibot. Kaya kung gamay pa Jirile, tuduan mo nga makipagrelasyon sa Ginoo. Mas hapos lang nga mag-identify siyang tama at mali, bla. Di kalabanan ni mga kabataan ni no, way kahadlok, way respeto. Kag wala ni Guro siyang mabakon nga relasyon sa Ginoo. Ang ilang nga muluhaton is mga panghalit sa sigipariho nila. Mabasula naman ni si Kiko Pangilinan. Kay tungod siya ning tawag nato ning Pangilinan Lobla ni. Daw diri siya Pangilinan Lo nga daw si Erwin Tulfo kag si Rafi Tulfo. Gaginabatikos nila si Pangilinan ni Bla. Kaya hindi mo maprisyong bata below 15 years old nga nag-committer siya mga krimen. May kuminto pa to gani si Erwin, di pa to si Senador. Niya tampaulungin si Pangilinan. Kay kontra man to ni Digong, ni former President Duterte, ning layenin ni Pangilinan, daw dito wala Jirile, nga daw napiran siyang tao, ining Tulfo Brothers, doon nag-auyon sa kay Duterte, bla? Nga hindi kumpormi si Duterte siyang Pangilinan, lo. Nakti kay Chindi siya man sa sanglahi, kay Bugado sa mo. Tiining si Tulfo ni Sherwin Tulfo, may chimpotong sa iya programa, ginakondinarya ni nga layin ni Pangilinan, sila ni Rafi. Tiyo dito mga tao, bla na namiaan sa kay Tulfo, kay tida mo yan nagahanga bala kay Duterte daw nagauyon ang mga Tulfo. Di daw dito nga daw nagdiparahan sa mga tao nga nami Guro ni siya mas

Di nagsinador git si, ano eh? Si Rafi kag si Erwin? Pero siyang ara na si Sinado, no? Why na? Why na tong kabangis nila to? Ari, ari, ari. Ginapangita ko nga ang komentaryo ni Erwin Bla. Ni Erwin Tulfo. Makadlaw ka kitang paon na kurus pangilinan. Posibong, ah, grabe sila kami guhay nga doon.

alas 11:31 na mga kakifay, mabasa tanay problema, okay? Hari na problema, Jirile. Hari na, okay, sige. Ah, tanawutan na ni problema.

0: Paano mo mamalang kung gusto ka kasi isa ka babay? Kay guro si Mark ning Little Cinderella may gusto ni siya nga babae. Kagdo, kalibog ulo ya guro kung basi kung paano yan ding mapaluyag ning babae. May luyag mo ni siya yan sa kon. Kaya kung may luyag si mo babae, hindi ka nang budlayan magpangaluyag mo. Do kahapos lang bla. Pero kung may luyag yan, siyempre pandaron mo ginayang imo yung abilidad ha. Kung paano mo siya makonbinyo, abe? Nga maluyagan kanya? Nga manubyo kanya? Paano mo mastabilisar ang imo yung kaugalingon nga dapat niya kasaligan? Dapat niya itugyan ang iyang pagpalangga si mo? Siyempre kung nihatag pagpalangga si mo, dala na ang lawa siya kagkalagi? Di paano ko na mabalaan, no? Kung may luyag ang babae. Kay may naluyagan ko po, pero hindi ko mabatsagan. Nga palanggaya ko, kay daw ako man lang permi nagahimo pamaagi para magkitanay kami. Natural, sino man labi mahimo pamaagi? Alang-alang mabaye, madaw nang daw naga siyagin maghagad si mo. Siyempre ikaw ginay maghagad eh. Kay ikaw yung lalaki mo. Kay puro ano ni? Okay. Naluyagan ko pero hindi ko mabatsagan nga palanggay ako kay daw ako na ako man lang pirmi nagahimo pamaagi para magkitanay kami. Pero siya kung hindi ko maghagad daw wala man lang siya iya. Natural eh! Ari man kaya. Daw jiri daw himlad doon kundi siya lita sinda. Nakundi ko siya paggado daw wala man lang siya. Natural eh! Alang-alang yung gorote siyempre ko maghagad ka. Importante aran siya. Importante nag-upo siya si mo. Natol ko, di ka manghagad ka, Jirilin. Di wala, manghagad ka, makitanay ka mo. Alang-alang, makitanay lang ka mo. Tulukay lang ka mo na siya kauras, dua kauras. Simpli-simpli, kanto mag na siya restaurant, aday, no? Makaon, ginaya pa, papakapamahawon mo ginang babae. Di mo na kinalan, balaan mo mga favorite, jibla, no? Mga likes and dislikes, eh, no? Niya, hindi siya gali ko yun siyang tuna sandwich. Gali na yung kagina-allergy siya. Gadamol bibigya. Di karoon kung wala ka nakabalo, gali yung allergy sa tuna sandwich. Niya, mamahaw ta? Niya, anong imo, miga? Niya, ikaw na bahala. O diran mo na siya karoon siyang tuna sandwich na karoon? Na, tingala mo ya pagwa nyo ya taga dugay-dugayang ya bibig daw siya kilo na nagplang damol na. Tungkol gali kay allergies to na sandwich, importante dyan rin yung maluon siyang lalaki, ma-research yun ang lalaki mo. Ang mga likes and dislikes ang isang babae, bla, hindi lang niya sa batasan, kundi siya pagkaon, kasi siyempre ka nakita na inyo, budgetan mo ginaya. Pakaunon mo ginaya kay Plakadlaw, pakaunon mo man siya eh. Pakaunon mo ginaya. At siyempre, anong favorito? Spaghetti, galida, no? Inang puti nga spaghetti nung panawag ganina. May ara iya nga pula kag may puti iya nga ang spaghetti. Di ano nang lapsi nga spaghetti, ganina?
1: Carbonara.
0: Carbonara. Carbonara, Jirile?
1: Yes lang.
0: Carbonara. Carbonara, puti nga spaghetti mo. Te, siyempre ko nagginapamahawan mo na siya, mamati gina siya, kaya siyempre gausap siya mo. Kaya hindi siya kahambal anay, samtang gausap siya, sige ka lang na yung bangka eh. Kaya ginapanilagan ka na niya. Natural ka dali kaya ang may luyag sa kay para makascore kagid

Pero na yun, kay Manang Bahi ko may luyag, Ma'am Barty. Luyag kagin siya ko. No, luyag ko si Mo. Natikish me. Pag-kiss mo na niya siya lang. Yan ano man ang kiss man siya, guyam lang. Na yun lang iya siyang... Iyagin ba siyang mag-girlfriend lang ang kiss blan niya si Dinhaw. Siyempre siya lips eh. Niya siya lips kit? Oo, ganay blang gamo ko. Lips blan, lips lang. Pagkaulihin niya si Rana, sige na lips na dirile. Niya ti kon palangga mag-i-promobe siya kon palangga mag-i-kobe. Hindi nakakiss naman ko siya lips. Hindi yung muna blow. Ano ba? May mga hamon na jiling style mo. Ngating ang mga lalaki, wala nila nga luyag ang babae. Ngati ko na luyag ang isakon. Pamatudan mo eh. Sana ko pamatudan. Ngati, ano eh. Muna eh. Luman! Manuta, matulog tandoa. Di, matulog tandoa? Di, uwi. Di, tulog ka lang sa balay nyo. Matulog mo sa balay mo. Hindi, kaya kung mag-luyagay tayo, upo kita na itulog. At di niya, basta tulog lang ha. Uwi, natulog, manog itabi. Ting babae, yung sugot man, titulog lang mo. Pag-abot din nila sa lugar, sa kwarto nga wala bintada, mga mabugnaw, eh mag-una kasulod ah. Makibot ang mo, yan ano na di? Yan di ta matulog eh, kaya you know what, yan di ka kwarto mo na din, ano na di man, o ka, ano na di ka lugar man. Yan kung makapoy ko, di ko ka pahuway ah. Nya mayo na di kayo ay tupad balay, sarado. Huwag di makakita sa ton di. Kag tapos cold man, tapos may telepono, anong gusto mo kaunon, matawag lang ta karon. Tugin na tuyo na kumbla, matulog ta. Mabalang bahay na yun nga, tulog, tulog ta. Uy, may katre ni tulog. Tulog lang ha. Uwa, tulog lang ha. Rana. Pag-abot yung lingo ni Rana, doon di ko matulogan. Ngipiyong lang lang mata mo lang, basumbay. Mamali ng lagi. Totoo, love mo gid ko. Oo, love na kagani. Nanti kong love mo ko, kiss me. Bojili, pag-kiss mo na, oh, umaway na naging buyan. Kung di nagkakalabot ang iyang kamot nga doon sa damang nga ginaputos yung babae. Di mapalaga pa. Sorry niyan, ano na nang imo man, doon niya niya kiss siya, oh. Sige, lamo man ko yan. Ang lamas talaga rin siya kesa. Paano mo na ma-prove siya ko niyang lamo gigo? Dapat yata mong tanan eh. Tinonto! Hindi mo gigoguro lam ko. Niya lam naging kagani. Buti ka niyo pag umaho ng mga ano. Grabe nga Black Melo. Ama siya mabay niya. First time ko wala. Basta hindi mo magbiyaan. Oo, promise siya. Love na giga mo. That's why nga gusto ko matundaan siya mo. Tinugan ko na yung bagay moon ko. Tinga kinanlag ni, ano, ama mo giniya. Oo, eh, para matakos naging kung palangga mo gid ko. Kaya kuya, reading ko yung magpatakos man siya mo nga palangga na ka. Ikaw na lang yung may kulang niya, kay prove ko kin si Mulab na kaya. Imo na lang niya ginahulat ko nga i-prove mo ko. Basta yata mong gusto ko. Ti, believe na ko eh. Convinced na ko nga lamagin ko ah. Ting iban din, madalagin. Madalagin niya. Basta, ma-prove ko ni, mag-iata ko ni si Mo. Prove ko na dahil, believe ko na.
Mabilib ko daw, too daw. Namastay na, yun mo lang. Oo. Nainay lang. Diba si sakit? Hindi oh. Namin daw kagatan na si Subay. Injection mo na, libla. Dinamit na. Nyo, ano ni, dulce lang ni.

0: Doko man lang pirmi gahimo pamaagi para magkita nay kami. Pero siya daw, pero siya kung hindi mo, kung hindi ko maghaga daw wala man sa iya, J. Lolo. Okay kami kung magobdanay, pero kung sa communication, namon, daw kabalo, daw ano ni, daw kabalo mag, ha? Daw kabalo mag-text lang siya kung san oya gusto, kag hindi ko mabatsagan nga nag-care siya sa akon, take daw! Nya wala kay igor ka care siya kon. Nga kiri. Tingi probe. I probe nga kay kiri kay nya paano ko i probe pancha kon. Nya uba. Ti uba kiri na yon. Ti don toy to. Ha? Kag hindi ko mabatsagan nga nag-care siya sa akon. Two days na kami nga wala ga text or call. Anong mayo kong himuon, J. Lolo? Mas corgi di siya, mas corgi di li. Well, number one, say mo liter sender. Pasangkaragin pinsar mo, no? Kaya ang tuyo mo yung sinimabay, kung sumuhon mo ganyan mo. Ma panagupnupan ko ganyan daw may ara kay Jeng plano nga konsumohon mo gini siya. Song ning mabayin ni nagapawala lang ni kag tapos nagahulat na malang naguro galing nga kalang-alang ka kay tungod nga kulbaan ka kay kita mo kung nagandar mo siya upod siya. Abo chilingon willing man siya eh. No, di ba? Kay kon hindi willing ang siya katao, mangita niya pa maagi. Nga magbalibad, bla? Nga mag-desire siya. Kay ti kong gusto, may paraan. Pag ayaw, maraming dahilan. Tingin nag-aupo siya siya mo every time nga hagadal mo siya. Abo chilingon, gusto siya. May namian mo siya. Galing ka ti siyempre doon nagkakatahap ka. Ngayon ba siya mag-pushmob ko ni karoon kang medyo iwakli ako karoon. Mahuyan ko. Nakinanglan pa malang kung ginsing luyag man sa sakon. Pinamalang para yung kumpirmado. Ngayon nga bisa anong ako ni nga blubaliswa karoon. Hindi siya magpalag-blag. Di karoon ini ang aton nga little sinder na medyo na kulang pa niya sa experience din. Hindi na mo kami. Nga hindi pa siya kabasa sa mga giho sa babae, bla. Nga hindi pa siya kabalo magpagparamdam, kabalo, hindi pa siya kabalo mag, tawag naton nga mga ninja move, ninja moves, bla. Basta gani mga muna yung gani nga huwag nagreklamo kakagadon mo, okay na na yan na yun, ha? Huwag mo siya ganisire nga hindi siya makipakita. See mo? Kung manghagad kasi ara man siya, karoon pala kadlaw, masigulat-ulat na malang na siya guro, see mo na? Kasi pala kadlaw, karoon matakala si mo na, huwag mo ni action man. Matakaan ang simon, ha? Wala kang grapon. Wala mo ginapamahawan sa sakto na karoon. Yung magutuman ka na, huwag paksyon. Nga nga. Brikan ka na isang uyam, mga muna. Te, seriously, say mo na guru little sender, before you go deeper, abisi mong plano. Pinsaroon mag-get, kinaglan ka malukag hindi mag-respeto. Hindi mo lang ipaminsaro kung anong makuha mo, kung anong mahatag mo, nga maayo. Sa kabuhi, sina nga babae. Kay man, ina siya, may ginikana na mo. Huwag mo pala siya makilala, kag huwag pala siya nagwas kalibutan, ara pala siya sa sulot sa ilo, sa tiyan sa nanay, ha? Palangga na na isang iya nanay kag tatay. Kag ang ilagi na pikural sina is ang puturo nga maayo sa ilang bata. Karon umabot yung kaskabuhi ya. Kaitog yan naman ang iyayang nga kabuhi upod sa imo. Din ka, din pakanto na. Ah? Mayo ba lang imo yang idulot siya? Basi konhalitan mo lang siya? Basi pakahuyan mo lang siya? Basi kung makuha mo ng gusto mo, pabayaan mo na siya? Kag magguba yang iya yang puturo? So kinanglan, fisher mo gina ko nung matag mo nga maayos sa parihas mo, hindi kay kung anong makuha mo lang. Kay kung ang imo mo lang toyo, ikaon mo lang yung pagkababae yan. Di, ano na son? May na-prove ka something nga, no? Mayo nga ginbuhat mo siya. What if ikaroon mo mo siyong nabigaroon, di ready ka na mag-ili-ili siyang bata da? Mga bulong niya da, mga kinanglano niya da, masagod mo na na siya. Hindi man guru mag... Hindi man... Basi malipat ka ka ba kaya nga maluoy ka kabutan niya, hindi, bala na. Tingin lang lang, be responsible. Pinsaraan ay mayo. Ako anong mahatag mo, hindi ako anong makuha mo sa parihas mo, ha? Muna nga kinanglan nga kung mag-relasyon ikaw. Dapat ikaw unang lalaki, may handom ka sa palabuton mo, responsable ka. Ang ginapagita mo nga babae is kung love gin man ang tuyo mo, hindi kay for last lang gin dya. Inang babae nga may karakter nga kamalo mag maghandoman upod si mo. May ara ka mo siyang common denominator sa palabuton nga gusto nyo maging happy nga malambot ang iyong mga handom. So na siya ikaw nga lalaki, maupod ang babae tungod siyang gina-offer mo nga future siya mo. Ah, gina-offer mo nga future siya. So kinanglan ikaw mismo may ara kang direksyon sa kabuhi mo sa palabuton. Kag pangitaon mo babae, ano nga mamatasan? Number one, kabalo siya mag-intindi siya mo, kag mag-inspire siya mo. Kabalo man siya mag-adjust, kabalo man siya kinanglan mag-remind siya mo kung medyo may mga bagay nga mga pagkukulang kami. God-fearing, no? Ang isa kamatasan sa babae nga may nadlokon sa Ginoo. Kabalo mag-manage ang kwarta, may respeto sa ibang nga tao. Those are characters nga kinanglan mo. Kung amo nang tuyo mo yung pangita mga partner nga pamatasan nga para ma-inspire ka, sa padayon mo yung pagplastas sa imo kagalingon kag sa paglambot sa imo nga mga handom sa kabuhi. Ang batasan ang mugid ang number one nga ginap upda naton mo. So ang batasan, hindi mo na makita yan sa puntas ang kuko, kundi sa padayon naton nga paghibalo. Kag sa padayon naton nga pag-obserba sa kada sitwasyon kung paano siya mag-react, kung paano siya mag-intindi. Anong mga batasan niya ginapakita every time there is a crisis o kung sitwasyon nga nagakatabo sa inyong pag-ubdanay? Dala mo na siya makilala gid, okay? Hindi lang kay ano, ikaw lang puro ka lang niya kuha-kuha. Hindi kinanglan na tunan mo man kung anong maayong dulot mo sa iya kabuhi, ha? So, good luck, ha? Good luck si imo iho. Okay. Mga ka-K5, alas 11:50 na, hingagaw tanay commercial break, ha? Don't go away, we'll be right back.
1: K5 News. D3, Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbiklobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, nagginahimo monolaurin sang atong lawas, nga tuman ka-epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio, D3 Bio.
2: Ako si Lito, isa kamason na diagnose kami balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio, ang D3 Bio, yung may PCO. Ang VCO, yung may D3. Makakas mga butika. DTX 500. Nagkataan mo na ba na ang kulubot sa imong itsura? Mag DTX 500 na. Masamihin ka palatian? I-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka. Mag DTX 500. Agot maging mas hubid, sakitan ang itsura. DTX 500.
3: DTX 500. DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis vicine that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
1: DTX DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rina Permilanga, hulong akong ulo. Sang nagtisting man ako, DTX Coffee Mix, panamigid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
5: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sang amigo ko sang DTX Coffee Mix, iwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
1: DTX Coffee Mix.
6: Sa mga butika. Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili. Kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom ng Mighty C Immune Booster ito. Tandaan po ninyo yan. Mighty C Alkaline-based Vitamin C, available nationwide.
1: Mighty C Alkaline nga Vitamin C.
7: Mabali si Bibi. Masami ko gina-allergy. Iski magwa lang ko kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang. Nadula na tayo ng ako ni allergy.
1: Mighty C. Mababaka sa mga butika.
8: Gadaragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Galao. O magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
9: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
8: Bakal na sa mga butika. Masakit mangihi? Mag-Spore Biotics ka! Base UTI na ina! Mag-Spore Biotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ng UTI.
10: Ang fortified nga probiotics! Clinica Spore Biotics!
9: Spore Biotics! Ang fortified probiotics! May 80 billion CFU sang good bacteria! Spore Biotics! Gabulik sa pagtapna sang kagaw ng H. pylori nga nagatugas sang ulcer! Mag-Clinica Spore Biotics!
11: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
11: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
12: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
11: Clinica Deo Fresh. Available now.
13: This is K5 News FM, your official news and music station.
14: What is love meant to you?
15: Nagpaparamdam na siya na gusto niya nang makipaghiwalay.
16: Paano kung iba lang lusutan lo?
14: Would it be there to comfort you when you need it most?
15: Mangkotsutan eh kung bala paano mag-work ang
14: amunan. Or will you still be there to fall in love again?
16: Hindi kang inabalaan nila. Tiro pa ko lo.
0: Shabad! Mga ka-K5, kabos ng oras na to. But before we go, reminder lang ito. Gina Seafood Restaurant this weekend. Dito taman niya po, na dito taman niya ga, dala bisita. Dala si nana, si tatay, dala mga kamataan. Every day bukas ang Gina's, Monday to Sunday, 10 o'clock in the morning. Hasta na na siya alas 10 ang gabi. Nami kami function room sila kung gusto nyong i-celebrate ng anniversary o kung birthday o kung meeting kamuda, private kamuda sa function room da, pwede nyo lang makupar. Habala lang si Ma'am Gina, ha? Katuin nyo kung niganitawagan nyo siya. No, ang pwede ka mo ka-order da, siyempre siyang ilang mga bestseller da, sinigang kag tinulang isda. Pala-pala style nga pagluto, priskang tanan. Kasag pasayan, lukos, no'y problema. Gabaha na. Priskang yapon na. Sisling manumbok, bate, galis rib, mga bestseller nila. Kagdamo pa. Bisitahin ilang nga Facebook page para pag-aid sa dugang na itong impormasyon kag detalye. Once again, basta gani seafood ang pagkambalan. Gina Seafood Restaurant ang kadtuan. Salamat gid mga ka-K5 sa pag-upod sa amo ni J. Lolo Subo nga gabi. Kita rin na magkita sa Domingo sang gabi. Okay, boss, Friday, the next day, Saturday, day off naman namon. So magkabalik naman kami sa Sunday evening. Salamat, kid. Saliwan ako naman si K-Fab at Jerry Lee. Good night. And God bless everyone. Ako naman si K-Fab, J. Lolo. Don't forget to smile. And of course, don't forget to pray always. Bye-bye.

0: Sir Boy, nagakos ina sa ginatog acute inflammation, no? Para koralon black o dalon ang mga ang pathogens nga sanhi sang inflammation, Sir Boy, sang infection para pat yon hindi maglapta ang ginatawag infection na Sir Boy.
1: Kampiyon, no? So, hindi tribayo, anong ginahimo niya para hindi maglawig ang gira sa sulod lawas? Ginapatay dayon, ginahimos dayon ang kontra sang lawas. By doing that, you are avoiding a longer war inside your body.
2: Correct.
1: Which is bad to your health. Kaya ang acute inflammation is
2: The longer ang gira, Sir Boy, ang imo nga immune system, grabe ka stress.
1: Grabe ka kapoy, no? Kag isa pa, lain ni, kag sobra sila ka stress, biskan healthy cells mo, hilabta na nila, amuna na gasulod ang mga autoimmune diseases caused by chronic inflammation. Ang mga autoimmune diseases like rheumatoid arthritis, systemic lupus, inatanan, are predisposed by chronic inflammation ang sige-sige nga paghubag sang imulawas. Amuni ang ginapunggan ni D3 Bio. Paano? Si D3 Bio, way labot nga ginapadamo iyang immune cells, may isa ni siya ginatawag nga ginakuhit burn me kung chronic inflammation na. Sino na siya? Si natural killer cells. Si natural killer cells ginapadamo ni D3 Bio to its MCTs and absorption of minerals it needs to grow. Like zinc, no? Kinalan niya na. Di ginapasulod na ni D3 Bio. Ano ginaobra ni natural killer cells? Kung may mga nag-wild nga B cells and T cells, nga mga soldado man sa aton lawas, amun yung ultimate soldier nga ginahimo sila. Hoy, sakto na, kundi pa matsunta ka mo para hindi maglawig ang imo inflammation. This is brought about the combination of MCTs, the reaction of MCTs sa aton mga probiotics which produces vitamin B6, essential also for natural killer cells production. So, di mo makita ang D3 Bio, hindi lang nga ginatap na ang mikrobyo o ang cancer nga gakos ng inflammation, ginapanami niya pa ang management sang imo immune system, Dr. Ramil.
2: Cytokine storm, isa sa rason nga nga may paghubag sa sulod sa lawas. Yang sobrang away sang imo nga mga immune system, Sir Boy, ang kakatabo is ang cytokine storm. Ihubagin na yan, Sir Boy.
1: Hubagin.
2: Kaso lang, kay pala inom ka D3 Bio. Ang D3 Bio, kaya mag-control sini nga mga klase nga mga immune system. So, salamat ta. Kay may natun-an na research nga ang combination gali sa vitamin D3 kag BCO, kaya makontrol ang mga ining gituag posible nga matabo nga gituag cytokine storm. Mostly napatay sa gituag COVID, Sir Boy.
1: Correct,
2: sir. It's the cytokine storm.
1: Cytokine storm ang nagpatay sila, hindi COVID. So, da mo makita.
2: The inflammation.
1: Ang inflammation, traitor, gid, no? Basta na ba lang, may problema ka na hindi
2: magdadula. May mga doktor na ang hambal mo. Inflammation is a silent killer. Also.
1: Correct. O ang hambal nilang ganit, the root of all health diseases is inflammation. So, inflammation is good kung acute lang, dali lang. Inflammation is bad kung sige-sige, 1 month na, 1 year na, inflame pa imulawas.
2: Puro hindi na sa mga degenerative stage. Especially cancer, diabetes, delikado, gidya, Sir Boy, kung ano. So, may kung ano mo, may, kung gusto ka nga to check sa imong lawas, kung ara ka sa inflammation nga stage.
3: Inflammatory stage.
2: May ara inflammatory ko ana, marker.
1: May markers, cytokine markers nga magyatan-aw nila, no? So, di mo makita nga D3 Bio protects you from diseases brought about by chronic inflammation.
2: So, ang thyroid reservoir is that hindi lang nga mainom ka D3 Bio kung mahilanat ka na, may inflammation ka na, before pa ang inflammation matabo, before pa ang infection matabo, before pa nga girahon ka na skagaw, ano, dipinsa ka na daan.
1: Dipinsa ka na.
2: Paano dipinsahan? Suno sa pagton, every 8 hours, you need to take D3 Bio.
4: D3 Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbikrobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid na ginahimo monolaurine sang atong lawas nga tumang-epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio. Adlaw-adlaw. D3 Bio. Bio, D3 Bio with Physio.
3: Ako si Ana, before problema ko gidang akon irregular nga regla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio bow okay gidang resulta subong normal na gid.
4: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. Matakas mga butika. May DC. Ang alkaline nga vitamin C.
5: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nga nag-recommend ang May DC alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 cup

0: 3 times a day.
1: Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation,
0: nagigit ako makabatsyag sa sakit.
2: Mighty safe!
3: Para sa libre nga check-up, bisitahan lang
4: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
3: Yulo Street, Corner Snart, Fronting Midtown Hotel.
4: Iloilo City.
3: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
4: Roa City.
3: Atubang sa PLDT McKinley Street.
4: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
3: Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue.
4: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
3: San Jose Antique,
4: Juan Tiong Building,
3: Barangay 8, Bagumbayan,
4: Fronting Quezano Mall.
3: Amar Alternative Medicine and Wellness Center.
4: Kulasi,
3: National Highway,
4: kilid sang LBC.
3: Clinica de Alternativo Medicina,
4: Kabangkalan Branch,
3: located at ACM Building,
4: Texas Street,
3: Corner Bread Box,
4: Kabangkalan Public Market.
3: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
4: Sagay City,
3: Radyo Bandera Compound,
4: likod sang Pag-ibig Office.
3: And
4: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
3: Bacolod City,
4: Ernai Street,
3: fronting Paglaum Sports Complex.
5: Informasyon sa ikaayong gawas.
6: Storyanta ang madamo pagid nga health benefits sa inyo adlaw-adlaw nga pag-inom sang D3 Bio. Dr. Mil?
7: Ang D3 Bio, hindi ba't pahango kapag inumos D3 Bio matulugan ka. It's a matter of habit, it's a matter of adlaw-adlaw nga gamiton mo siya. Tub-tub nga, mahimo nga manami ang imo nga tulog. Pero minamon, agin na recommend. Kaya nga man, ato nabaluan, nga ang D3 Bio is, gapadamo sa imo nga good bacteria. Good bacteria will produce hormones kag manami nga mga patulog, sir boy. At the same time, this D3 Bio, kaya niya patyon ang imo nga mga kagaw, nga among rason nga nagahubag ang imo nga mga tiyanda, tinae. So, lain gidya kung adlaw-adlaw kagainom D3 Bio, sir boy. Especially, before meals, before breakfast, before lunch, kag before dinner.
8: So, sa wala, sir boy, hindi uso ang minatawag kaspabla sa sauna. Kay gausap sila sang lubi kag ginabutang sa ulo.
7: Correct.
8: Oh, so, ginamoisturize gila sang D3 Bio. No?
7: Subong yang, iba niya, nabuhuan ako.
8: Teng D3 Bio ay baho ah. No? Ibutang sa aton nga...
7: Wala man to sa una uso ang mga shampoo-shampoo na.
8: Why? Lubi lang.
7: Lubi lang ginausang ang butang sa ano?
8: Oo. Ginamoisturize ang sang virgin coconut oil nga sa D3 Bio, Sir GP, ang aton nga scalp o ang aton nga skin ba sa aton nga ulo. No? Malikawan aton ang pagtubo sang kaspa tungod sang iya nga antioxidant property nga ginatawag pyrolic acid, Sir GP, nga naga-act bilang moisturizer, no? Sa mga naga-dry ang skin, meron ka mo sang kaspa, duwa ka o kung tatlo ka soft gel, Sir GP, buhuan mo na kag i-apply sa imo nga ulo, nga buhok, pwede matagaan sang solusyon ng imo nga kaspa, Sir GP.
6: Kung naayon ang imo nga kaspa, naog ka sa guya. Kung may mga punggod ka nga daw hindi madrawing, kabudlay ka na drawingon, kay puro ka na punggod. May mga blackheads ka, nga binotoy-botoy. Ah, butangan mo man D3 Bio kung tatlo kay Duksam, apat ah. Isa sa agtang, isa sa cheek nga right, isa sa left, isa sa chin. Hapulason mo. Let it stay overnight. Pagbugtaw mo, patay ang tananda nga magkakosang kabwisitan sa imo guya kung nag D3 Bio ka sa imo facer, boy.
9: Kampiyon, no? Klaw, ay gilit sa natawagon ka, kas nung abim. Hindi ko man ito pa kaysa. Hindi, kas pa ako. Hindi, tawagon ka, kas. Kamusta nga ng kas? Anyway.
6: Ito, BI ka, kas.
9: Ang D3 Bio, nga pa namin man sa absorption sa imo vitamin E. Vitamin E does not only makes you feel young, it makes you look younger. Ang vitamin E is also an antioxidant, which basically specialize in pero oxidation or oxidation of your fat. That's why, gahubin ka tanawon kung ikaw ga D3 Bio, kinami absorption sang vitamin E sa imo tinay.
7: Ga-maximize ang vitamin E, sir boy, if you're taking D3 Bio.
9: D3 Bio. Kampiyon.
7: Isa tingala ka, kadamo na butilya na inong mga...
6: Namiskin ko, aw.
7: Wala ko gagwapo, wala ko namiskin ko. Kulang ka D3 Bio.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas.
7: Wala na mitay. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntunan, mag-aayog din sa madamo ninyo nga balatian.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Doc Ramil Uy. Impormasyon sa ikaayong lawas.
2: D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulawas tapos magtrangkaso? Mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio puno sang MCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsig sang imulawas. D3 Bio.
10: D3 Bio, diabetico ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio kaabyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas. Kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon, sangkutan kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapag-iulat? Kalaman ang abyan? Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
11: Ako galing si Arjen, nagkanto sila ito sa nagligad, sikisakit ko dyan katama, di ang basang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline, vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit sa ako. Salamat sa Mighty C.
10: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
12: Ako si Anika. Kadayan ko mangi-gay-gali. May UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. 1 capsule 3 times a day. 1 a week lang. Nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
10: Mighty C. Mabaka sa mga butika. TTX Coffee Mix.
13: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag. Ngatiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
10: TTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. TTX Coffee Mix.
14: Ako si Rico. Sa una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang TTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong, aga, kagahapon na ako ko magpangapi sa TTX Coffee Mix.
10: TTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. TTX Beauty Soap.
15: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang TTX Beauty Soap. Naghinahinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
10: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
16: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kagpagpaputi sa nga ako nga panin. May yara inis ang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginahalinan sa mga skin diseases.
10: DTX Beauty Soap.
17: Mabakan sa mga butika.
18: Spore Biotics. Naginukdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health.
19: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
20: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo, dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
19: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
20: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
19: Clinica Deo Fresh. Available now.
21: From humble beginnings, K5 News FM Bacolod has risen strong, standing tall as we celebrate 9 years of unwavering public service, 9 years of commitment on the airwaves, 9 years of delivering kampyon nga balita, komentaryo, musika, drama, kag serbisyo publiko, bringing truth, voice, and service closer to every Bacolodnon and Nicrense. As we mark this meaningful milestone, we proudly honor the leadership and vision of our CEO and President, Dr. Ramil Uy, whose guidance continues to inspire our journey 9 years and beyond. We remain committed, going further, reaching higher, and serving better. More than

0: puso. Pero
1: wow, may puso.
2: Campeón sa balita, campeón sa drama, campeón sa musika, campeón sa komentaryo, campeón sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampeón nga istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
3: Las 4:35.
2: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Balita K5 sa umaga. Ang inyong tagapagkising tuwing umaga. Ito ang Balita K5 sa umaga. Ang kalipunan ng mga balitang lokal. Balita sa loob at labas ng bansa. Balita K5 sa umaga. Pagmamatsyag sa mga kaganapan tuwing umaga. Kasabay ang paghahatid ng mga presyo ng bilihin sa Pantay Merkado Update. At narito na ang inyong morning tandem, ka-K5 Babes Cantala at ka-K5 Robert Pacardo. Balita K5 sa umaga! Balita K5 sa umaga!
3: Isipo na nyo silang mga rosana, alas 4:37 na! Biyernes na kita mga kaki-five karon nga adlaw. Pizza 20 size. Sinimbulan sang Hunyo tuig 2020 size. Dasig lang ba? Ilang tulog na lang. Sabado, Domingo. Makita tana. Ang paghampak sang ano ganin lang ginahampak yun sa badminton ganin?
4: Rackets!
3: Hindi rackets. Hindi racket nga gapang racket-racket ka. Sa badminton. Ni Papang Robert Pacardo. Perting practice siya. Perting tawa yang akong na makapuntos siya.
5: Gambal pa ko na
3: kagipay. Kaunarian ang kaunarian.
5: Gambal pa ko na kagipay sa kontrantis ko mag-serve la. Kundi dako na nga banse. Tapos ma-serve ako. Ga-preparan man nga mabantay ang isa. Ginhaway man ka bantay kundi nato pa ang shuttlecock. Ga-pamangkot ko anay. Kabalo ko na nung pamangkot ko sa kontra.
3: Ano pamangkot mo?
5: Hampangunta pa ni. Dutikalon ko na banse. Pero kung mabansihan gani,
3: lumumoy man.
5: Loga pinanginit. Loga pinanginit. Dudamo na lang yan nakita di printer lang. Pati mga outside ko no, isay pa, may tiksanay pa. Nga muna
3: no?
5: Oo, kung daw gani, bansi gani, pertikad law. Tapos di puro pamangkot basta kontrati ang pangunta pa ni. Pero kung mabansihan gani, gamay lang ang diferensya. Na outside! O, hari niyang linyaw! O, tanawa bulan niyo! Takron ta pa, o!
3: Bisan outside pa?
5: Kung kisa, bisan inside pa.

0: pamuhan petugang ordinary at tupao ari di ordinary at tupao na
1: is an outside again am din pa inside pinakaulihin nga lakad sa panahon mga kakifay so kainit sang taling sa
0: ikaw na tulad eh may panda rin kaon.
1: Oh, kita mo? Nabitik na siya. Eh, ipakita tan sa CCTV tan.
0: Nakainit man ng panahon. Eh, yung aircon yung pandar. Lugidla.
1: Diyan na gina. Sabi, abe, edit mo. Okay, pakita mo na nga ton nga good vibes.
0: Okay, kasi lalawit tayo sa earphone. Check lang ni karon nga daan, kipa, bitan nga kondisyon niya po ng iyang earphone, ha. Basta, charge mo blas ako na.
1: Oh. Ay, i-search nyo na nga ito sa nga page. G5 News FM Bacolod 101.5. Kagi-like and share. Oh. Mga kag-G5 sa aton, ha? Ayos na.
0: Panahon ta, wala pa?
1: O sa ulat sa panahon na pinakauli sa lagad sa panahon, mga kaki 5, may duha ka bagyong agin na monitor karon. Severe Tropical Storm Francisco Mikala nga naghalina sa Philippine Area of Responsibility kag Tropical Storm Gardo nga bago lang na nabago naman nga nagsulod, mga kaki 5. Sa par pero hindi mag-aapekto sa Pilipinas. Ang southwest monsoon o kunhabagat, mga kaki 5, amogyapon ang nagadalas ang ulan sa Luzon kag Visayas. Ang bagyo nga ginamonitor, mga kaki 5, subong sini naghalina sa Philippine kung nagwana sa Philippine Area of Responsibility ining si Francisco. Ara subong sa Japan. Wala naglandfall sa Philippines pero nagdala sang mabaskog nga ulan sa Northern Luzon. Si Gardo naman may code name nga Higos, nagsulod sa Philippine Area of Responsibility kahapon. May kabaskogon nga hangin nga yara sa 95 km per hora. Ang sustained winds ara sa 115 km per hora ang gust niya. Pero layo sa duta kag wala sang epekto sa Pilipinas. Kabay pang hindi ni mag-epekto diri ha. Ang southwest monsoon o kunhabagat nagadala sang ulan sa Luzon kag Visayas. Ah, padayon nga kondisyon sa Pacific nga ginabantayan sang pag-asa, mga kagifay. Karon nga adlaw Biyernes, maiya mga pag-ulan man o rain shower sa adlaw, klaro langit kaga sa gabi. Masyo tinlo ang kalangitan, why problema? Why sang makita nga medyo damol ang kagagalong? Ang temperatura ta karon, mga kakifay, ara sa 33 degrees Celsius. Ang low niya, 26 degrees Celsius, mga kakifay. May chance pa ba lang mag-ulan? Ang chances nga pag mga magulan, mga kakipa, para sa 50%. Oh, panahon, masaming adlaw, mostly sunny. Masilak ang adlaw na. Temperatura, buwas ng adlaw, 33 degrees Celsius. Tutub, ang yasining, kwan, ang low niya, aras sa 26 degrees Celsius, mga kakipa. Ayaw sa tibuas, 33% ang tsansa nga mag-ulan, mga kakifive. Sige! Una nung linog!
0: Kakifive babes, ang Philippine Institute of Volcanology and Seismology o kon FIVOLX, mga kakifive, yari ang mga nabatyagan nga linog sa kahapon, tob-tob sininga kaagahon, kakifive babes, no? Ang linog nabatyagan kagabi dito sa Davao, no? At 4.1 nga magnitude, kakipa babes, ang nabatyagan nga linog mga alas 7 kagabi. Samtang sinigid lamang nga kagahon, nagbalos naman ang Pangasinan. May 25 na tanan kapag tayog sa bugos nga Pilipinas, pero galing daw halos hindi mabatyagan. Ang mabatyagan lang diri nga linog dito sa Pangasinan, 3 point, mabatyagan pa niyo. Galing daw hindi dumating ala ka lang bala nga daw, ano, may linog, dumamangkot ka lang bala. So may ara gid man. Kung ikaw, halimbawa, ara sa Sarangani, sa Davao Occidental, mabatyagan mo 3.8 nga magnitude sang linog ka Kipe Waves kag dito sa Pangasinan sinigid lamang nga kagahon mga alas 12 pasado ang takna sang kagahon sa Pangasinan ka Kipe Waves may magnitude nga 3 municipality of Sarangani 3.8 3.5 Sarangani sa Gihapon sinigid lamang nga kagahon kag sa Pangasinan nabatyagan man sa Kipe Waves ang linog adri kalisa sa ubos-ubuso 4.1 mga kaki 5
1: Talking of linog sabi ni Suela kadamo to sa mga nagkalamata ito sa 7.7 nga magnitude to sa Venezuela, mga kaki-5, nalinog. Grabe, pati ang Japan apektado, mga kaki-5. Tamo ng linog, mga pagtayog na nabatsyagan dito, mga kaki-5. Grabe, diri sa ito, ninabulubantayan man ang lakat sa mapag-asa, mga kaki-5, ang sitwasyon diri sa Pungsod, Pilipinas. O dito kita sa Israel, kaga Iran, ho? Anong panibag-o subo nga mga balita? Padayon ang tensyon sa tunga sang Iran kag Israel. Ang US-Israel Alliance nagapadayon sang military operations kontra sa Iran. Samtang ang Iran naman o Iran Revolutionary Guard nag-warning batok sa paggamit sang alternatibo nga ruta sa Strait of Hormuz sa Israel, mga kaki-5. Gin-report sang IDF nga mayara sang o may mga operasyon batok sa Hamas kag Hezbollah kag hindi pa sila mag-withdraw sa South Lebanon. Bisan pa may pressure halin sa Amerika, mga kaki-5. Grabe ni. Ang Iran karon ginasilibrar ang Azora nga may pagtanaw sa mga napatay nga leader bilang martyr sa US-Israel War. Ang IRGC nag-warning man nga hindi dapat gamiton ang bag-ong ruta sa Strait of Hormuz nga wala sang ila sininga otorisasyon. Ang presyo sang langis nagbalik sa pre-war levels tungod sa pagtaas sa supply sa Middle East. Padayon nga ginahandom karon sang Iran o ginaplano karon sang Iran nga mapalapad ang trade relations matapos ang frameworks agreement sa US. Na ano naman ang sa Iran o sa Israel, ang defense minister Katz nagsiling nga hindi mag-withdraw ang IDF sa South Lebanon bisan pa may demand halin sa Amerika. Ang IDF nag-report nga napatay nila ang isa ka Hamas operative nga involved sa October 7 attack kag nagplano pa sang bag-o karon nga operasyon. May nagapadayon o kung nagapadayon subong ang mga problema sa Ben Gurion Airport tungod sa presensya sang US refuels nga nagapikto sa civilian flight, mga kaki-5.
0: Samtang sa mainit nga politika, kaki-5 waves, Mike Defensor, former congressman Mike Defensor, pagapasakaan man sang kaso sang National Bureau of Investigation ni Batibag, ni Batibag angot sa sining pag-hipot niya sang mga kagaminan, may mga ni Batibag angot sa sining hipot niya sa mga kagaminan, may mga ginatawag nga ining prostitution black kay babes nga ginaligar nagarescue nga mga kababayenhan kay sa commercial establishment sa bar nga ginapanigiyahan ni Mike Defensor. Nagtawgaray nga bubo, mainit naman siling ni Defensor.

0: ginahingabot ang mga nagahambal kontra sa administrasyon labinagid sa mga kontrobersyal nga flood control project kay Kipay Babes.
1: Aha.
0: Oo.
1: Grabe, no?
0: May salig ko no si Defensor sa NBI. Uh-huh. Magluwas lang yan nga ginagamit ni Matibag ang poder para sa paglagas sa mga naga-criticize kontra sa administrasyon.
1: Grabe, sumungya ang lagsanay gyapo na ang
0: human trafficking kagipi babes, qualified human trafficking ang file ng kaso sa Pasig City Prosecutor's Office kontra kay Mike Defensor. Matandaan nga si Mike Defensor ang managauyat sang 18 ka mga ex-Marines nga nag-expose sang mali-malita nga kwarta nga gindunong kay sa Ilocos Sur sa kay President Bongbong Marcos kag kay former Speaker Martin Romualdez.
1: Sa aton sining nga mga pangulong dinalan sa mga balita lokal, mga kaki 5 school head kag din sang Ama Computer College nagpathag sa Key 5 News FM Bacolod.
0: Angot ni sa hindi makagraduate ng mga kabataan kaya wala kuno kapasang requirements. Si former Congressman, Deputy Speaker, Congressman Albi Benitez nagpaandam nga hindi pwede nga hindi pagpagraduate on tungod wala ka comply sang iban yung mga requirements ang mga estudyante sa isa ka kolehiyo diri sa Bacolod. Sa piha kabahin, Shoko's order ginserbi sa rider nga nakabunggo sa mag-asawa nga bag-o lamang nagwa sa ospital sa Bacolod.
1: Pila ka mga parte sa motor gintaban sa kawatan.
0: Kawatay din sa Bacolod. Ah. Ninagin mabangbang, palihog lang sa aton nga mga miyembro sang PNP. Ari ang ginpatag ni Congressman Albi Benitez, we must protect students at all cost. Na mga man nag-graduate bala.
1: Aha. Mga moyo kita, mga moyo kita. Na. Mga moyo kita para sa Venezuela kay kadamo sa mga utod naton nga mga OFWs nga ato dito sa abroad mga kakipay. Ini may angot sa halit sang doublet o kunduha ka mga babasko nga mga linog nga napatay o nagtayog sa pungso da Venezuela. Sang Miyerkules ang gabi, Hunyo 24 mga kaki 5. Apang Huwebes ang aga, Hunyo 25 sa Pilipinas, ininabatsyagan mga kaki 5. Suno sa United States Geological Survey, naglontad ang unang linog nga may kabaskogon nga magnitude 7.2 last size 4 kag matap na matapos ang 39 ka segundos. Kinsundan ini sang magnitude 7.5. Pandam sang USSG is posible magdangat na sa magdangat sa 10,000 ang nagkalamatay sa linibo man ang pilason mga kakifay. Ha, nahibaluan nga holiday sang among adlaw. Rason kung nga amadamo ang nagatinir sa ila sinila mang tagsa sa Kapanimalay ang nasambit nga doublet ang nalakip sa pinakamabaskog nga mga linog nga nagtayog sa Venezuela sa sulod lamang sang masobra isa ka siglo. Sa karon nagapadayon ang search and rescue operations para sa mga naga natampukan sang narumpag nga mga infrastruktura.
0: Oo, kakipe babes. Huwag ka nabidyo, kipe vita, nangot sining linog nga nasa diin, ginabulubanta. Jismil ang nagkalamatay, triple gidya kay Kimi Babes.
1: Kadamdamo.
0: Balanta naman nga ang Kimi Vitan may ara kada. Actually may ari ko di promote ko ra. Ari mga kaki 5, eyes on the board sa inyo mga Facebook.
1: Eyes on the board, eyes on the board. Mga kaki 5 sa atong sini nga mga suki ha. I-share nyo na mga kaki 5 karon nga gain ng aton nga video. Para at least makita, kagbisi ko may mga himata ka mo dito, ka maka share man sa ila sining experience dito sa Venezuela, mga kakibayb, sa sining pagtayog sang lugar, angot sa sining mga angot sa sining 7.2 nga magnitude o linog, mga kakibayb.
0: Terrible. Kakibayb, isa-isa na sa mga nakita naton, repag kakibayb, itan daw pariho lang mga kaki-5 sa ginbumbahan sa missile ang sitwasyon sa isa ka lugar dito sa Venezuela. Ara sa picture, kipaibitan. Grabe,
1: oh. Oh, grabe, oh. Grabe,
0: gungungo kasi kitan mga tao.
1: Aha. Abebe, gaya, kwan, gaya, gaya, audio, audio. Oh, grabe, oh. Puti, puti. Uy.
0: Nagbatsyagid ang building.
1: Oh, grabe. Grabe, uy, aso. Ano ning aso? Mamakita ta mga kaki 5. Ito grabe.
0: Siminto na ina. Siminto na nakaki 5.
2: Ah. No se era ya. Oh. Hermano no, fuera más peligroso, hermano.
0: Oh.
2: Por allá.
1: Uy, grabe.
2: Señores, al puerta 4. Por allá.
1: Ah.
2: Cuidado. Oh.
1: Oh, grabe yun. Sus!
0: Grabe pagit ba yung kagipay babe. Uy. May nakita pagit kita nga ga-rescue na sila kagipay babe.
1: Aha.
0: Gapangutkot na sila sa lupa kang mga sa siminto.
1: Uy, grabe yun. Sus! Makon mo ni mga kagipay mo. Magnitude point to ha.
0: 7.2.
1: 7.2.
0: Oo.
1: Kagin sundan sang 7.5.
0: May aftershock.
1: Oo. After, aftershocks mga kaki 5. Uy, grabe. Sus.
0: Do hindi naging subong magwanta kaki pa babes ang linog. Oo, grabe. Landslide, oh. Oo.
1: Oo. So, kamalag, makakamang tagas pa sa mga building.
0: Ang building nagbalatyagin kaki pa babes. Based sa video nga makita ta nga oh nagkarawas dakit ang iban nagkiliwi.
1: Grabe pud gid yung isa ka building.
0: Oh nagkiliwi gid ang mga oh naga makita mo gid daw nagkiwi gid ug grabe ang
1: oy grabe.
0: Oh gahili like kay Kipe Babes ang building nga makita na to tira sa Venezuela. Oh grabe oh naga takilid na oh. Halos daw hindi makapati ang mga tao diri. Ano ni nagakasiro mo kun nagagabi kay Kipe Babes. Okay, makita ta daw nagabutlak ang adlaw. Grabe mga building, may mga damage diya halos kalabanan kay Kipe Babes.
1: Naglilay na gani mga building.
0: Mga building,
1: ka mga tag-as pa nga mga building, pila ni ka floor ni nga building niyo.
0: So may... okay lang na yan kay Kipe Babes, mga 4 point something magnitude, 5, 6 daw ka, ano gani, alarming na. Pero kung mag 7 kay Kipe Babes, may capability na nga maglinog. Kumusta naman ihan sa aton diri? Makapreparar kita ihan sina, no?
1: Tiyan mo na mga kaki-five, ha? Boy, grabe. Sus. Oh. Ay, grabe nga linog. Sige, mga kaki-five, ha? Nakalamatay nga baboy ko sa Negros Occidental, ginbulobanta, nagabalor sang 14.4 milyones.
0: Oo, sa aton nga mga kauturan, alarming nga ni Kagipe, babe. Pero tungod nga nakaagi na kita sa African Swine Fever, may mga precautionary measure na dapat mangin master na kita sini. Sa may mga nag-alarming na, no? Alarming ng patyanay sang baboy sa balatian. So dapat mangin kampyo ng mga kaki-five naton sa pag-proteher kung paano nga hindi sila yama dala sa sining sakit sa mga baboy.
1: Actually, ang tagsa ka mga local government unit, mga kakipay, particularmente dira sa Sur, sa San Enrique, dira na yon pati sa Pontevedra, Hinigaran, mga kakipay, kabalo na ni sila kung anong dapat himuon nila ni. Kaya hindi man ni ilaglahog ni nga kwan, nga hindi nalaglahog nga balatian sa mga baboy ni mga kaki-five. Tapos, sobra pa niya sa kwan niyo. Daw, mo ni sa COVID-19 ni. Ang ining ESF ni mga kaki-five. Kaya kung ikaw mismo, kung nara ka niya sa isa ka lugar, makasulod ka sa isa ka tangkal, di ka na pwede ka, kwandra ka na lang niya imo. Di ka na pwede ka sa iloto sa ibang kundi ka to yung makadto. May posibilidad nga basi ko na ikaw yung magdalas ang virus, mga kakipay. Ay, terrible, no? Di paano na lang niya ton nga ang ekonomiya naton, ang industriya sang baboy, mga kakipay sa mga karni. dira sa may kuano sa may Vista Alegre sang ligad to nalabyan na mon damo-damo nga pagkaba kabayo karbaw baka nga gina sagoto nila mga kagiba mo na yung liyaon gina export o gina deliver sa ibang nga lugar sa Manila mga kagiba arreglado sige alas 5 in punto na mga kakifive ini nga bahin dulo sa kaluan sang power trio ang power trio mga kakifive kinanglano na ton sa aton lawas ha kay ara dira ang DTX 500 D3 Bio and Mighty C Alkaline Vitamin C ang DTX 500 mga kakifive isa ini ka food supplement nga nagahatag sang benepisyo sa aton siningal lawas especially kung mataas ang imo sininga BP mga kakifive toxins nga gina nga nagatinir sa aton sa lawas mga kakifive ginabuligan sa DTX 500 hindi inyo pagpabayi mga kakifive di pero situit lang ha ang DTX 500 nga inyo sinikinabaka lala ara sa blister naka blisterize ini naka stab stab ini mga kakifive wala ha naka karton ni wala sa battle ha pilion nyo gid mga kakipem nga rasa karton, rasa box ha? Wala sa battle kaya iba may ara nga pike subong nga nagalagaw nga rasa battle ang ila sininga kwan DTX 500 mang nila sininga gina gindala pangalan pati logo ka klinika de alternatibo medicina dalala pa nila gindala pa nila mo perte no
0: so dapat connect ka mo sa mga pharmacy diragid ka mo kadto sa mga legit na amon nga mga K5 solid supporters mag-inquire ka mo diri sa amon kat every time nga pagbakal nyo pwede gid ka mo ka message sa amon kun bala legit ina kun hindi para magiyahan ka mo kag hindi kami gusto nga maglaptang istorya nga manginegatibo ang ini nga mga produkto para lang halitan ang ini nga mga produkto ni Dr. Miloy
1: kaya mo na mga K5 amon gina gina i-explicar gidamon sa inyo para at least mabalaan nyo man mga kakibab. Gina-emphasize gidamon dire sa amon nga programa ang ini nga sahi sang pagpamintaha mga kakifay. Sige, tiyan mo na power trio para sa aton ang DTX 500 mga kakifay. Ang D3 Bio naman, hindi ka mo magka-problema sini kay ang D3 Bio, dako lang na bulig sa aton siningalawas mga kakifay. Isa ini ka vitamin D3 nga nagabulig sa absorption sa calcium kag phosphorus ginapabakod ang tulaan kag mga nagaprevent sa osteoporosis kag rickets mga kakibab ginahatag sa mabaskog sa muscles nagareduce ang rest sa orisgo sa pagka tigulang matigulang kablay. Vitamin D3 nagababaskog sang T-cells kag macrophages nga nagadepend sa kontra sa pathogens. Amo na mga kakifive ang D3 Bio ang Mighty C Alkaline Vitamin C naman mga kakifive ara dere sa Maze Wellness Product Center nagapabakod sa atong sininga immune system. Amo na ang soldado naton mga kakifive ang Mighty C Alkaline Vitamin C.
0: Klinika D3 Bio mga K5 gapapag-on gid sa aton immune system. Ang tulog nyo kung daw ini kamo katulog antes kamo mag higda kun gabi mag-inom sang D3 Bio twice a day nyo para madasig ang epekto sa Klinika D3 Bio. Kung nagabukal na ang inyo urine, kag daw ginaamag na sang subay, kag daw nag-blurred ng inyo pananawan, mag-DTX sa 500 mga kakipaib kay basi taas na ang sugar mo. Ari sa kalalaki, kipaibitan, nagpaka-konsulta sa doktor, way man naga-D3 Bio, way man naga-DTX 500, way man gamay TC kakipaib babes, pero gusto niya yang magkuan nga maglawig ang iya kabuhi. Ano ang rason nga daw way sa gintagaan sang pagtamod sang doktor bangod sa mga pamangkot sang doktor sa iya. Yari ka kipaybitan, dinadulong sa inyo sang DTX sa coffee mix. Nakakapi ka na nakadetox ka pa, nagpakadto sa doktor kahit tungod nga gusto niya nga maglawig ang iya kabuhi, na pangayon sang advice, Noy, ang simple lang na Noy, mag-klinika di Tribayo ka, detect 500, jag mighty, say, yari bala ka K5. Oh.
3: Good morning po, Doc.
4: Oh, iho, anong problema?
3: Eh, gusto ko po sana, Doc, kumaba yung buhay ko.
4: Nag-exercise ka ba?
3: Hindi po.
4: Naninigarilyo ka ba?
3: Hindi po, Doc.
4: Umiinom ka ba ng alak?
3: Ay, hindi po.
4: Nag-happy-happy ka ba sa gabi?
3: Hindi rin po.
4: May hanap buhay ka ba?
3: Wala din po. Tambay lang ako sa bahay.
4: Ah, wala ka naman palang kwenta. Eh, bakit gusto mo pang humaba ang buhay mo?
0: Way man ipang bakal sa D3Bio, way man ipang bakal sa D3500.
1: Anong rason wala na maglawi ka pa?
0: Ti, wala man sa galisang sakit, way man sa bisyo, way man sa ginom. Pero ti, standby mo lang galing sa balay niya.
1: Way ka gainom.
0: Oo, way man.
1: Way man ka panigarilyo.
0: Wala man.
1: Way man sa, way trabaho.
0: Wala ko trabaho, do. Standby lang ko sa balay.
1: Tambay lang sa balay. Ti, ano pang rason na bing maglawi ka?
0: Kay salagudon ka man ang li. mamugnota sa ato niyo pagbalik, ah, ha?
1: Mamugnota, dugay-dugay, so, mga kagibay. Tanbay, balik kayo kita matapos ni.
5: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. Makalipas ang ilang paalala. D3 Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagmikrobyo. Mag D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, naginahimo monolaurin sang atong lawas, nga tuman kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio. Adlamadla. D3 Bio. D3 Bio. Senior citizen ka na bala, kag medyo nipato na, ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketone sa D3 Bio, nga isa kasahi nga brain food, kag gantinlo man san aton uto, rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. DGX 500. Kina problema mo bala ang mataas nga blood sugar level? Mag DGX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DGX 500 na. DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag DTX 500, ang pinakakampiyon kag antioxidant. DTX 500, Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
6: Kung si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, luti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akon nga kubra, alertugid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labisgid pagpabaskog sa lawas.
5: Mighty C. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
7: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako menstruation, wala nagigit ako makabatsyag sang sakit.
5: Mighty C, mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
8: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sang effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga best.
5: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
9: Ako si Ronald, isa ka sales rep. Una, magid ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya nagid ako sa budig sang DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagbuti, gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
5: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika.
10: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
11: Duha ka klase ang asthma, allergic nga ang kabangdanan, exposure sa allergen, kag non-allergic nga naghalin sa stress, sobrang exercise, sakit nga dulot sang trangkaso kagilana, nagalain-lain nga klema, kag iritasyon sa mahigko nga hangin nga nagadala sang mikrobyo.
12: Si Teresa Abilar, nag-star sa Barangay Bata, nagpasalamat ako sa Dr. Pinoy Squaring Capsule, kay ginayon niya ang balatean ko na asthma. Kaya kung wala ko nakatumar sa Dr. Pinoy Squaring Capsule, sa subong nagaantos ako sa ako na balatean.
11: Dr. Pinoy Squaring Capsule, protection sa mga balatean.
13: Muter naman. Ito si Pimpini Doc, nagsaka akong high blood at nagsaka ang akong sugar. Napag-inom ko sa Luternamax capsule, nagnubo ang akong dugo ng akong sugar.
14: Luternamax capsule and Luternamax coffee blend. Mapakal sa malapit na butika.
15: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
16: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
15: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
16: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
15: Clinica Deo Fresh. Available now.
17: Problema sa mata? Ari na ang Eye Care Gold Capsule. Mas pinabaskog, mas ginpandami. Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc nga ginpabaskog sang bilberry extract. Eye Care Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula para sa mas epektibo na kombinasyon para sa madami na eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold Kaupo ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw. Ang Eye Care Gold Capsule mabakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo. From humble beginnings, K5 News FM Bacolod has risen strong, standing tall as we celebrate 9 years of unwavering public service, 9 years of commitment on the airwaves, 9 years of delivering kampyon nga balita, komentaryo, musika, drama, kag serbisyo publiko, bringing truth, voice, and service closer to every Bacolodnon and Nigrense. As we mark this meaningful milestone, we proudly honor the leadership and vision of our CEO and President, Dr. Ramil Uy, whose guidance continues to inspire our journey 9 years and beyond. We remain committed, going further, reaching higher, and serving better. More than just kampyon, we are just trusted voice in the hearts of the Bacolodnon and Nigrense. This is your K5 News FM Bacolod 101.5 Serbisyong Matuod Tingog Sang Panwa Pagdayon sa Pag-alagad 101.5 K5 News FM K5 News FM Balita K5 sa umaga.
1: May ginaasahan naman nga rollback sang petroleum products sa si Robert sa Madason nga semana. So ginaasahan ta niya ang petroleum products sa Pungsod Pilipinas sa Madason nga semana. Ang Department of Energy nag-anunsyo nga ang diesel magapanaog sang 9 pesos tugtog 4 sentimos. 9 pesos 0.4 centimos tob 11.4 centimos kada litro. Ang gasolina sang 3 pesos 90 centimos kada litro. Ang kerosene mo man 9.82 centimos kada litro. Inhiya sa nagliga din experience naton. Pero subong sini mga kakifay, may another rollback pa sa sinema sa Madason ng semana. Daw gamay man lang niya ang kwan eh. Hindi ka sa ikumpara mo sa nagligad nga Martis sa pag rollback mga kakifay. Gamay lang ang gina-rollback subong 3 pesos 3.90 3 pesos, 90 centimos ang kada litro ng gasolina. Ang diesel, 9 pesos kada litro. Ang kerosene, 9 pesos, 11 pesos kada litro man. Anong rason nga ma-rollback ni sila? Siyempre, ang global oil prices nagpanubo sa tungod sa peace agreement sa US kag Iran nga nag-stabilize ang supply sa Strait of Hormuz. Ang Middle East conflict mga kaki-five nga nagadala sa mataas nga presyo sa gatong nagapakita sa paghagan-hagan nga nagaresulta sa mas barato nga crude oil sa international market. So anong epekto din? Bako epekto eh. Ang presyo sang diesel kag gasolina sa Metro Manila kag iban pa nga lugar magapanaog sang 67 pesos kag 75 kada litro depende sa klase kag brand pa ma kuwala man chance naman ni sa mga public utility vehicles mga drivers ni makagulogin hawanan ni sila na may fuel subsidy halin sa gobyerno makabatsyag sang mas dako nga chance kag pag-relief sa ilas nga problema. Ayos, ayos!
0: Mga kakipaib, ari man ang presyo sang LPG sininga bulan kakipaib sang Hunyo nagataas kita ha sang 3 pesos masubra sa kada kilo sang LPG kakipaib. Ang problema ni kay ari, no? Ang presyo 3.41 ang gitaas kada kilo sang aton ni LPG buti lingon mag-unsi kilos na sabi kay Kipe Babes isa ka tangke 33 SL Gas 1319 ang 11 kilograms Phoenix 1334 Solane 1574 Petron Gasol mill size 30 ang total gas 1636
1: aba chansa ni
0: Kakipe babes, isalot ko lang

0: Magandang morning sa ato niya mga kasuran.
1: Magandang morning.
0: Mamugnota. Arap si Kipay Vincent.
1: Kipay Vincent, Dominic Medina, Corande, Kipay!
2: Kipay, Balantay, Mercado.
1: Alhamdulillah, papang!
3: Alhamdulillah, Irabel Alamin, Kipay Babes, Kipay Robert, ang manok, no, 140 na lang.
1: Aha.
3: 140 ang wholesale, 140 to 145 ba?
1: Mm-hmm.
3: Kung mag-delta, 150, pero ito na eh, ligat ka, Kipay Babes, 170 ka.
1: Mm-hmm.
3: Kung 150, 160, makuha mo namin, Kipay Babes. Kung mag-wholesale sa panin, 140, ng Kipay Babes, Kipay Robert. Sa medical bag na public market. Ito sa ang kasudlante, matik naman na yan. Nagyan po ng ligas na ito. Nag-speak sa pag-o. Ligas kagang atong nga atay do strength. Taga po na atay. Atong nga pan na nagigulon. Nagyan po na. Tapos ng presyo nga nag-a-tipa bench. Pero ito sa may old sales, nag-retail, nag-ahampangan ay nag-a-tipa bench. Robert.
0: Ano, manok barato?
3: Manok barato, 140. Barato man kita.
0: Dira ka gid sa tunga, aw may mababakal na karon.
3: Oo. Sige tani gani. Dito pagit ko gutok pa dito. Gusto ko na pay gani gat.
0: Na dira gamay na dampi. Na.
3: Okay set sa. Dito pagit sa may trevo.
0: So manok-manok kita.
3: Manok-manok.
0: Na, manok-manok.
3: Ano daw? Likaw-likaw sa baboy ah. Iban ga likaw, ang iban ga bakal gapon.
0: May birthday paglida nga naga may birthday girl paglida nga kuno gabaligya. Mama happy birthday naton.
3: Happy birthday, ma'am. Happy birthday.
1: Happy birthday.
3: Ang gala birthday ko. Pero tulog sa bayo ya. Ang gala birthday ko. Pero tulog sa bayo ya.
0: Di ma'am, natin din ako yung magulat kalinoto nga dobong mano. Pwede dalon ko na lang.
3: Happy birthday, ma'am.
0: Di na ako kaulat.
3: Sabay tulog sa bayo. Birthday ko.
0: Natin ma'am, pwede nga ako na lang maluto. Tanga ako niya pa birthday mo.
3: Tuwag kita na
0: sa birthday, ma'am.
1: Sa nalo nga bagay, ano yung kuwagya mo. May diyan lang dyan, o.
0: May diyan, din. Ang muna nga birthday, daw ay kagindi mo yan, tagaan na. Doon kami hilog may birthday na. Sige, ano pa? Isda ta damo pa man isda ta?
3: Isda yo so kishin tita di pa James by Robert. Isda pero ting baboy no lakalaka lang ga pan pero ting
0: baboy. Ano nes mamangkot kita sa mga manok baboy ah. Kung ano ang ila na encounter ng mga problema subong sa pagkumpra kag paano magbaligya kay daw lapnago na ang balatian sang baboy nga nagkalamatay.
1: Base maka interview ta kay Fritz Carbausa. Manok pangumpra baboy. Ano ang presyo nga naglakat sa kwan? Sa kuan pa lang nga daan?
3: Sa live,
1: mga livestock. Para mabalaan ta.
3: Sige. Sige, so parang malaki kipay bisak. Ang atong kondirepresyon na isang manok. Kapag monitor natin sa isa ka, salud sa isa ka simana, o lima kadlaw, kaya yung lulis, pakad po, business ka monitor, kaya rin sa presyo kay Kipay Babes ng baboy ang may pagdato ng presyo kay kong isang masakit kay Kipay Babes Kipay Baro. Ay may nga gadara kay Giovanni Cordero, kay friend, kay Katay Didion ra. Nag-monitor din sila ni Evelyn, Erika Idisa, dara meron si Mary Jane Chavez, Mary Jane Ortex, ni Kiloy. Boss George, nag-monitor man din sila ni Rondin, kag Giovanni Cordero, kag sila ni at Johnson dahil sa may Libertad dahil sa may Forest Park sa Kipay Babes Kipay Robert sa may Jumber Marketing sila ni Manuel Ramos Lumel Ramos sa Kipay Babes Jumber Marketing dahil sa may Rivers of Babylon na itong mga grupo dira may nga agadara sila ni
1: Boss Manny Ramos may nga agaranda
3: si
1: Jumel Ramos
3: Kipay Babes nag-monitor si Vargas Gaspar Raman, kasi Kipay Babes, si Gaspar, kasi Edward Raman, nag-monitor sa itong ay hindi ba kalipat ha? Dahil sa may Jember Marketing ang ato mga produkto Clinica di X500, Clinica di Trubayo, ang ato na DTX Coffee Mix mga Coffee Pipe, may TC available dira sa may Jember Marketing. Kasi sa may kwan barangay Sumag, Sheila Trading, barangay Villamonte, Ulyan Store mga Coffee Pipe, arad ang mga produkto na ito yung ginalawag na daw ni Coffee Pipe, Robert na wala sang nakakoy nga pag paandam sa inyo nga hindi ka mo sige pa tuyang dara sa pagkaon paginom bisyon nyo dara invest kita sa atong nga health kay te magtumar kita sa mga suplemento tungod sa kasakoon na aton dara hindi na kita makakabi makakaon kita sa utang dara kay te kung may suplemento kita dara ya pagbugta mo dara kung before ka magkaon tumaron yun ang suplemento namon nga ginalawag per midri kag pagadto sa inyo mga lubrahan dra mga eskwelahan dra kag ang aton nga mga kalawasan na protehiran gid sining atong mga suplemento nga ginatugyan sa inyo mga Kaki 5 Clinica DTX 500 Clinica di Tribayo Mighty C kag ang aton DTX Coffee Mix kung magpangapi mo lang kamo DTX Premium kampiyon pag ikaki babes kay ti Steviane ako may mga kulukwarta kamo dra gawa kaya may ba kulo presyo pero kaya gapon kaki pa babes
1: kaya
3: DTX Premium Campion ganyan ka naman sa mga akong ina kulo kapi kapi na kaki pa babes na tinawa naman do pagkili sa bata kung sa iba siya kaya nami nami ganyan kaki pa babes kaya yung mulo isog-isog sa gawa
1: antes pamahaw tapos pamahaw manyaga iba naman na ginahimo ya kwan
3: eh istorya mo kay Kipa Babes do ang asawa ga reklamo na niya buta.
1: Nya wala ta sabaw, abi kapi.
3: Kada may bisita siya DTX man ang i-offer ya. Ambo at sako man bakal sa aton ti nami man na give and take man. Kete ang tao na mian man sila mo sa atong kapi ining DTX Coffee Mix mga Kaki 5 ba may aga kaya na maninoy man sila mo Ma'am Christine ra sa
1: atong Ate Christine, Kuya Manny may aga.
3: Ah si totoo na kini to oi dito po sing naton paryente mga agal ko balik kay Kipa Bates Kipa ba Robert sila ni Consio si Dodong si Buano nag sila ni John Dre nag monitor sa Barkat Public Market si nanay Jerome Dre nag monitor man sa aton na
0: Gisone Relatos gambal way gada gaga mabugno gilang tadi Gisone Relatos
3: oh Delmar Bachoyan sila ni Ma'am Jen na nag pamutas sa uling gra sa mga sigabong ang iyang speaker dra sa may kuna na istri sa may sagwa nag kung siya kaki pebibs naga pumutos ang uling yung kaki pebibs kaya Robert upon sa kibanao niya may nga dala mangin kay Modra sa kag sila ni Sir Dindin arala ko manikor kaki pebibs kaya ba Robert so paro mo lang atong sitwasyon dari sa may Libertad Public Market ang atong nga presyuan ay kaki pebibs kaya ba Robert
1: sige oh everything I do it for you ano na kay Brian Adams ni?
0: Oo, si Brian Adams si.
1: Aber.
3: Sino ni si Brian Andam ko rin?
1: Si, hindi si...
3: Brian Andam?
1: Hindi si Brian Mordin, Brian Paga Adams ni.
0: Pasikaton sang, pasikaton sang Power Trio, The Joke Lunchbox Kings.
1: Ara. Daw hindi mo ni si Brian Adam ni.
3: Si Brian Andam na si Brian
1: si,
3: Andam.
1: Si Brian Andam ni.
0: Si Mita.
1: Arana. Aber.
0: Brian Adams ang 1991 ining nga kanta nga nagsikat ang Everything I Do. Everything I do it for you. Tanan nga bagay himuon ko ini para sa imo.
1: Ay.
0: Kanami nga kanta ini kag labi na gid kon katahon sang da Power Trio.
1: Daw may ginapatuhuyan ka.
0: Oh, ginakanta sang Power Trio ang The Joke Lunchbox King. Sige, okay na sa iyo mamunog bakal daw. Kada mo mamunog bakal daw kung magkanta kay.
1: Kung ara ka daw, mo kanta, kada mo gabakal to, no? Gapunsok sila, oh.
0: Gapunsok.
1: Gapulo pamati, kaya gapili-pili na sa tutun. Like, ikaw lagi na pamatiyan nila.
3: Nagtawag lang kay
1: mga... Baya, try. Testingan.
3: Pelikula ni nga Robin Hood, hindi ko mo sila. Ang maling kanta.
1: Abe? Hindi gidugman sa talagyan, ho?
3: Ari ko na ko sa kilid.
1: Ari ko sa kilid. Sige. Ano?
4: Don't tell me. It's not for trying.
1: Baliktid mo yung sayo na.
4: You can't tell me. It's not for trying.
0: Dawanay, dawanay, dawanay, dawanay.
4: You know it's true.
1: Gabalikin mo si Inday.
3: Diba? Gawin ko lang balawang.
4: Everything I do it for you.
0: Ano ka, bit-bit sang orange nga plastic bala? Sa likod mo, naka-gray, naka-gray. Sa wala mo, sa likod, sa likod. Mangkuta ko, no, okay, man. Mangkuta, sa likod, to bla. Mangkuta, ma'am, natun, amo lang to, masarangan ko, ma'am.
1: Arato ba mo? Arato ba mo? Arato ba mo? Arato ba mo? Naka-blow, naka-blow ba lang? Naka-blow, naka-blow.
0: Naka-blow, pagid. Basta habi ang likod niya, sulit, ano na? Ano ko na?
1: Sulit sa rap.
3: Sulit sa rap.
0: Tikman ko ng sulit sarap, ma'am. Ang kutanay ko ng tikman kong sulit sarap.
3: Natikman mo lang sarap, ma'am? Natikman mo lang sarap?
5: Yes, sir.
3: Natikman
0: mo lang sarap, ma'am? Ah, sa likod niya eh.
4: Look into your
0: eyes. Ay, ang kutanay ang nakablo. Naton, ma'am, ti okay man, ma'am. Oh, mangkuta wala na eh. Konsulta na eh.
3: May kwanda na ma'am, may bingo.
5: May ano bas?
3: Bingo.
5: Bingo? Ari bingo.
3: Hello.
5: Okay, good ah.
0: Salamat natin, salamat din ma'am. Abi ko ganit eh. Abi ko ganit natin. Abi ko ganit natin negative ang sabat mo eh.
1: Okay ah, okay ah. Okay. Wala, okay.
3: Luwak mo sila. Okay, babes. Tawag mo sa huli. Luwak mo sila.
4: Don't tell me it's not worth trying for. You can't tell me. You know it's true.
3: Everything. Ang sakit mo naman masalita.
0: Don't tell me. It's not worth trying for. I can't help it. There's nothing I want more. You know it's true. Everything I do, I do it for you.
1: Okay na,
0: oh yeah,
1: na.
0: Oh yeah.
3: Opo sa patrol. Opo sa patrol ka K5 Wilson Belien. Ay, naman si ka K5 Vincent Coral de Parsa Kampiyon. Ng balita, servisyo publiko, kagkalingawan. Sa Negros, K5 Lucifer.
2: K5 Bantay Malikado.
0: Okay, marami ko na boss. Okay man ko na boss.
1: Marami kayong salamat ka K5 Vincent Dominic Medina Coralde. Ang ato niya ginalingaw na nato ato ng manog bakal dire sa merkado ah. Para nga kuan ka pa nga mga nanay subong ga linagatik na yang mga kasirola ka kaldero klaha sa
0: tanan
1: kusina.
0: Tanan niya mga kantaya sa bugo sa kalibutan.
1: At least may enjoy man sila.
0: Tanan niya kantaya kuha niya sa da joke lap back.
1: The jokes.
0: Bisan si Archie Bryan sa Adams man. Uway na ya.
1: Uway na siya.
0: Mga Bon Jovi na ya. Lunes bla Bon Jovi naman biraon ta.
1: Pretty MK tabukon, mayang agalan da ma'am.
0: Recently ko Jen Montesino Arroyo, GN Talasan.
1: Aha, amang sa intana.
0: Oh, Juni May Ritita, mayang agagi.
1: Si Jane na Montesino Arroyo mga kakaiba. Hoy, yo hoy, little.
0: Ruina Villaran Erbito, Jaylee Idurot, Marilyn Caranza Bings Dilpin, kaga ma'am Aloy Anji Aloy Tadaya Gabo. Si Danboy Mendoza. May na hambre-hambre Milinjoy si Dayon Midagay. And of course kay Sandra Di Sanaro kag si Vince Dayuno Julius Arnado.
1: Yes. Si Shoni Mahusay Gina Purano Aloy Tadaya Gabo. Kay Van Vanda sa Nino and Ninia Sop number 5 dira sa Alihis mga kakifay. Pangapina ka mo dira, DTX Coffee Mix.
0: Mancha Intana, mayong aga. Pretty MK morning, ma'am MK.
1: Si Babes Delphine, dira sa Talok Bago City, mayong aga lang dahil sa kay Tita Rims. Tita Rims, mayong aga Tita Rims. Dira sa Talok, mga K5. Sige, K5. Wilson Villina.
2: K5 News FM. Kampiyon, kampiyon.

0: alias Zairil, na 24 anyos, kan isa ka SK Secretary kay Premier Kepoy Robert. Kan sa investigasyon sa atong sininga kapulisan, ara ini sila sa impluensya sa makahulugok kay Lindon, including ang iya sininga angkas.
1: Nga ang amutong oras, dila sila sa guwa ang mga tigulang. Gabi ilagwa, kagahon ilagwa sa ospital.
2: Na-discharge na to sila sa ospital.
0: Discharge na sila. Amuna oras, na-discharge sila si Sir Robert.
2: Apos.
0: Nilang nagpa-check up ang sakit si Sir Tigulang, nagayon na ning babae, ni cancer ang sakit si Sir Tigulang, Robert.
1: So, sa gabi malang sila, nagpa-check up malang galing sila.
0: Nagpa-check up sila, tapos git-admit makadali. Kaya ang duwagin sila si Sir Robert, ang puro doon karang sa ospital.
1: Mga pamilya nila, wala gi sila upod? Mga senior citizen na galing eh?
0: Ang pamilya nila si Sir Robert, siguro ka sa ospital na daan sa prosolong si Pistola pa yan pwede makabantay na. Hindi ang the last drop na lang manipi ang sitwasyon ni nila. Kaduwagin si sinanay, mapa-check up si tatay, mapa-check up, magkagamo niya ito na uro at lipan yung duwagin ni sila. Kasi tatay, may ano man doon, may bato, makasakid ni. Duwagin ni sila ang nag-suffer sa mga palatian sa ilan, sinong kalawasan, si Sir Robert. Pero ang nakapugo sa ilan, sa investigasyon ng kapulisan, wala pa sa dalangang driver's license. Ini ang driver sa scooter.
2: Grabe.
0: Ang gas na mga sinasya, why man siya na suksok na ano, na helmet kita sa Robert. So the kadamo siya na violation nga iya pagatubangon si Mayor Sir LTO nagpapanaog na sa show order si sa driver sa scooter kaya ginkuha ako na ginconfiscate ang iya si nga driver's license for the meantime while waiting sa iya si nga explanation within 15 days no na kinatag sa iya na talana sa iya na kwan at iniya out sa niya si Sir Robert sa posibleng kaso niya nga tubangon ni niya sikang niya sa LTO para naman niya sa driver's license niya. But in terms of criminal liability naman niya, lain naman niya nga pa kaso niya mag-file ang pamilya or ano na galing kasi kagapon kay Robert sa Robert. Ang pamilya sa driver nag-assist man eh. So ginatanaw masubo sa kapulisan kasi may settlement man sa matabo. And but wala pa yung na-confirm kung na niyara, hindi pa sa settlement, delicate makita pala sa kapulisan na nag-assist ini pamilya sa driver sa kinanglanon sa mga biktima kay Sir Sir Robert. Kasi karon ongoing pa kung padayon sa mga kinabulok ni si tatay sa ospital and at the same time, ang back rider na amo niya nag-uroakot sa kwan na medyo patal na pinasalawat eh, ongoing pa man ang pagbulong niya. Kaya dugang pa si Nicky Ferenc kay Sir Robert na itong iba na ito, niya si Oldo hukong sa ining duha ka mga rider na kasakay sa motor nila. May bitkin pag ito sila yan, na butilya pag ito sa Red Horse. So, si Wai pa may baluan kung bala mapapunla pa si Nicky or sa ang gabiyahin niya ito o ano ang sistema. At i-check na naman ina iya sa bahay naman sa duha naman niya sa rider at sa back rider. If ever na makagawa na ini sila sa hospital, agot makuha naman ang ila si Nicky bahay. Kaya ang masubo-subo, si Ricky Ferguson sa Robert, kaya ang case ni nanay kasi sa tatay ni, hindi ni sila yung jaywalking. Kumbaga illegal na pagtabok pala.
2: Uh-huh.
0: Sa pedestrian lane, hindi sila yung nagtabok na duha.
1: Matanan
0: na lugar, functioning ang tanan niya mga suga dira sa tubang sa hospital. Na dugang naman inaiya sa violation pagkit naman eh sa rider naman. So i-check na naman nila ba't confirmado na
2: grabe. Why gig may respeto ang kwan, ang linya, ang jaywalking.
0: Kabalo ka kay Service ng Kipan Robert.
2: Ma-jaywalking ordinance kita disbakulod mo.
0: O mayara kay Service ng Kipan Robert. Talalungan kit ang dira bala sa may kurasong lukin. Na especially sa emergency katiri sa may kuwaan kaya sa main entrance nila. Kaya mga tao dira kay Service ng Kipan Robert kaya nagkatuwa. Lutaw na kaya nga naan. Lutaw kasi problema sa kwarta. Problema ano ibakal sa bulong. Kulang pa sa tulog. Sa pulaw. Kasi ang mga tao sa Tarabok daw wala pala sa wisyo kasi damo sa nga tapos ang pa na to. So yun pa na ang problema ka pa sa kwarta. Kaya abo na kakinanglan kung magtabok na kuno maglabay dira sa prosedosyon sa kapulisan na to. Magdublihan nung kit. Kasi at least amo na lang na mabulik na to. So pila ka mga utot na to. Dira ka nagaproblema pa yan sa ila mga sa mga nagaproblema pa sa mga balayra sa hospital dira sa prosedosyon sa kapulisan na to.
2: Sige, sir.
0: So, Kipa Bales and Kipa Robert, naman na katulong na big ang ikan sa patrol na ginagawa sa inyo sa kalawang sa MyPC. Dito na ako si Kipa Wilson. Dito na ako si Kipa Wilson. Dito na ako si Kipa Vincent.

0: de esa raza campeón de belleza, de servicio público, la que le va a hacer algo es K-Pine Pinsa.
1: Masa po sa bugawan na kahimtangan sa mga senior citizen, mag-asawa, mga K-Pine. Ang balita ni Kaki 5 Walson Bilyan ay nangabahin doon sa kaluan sa Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ginapabas ko ang immune system para sa para maglawig ka kag para sa atong sining mga bad bacteria kag nagasulod sa atong sining lawas, mga Kaki 5. Ang Dr. Pinoy isa sa maka bully gid mga Kaki 5 nga para palayas ining mga bad bacteria sa aton siningalawas. Ginahatag ba, naghahatag man sa oxygen sa body cells kag nagamaintain sang alkaline balance sa aton siningalawas. Dr. Pinoy Squalene Capsule, tanan mabakal sa mga butika sa Grace Pharmacy. Isa sila ay kagtalisay mga kakifay mga butika available ang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Dire na kita mga kakifay sa aton sining K5 kamustahan, matabid na kita sa kalibo.
2: Ang ila sining teka no kung naka-standby na sila pero ang Iloilo nagapangapinasang klinika DTX Coffee Mix kay nakakapina kami aga pa sang kampiyon nga kape ni Dr. Ramil Itangoy. Alexey Madra kakip by Michael Celorio.
3: Damo salamat si Ray, VP. Aktibo ang aton nga mga signal subong. Grabe ang signal si Ray, garagamak ba. Damo salamat. Kuhaw na to ng signal sang Rojas. Sir Jobert, good morning.
4: Good morning, Sir Michael. ABP, kagsama ko alatong sa K5 News FM Philippines. Mayong aga gid, ang amon sa dinga panahon diri, makanay-kanay, matapos nga nag-ulan kahapon. Ang ato sa mga kaupdanan diri sa K5 News FM, kag mga pumuli aga pa, nagkakapina, DTX Coffee Mix, mga ka-K5. Pasukan signal, back to you, Kalibo.
3: Kampiyon ng signal, Sir Jobert. Kuhaon tang Bacolod, Daddy Babe, Sir Robert. Kumusta ang signal sa Bacolod?
1: Kampiyon na signamol niya, Papang Michael. Dire sa amon sa syudad sa Bacolod kag Negros Island Region, nakapangapi naman kami de DTX Coffee Mix.
5: Daw agi lang sang Extend Food Supplement.
1: Ah, back to you sa Michael.
3: Salamat. Kampiyon ng signal sa Bacolod kay Sir Milmar Antique. Sir, kumusta ang signal?
6: Good morning, Sir Michael. Western Visayas and Negros Island Region, kampiyon ng signal. Mabasa-basa dyan sa probinsya kang Antique kadya nga aga. Kag nakapuro pa nga, pinaman ka DTX Coffee Mix nga may D3 Bio. Balik ka mo, Sir Michael.
3: Damo salamat, no? Kompleto na kita. Tanan ko, unahon na si Sir Ray, kayo na una siya nag-activate kayo na. Sir Ray, kumusta ang syudad sa Iloilo? Anong kampiyon niyang mga balita? Sir ABP?
2: Okay. Sa mga balita diri sa may syudad kag probinsya sa Iloilo, isa patay, isa giningagaw sa hospital. Eri matapos mga ka-K5 nga makuryente sila sa ginpatigayon nga home party sang Banati, no? Sang local government sang Banati. May kang tanan sa ila sining kapiestahan mga ka-K5. Patay gid ang ining minor de edad nga 11 anyos sa aton sining mga pinalangga nga mga taga Palamati matapos ka makuryente sa sining home party nga ginpatigayon sa ila sining Banwa. Samtang na tinguan naman nga masalbar ang kabuhi sang sining 25 anyos nga lalaki nga naulamid man sang ini ang makuryente sa aton sining mga ka-K5 na hibaluan nga magparyentehanay ining duha ka mga biktima sa aton sining mga ka-K5. Ginakakibot naman ini sa mga nagasalaot kag nag-enjoy sa sining foam party nga gulpyada lang na tumbak kag nagkurog-kurog ang ining mga biktima. Gilayo naman mga ka-K5 nga ginpauntat ang nasambitan nga okasyon sang local government unit. Nagpasalig naman mga ka-K5 ining LGU Barate nga magabulig sila sa sining mga biktima matapos nga makuryente, mapatay kag ma-ospital ang ining duha ka mga lalaki sa aton sining mga ka-K5. Nagpasalig naman ang LGU nga imbestigaran nila kag tinguan nga masikyar ang safety sa mga nagapartisipar pananglitan nga magsulit ang ila sini nga foam party mga ka-K5. Amo na ang latest sa mga balita diri sa may probinsya sang Iloilo. Balik si Modera ka-K5 Michael Celorio.
3: Damo salamat sir BP, subo nga balita ba. Anyway, damo salamat. Mao na to ng kampiyon man yung mga balita. Ano plano ba? Damo nga salamat sir ABP. Mao na to ng kampiyon yung mga balita sa Roa City. Sir Jobert, kumusta da ang ASF? Sir Jobert.
4: Good morning, K-5 Western Visayas, Sir Michael. Ang probinsya sa Capiz, kapo nagpagwa na si Governor Ferdinand Luto Castro, pinaagi sa isaya ka Executive Order number 2100 of 2026 nga dumilian na ang tanan-tanan nga mga produkto nagikan sa baboy, kay mga buhi nga baboy nga makasulod diri sa amon sa probinsya sa Capiz, mga ka K-5. Ginbutangan na sang control ang amon sa dinga mga area, mga lugar nga pasulod diri sa probinsya sang Capiz sa monitoring sa karon, pinaagi man sa mga tinawo sa local government, kalakip man ang taga provincial veterinary office, mga ka-K5. Upon sa aton sa dinga mangkatapos ang kapulisan, hindi kakadali-dali subong sulod diri sa amon sa Capiz, kay naging pahamtang na nga barikada para nga ma-inspeksyon ang tanan nga mga dala sa nagasulod diri sa amon sa probinsya. May karne man o kung luto, basta baboy, bawal diri sa amon sa probinsya sa Capiz. Samtang dugang pa nga mga balita, isa ka persona ginbuno sa nagasalibra sa San Juan, mga K-5. Ginbuno siya bangod nga nagagaway sa tuway sa nag-insindihan na isang kanta sa video kihan, mga K-5. Sa barangay Bye Bye Roja City, upod man lang sila nga barkadahay sila, mga K-5, apang nag-init ang sitwasyon pagod gid lamang sang ginpili nga kanta sang iya sini nga upod ang biktima, mga K-5, ara sa barangay taga barangay Dinginan Roja City, samtang ang suspitsado nga iya barkada nga si Alias Duming taga barangay Granada Carles Iloilo. Ara karon nagapahunay unay sa Roja City PNP, samtang ang biktima ara sa Memorial Provincial Hospital, mga K-5. Amo na mga pangunang balita diri sa amon sa Capiz. Back to you, Kalibo.
3: Damo salamat, Sir Jobert, no, sa kampiyon nga mga balita. Diri sa Antang Bacolod, Daddy Babe, Sir Robert, anong kampiyon nga balita sa Negros Island Region?
1: Ang mga kampiyon nga balita namon diri sa siyudad sa Bacolod kag Negros Island Region ginserbihan sang Landa Transportation Office Negros Island Region sang Shokos Order ang motor sa motorcycle rider nga involbado sa pagkabunggo sa mag-asawa nga bag-o lamang na nakagawa sa Corazon Oxin Montilibano Memorial Regional Hospital diri sa siyudad sa Bacolod, mga kakibab sang kagahon man ginbungguan ini, nebuluan nga ang 63 anyos nga babaye ang ginbawian sang kabuhi samtang ambana naman sini mga kakibab pilason. Base sa informasyon nga nakuha sang K5 News FM Bacolod, pa bago lamang nakagwa sa ospital ang mag-asawa apang sa ila sini nga pagtabok sa pedestrian lane na bungguan sila sang motorsiklo nga ginamaniyo sang 24 anyos nga lalaki kon sa diin may back rider ini nga 32 anyos nga lalaki man. Suno kay Police Major Elmer Bonilla, traffic kon na Bacolod Traffic Management Unit, ang back rider nga lalaki ang wala sang protective headgear, wala sang lisensya ang driver, kagyara pa ini sa impluensya sang makahulubog nga ilim nun.
5: Sa dugang pagkinya balita, K5 Western Visayas, nabuhinan ang populasyon sang baboy sa bugos nga probinsya sang Negros Occidental. Kapin sa 1,213 ka mga baboy ang nagkalamatay sa monitoring sang provincial government humalin sang Mayo 28 of Hunyo 22. Ang kabugusan niya populasyon sang baboy sa bugos nga probinsya, 29,800 samtang 1,200 ang nagkalamatay sa balor nga 14 milyones pesos. Apang tubtub subong suno kay Attorney Diaz, ang provincial administrator ginatun-an pa kun bala ini African swine fever.
1: Aman ang mga balita lamon diri sa Negros Island Region kag siyudad sa Bacolod. Back to you, Kalibo.
3: Damo salamat, Bacolod, sa kampiyon nga mga balita. Diretsahan nato na ang probinsya kang Antique. Sir Milmar, anong mga kampiyon nga balita sa Antique?
6: Mga nagapauna namon nga balita diyan sa probinsya kang Antique. Sara sa mga top concern o kon prioridad kang kapulisan rin diyan ang seguridad kang mga media practitioner sa probinsya kang Antique. Suro kay Police Colonel Ryan De Barras, may mando ron diyan tana sa mga COP. Sa tanan niya mga kabanwahanan, nga kung pananglitan, may mga pagpamahog sa mga media practitioner, dapat siguraduhon ang seguridad, kinagapati si Colonel De Barras, nga bahal ang rolyo kang media sa aton kadya nga komunidad. Nagsaka man ang kaso kang dengue dyan sa probinsya kang Antique. Sa latest report kang APHO, nagdangat banwa sa 249 ang kaso na mundya. Saraang napatay mo diyang 99 anyos nga malam padayon ang pagpapilin kang mga otoridad nga mag-along kag subong man ang pira ka mga pumuluyo diyan sa Maysano City Benavista pabor man nga panabaan ang edad kang mga kabataan nga pwede ren mapriso. Mura mga balita diyan sa probinsya Kantike. Balik ka rin mo, Sir Michael.
3: Damo salamat Antike sa kampiyon niyong mga balita. Diri naman sa probinsya ng Aklan, nagpaguwas ang Executive Order 044 Series of 2026 ang amon na gobernador, si Governor Jose Enrique Miraflores, nga ginpirma niya ini parang pabasugon ang kampanya kontra sa ESF. Upon na diri ang veterinary quarantine, border control, surveillance, testing, kag tanan nga mga baboy, hindi kahalos makasulod diri, especially kung mga karne. Bawal tanan mga KK5 para ini nga malikawan nga makasulod ang ASF diri sa probinsya sang Aklan kag maproteksyonan ang pangabuian sang mga hog raisers mga KK5 kag ang provincial ang Office of Provincial Veterinarian naghiwat man sang meeting kahapon kag upod ang mga stakeholders kag mga hog raisers diri para nga maistoryahan ang pag-implementar sang biosecurity protocol kag paligunon ang municipal borders kag sa katapusan nga balita sang guni ang palalawigan sa Aklan maghimo subong sang legislative inquiry in connection mga KK5 sa natabo sa Libacaw College of Science and Technology matapos nga wala ini paghatagi sa Commission of Higher Education sang certificate of program compliance bagon ano ang epekto sini sa mga estudyante mga KK5. Wala na ta oras sa Lunes naman. Dito na pag-ibalik sa inyo. Damo salamat.
1: Salamat kay Dilelo Ruas Antique kakalibo sa aton sining mga sister station. Dira sa may kalibo mga KK5. Good morning lang. Shout out lang sa kay Vicente Bicoy Ginalon nga bit-bit ang iya radyo bisan diin siya magkadto. Naka-on from sign on to sign off. Nagapatronize man sa isang mga products ang Clinica de Alternativo Medicina. Salamat gid ha. Sa atong sining mga sa atong sining listener, sa atong sining supporter Vicente Bicoy Ginalon nga adlaw-adlaw bit-bit niyang radyo bisan diin sa Makadto. Sige, oy Marilyn Caranza, may nga galang. Why na kita panahon, may panahon pa pero hindi na aton. Salamat gid mga Kaki 5 kay Ma'am Mary Roslyn Gaya. Ang aton sining Extend Food Supplement available dira sa tutong store dira sa may handumanan kay George Lauzo.
7: Salamat gid kay Kaki 5 babe sa mga Kaki 5 solid supporters sa President ilang efforts sa amon nga fundraising kag sa raffle nato nga paghimoon sa Linggo may tanan sa ikasiyam nga anibersaryo sang K5 News FM Bacolod.
1: Sige. Ayos, why na ta may nalipatan? O sige, bawi kami buwas sa mga K5. Salamat gid sa inyo. Lunes naman mga K5. So, standby na sa BTX 500 Morning Newscast. Masunod na with KK5 Kuloyin Kobiyain sa Ervan Albay. Sa ngalan sa amin nga CEO, Dr. Amel Oya. Ako sa KK5 Babes, Gatalaw.
7: Ako naman si KK5 Robert Pacardo.
1: Para sa kampiyon na balita, Serbisyo Publiko Kakalingawan sa Negros, K5 News FM.
8: K5 News FM. D3, Bio, yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa tingin nga gapangluya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka ang D3 Bio. Uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas. Kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghunta sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500.
9: GTX 500 ka. GTX 500. GTX 500. Basta may kabala na kaugdas, kapoy sa trabaho, kag-stress at lawadlaw, ini ang kabagdanan, sa matasig na pagtingulan, kalaman ang abiyan. Mag-GTX 500 ka. Kaysa GTX 500. Ang stress, malikawan, pagkaburigon, malimtan. GTX 500. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
10: Ako galing si Arjen, nagkanto sila yung isang nagligad, sikisaki, kidya katama, diambas ang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline, vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 kaadlaw, wala ang sakit sa ako, tutunan. Salamat sa Mighty C.
9: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
11: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
9: Mighty C. Mabaka sa mga butika. TTX Coffee Mix.
12: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
9: TTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. TTX Coffee Mix.
13: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akong tulog. Apang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ang akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi. Sang DTX Coffee Mix.
9: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
14: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na syad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
9: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
15: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
16: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
17: Cheers sa barkada nating
18: Night Shift!
17: OT!
18: Breadwinner!
17: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap yun namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama.
19: Drink responsibly.
17: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
20: Red Horse Beer. Manamit, suabe sa kada tulog. Sulit ang inumay. Kasangga mo sa relax sarap.
21: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
22: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
23: Happy!
24: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
25: Playtime Entertainment. Born for happiness.
26: Playtime Entertainment. Born for happiness.
27: It's the best part of the day.

0: pangarap mong trip. Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pareho na lamang sa MyGC. TJX 500.
2: Para good mood.
0: Eurotex, the sleep specialist.
3: Mal, kita mo bang nakikita ko?
4: Oo nga, kitang-kita.
5: Ganado kaya malusog.
6: Kitang-kita.
5: Timbang ay mabigat.
7: B-Mac Premium, mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
8: May kontrabaho formula pa.
9: Walang amoy.
6: Kitang-kita.
5: Ang pangarap ng pamilya.
7: Sa B-Mac Premium, kitang-kita ang galing.
10: Kinahanglan mo pala sang fiber internet sa balay? Maayong nga balita, kay available na subong sa inyong lugar ang Globe Telecom G-Fiber Prepaid. Sa 699 pesos lang na installation fee, may ara ka na sang only internet nga hasta 300 Mbps. May average broadband speed nga 240 Mbps kag minimum broadband speed nga 90 Mbps nga may 80% service reliability kag wala pa gid sang kontrata. Kadto lang sa Globe G-Fiber Prepaid website, agud makabaton sang libre nga only internet sa sulod sang 7 kaadlaw. Patakod na!
11: Para sa madasig nga Wi-Fi internet, nga abot kaya kagpasok sa budget. Mangpag Globe G-Fiber Prepaid na! G-Fiber!

0: gfiberprepaid.globe.com.ph.
1: Para sa madasig nga Wi-Fi internet nga abot kaya kagpasok sa budget, magpa-Globe G-Fiber Prepaid na. Ang pananakit sa karawasan ang makauntat sang imo maayo nga mga gawi. Mag-usar sang salon pass. May direct ID nga sang ka para maka-penetrate sang sakit. Naka-epekto sa surut sang 30 minutos. May long-lasting relief. Tub-tub 8 ka oras. Para sa nagpanalakit nga baka. Liog kalikod sa salon pass. Salon pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM Calipo. 95.7 K5 News FM San Jose Antique. 100.9 K5 News FM Rojas City. 97.7 K5 News FM Dumaguete City. 88.7 K5 News FM Iloilo City. 95.7 K5 News FM San Carlos City. 89.7 K5 News FM Sagay City. 102.9 K5 News FM Bangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Oras sa K5 News FM Philippines sa 6:02 sa ngaga.
1: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
3: Number one.
1: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM, ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Live mula sa bulwagang balita ng K5 News FM.
3: K5 News FM.
1: Narito na ang mga nagbabagang mga balitang lokal sa iba't ibang bahagi ng bansa. Balita sa international, palakasan, entertainment at balitang negosyo sa DTX 500 Morning Newscast.
3: DTX 500 Morning Newscast.
1: At ngayon, narito na ang inyong K5 Newscast team.
2: Maayong aga Pilipinas, maayong aga Negros Island Region. Nagapalag na ang DTX 500 Morning Newscast sa mga adlaw sang Biyernes, Hunyo 26, 2026.
4: Nagkagbabatian kita live and aware in the world. Pinagi naman sa mga official Facebook pages sa K5 News FM Bacolod 101.5, kag Bacolod K5 Station.
2: Para sa aton ng mga pangulong, dinalaan.
1: Regional.
2: School head kag Dean sang Ama Okon AMA Computer College nagpaatag sa K5 News FM Bacolod.
4: Show calls order against service sa nakabunggo sa mag-asawa sa Bacolod.
1: Balitang National.
2: Estudyante ginlutang pagkatapos ng graduation sa Davao de Oro.
4: Trillianes nagpasakas ang kaso bato kay Cayetano Marcoleta, 18 ka mga anay bodyguard.
1: Balitang International.
4: Venezuela, ginpaidalom na sa state of emergency kasunod sa duwa ka mabasko nga linog.
1: Balitang Sports.
2: Naomi Gardoses ang Pilipinas bronze medalist sa Uzbekistan.
1: Balitang Entertainment.
4: SB19 mag-perform si Grammy Museum.
1: Balitang Negosyo.
2: Philippines Air Asia mag-baton sang bago nga mga eroplano. Sa detalye sa mga balita.
1: Balitang Regional.
2: School head kagdin sang AMA Computer College nagpaathag sa K5 News FM Bacolod. Nagpaathag sa K5 News FM Bacolod ang school head kagdin sang AMA Computer College nga ginareklamo matapos masobra 150 ka mga estudyante sa senior high school ang wala ginpahanugutan nga makagraduar sa tung Hunyo 24. Sino sa school head ginpahalin ini sa obra sang ilang nga director matapos siniginpilit nga pamarcha ho ng tanan nga mga estudyante. Ang head office man ang nagdesisyon kung sino nga mga estudyante ang magkagraduar o kung hindi. Para sa iya nagkakadapat nga magraduar ang masobra 200 ka mga estudyante bangod nagkapasara mga iyo kung ang ila mga grado. Na-clear sila sa mga departamento na kapasa sa mga requirement kag nakakompleto sa balayda na pisar nga may mga na-delay o kung naulihi.
4: Service na nakabunggo sa mag-asawa sa Bacolod. Ginsertwang sa Land Transportation Office Negros Island Region kung LTO-NIR sa Shokan's Order, ang motorcycle rider nga involbado sa pagkabunggo sa mag-asawa nga bago lamang gwa sa Corazon Locsin Montiliba no Memorial Regional Hospital sa syudad sa Bacolod last 3:41 sa kagahod sa Tungwebes ng Adlaw. Naibaluan nga ang 63 anyos nga babae ang ginbawian sa kabuhi samtang ang bana naman sini ang pilason. Base naman sa impormasyon nga nakuha sa K5 News FM Bacolod, bago lamang nakagwa sa ospital ang mag-asawa apang sa ilang pagtabok sa pedestrian lane na abungguan sila sa motorsiklo nga ginamaneho sa 24 anyos nga lalaki kung sariin may back rider ini nga 32 anyos man nga lalaki. Suno naman kay Police Major Elmer Bonilla, Bacolod Traffic Management Unit, ang back rider nga lalaki ang wala sa protective headgear, wala sa lisensya ang driver, kagyara pa sa impluensya sa makahulubog nga ilim nun.
2: Oras sa K5 News FM Philippines sa 6:07 sa ngaga.
3: DTX 500 Morning Newscast.
2: Sa dugang pa ang balitang regional seguridad sa mga eskwelahan sa probinsya pabakuron sa Aklan PPO. May balita si K5 Leonard Viray.
3: DTX 500 Morning Newscast.
0: Pagadugangan sa Aklan Police Provincial Office kon APPO ang seguridad sa mga eskwelahan sa probinsya bilang kabahin sa mga tikang agod masiguro ang kaluwasan sa mga estudyante, manunudlok ang iban pa ng mga school personnel. Suno sa APPO, nakigangot na sila sa Department of Education kon DepEd kagiban pa nga mga natungdan nga ahensya agod istoryahan ang dugang nga mga tikang sa seguridad kasunod sang shooting incident sa San Jose, Tacloban City. Ang mga natalana ang ipatuman amo ang masugot nga pagbantay sa mga gates ang eskwelahan kag regular nga police visibility sa tione nga magsulod kag magpauli ang mga estudyante. Magluwas sini ang kampanya batok sa pagpangabuso kag illegal nga armas pagapabasugon man pinagi sa information drives kag komunikasyon sa mga komunidade. Naghingyo ang Aklan PPO sa publiko nga gileon nga ipahibalo sa mga otoridade ang luman nga mga makadulodang aktibidad ukon mga butang nga posible makahatag sang katalagman sa mga eskwelahan. Ginatagan pagdamod sang kapulisan nga importante ang kooperasyon sang komunidad agod nga mapabilin ang kalinong kagasiguridad sa mga eskwelahan sa bugos nga probinsya. Balita regional, nagikan diri sa probinsya sa Aklan. Ako si K5 Leonard Viray para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, ang kalingawan sa kalibo. K5 News FM.
3: DTX 500 Morning Newscast.
4: Mga kabalay sa Tobias Fournier, apektado sa mudslide matapos ang pag-ulan. May balita si K5 Aileen Magbanwa.
3: DTX 500 Morning Newscast.
5: Bangad sa mabaskag nga pag-uran, darakang habagat. Isara ka mudslide ang naglunta sa Barangay Igdalagi Tobias Fournier katong Hunyo 24. Suno kay Mr. Broderick Train, ang head ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office Antique. Darwa ka pa ni malay ang apektado, apang wara naman ti may nag-evacuate o kon displace nga pumuluyo. Nagluntad ang mudslide, ginabanta alas 12 sa tagirigma bangad nag-overflow ang sapa nga may darangal o kag naapektuhan ang National Road, amuman ang mga panimalay sa idalom nga bahin, apang wara naman ti halit nga na-record. Dugang pa kang natingdan nga mahimo rin man maagyan ang National Road nga apektado kang mudslide matapos nga ginrespondihan kang mga otoridad. Sa talad, nagapabilin nga maagyan ang tanan nga dalan sa probinsya kang Antique, kagpadayon ng koordinasyon kang PDRMO para sa mga current situation kag status kang probinsya kag pumuluyo banget sa pag-uran. Balita regional, halin rija sa may probinsya kang Antique. K5 Eileen Rose Montero Magbanua. Para sa kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko kagalingawan ang kampiyon ng estasyon sa Antique. K5 News FM.
3: DTX 500 Morning Newscast.
2: Deployment sang kapulisan sa mga eskwelahan sa syudad, ginpaligon pa sang Rojas City PNP. May balita si K5 Darren Henson.
3: DTX 500 Morning Newscast.
6: Ginpaligon pa sang Rojas Component City Police Station ang deployment sang kapulisan sa mga eskwelahan sa syudad kasunod sang nagluntad ng insidente sang pagpanglutang sa Tacloban City sang Damlaglang. Sa interview sang K5 News FM Rojas kay Police Lieutenant Colonel Rogelio Tumagtang Jr., ang officer in charge sang Rojas City PNP, ginpayag siningantes pa managbukas ang klase, nagpahamtang na sa mga personnel sa mga eskwelahan agon masiguro ang police visibility kag police presence ilabi na sa mga eskwelahan nga madamo sang estudyante. Suno pa kay Tumagtang, mas gin-enhance pagid subong ang ila security measures bangod sang natabo nga insidente sa syudad sang Tacloban. Nagdugang sila sang deployment sang kapulisan kagpadayon nga nagaka-coordinate sa mga school authorities para sa mas epektibo nga pagmonitor sang kahimtangan sa mga eskwelahan. Laki pa sa mga ginpatuman nga tikang among paghimo sang Viber group chat sa kada eskwelahan nga ginalakipan sang PNP kag school officials. Pagi sini mas madasig ang pagbinuligay sa pagpaabot sang impormasyon kag pagresponde sa kalain-lain nga mga concern. May kangtanan sa seguridad sa mga estudyante kag eskwelahan. Panugyan ito magtang sa mga ginikanan nga mangin mabinantayon kagiyahan sa maayo ang ila mga kabataan agod malikawan ang anuman nga mga insidente nga mahimo magbutang sa ila sa peligro. Ini si K5 Darren Salomeo Henson para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Kapis. K5 News FM.
3: DTX 500 Morning Newscast.
4: Mas sobra nga pagpangisda sa Palawan, ginakahangawan. May balita si K5 Ray Almodal.
3: DTX 500 Morning Newscast.
7: Nahaharap ngayon sa matinding banta ng overfishing ang Northwest at Southwest Sulu Sea kasama ang West Philippine Sea. Bunsod ang tumataas na pressure sa pangingisda na naglalagay sa panganib sa supply ng yamang dagat. Upang pigilan ang tuluyang pagkaubos ng mga pangunahing uri ng isda, nagpulong ang Fishery Management Area 5 Scientific Advisory Group upang ipatupad ang mga radikal at nakabatay sa agham na intervensyon. Binigyang diin ni BFAR Mimaropa Regional Director Roberto Abrera ang kahalagahan ng paggamit ng datos mula naman sa National Stock Assessment Program bilang pundasyon sa mga kritikal na desisyon upang maisalba ang humihina ng sektor bilang agarang tugon sa krisis. Sinimulan ng SAG ang pagbabalangkas ng harvest control rules at harvest control measures na magtatakda ng mahigpit na limitasyon sa dami ng huli sa mga prioridad na espesye sa Sulu Sea. Isinailalim din sa masusing pagsusuri ang performance indicator ng galunggong sa West Philippine Sea upang matukoy ang tunay na kalagayan ng supply nito sa gitna naman ng banta ng overfishing at geopolitical na tensyon sa rehiyon. Ang mga hakbang na ito ay bahagi ng mas malawak na estratehiya upang kontrolin ang operasyon ng mga commercial at municipal fishing vessels na labis na nagpapaliit sa populasyon ng mga isda. Inihayag din ang pag-upo ni Dr. Floridel Galon mula naman sa Palawan State University bilang bagong chairperson ng FMA 5 SAG na siya namang mamumulo sa technical na pagpapatupad ng mga regulasyon sa pamamagitan ng mas maigpit na pagbabantay sa mga NSAP landing sites at pagpapatupad ng mga bagong control sa huli, target ng pamahalaan na balansehin ang kabuhayan ng mga mangingisda at ang pagmatagalang kaligtasan ng marine ecosystem. Ang hakbang na ito ay itinuturing na huling depensa upang matiyak na may aabutan pang huli ang susunod na henerasyon ng mga Pilipino. Ito si K5 Ray Almudal para sa impilang kampiyon sa balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Palawan, K5 News FM.
3: DTX 500 Morning Newscast.
2: Oras sa K5 News FM Philippines sa 6:14 sa ngaga. Sa dugang pa nga balitang regional, lalaki nga nagkapalagyo sa Bybus operation padayon nga ginapangita sa Negros Oriental. May balita si K5 Rufa De Vero.
3: DTX 500 Morning Newscast.
8: Patuloy pa rin pinaghahanap ang isang lalaking sangkot sa isang transaksyon sa ilegal na droga matapos siya nakataka sa Bybus operation sa barangay Mag-abo Amlan, Negros Oriental noong Miyerkules, Hunyo 24. Ayon sa pulisya, napansin ang suspect na isang pulis sa kanyang katransaksyon kung kaya't bigla na lang itong tumakas. Naiwan ang suspect na hindi pinangalanan ng pulisya ang 0.90 grams na pinaghinala ang shabu na nagkakahalaga ng 6,420 pesos. Dagdag ng pulisya na kahit nakatakas ang sospek, sasampahan pa rin siya ng kasong paglabag sa Republic Act 9165. Sa ngayon, ipinagpatuloy pa rin na Amlan Municipal Police Station ang kanilang paghahanap sa nakatakas na sospek. Balita, ikan sa 97.7 K5 News FM at Dumaguete. Ini si K5 Rufa De Vero. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kalingawan sa Negros, K5 News FM.
3: DTX 500 Morning Newscast.
4: Intranka ka pamilya nga biktima sa dosing mga pinatubo eruption na kabato na sang titulo kaduta. May balita si ka K5 Eileen Sanchez.
3: DTX 500 Morning
9: Matapos ang mahigit 3 dekada ng paghihintay, tuluyan ng naging legal na pag-aari ng 60 pamilya ang kanilang mga tahanan sa resettlement area sa Pampanga. Isa, si Marie Pablo sa mga nakatanggap ng inaasam na land title para sa kanyang lote sa EPSA Resettlement Center nitong Lunes, 22 ng Hunyo. Kwento ni Pablo, nawasak ng lahar ang kanilang bahay sa Sapang Bato nang sumabog ang Mount Pinatubo noong 1991 na nagtulak sa kanilang manirahan sa mga tent city upang makaraos. Aniya, ang titulong ito ay hindi lamang isang dokumento kundi simbolo ng biyaya at ng kanilang pagbangon. Pinangunahan ni na Pampanga Governor Lilian Nanay Pineda, Vice Governor Dennis Delta Pineda at ng National Housing Authority o NHA ang pamamahagi. Ang aktibidad ay sinagawa bilang bahagi ng paggunita sa ika-35 anibersaryo ng malagim na pagputok ng bulkan. Ayon kay NHA OIC Attorney John Bernardo, naging hamon sa pagproseso ng mga titulo ang paglipat ng pamamahala mula sa binuwag na Mount Pinatubo Commission patungo sa kanilang ahensya. Gayunpaman, tiniyak ng Kapitolyo na tuloy-tuloy ang pakikipagtulungan nito upang ayos ang backlog at mabigyan ng kapanatagan ng marami pa mula sa mahigit 37,000 benepisyaryo ng programa. Balita mula sa Pampanga Central Luzon, Eileen Cueva Sanchez para sa kampiyon na impilan, kampiyon sa balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa buong Pilipinas. K5 News FM.
3: DTX 500 Morning Newscast.
7: Sa katapusan ng balitang regional, magamay pilason sa pagpanglutang sa Burawen, Leyte. May balita si K5 Roger Tilana.
3: DTX 500 Morning.
10: Sugatan ng isang 39 anyos na lalaki at kanyang 3 taong gulang na anak matapos pagbabarilin ng hindi pa nakikilalang mga sospek sa Poblasyon District Burawen, Leyte kahapon Huwebes, Hunyo 25. Ayon sa Police Regional Office 8, agad na isinugod sa pagamutan ang magama at kasalukuyang nagpapagamot. Mabilis namang tumakas ang 2 suspek matapos ang insidente, kaya nagsagawa ng hot pursuit operation at dragnet operations ang Burawen Municipal Police Station katuwang ang mga kalapit na himpilan ng pulisya. Patuloy ang investigasyon upang matukoy ang pagkakakilanlan ng mga salanin at ang motibo ng pamamaril. Para sa DTX 500 Morning Newscast, ito si K5 Roger Tilana mula sa impilang kampiyon sa mga balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at buong Eastern Visayas, K5 News FM.
3: DTX 500 Morning Newscast.
11: Balitang National.
7: Sa balitang national, estudyante ginlutang pagkatapos ng graduation sa Davao de Oro. Pinaso ng isa ka-estudyante matapos ginlutang pagkatapos ng graduation ceremony kahapon sang udto Huwebes, Hunyo 25. Sunod sa lokal nga panguluhan sang Pantukan, Davao de Oro, naglunted ang pagpanglutang sa guwa sang kolehiyo sang Pantukan, las 12:25. Sa karon padayon ang pagpakigangot sang lokal nga panguluhan sa mga otoridad kag iban pa nga mga ehensya agud nga masuportahan ang nagapadayon nga investigasyon kag mapasiguro nga mapanabat ang may kahimuan sang nasa bit nga krimen.
4: Hangas nagpasakas ang kaso batok kay Cayetano Marcoleta kag 18 ka mga anay bodyguard. Nagpasakas ang isang kaso nga cyber libel ang anay senador nga si Antonio Trillanes batok na Mike Ocon batok naman kay Senator Alan Peter Cayetano, Senator Rodante Marcoleta kag 18 ka mga anay bodyguards ni anay Congressman Zaldico. May angot naman si ilang mga payag nga gipagwa sa hearing sang Senado sa nagligan nga Hunyo 4. Sunod naman sa payag ni Trillanes matapos mapasaka ang mga kaso ginpatigayon kinakusaran ng hearing apisar nga may natabo na nga pagbag-o sa liderato sa Senado. Iyan naman kinakusaran ng mga personalidad nga usaron ang hearing agod nga magpalapta sa mga himo-himo nga mga aligasyon agod nga maangot siya sa ginaaligar paghatag sang suhol sa mga imbestigador sa International Criminal Court.
1: Balita International.
4: Venezuela, ginpaidalom na sa state of emergency kasunod sa duha ka mabaskog na linog. Ginpaidalom na sa state of emergency ang pungsod Venezuela matapos nga nagluntad ang duha ka sudasod nga mabaskog na linog sa ilang pungsod. Nabatsyagan ang makahalalit kag makamamatay ang pagtayog sa Venezuela Miyerkules ng gabi. Bangod sa linog, narusda ka mga dalangko kag mataas ng mga building sa Caracas. Ang Caracas ang munaman ang capital city sa pungsod Venezuela. Base naman sa records ng U.S. Geological Survey o kung USG GS, una nga nagluntad ang 7.2 magnitude ng linog, tagin sundan sa 7.5 magnitude matapos ang pila ka segundos.
1: Balita Sports.
2: Naomi Gardoses ang Pilipinas bronze medalist sa Uzbekistan. May balita si K5 Troy Lawrence Basa.
11: Napaulis ang Pinay cycling veteran nga si Naomi Gardoses ang Pilipinas ang bronze medal sa downhill women elite event sa 2026 Asian Mountain Bike Championship sa ginpatigayon sa Uzbekistan. Nakuha ni Naomi'ng oras nga 2 minutes sa 53.776 seconds sa nasambit nga hinampang. Madumduman nga na-injure sadto si Naomi sa Thailand SEA Games sa tinalikdan nga Disyembre matapos ining nga nag-crash 50 metros gikan sa finish line. Apang apisar sa iyang injury, nagbalik si Naomi sa hinampang kag napauli ang bronze sa 2026 Asian Mountain Bike Championships. Para sa balitang sports nga ginadulong sa DTX500, D3 Bayou kag MyTC, ako si K5 Troy Lawrence Basa. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: Balitang Entertainment.
4: SB19 mag-perform sa Grammy Museum. May balita si KK5 Ivy Cordova.
12: Mag-perform ang Pinoy pop boy group nga SB19 sa Grammy Museum. Base sa post sa website sa Grammy Museum, mag-perform ang grupo sa Hunyo 28. Ang SB19 ang ikaduha nga Filipino act nga mag-perform sa aktibidad kun sa diin. Ginpangunahan ini sang Pinay girl group nga Bini sa tung Abril 21. Sa madumduman nga nag-debut ang SB19 sa tung 2018. Kagkilala na sa bugos nga kalibutan. Nalakip sa grupo ang musunday Pablo, Josh, Stel, Ken kag Justin. Kilala ang grupo sa mga kanta nga Gento, Mapa, Go Up, What kag Bazinga. Ini nga balita ginadulong sa DTX 500, MyTC kag D3 Bayo. Para sa balitang entertainment, ako si K5, Ivy Cordova. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: Balitang negosyo.
2: Sa ato naman nga balitang negosyo, Philippines Air Asia magabaton sang bago nga mga eroplano. Ginanunsyo sang Philippines Air Asia nga magabaton sila sang bago nga mga eroplano sa palaabuton. Sunod sa ginpatigayon nga press conference sa syudad sang Kuala Lumpur sa Malaysia, ginpahayag ni Air Asia Group Chief Executive Officer Boling Gam nga lakip sa pagabatunon nga eroplano sang Philippine Air Asia amo ang bago nga Airbus A220 aircraft. Plano nila nga i-deploy ang eroplano sa Pilipinas sa 2027 kag ila naman ginalauman nga makumpleto ang order para sa mga amo nga eroplano sa unang tatlo ka bulan sang 2028. Mga ka-K5, bumuyado ang dalago ng mga balita na nabatian sa DTX 500 Morning Newscast. And happy, happy birthday sa aton nga kaupod, ka-K5 Makoy. Happy, happy birthday. Ako, si ka-K5 Zyro Venelboy.
4: Nagako naman si ka-K5 Colina Manzanares Cubia.
2: Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: K5 News FM. K5 News FM. News FM. D3 Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbiklobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, nagginahimo monolaurin sang atong lamas, nga tuman ka-epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio. D3 Bio. Senior citizen ka na bala, kag medyo nipato na, ipalik kag protektahan ang memorya. Mag D3
13: D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketones sa D3 Bio. Nga isa ka sahi nga brain food. Gagantin luman sa aton uto. Rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. DTX 500. Di na problema mo bala ang mataas nga blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantin nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million RF unit score sa talagsan sa antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag DTX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DTX 500, may DC, ang alkaline ng vitamin C.
14: Kung si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, luti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akong nga kubra, alertogid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang may DC, labisgid pagpabas kog sa lawas.
13: May DC. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
15: Ako si Rosita, Mighty C Maria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation, no, nagigit ako makabatsyag sa sakit.
13: Mighty C, mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
16: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, gina-recommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga besh.
13: DTX Beauty Soap.
17: Mabakan sa mga butika.
13: DTX Beauty Soap.
18: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
19: So na,
18: problema, gid ako sa akong body odor.
19: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
18: Pero subong,
19: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
18: Kag
19: naghamis ka nagbuti gid ako nga panit.
18: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
13: DTX Beauty Soap.
17: Mabakan sa mga butika.
20: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya!
21: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
22: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica DioFresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
21: New Clinica DioFresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
22: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica DioFresh.
21: Clinica DioFresh. Available now.
23: Eye Care Gold, Ina Reyes, isa ka certified Eye Care Gold and Eye Care Drops user.
24: Nagaburo na ako ng mga mata, bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa ako nga tistingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Una ko nga nabakalang Eye Care Gold capsule, 3 times a day ko ini ginainom. Kanami gali, nagnami akon panulukan. Hambal Manila, patuluan kumalang ako nga mga mata sang Eye Care Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Epektibo.
23: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
25: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
23: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
26: Red Horse Beer. Manamit. Suabe sa kada tulog. Sulit ang inumay. Kasanggamo sa relax sarap.
27: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
26: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
28: Happy!
29: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
30: Playtime Entertainment. Born for happiness.
23: Playtime Entertainment. Born for happiness.
31: It's the best part of the day.

0: pangarap mong trip. Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
2: Para good mood.
0: Eurotex, the sleep specialist.
3: Ang pananakit sa karawasan ang makauntat sa imo maayo nga mga gawi. Mag-usar sang salon pass. May direct edinga sang kap para makapenetrate sang sakit. Naka-epekto sa surut sang 30 minutos. May long-lasting relief. Tugtog 8 ka oras. Para sa nagkapanalakit nga baka. Liyaw ka likod sa salon pass.
4: This is a method of colonoscopy can for. It's a generic salon pass. It's symptoms resistant.
5: Salon pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
6: 101.5
7: K5 News
6: FM.
7: K5 News FM.
8: Oras sa K5 News FM Philippines. Alas 6:30.
9: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
10: Number one.
9: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
11: Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
12: Yari na ba na mga isyo nga dapat naton patpaton?
13: Kaghimay-himayon! Standby!
14: Foro de los Pueblos, People's Forum. A top commentary program that is comprehensive.
12: Bisan na mga ordinaryo nga tao na kamutik na!
13: Kita nyo? Puwerte ang abilidad!
12: Sa pila ka mga opisyales sang gobyerno!
13: Sobra!
14: Objective and analytical.
12: Aprobado ba lang hindi ka proyekto? Ukon, aprobado sa bulsa nyo.
13: Di pagprangka lang bala.
14: Informative.
12: Diretso naton kay may baluan ng kamaturan kung hindi makabinipisyo sa mga pamilyo.
13: Inaiya!
14: No holds barred discussion on hottest issues.
12: Grabe! Ang isyo sa pinatsyanay kag droga, nagaduging na!
13: Te, ano lang resulta sa kaso?
15: Hulat-hulat lang!
13: Ay kanami! Karoon, lumpatan!
12: Oh, come on! People of the Philippines!
14: With K5, Aljan Castanio. And K5, Eric Tenerife. This is Foro de los Pueblos.
12: Foro de los Pueblos!
8: Isa ka, my day, good morning sa ato naman, mga suki, ka mga palangga, ka mga tagpalabati. Kamusta ang ato mga palangga, ka mga ka-K5 sa gan sa baybayon to ka sa kauman? Ibabaw sa kabukiran, lakip na sa minunggang probinsya, sa Negros Occidental, ka nagbalwa sa nato. Salamat to welcome, good morning Western Visayas, good morning Philippines, and good morning world.
16: Good morning, Foro de los Pueblos!
8: Well, ini naman ang NIR K5 News FM team. Kami ang inyong riding in tandem. Ako si K5 Aljan Castanio.
13: Naman si K5 Eric Tenerife. Good morning everyone.
8: Kag welcome sa inyo naman ya para tuntunan.
12: Foro de los Pueblos.
8: Asa Webes na, Biyernes na, K5 Eric. Petsa 26 sa bulan sang Hunyo tuig 2026.
13: GIF sa buwas sa weekend.
8: So Sunday may ara kita nga K5 kalingawan sa barangay dra sa Prok Pag-asa.
13: Okay.
8: Sa barangay Estefania. And of course, pagkagabi, may dutay nga tipon-tipo ng mga empleyado sa K5 News FM. And in line sa ikasyam katuig nga pagsukat sa patag sang pagwaragwag. Nga pasalamat kita sa inyo tanan for your love, care, support sa K5 all the way.
13: Why
8: sang nag-umpisa pa lang kita, no? Diba, ginun mo, sa nag-umpisa kita from Lama 1 to something ginatanaw nga simple pero rock.
13: Simple
8: rock. Istasyon ang K5 News FM sa inalam sa pagpamuno sa abo naman CEO kag President Dr. Ramil Uy. And this coming Sunday, may ready na kami sa mga costume. Ready ka na sa costume. Ang akong costume doon ay pagkaabot kay K5 Eric. Gino-order ko. Nakaabot na sa Manila. Ara na sa custom, pero pamangkot ba kayo nga gawa yan sa Domingo?
13: Grabe mo, yung kultur yun.
8: Ginatanaw ko ako online ding order, no? Habi mo ko na doon itong costume ko. Ang basta no iya kakabuangan do rebel gito mo kay malang among costume kanami gid mo. Wasteland ang among sing a costume.
13: Di kami ni SM Roll singa buwas mangita ta sa isa kada mall. Di ko ti mangita ta. Ti tay migi kay ang binyo singa ko ti ano pasudlon tas King Kong parang ano ang ayan. Kay ang helicopter ga guba.
8: Isang Johnny, amo ni mga valentayan ta. And you know, kabahin ini sa isak siyam katuig ang pagpakalagan sa K5 News FM. And we would like to congratulate all the men and women of K5 News FM Bacolod, headed by the station manager Ron Spalma, for a job well done for the 9th anniversary celebration. Imagine mo, K5 Eric, for 9 years, may siyaman kapamilya sila ng gintagaan. May siyaman kapamilya kita ang gintagaan sa Kalipay. Ang mga poorest of the poor, initanan halin sa mga maalwanta ng mga sponsors kay K5 Eric. We would like to thank our sponsors for sharing their blessing to us. No? Chatarang-tarang ang sponsors, isa-isa lang nato in due time. Ha? Nga pasalamatan kay siguro basi ko may mga plug kita ng ipagwasa na in the next few days. Ha? No. Tapos na celebration ta sa Pecha 28. So after guro among pag pasalamatan, isa-isa hon gina. No? Uh-huh. Ang mga sponsors ka nagatag sa bulik.
13: Namin na guro magpasalamat. Isang pala may salpon.
8: K5 News FM, 9th anniversary.

0: Ang sa 102.9, dari sa Southern or Northern Negros, 89.7, and sa Bacolod, 101.5 FM. So, ano bang ginihimo ninyo abroad? Kami ni K5 Eric, gatamyo sa inyo sang More Night. Good morning, kaguna.
1: Mga mainit na isyu at usapin ng bayan.
0: Coro, Delos, Palos. Well, kami gihapo ninyo sa ni Power Do, naka BNW. Ha? Black and white.
2: Ay, wag hindi ko jacket yung nga gano'n.
0: Hindi, BW mo, black and white. Di sa aton sila ba kung tunang gupon, karong adlaw sa nga presentation. Ha? Ining adlaw, may mga klase pa kita. No? Friday may klase. Di kasi ibang gabari kutot nami paturog da. No? Sa mga nagabari kutot patanay dyan da. Pagbarangon do ka mo dyan da. Himos do ka mo kagmagpararigos! Adlawon do kami gapon ninyo Power Do every morning, K5 Eric and K5 Elgin. Kagiling adlaw is a wonderful day and a blessing to all of us.
2: And let us remember that we are in the holy presence of God. Lord, thank you for a gift of another Friday and for your endless love and mercy. Guide us today in every decision that we make and protect us wherever we go. Buligi kami nga mangin mabinuligon, mapainubuson, kagpuno sang paglaom. Bless our children, O Lord, that they may grow with respect, kindness, and obedience to their parents, elders, and sisters. Keep us all safe from disasters, accidents, and all forms of harm. And Lord, protect our homes and communities. Ginoo, bless our OFWs, our farmers, and our teachers. And most of all, Lord, ang bilog na puwersa sang K5 News FM as we celebrate sang amon 9th anniversary. Grant us all with good health, wisdom, strength, and success as we faithfully serve others. Amen.
1: Puro Delos!
0: Grabe ang sitwasyon, kay Paverick. Aboy di ang sitwasyon sa Venezuela, alas 7 sang aga. Isa lang kabinutos ang gin... ang diferensya. The difference.
3: Alam mo ba na...
0: 1 minute after. No, balik lang kay Paiba Itab, no? Grabe. Nag-atake ang unang alinog at around 7 o'clock. And why gani may saan kabinutos? Another earthquake ang nag-atake. Caracas, tanan.
2: Caracas. One is the 7.2, the first earthquake.
0: The first earthquake. And the second one is 7.5.
2: 7.5. Ang aftershock, amun yung nambal na perminga, aftershock is always deadly than the first, no? Caracas.
0: Grabe, kakipamerik. Caracas, which is the center gidni sang Venezuela.
2: Venezuela. No?
0: Makita mo, ining sitwasyon, eyes on the board mga kakipamerik. Audio kakipamitan, grabe ang siyagit sa mga tao. And may ara pag ani video kagi pamilik ario gabino tungay na sila sa mga tao nga nagkalaipit kag nagkala biging kwas sa sulod kag kagi pamilik ibang ka katulog pa
2: aga pa kayo
0: 7 o'clock in the morning
2: dito sa ilang alas 7 medyo alas 6 alas 7 nubo pa ng adlaw.
0: Grabe kagi pamilik
2: because we belong to the middle part of the globe eh.
0: So amo din pila ka mga
2: at least 164 killed and 100,000 feared to be dead.
0: Grabe kagi pamilik. So amo no. Tanawan nyo mga kagi five. Amo ni ang natabo. Ari ang mapa sa di nagluntad ang linog. Ipakita na mo na karon dugdugay sa ato naman yung pagparagad. In nga part ang una nagsalakay ang linog. And then a minute after, less than a minute, kakipaberik, wala pa maka-recover ang una. Why pagani? Bagulang sila gulo kadalagan pagwa sa ilang building.
2: Yes.
0: Sumalakay naman ang mas babaskog pangalinog.
2: Ang ginigo gid ang siyudad sa Caracas, which is the capital. Pero ang pinakalugar nga dito gid nagbatay og tudo is the area of Altamira and Los Palos Grandes. Dito ginag-igo.
0: And grabe, makita mo kay Pamirik. May video na karon nga may nakita ta on top of the building. No. Gahibi ang video. Ang mga tupad yung building na tama, katagas, nagtapad.
2: Pati ido nga katrap, pinabutangan lang tubig mo.
0: Grabe.
2: Hindi na magwantan eh. And this is the worst earthquake ha, in the history of Venezuela.
0: The worst. Kagkaroon, iplastar ko sa inyo anong mga mabaskog earthquake. Actually, yung baskog earthquake, duwagin ka beses, naluntad sa China. Amo nag isa-isa unta karon sa ato nga program nga ka K5.

0: Sa ato naman nga pagpakalagad. So sa ato naman pang nagabaga kag mainit ka mga balita na kakugmatan nga masobra sa ginatos kalibo. Ang posible magkalamatay kag ipamirik, yes. Bangon sa ning linog, as actually ang estimate nila is not less than 10,000,
1: yes,
0: not more than 100,000. Amo nang ginakakulbaan nga posible halit kag mga nagkalamatay dala sa ning linog nga nagluntad dito sa Venezuela. Ipamirik, is this now the reminder to all of us sang ginatawag signs of the times kag ipamirik?
1: I think it is.
0: Is nga, this a reminder of the signs of the time?
1: Nga, correct nang gin-open mo sir dyan, nga reminder of signs of the times. Kundi gin-igo, unagin, Venezuela. Ang dason nga gin-igo sir dyan is California.
0: Mm-hmm.
1: At nagligad lang adlaw. In less than 24 hours, igo ang Venezuela.
0: Mm-hmm.
1: Gin-rock ang California by 5.6. Mm-hmm. Inigo ang Japan. Tatlo ka lugar, ha? Now, nga ang ginamensyon namon ini kagambal ni Sir Jan is signs of the times. Mga K5 ning tatlo ka lugar are sitting in one basin. Pero lain-lain sila nga trench. Hindi sila palariho. Why gaangot ang trench sa Venezuela sa Japan trench? Why man gaangot sa California trench?
0: Ala 7 man to mo, almost 7 o'clock in the morning,
1: no, halos ka
0: ang tira dito sa Japan. Kag the same intensity kay Pamerica, 7
1: yes.
0: point something in the magnitude ang atake sa ni isa northern or southern Japan. Grabe mga kakipay. Bisa ding naton, hindi laluglahog, no reminder na ganyan sa ato na. No? Nga ti ang kalibutan subong niya daw, hindi naman nami. So, masubo-subo. And this is the reality of life. Yaga remind lang sa aton, nga hindi kita guro magkampante na. And kinanglan ta mag-olo aligmat. Nagpagwa na ganyan feebox sa pandam, nga tanan ko nga pumuliyong Pilipinon, dapat maging ready na. Ha? Sa posible, nga pag
1: Igo
0: sang linog diri sa aton sa pungsod Pilipinas.
1: Abi mo sir.
0: Talawa blaw nakasurvive pa kay Pamerico gatakas
1: pa. Gwa siya oo.
0: Ohay.
1: Gatulog pa ni, gatulog pa oh.
0: Sa rubble nakasurvive pa.
1: Gapang damit pantulog pang babae.
0: O ang lalaki og ginhawa tudo.
1: Ginhawa ti ama kag hindi ka maghaklo sing ginhawa sini. Ginawaon mo gid yang hangin and you will may isa na di gagahambal siya nya di magula ko kabalo sang kaimportante sang fresh air.
0: Mm-hmm.
1: Paghaklo e gini siya nagbutwa siya bla. Yeah, now I know what fresh air means.
0: So ari mga kakipag pila labang ida sa sitwasyon.
1: Ayaw ido
0: sa
1: survivor to ido.
0: Ginapainom lang tubig.
1: Ice to the board.
0: Kaya ilang ido na ipitang iya sa ring kurungan.
1: Hindi na siya kagiho. Ginapainom lang tubig ido.
0: So sitwasyon kaluluoy no. Hayang ido gapaningwa man yung makasurvive. This is just one of the stories sa damo nga.
1: Grabe ni nga
0: mga pilapayan ka mga tao ar totos dalom. Kay may building nga kipay berik rusdax dalom mo. Tigiba niya nakapanaog. Ang iba nakapanaog na labot pag ani guro sa paghugnak sa building. Murang pila ka mga tutukan ta sa nga pagpalagad sa kanong adlaw. So tutok lang mga K5 eyes on the board sa ato naman yung pagpalagad karong adlaw. On the other hand, may nabaton kag nasagap ang staff ni Senator Bam. Nga may ara naman plano
1: nga
0: magpangatake sa isa namang kabrutuan dito sa Leyte. It was preempted kagin raid ang balay sa Saliga Bata. Yes. It was discovered nga ini nga bata is also playing Igor Box. Ining Igor Box is part of the Robo Blocks sa kalilaing ampang nga ginba na gani isang ICC sa aton di.
1: Yes.
0: Now, ang natamo diri mga ka K5 ginsulod ang balay, it was discovered nga do may koneksyon ini siya sa una nga mga shooter kag ipamirik
1: team niya kay online gali ni
0: online games may mga grupo sila base bala during the time kag luwas sa ni kag ipamirik halungan tagin mga girikanan pamati kamo kay karon may pabati ta nga Pinay
1: ano ni siya ta namo ni Gorbax
0: abo lang Gorbax sa ipamirik
1: yes Gorbax
0: abo lang Gorbax do Robo Blocks ni siya gin-improve nila pero may tiniruhay na may linampusanay may pinatsyanay kag ipamirik. So this is Gorbax. So that's why
1: jogging ba?
0: Ang tanawa blay chura, lando mga box black ang ipamirik. Eric, kaya mati it started with the Robo Blox.
1: No? Magamba ka gore, meaning gore, kaladlukan. Gore. Ang box, siyempre box, no? Gore
0: box. Ang magsilig ka box is something like the kahon. Designs. Ang designs sa tanang building, nakakaon-kaon, pati chura ka tao na. Sang, ang iab lang graphics.
1: Kagang gore, ya, kaladlukan.
0: Kay mantali na sa Robo Blocks. Magsiling ka Robo Blocks, different games na dala na ang Gorbax na. Pag-download mo, So that's why sa mga Ginikanan, kalabanan, kabataan, sumunga, rasulod sa kwarto nila. Pagkatapos, gapaurok-urok sa cellphone nila. Guro kinanglan from time to time, tok-tokon, buksan. Kaya talawon ko na nung ginampangan nila.
1: Iba niya bata na, gigda sa kama, sige sa ka-cellphone, kapalambid pa na, gigda sa katri, kapalambid pa, kapurok-urok, kakasab lang internet na talaga, kung di magwas kwarto ya.
0: Tao mo ng pila ka mga bagay nga ginatanaw ta. Kati ka delikado kayo sitwasyon subong. So, karon may pakita kami sa inyo, may grupo nga ginatawag nihilistic violence extremism. Ining nihilistic violence extremism, lain-lain yung grupo. They are recruiting their members online in different parts of the country. Sa kabataan nga mahilig mag-online, base rin nila gasugod sa grupo sa hampang-hampang. And then after that, they will inject you their doctrine of violence, Kaki 5 Eric.
1: Tikay magambakan ni holistic but siya nun, ang ubos ng pagpamatay mo ng buti siya.
0: Delikado ni Kaki 5 Eric.
1: Total death.
0: May isa ka Pinay, no? Ginagpadala sa iya video. Gintanaw na ito, yung video, kapaandam siya sa mga Ginikanan. Naka-uniforme pa niya siya.
1: Police na sa LA?
0: She is a policeman in
1: Pilipina,
0: LA.
1: Pilipina, in LA. And she, ang takloban nga shooting, siya nang...
0: Nag-imo-analysis.
1: Nag-imo-analysis kung paano ang pagtiro.
0: So, pabati ka mo karon.
1: She is good.
0: Because...
1: Pinay na siya, Pinay.
0: This police woman from LA will tell us kun ano ka grabe ini nga grupo
1: follower ako sad.
0: So pabatian tani sa aton yung program karon ha, kag walang iwanan sa mga nanay, it's time for us kamati mga tatay. Kag sa mga kabataan, bo Dios mo yung akon yung mga mayo lang actually kun medyo magsaka na sa edad nila, ara na sila sa college, so hindi nila gawas sila mapektuhan. Ginakulbaan tayo kag ipamirik ini mga minor di edad pabla.
1: Yes, yes.
0: Nga ang ilang may kadali i-manipulate. Kay man, very manipulative ini nga grupo.
1: Correct.
0: Ang panawag ni holistic ni Kipa Merica, balbaw?
1: Ni holistic, masing nga ubos, total destruction.
0: It is NVE. May lain-lain isla nga grupo, mga kakipay. May grupo, isla lain-lain ang grupo nila. Ipakilala na mo na karoon ng mga grupo nila. Nga, abili sa kabataan nila, grupo-grupo, enjoy-enjoy lang sila. Sina, team taniya sa balbalanay, sa kwan. And, you know, na-notice ko man ni Kimanti, isa ganib sa may edad-edad niya kabataan. Grabe, mag...
1: kita mo na magampang
0: sa magampang sila, isa may edad na.
1: Tigampang.
0: Ang pagkasinuplada nila, ang pagka... ano ganit panawag siya na? Ang pagkabertuldo nila.
1: Gagwagit.
0: Gagwa because influensya na ni sa kampang nila.
1: Kagnanad no? Sila sa no, algo minus ang buyayaw, agamay bla. Kuha-kuha sa piyak agi.
0: Kamu nang delikado
1: gagoy
0: sila.
1: Gagoy di ka da, gagoy di ka da.
0: Kaya mahilig sila mag... kag, kalabanan
1: pusi,
0: sa
1: pusi,
0: mga...
1: Pusi.
0: Kag kululbaan, makabataan sa mong daway sila magdaway sa mga tinaga nila.
1: Di kaya ang ila sa...
0: Ang mga words nila, ang ako description sa mga words nila are prostituted words.
1: Oo, oh, di amunan na siya. Tapos mambal pa, hambal pa tatay ko, di upon sa teams ng tatay niya. Pa, buna sa likod, lampusi. Amuna gigipay with you. That is the scenario in a home.
0: Tingwa niya, kaya amuna nga dapat, guru, pili ta sa ngampang nga pwede lang.
1: Yes.
0: Actually, ang ginaupdan ko yung ngampang sa sawa ko, pasol.
1: Siya pala.
0: Tapos sinablang doon may mga, doon mga memory games siya blang kagipay, Merrick blang, may isolve mo mga, may problema, kagid niya nga solbon. Like,
1: ano nga problema ina, naman? Hindi na pagdugang
0: yan. Kinakulbaan ko. Mga problema. Mga problem solving. Kung paano na solve baron.
1: Kinakulbaan ko. Hindi na niya. Ang dasol lang.
0: Pero ina, yeah, is a mind game. Ang purpose na ma-exercise imo brain, etc. Et wala yung violence kang ipaybering. Kaya kung violente ka, dami ni magampang sa mga aksyon. So una na may ano lang kuya magampang the game. Kamad in conquer.
1: Na.
0: So, kila na yak. Ang kamad in conquer is a military strategy.
1: Mabutang ka na detachment mo, maparasyot ka.
0: Ginatudluan ka na kung paano mo, ang kontra mo lay-lay na mo, pili ka. May ara nga rogue. Russia. May ara nga China. Ang pinakabaskog na kontrahon mo, China mo.
1: Tika, may kwan sila yan. May ara sila yan daw, tangkim lang, hindi mamagadukan.
0: Luwa sa tangkim, may ara sila aeroplano nga nag-bomb. Kag may ara sila hinali, i-bomb niya, mahak ang bilog mo nga system, di ka andaradar mo, di ka guwa tanan-tanan, di magkataki sila ang imo nga patriot. Ang patriot missile mo lang, hindi nakaditik, kaya ang imo radar, guba mo.
1: Ang namin, na pagkita ang iya nga mag-away ang China kag ang Russia, kaya ang Russia may conscript mo.
0: Ang lain, kundi ang kag may aras sila yung hacker ang Russia kag China. Hindi na blang nagasunod sila sa imo nga, ihack nila, gawin na building mo.
1: Ay, oh. Mag-isla, ha?
0: Okay. Lugay na to. But siguro may idalagit ka nga, do 5 years ago pa na nag-champion.
1: Super Mario lang.
0: By the way, sa ato ka mga kutren, on the serious part, nagkanto diri kapon sa K5 News FM. Mm. Ang anay din, yaginsipa, sang ama, no? Nagpatag siya kag may ara interview si K5 Marv Aranwes. Mm. Kay Aragita kapon do gilibion man to gani.
1: Galoy.
0: Actually, nagkadto sa opisina ni Mayor Greg, nalipat siya gani ng pagwa presilis si Congressman Albizu dito sa Ginrefer.
1: Yeah.
0: I don't know kung anong purpose niya, pero ginhambalan siya sang staff sang Congressman sa Bacolod nga mapadala lang siya sulat. Para this official ang iyasaling gusto ng imon nga representation.
1: Kaga ini mga ka K5, ginasulit na lang exclusive nga news nga ginbuyan sa K5. And kahapon na diskubrihan wala business permit.
0: So matabo sa ni,
1: computer.
0: Kung mo nga wala business permit, pwede pasiraduhan ang ilang building.
1: Dapat gini. Huh? Pero daw padalaan ako na ng showcase order. Pero dapat tani
0: isira. Mapadala sang showcase order.
1: Pero dapat siraduhan iban gani, dang ginapasirahan dayon.
0: Ogo, tiba sigaan pa sila chance ni Mayor Greg parang mag-comply. Pero punto na ton.
1: Dapat sira na.
0: Sa mga girikanan, gapamati sa bombla. Guro, ayan, leksyon na ni Saton. Mm-hmm. Dari Saton niya, huwag ipasakang 98. Dito sa aklan niya, nag-graduate kabataan ng kurso nga gininrolan nila, hindi accredited katisda. Kachen?
1: Ano na yan?
0: Gay libi o na mga bugos? Graduate kay nga, bugos gali yung kurso daw nila.
1: Daw iskilahan sa elementary, di sa dito man silingan.
0: Bugos kay Gipaverick, gawawaw yung kabataan mo.
1: Guli nag-inroll sila.
0: Oo. Oh.
1: Daso nag-
0: Ang gininrolan nilang kurso.
1: Kurso?
0: Why gali yung mga credit sa Commission on Higher Education.
1: Ano nga kurso itong ila? Yes, skydiving with
0: parachute. I don't know. It's something like, it's all about not entrepreneur man. No? No vocational course, gani lang gani kang ipaberi.
1: Inano na yan, man.
0: Ito, di ba loon ka rin? Kaya gawa mo, kabataan mo. Hamakon mo ka. Singila, tingala kami siya nga ultimo. Gasol nila kami pa yung amot. Siling sigaw ng gante.
1: Ay, doon mo amo sa ama. Pati
0: bad paper. Pati paper, no?
1: Oo, doon mo amo. Basi kapindis lang.
0: I don't know. No. You know, if you're indeed an institution, or educational institution that you really care about the future of the of this young people. Hindi kinak batas mag-ubras na ekipa, Berik.
1: Kagabi mo, Cyril Jan, may mga kilala kita ng mga abogado na mudamon ang likaso in file kontra sa ama.
0: Bangon ga reklamong ginikanan?
1: Oo, kagpierdi ang ama all the time. Hindi lang kay Mosta, all the time.
0: Bangon nga hindi mayong ilang pagpalakas?
1: Yes, kilala mo gining abogado?
0: Gali ka?
1: Dugo-dugo yung program sa Tisatol.
0: Gali ka?
1: Sila ang gandol sa mga kaso.
0: I-interview hontan lang na to.
1: Grabe, gali siya dyan.
0: Kaya mo ng pila ka mga bagay, leksyon na ni. Nga kung nagkapatindog to iskulahan, dapat hindi lamang income ang atong ginapanumdum
1: di. Yes, bawos.
0: Actually, the founder of the school, ang iya-intention na minami.
1: Mayo gitani.
0: But mismanaged din pa ng auta kakipagyan.
1: Mismanaged.
0: E whatever it is, dapat may ara gipadala sa ako ng amigo tani sa DepEd.
1: Uh-huh.
0: Sir Dennis De Velos, gipadala anta nila sang DepEd memorandum basahon tani karon kag ipamirik because nagagwa hindi mo gali pwedeng hindi pa marchaw ng bata.
1: Ha?
0: Sa graduation niya.
1: May ara?
0: I-discuss na karon violation gini sa DepEd.
1: Ang
0: oras sa K5 News FM Philippines, mga ka-K5, dala sa DTX Coffee Mix, nakakapi ka na, nakadetox ka pa, alas 6:54.
1: Standby.
2: This Time Check is brought to you by New Star Luxury. It's time. Play smart. Play bright with New Star Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph. This Time Check is brought to you by Tanduay Light. Gaan ng may kasama. This Time Check is brought to you by Salon Pass. Salon Pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain. This Time Check is brought to you by Playtime. Playtime Entertainment. Born for happiness. This Time Check is brought to you by Globe. G-Fiber prepaid na. Para sa madasig nga Wi-Fi internet. Nga abot kaya kagpasok sa budget. Magpag-Globe. G-Fiber prepaid na. Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. Makalipas ang ilang paalala. K5 News FM. D3 Bio. Health News.
3: Tripayo. Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may PCO. Ang PCO. Yung may D3. Mabakas, mga buti ka.
4: Ano pa ang mga benepisyo kung pala inom ka D3 Bio? Suno sa pagtuon, ang D3 Bio, gapanami ang iya absorption sa imong essential macro and micro minerals. Masiling ka macro, more than 100 milligram nga mga minerals, that's macro. Pero below 100 milligrams, that's micro. Isa na nadra, sir boy, ang imong mineral nga zinc. Mas hapos siya ma-absorb kung pala inom ka D3 Bio. Anhon mo na siya inom da bi mineral nga zinc, gakaon ka sa ano, sang mineral nga zinc, mga foods, pero kulang ka D3 Bio, hindi mo na ma-absorb because ang D3 Bio may ara sa MCT. Nga ma-promote niya ang maayong absorption sa imong mineral nga zinc. Kagkabalota nga, kini nga mineral, sir boy, kinahangla na siya sa pag-create sa bag-o nga selula. Kag, hindi lang amo na, ang mineral nga zinc, sir boy, kung palainom ka D3Bio, di ma-absorb na siya. Ga-serve na siya as house antioxidant. Kag, gitawag man siya nga antiviral agent para mag-fight sa mga viruses nga makasulod na sa selula.
5: Because zinc, one of the few minerals that has the ability to fight viruses. Tiina siya ginapanami sang absorption sa D3 Bio. Zinc has that ability to kill viruses inside the cell, no? So that's why ang D3 Bio, importante kikaayo, no?
6: Kag ang D3 Bio, sir boy, no, damo siya good fats nga ginatawag. Nga nagapanami sang absorption sang chromium. Ano ining chromium? Ang chromium, amon nagabulig sa paggamit sang aton lawas ang carbohydrates para mausar tang tanan kag hindi siya ma-store sa aton lawas ang carbohydrates kag kita ang magtambok. Meaning, sir boy, ang D3 Bio nagabulig maintain sang aton.
4: Ang may nga may diabetes ba? Kung chiko na ila chromium, nubo-nubo na.
5: Nubo-nubo na ila chromium.
4: Pero kung pala inom kaya D3 Bio, ang absorption sa chromium taas, kaya makontrol ang blood sugar.
5: Exactly.
4: Kabalo ka, sir boy, isa sa mga vegetables nga taas ang chromium, broccoli.
6: Broccoli.
7: Ako si Maria. Basta asbid katama ang akong nga blood sugar. Nag-testing ako inom sang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may PCO. Ang PCO. Yung may D3. Mabakas, mga buti ka. D3 Bio.
6: Kagang nami pa, Dr. Ramil, no, kay ginamaximize ang D3 Bio ang pag-usar sang aton nga amino acids. Halin sa aton proteina. So, ang amino acid is a building block of proteins. Nga ginagamit para magdalag kong aton muscles. Kaga mag-kayos ang aton nga lawas sa lean sa lipids kag fats naton. So nga importante man para sa optimal brain health. So nami sa utok, nami sa muscles, kag nami siya sa pag-maintain sang aton nga body mass index. Amo na ang benepisyos ang D3 Bio nga namian ko, sir boy.
2: D3 Bio.
8: Kampiyon ang D3 Bio, sir boy. Absorb niya ang imozing, absorb yung chromium. Now let's go to potassium.
0: Wow.
8: Damo bala kisa, sir boy, kakatumba bangod nga nubo ang potassium. Mga athletes, because potassium is a mineral and at the same time an electrolytes.
6: Yes.
8: Kisa ga wash out ni sa lawas mo, grabing balas mo.
6: Responsible sa mga muscle contractions.
2: Oo. D3 Bio.
8: Now, it's the potassium that makes your heart pump and beat, no? Kay contraction and relaxation, that's what makes our movement ang contraction kag relaxation. Now, kung kulang ka sa potassium, basi ikamatay mo ni. Lingin ulo mo, wala ka pirsa,
0: ay
8: hypokalemia ka. Now, paano ka ron? Niti, pero may makugakaon saging. Yung grabe mo kung pakaunon sa mga prutas ka may potassium.
0: Watermelon.
8: Kulang kagaling sa absorption.
0: Uy.
8: Kung ga D3 Bio ka,
2: D3 Bio.
8: D3 Bio helps the potassium absorption.
0: Correct.
8: Grabe.
5: And D3 Bio, of course, also help your body absorbs magnesium.
0: Wow.
5: Magnesium called the master mineral. Magnesium Correct. Magnesium promotes good sleep because it promotes GABA and basically lowers glutamate activity. Isa na epekto sa magnesium.
4: Ginakontrol man niya imo blood sugar. So indirect, kung mag-inom ka D3 Bio, it helps sa mga may high blood pressure.
5: Correct, no? Indirectly, damo-damo niya epekto ni D3 Bio. Damo-damo siya ginamotivate o mapamayo ng tulog.
4: May rason ginagitawag siya a pharmacy na soft gel. Te, saan na pa mo mainom D3 Bio kung balati ano na kamo? So, inom na gid sila D3 Bio, sir boy.
2: D3 Bio.
9: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin ko doon ko, naibaluan ko nga taas na gali akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, tatlo ka bisis sa isa kadla. One month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Naglubo na akong blood pressure.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may PCO. Ang PCO. Yung may D3. Mga buti ka. D3 Bio. Health.
10: News. DTX 500.
11: Nagkataan mo na pala ang kulubot sa imong itsura?
10: Mag-DTX 500 na.
11: Masaminig ka palatian?
10: I-DTX 500 mo na.
11: Kung kulang ka sa antioxidant,
10: nagatigulang ka.
11: Mag-DTX 500.
10: Agot maging mas hubid, sakitan ang itsura.
11: DTX 500.
10: DTX 500, ang free radical neutralizing supplement.
11: Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant.
10: Likawan ang komplikasyon
11: ng balatian.
10: Mag DTX 500,
11: ang pinakakampiyon ng antioxidant.
10: DTX 500,
11: Mighty C,
10: ang alkaline ng vitamin C.
12: Kung si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, buti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akon nga kubra, alitugid ko sa banikaturas. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labisgid pagpabaskog sa lawas.
10: Mighty C. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
13: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation, no, no. Nagin ako makabatsyag sa sakit.
10: Mighty C, babaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
14: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga besh.
10: DTX Beauty Soap.
11: Babakan sa mga butika.
10: DTX Beauty Soap.
15: Ako si Ronald, isa ka sales rep. So una, magid ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputi gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
10: DTX Beauty Soap.
11: Babakan sa mga butika.
16: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya.
17: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
18: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
17: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
18: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
17: Clinica Deo Fresh. Available now.
19: iCare Gold, ang superior eye formula. iCare Gold, ang kapsula ng may mataas ng lutein, vitamins, minerals, kag bilberry berry extract. Isa ka herbal medicine para sa mga mata ng may mataas ng anthocyanin. Isa ka potent antioxidant na nagabulig sa pagtinaw, sang panulukan. iCare Gold, ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang maskin pabaskog ng iCare Gold. Kag patuluan ang mataas sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
20: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
21: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
22: Cheers sa barkada nating
23: Night Shift,
22: OT,
23: Breadwinner.
22: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama.
24: Drink responsibly.
22: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
25: Red Horse Beer, manamit, suabe sa kada tulog. Sulit ang inumay. Kasanggamo sa relax sarap.
26: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
27: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
28: Happy!
29: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
30: Playtime Entertainment, born for happiness.
31: Playtime Entertainment, born for happiness.
32: It's the best part of the day.

0: ang arap mong trip. Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
2: Para good mood.
0: Eurotex, the sleep specialist.
3: Mal, kita mo bang nakikita ko?
4: Oo nga, kitang-kita.
5: Ganado kaya malusog.
4: Kitang-kita.
5: Timbang ay mabigat.
4: Kitang-kita.
6: B-Mac Premium. Mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
7: May kontrabaho formula pa.
8: Walang amoy.
4: Kitang-kita.
5: Ang pangarap ng pamilya.
6: Sa B-Mac Premium. Kitang-kita ang galing.
9: Kinahanglan mo pala sang fiber internet sa balay? Maayong nga balita. Kay available na subong sa inyong lugar ang Globe Telecom G-Fiber Prepaid. Sa 699 pesos lang na installation fee, may ara ka na sang only internet nga hasta 300 Mbps. May average broadband speed nga 240 Mbps. Kag minimum broadband speed nga 90 Mbps. Nga may 80% service reliability. Kag wala pag gidsang kontrata. Kadto lang sa Globe G-Fiber Prepaid website, agud makabaton sang libre nga only internet sa sulod sang 7 kaadlaw. Patakod na.
10: Para sa madasig nga Wi-Fi internet, nga abot kaya kag pasok sa budget. Magpag-Globe G-Fiber Prepaid na.

0: gfiberprepaid.globe.com.ph.
1: Para sa madasig nga Wi-Fi internet nga abot kaya, kagpasok sa budget, magpa-Globe G-Fiber Prepaid na. Ang pananakit sa karawasan ang makauntan sa imo maayo nga mga gawi. Mag-usar sang salon pass. May direct edigas sang ka para maka-penetrate sang sakit. Naka-epekto susurot sang 30 minutos. May long-lasting relief. Tugtog 8 ka oras. Para sa nagpanalakit nga baka, liog ka likod sa salon pass. Salon pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain. From humble beginnings, K5 News FM Bacolod has risen strong, standing tall as we celebrate 9 years of unwavering public service, 9 years of commitment on the airwaves, 9 years of delivering kampyon nga balita, komentaryo, musika, drama, kag serbisyo publiko, bringing truth, voice, and service closer to every Bacolodnon and Nicrense. As we mark this meaningful milestone, we proudly honor the leadership and vision of our CEO and President, Dr. Ramil Uy, whose guidance continues to inspire our journey 9 years and beyond. We remain committed, going further, reaching higher, and serving better. More than just kampyon, we are just trusted voice in the hearts of the Bacolodnon and Nigrense. This is your K5 News FM Bacolod 101.5 Serbisyo nga matuod, tingog sang panwa, pagdayon sa pag-alagad.
2: 101.5 K5 News FM. News FM. Oras sa K5 News FM Philippines, mga ka-K5 7-8 naman sa aga. Marikita sa ato naman yung presentation. Grabe na ganyan mga ka-K5 ang sitwasyon nga nagkakalinabo dari sa aton sa kalibutan, no? Reminder di sa aton, halungan, tagid. Ah, mga muyo ta, kaya nga, damo nang luwas ka pasingit ang kalibutan, may patay linog. Damo mang kabataan ka pasingit. May ara naman bata nga kinastigo ni Bacolod, tutukan tani karon na. No? Sakto naman yung program sa Saligadlaw. Sa Piak Kabahin, ginabantayan man on the national scene, doon naglinong subong, no? Duhay sila balita parte sa impeachment.
3: May ara ka gapo, naginamo naman ka gapo. Ang galing kay linog ang focus.
2: Ang focus kapon.
3: Sa kalibutan.
2: And may mga lagaw-lagaw man ang Vice President subong naglagaw sa somewhere nga siling niya. Alalwa, odi, nag-speech siya sa isang eskwilaan. Kasi nga, kwan-kwan lang ni nga to na. Kaya grabe, kinsubong ang persa sa administrasyon, ginagamit nila. Talaman, pailag ka kaso. Siling niya, siling niya, daman lang nila kung ako mabalos mo ta. Kaya kasadya ni si Eli man.
3: Ang natabo si Real Judge sa Senado, kagapa, para may sa Senado, para may overview lang tagpalamatita, nag-pre-trial conference na.
2: Nagsugod na sila.
3: Nag-pre-trial conference. Anong po siyon sa pre-trial conference? Po siyon, ang tanan nga mga ebidensya, ginapasulod.
2: Ginapasulod.
3: Ang tanan nga witnesses, ginalista kung sino. Mm. Kay during the actual trial, hindi pwede ang surprise witness.
2: But si tanan, nakalista na.
3: Lista na,
2: nakailira na.
3: Uh-huh. Ilira. Ang masadya lang kagapon sa pre-trial conference, kay kadamo sa ginpasulod ng mga ebidensya sa Congress ni Luistro, ni Gerbel Druestro, Congresswoman, gin-question karon sang mga abogado ni Sara sa pre-trial conference, no, abansi ang abogado ni Sara damo sang mga disqualify nga mga ebidensya.
2: Grabe. Ang isa sa mga ang isa sa mga ginahimo nilang mangintistigo kontra sa Vice Presidente ang sheriff nga tinapungol ni Sara, ni VP Sara sang ini siya ang vice mayor. Mayor sang Davao. Ti pamangkot naton ano
3: na.
2: Ano ayan ang iyang tindugan kag
3: nagisumbag siya ni Sara. Yeah.
2: Ha?
3: Ni chumbag siya ni Sara.
2: Ti pila nakatuig to nakaligad?
3: Ti kurmambal man Sara. Nga ti gin-impeach nyo ko tungkol siyang amuning. Anong labot si sinumbagan? Ay kag-prescribe na ako sa kwan pa?
2: Kag ang impeachment siya, may iyaman ako galingon ng grounds.
3: Oo. Oh, no? Sige,
2: why kita na una to ni anong magkalinabo because it seems ang hamalakan niyang nagpagawa man statement nga ang impeachment ni Sara hindi ko nun ni mag-unpa-untat. Say muon man nga flood control investigation. Dapat lang, no?
3: Yung tatol mo na.
2: Di, galing ang punto, bla. Pwede pa din na ito, matapos-tapos sa flood control mo, no?
3: San upayan, ha?
2: Di siling sa Malacanang, ang nagambal si Ate Mocler.
3: Ah, galing.
2: Siling nga, hindi na mo ni pag-sideline, ha? Ang mga aligasyon kag investigasyon sa flood control project. Siling nga, biskan pa nga may impeachment trial. Puso man, ha?
3: Nabi ni Jay, Ate Claire na na. Kasi abla ko nung ay kakuan, malingaw ko man siya. Malingaw ko man siya.
2: Damo ka kalingaw siya. Kapin pa nung damo na memes mong. Daw starring gin si... press sec... Ano pa nung talaga ni?
3: Press... hindi siya. Presidential spokesman.
2: Spokesman sa presidente. Ate Claire. No?
3: Assistant secretary for... corporate communication. COO.
2: Communications office. Communications office. Si Secretary Claire Castro. Do masadya man mamati siya. No?
3: Makalilingaw man.
2: Kita na hunta na kung ano matabo. Ang iyagin nga official title is Palace Press Officer.
3: Press Officer. Siya gina yung spokesman nabi.
2: Digo, yan yung spokesman ka presidente.
3: Spokes kita yan. She is the spokes.
2: Tagpamaba. Siyang tagpamaba sa presidente.
3: Alang alam siya, ano siya?
2: Tagpamaba.
3: Ang ayan man ang baba niya. Tuntuan man ang baba niya.
2: At least kinapanindugan niya, ginyabi yung old men, kinipisahan niya, boss, kini iya trabaho na mo.
3: She can sustain the bashing mo.
2: Away siya lang, bato siya.
3: Pinag ako nag-resign siya, mga muna.
2: Ang mga muna ang sugilan. Away, bato, sige po, no? Bilib man ta sa isang kabahin.
3: Bilib ko.
2: Bilib man ta. Sa piyak kabahin this time around, si Kipab Walso naka-standby because it was discovered nga ang permit sang ama. Business permit, ta? Uh-huh. You know, ang tanang negosyo ma-operate siya makolo, dapat may business permit.
3: May business permit ganin ka rito.
2: Ti ang natabo dre mga ka-K5 na diskubrihan ni Mayor Greg Sataya kagsang City Licensing and Permits Division nga wala gali permit. For 2026, ang AMA Computer, ano na ngalan sa school nila?
3: AMA Computer College.
2: AMA Computer College. ACL, no? Arao Computer College, so?
3: AMA Computer College.
2: Now, ano matabo? Di, yung report ka na ba ito? Ano pa panaugan ni Mayor Greg? Sang Siokos Order, sang City Legal Office? I-check ng report, higi ka naman kay Wilson Villena, kaya naka-standby siya sa line number one. Kaya ready na nga daan, Tan, no? Standby Wilson. Ready naman nga daan na, Tan, ang tingog sang Dean. Kag anay principal sang AMA Computer College or
3: dean nila din
2: gipalin na
3: the former dean
2: kagin sipa na na siya sa iya pwesto.
3: Grabe, you know, little did we know nga ang AMA Computer College gali damo gid sang
2: kaso
3: skeletons in their closet nga ginhipsan lang. Now the question is, why is it that they are allowed to operate despite sang kadamo ng mga problema sang sining iskulahan?
2: Kadamo naman ganis sa iskulahan, gipasara because why sila, ang quality of education nila is under question.
3: Nag-deteriorate gid ang AMA ya.
2: So for me, Roy, di ba pinakasikat ba rin ang computer school sa Bilog,
3: Pilipinas? Pinakasikat, the best computer school when it was founded in 1980 and the pioneer in computer education sa Pilipinas. They are the pioneer. Why siyang may nag-una, Dre? Silagid. And yet, subong in question ang ilang existence, kag ang ilang patakaran. Ang guwaya daw hindi na iskwilahan, kundi daw tutukay na bla. Mabayag hindi. Kundi ka bayad, hindi ka pag-graduiton. Hindi na nausto. It's not a school.
2: Di karon i-plastar ta di. No? Ang DepEd actually, may gimpagwa silang DepEd Memorandum Number 23, Series of 2026.
3: Okay, dumay
2: address sa tanan ng undersecretaries, assistant secretaries,
3: DepEd Memorandum Number
2: Bureau of Service Directors, Regional Directors, School Division tanan abi,
3: okay.
2: Public and Private Elementary dalaga lidi, in secondary school heads. So gintan March 2 antes pa din natabo ang bruhahadi. No? Amo ni ang bruhahadi. Kay gin-issue ini March 27, 2026. Why pa nagtuhang bruha sa AMA sang nagligag gapit siya 24? 24 to? O 23?
3: 23.
2: Nagtuhaw na niyang DepEd order para proteksyonan ang mga learners. Gali? No? So, Arenas Wilson, no? Naka-ready na para ma-plastar ta. So, sa ato yung magkauturan, na-discoverihan natin pabangkot naman ni anong kausa nga hindi na nila pag... pasakaon si Babaw Itabladong kabataan. Ang rason nila, number one, may mga obligasyon sila nga may mabaydan. Second, may ara ko nung mga OJT. No? So, pabatian ta ni Hambal sang principal, kay daw siya ni Subong ang, actually, kung tanawin mo gidla kakipaberik, ang system of payment nga nagbaton din principal nga dapat online, hindi na sala sa mga estudyante kakipaberik.
3: Correct.
2: It's between them in their management. diri sa Bacolod kag sa head office nila. Ang nag-suffer iya mga ka-K5 kabataan. Ti pabatian to biyanay kun anong rason kag ganong kausa nga ari di kapon. Ining si Sir Jason, no?
3: Okay.
2: Amo ni siya ang former dean kag principal sang AMA Computer College. So para bitsi diyan tagin mga ka-K5 aring interview sang K5 News FM exclusive ba?
3: Okay.
2: Kay right after ka nagbisita siya sa office ni Mayor Greg, itudloan siya nga sige hindi di ang nga di into na pagwa press release to nga do man na bat gid ang AMA. Ising sang office ni Mayor Greg, sige hindi kami dito na sa office ni
3: Kong.
2: May Congressman Albiti na kadto siya to. Kitagaan siya advice kay ti company sulat siya kung anong gusto niya nga representation. Now, pabatian na ton mga ka-K5. Kaya nga ton diya ka-K5.
3: Pero nagkanto siya sa office ni Mayor Greg.
2: Nagkanto na yun.
3: Nagkanto sa office ni Mayor Albe.
2: Oo.
3: Sulat ka.
2: Sulat.
3: Ang katapusan yung kantuan, nagkanto ka sa Supreme Court sa radyo.
2: Ay, ang gili ka. Sa K5 siya nagkanto. Nag-explicar siya di ka-K5.
3: Pero iya, gin-interview siya. Oo.
2: Hindi actually, nami siya pagkanto. Di kaga nga ito, Nabi.
3: Hindi rin man gina mo.
2: Hindi abi maghatag ang management gidya sang ama sang side nila. Gay po sila. Siling ko gani, in times like this, uhaw ang inyo estudyante, ang mga ginikanan, stakeholders, sang inyo patag nga amo ni natabo sa inyo kamataan.
3: Correct, correct.
2: 90 gid pasaka nyo, may 98 nga way kasaka. Pamangkot pati valediktorya nyo, way kasaka. Ikakakita iya sa graduation nga ang valediktorya address, hindi ma-deliver ka valediktorya nyo, kaya nyo ipasaka. Ano na yung tabo?
3: Pag valediktorya mo, nag-speech ka, di ba?
2: Correct.
3: Oh.
2: Sa elementary ko.
3: No, dito.
2: Valediktory speech.
3: Mayara kina
2: isang programa. Nung duman ko na kagipay.
3: Ano itong ambal mo si una?
2: Ito may binisaya pa ko ito yung ginibutang.
3: Sa inyo, tanan nga, urataan ako ka-inchin.
2: Si Saliganes, hindi ito ya.
3: Ay, why na yan?
2: Oh, may part ka English, pero ang pinaka bottom line is,
3: matumduman mo pa na eh.
2: Sakripisyo sa ginikanan mo, nga gaulan, gainit, gabira-bira, ubras talamnan, para kaskwila ka lang sinumintarya.
3: Those speeches, mga ka-K5, are typical of the valedictory address.
2: Kay...
3: And yet, it was denied.
2: Ti ina tani ng mga bagay. Isa niya kadungog para sa imo.
3: Correct.
2: Kag ina magid isa ka memorable nga sahi isang butang kay kaisa ka man lang magvalediktoryan sa high school mo.
3: Duwa sa pagtapos ang school year bla sa Reljan, there are two things nga dapat himuon sa estudyante. The right to graduate and the right to march during the graduation rites.
2: Mm-hmm.
3: Ti ang the right to graduate imo ginaya. Ang the right to march imo man iya, pwede ka lang iya kamarcha to tapos ang imo the right to graduate i-hold anay kay way ka pakabayad sang obligasyon.
2: Kaya pamatian ta kag ipaberik ang right to march hindi mo na pwede hold.
3: Hindi mo na pwede hold.
2: Kay karbasaho na to niya. Ari, nauyatan ko na di gani ang Department of Education DepEd Memorandum number 23 Series of 2026 isa-isa hon tani karon. Himay-himayon ta, Your Honor.
3: Yes.
2: And I just like to
3: pre-trial na niya.
2: Yeah, pre-trial no. Mr. Chairman, I just like to manifest that I have here the documents coming from DepEd and may I have the privilege to discuss it on the air so that people may know kung ano gibala ang jest kang tinutuyo nga hindi dapat i-deprive na to ng kabataan sa pagsaka kapag join sa graduation.
3: The technician secretary of this program is hereby directed to take note of the manifestation of the gentleman from Granada and to proceed with the manifestation kagawad Eljan Castillo.
2: Yeah, thank you so much, Mr. Chair. And before that, Mr. Chair, there is a point of privilege anay, no? Privilege anay. Kung pwede, karoon na lang na. Check one anay si K5 Wilson. Naka-standby na siya. Ari na si Sir Jason. Amun yung anay principal. Ipabati tayo ng statement niya kay masahon tani kun
3: para nga may basis kita
2: may basis tanan. Kita sa diskusyon to bla
3: sige larga so para muna na
2: larga muna sa tanan ari ang patag sang AMA Computer College kay nagsakay ko ga
3: dali lang si Ril John
2: ha
3: labuton ta na binagnubo ka mo mga kuan mga state witness ta
2: ang state hindi na ng state witness kay kalaway doon sa Pilipinas ta ya ang aton yung mga juror
3: nagmarki
2: ang aton yung mga jury
3: ang jury
2: ang amon jury
3: ang mga jury saka na
2: 187 lang ta
3: ara na gusto magkutsukutsyo maningad tingad ari na online online na kita online
2: sita niya karako sa giyambal torko gida na nabukot mayan ta na imo tanaw. No?
3: Ari na. Oh, ari na manog 200 na sir Eljan.
2: Okay.
3: Automatic na sir.
2: Here we
3: good.
2: Go.
3: Good.
2: Ipabati tala ang pagpatag ni Mr. Jason, no? Sa interview sa K5 News FM, siya gidiya nang kadto. But siguro nang respeto sang tao ara sa K5 News FM.
3: Salamat.
2: Kita manugbalita lang.
3: Salamat no? sa pagsalig, Sir Jason.
2: So here we go, pamatian natin mga ka-K5.
0: Larga mo lang. No, especially sa head office, I think that we need to have a, what we call this, ng, the policy. I understand na may ara kita mga policies within this institution natin, but then we need sometimes to consider, we have some of consideration no, because hindi man ta siling nakasystem or robot kita nga kung ano ang may mga certain, yes, may mga certain deadlines, but there are some factors that we need to consider no. Why is it nga isa ka students hindi siya makalabot sa ina mga deadlines? And as a school head, kabalo ko kung ano ang mga ano yun, ano, mga factors yun. So nang we need to ano no, nang not very strict, okay, in terms of policy. I know that naging stricto ka mo is because of the money kibasi muna ang the employee will get the money and then away and so on no. But as an academic sa Subong, that is not our goal. Our goal is actually is to implement the graduation even though may mga delays sa mga payments sa head office, but then nakapur ano nang naplastar namon bala. Okay. And then kung may talabunan, so gamay lang. And then para ma-implement yun naman ng event.
3: Okay.
2: Claro. Hindi ko mentioned ang gwa niya. Actually, dapat tadi wa gina hindi ko mentionedihan kagi Fiberic. Kay may policy silang online ng payment. Nga nga nagba ang ako lang yung question, Sir Jason, yung ginbaton mo dapat ikaw gina instruct sa kabataan nga you are not allowed
3: correct,
2: to pay no? directly to sa me akon. Because we have a system that's online. So question daya, kung nagbaton ka sa payment, kakabalo ka online ng payment, imo na yung dapat ipatag to sa management.
3: Cargo mo na.
2: Cargo mo na. Because, you know, based on experience ka, Kipay Beric, there is a la salve lah. You cannot pay directly sa cashier.
3: In a concrete example, lagi na iya.
2: Mina, no, ikaw pang appearance, tumagad to mabayad. Hambalon, tiyagin niya, sir, deposito mo na sa bangko, online payment ka, or kadto ka sa mga pira padala kay amo ning official namon kay hindi nagalis la pwedik baton kwarta
3: most schools even hospital sa muna na
2: ang matabo di kun damo sila branches may coding sila sa kada sa branch sang school nila
3: sa pagbayad
2: for example ang bata mo ginatagaan kanila sang account number tapos ano ang kada estudyante may iya siya nga ID kaupon code
3: may QR code sa
2: ang imo sina nga ngalan ma-check na nila using this code kung kabayad ka kung wala.
3: Correct. May aradaran down na yun.
2: Tigisa ganing bata ko, gareklamo siya, papanuli ka. That's why ang grade ko, uli ko na nakita. Now, one time nung duman ko, nagatag ko siya kwarta kay bangon sa kasako. Hindi siya magbaton kasi niya, inidrikta na lang bala i-online kaya amon na yung amon balayran. Isang uli, baton niya kay sako. Amo manggaligapo na matabo kagi Pabirik, makadto siya sa bangko, makadto siya sa pera padala para i-online ang payment sa tuition niya because that is the system na ginapatuman sa giskwilahan nila.
3: Kita mo ng mga payment centers ba naton? May alam din ang, kundi may mga utilities, may correct. Telco. Dahil may mga schools na permi, accredited schools, nga pwede ka makabayad sa tuition mo. Amo na ginaiasubong ang practice nila dyan.
2: Okay.
3: That's the practice.
2: Itugyan tala sila gusto ng hambal to sa principal nga dapat istoryahan na nila ya sa mga management to. Kagsang upper management. Si Wilson naka-standby na. Kay basahon tadi karon Your Honor.
3: Yes sir.
2: I just like to present to you our first witness.
3: Okay.
2: In front Todd Ama.
3: Okay.
2: Will be presenting to us the real situation. And just like to
3: this
2: request
3: this is the first witness, sir.
2: Oh, the first witness. I just like to request our as a technical secretary
3: yes.
2: to please
3: Dumayo. Technical secretary
2: to please prepare the video needed for the presentation of our first witness.
3: First witness. And who is that first witness?
2: Our first witness, we should put him under oath.
3: Under oath. Will you please
2: Walker oath. Quaker oat ka pa mao na siya.
3: Amo ganyan ang delay siya, kaya nagka-quaker oat ko siya. Yan ang lagi, quaker oat magani ko. Yung kasaman si inyo. Yung kaya rin po
2: ng Bertanya. Nag-quaker oat siya.
3: Amo na nga kaina pa na
2: yan. Kaina pa hulat na to. Kaya nag-quaker oat siya. It will be checked to present.
3: It's quaker oat. Ay, kabundray mo na sa witness mo yaman.
2: Arina, Your Honor?
3: Yes, go ahead, go ahead. The witness with the quaker oat, please.
2: Just like to check, no? Technical secretary, could you please check the signal?
3: Okay na siya.
2: Okay na na. K-Pab Wilson, nag-report sa subong, stubangan sang ama.
3: Yes,
2: no?
3: Yes, yes.
2: K-Pab Wilson, good morning.
3: Okay. Under oath, ha?
4: Good morning, Kisan Ojan and Kisan Eric. Sorry.
2: Laki-itom sa subong. Laki-itom siya. Bagay siya. Doon nagamay siya sa yamayo. Nagamay-gamay siya. Now, K-5 Wilson, anong development? Kay kahapon nagagawa, nagtribo kao sa City Hall, kay K-5 America.
3: Mm-hmm.
2: Why gali sila business permit?
3: Uh-huh.
2: Anong natabo dira kay K-5 Wilson?
4: Okay. Kagapon, Kisan Ojan and Kisan Eric, no, after siningati doon nagsaka na ang issue pala sa ining 160 plus ng mga estudyante na wala din pasaka sa ANA sa ilas ng graduation na kalabot ini sa talapangod sa opisina ni Mayor Greg Sataya sa Bacolod City at the same time kay Congressman Aldi Benitez. So kagapon, nagpagawa sa statement no, si Mayor Greg Sataya na papanaugan siya ng notice of violation ining ANA Computer College sa Bacolod Campus matapos na 2021-2022 wala nakasecure sa nga business permit ang ining
2: kuan
4: 2023-2024 and 2025 naka-renew ini sila sa permit. Ang problema dere kay 2026 kay Fernando Jan subong matuig June na tumatuk kasang tuig under process pa on process pa
3: sa simple wala
2: sa malipot niya pulong wala sila,
3: wala sila permit amo nang klaro da
4: but silingon wala sang permit kasi
3: klaro na
4: para mag-operate ini
2: ang Mr. Witness, paano mo nasigurado nga why gid sila makaproseso sa ilang papeles kag sinob lang nagsiling sinasimo?
3: Na, okay. Under oath ka.
2: Naka-quaker oath ka mla.
3: Naka-quaker oath ka sa Libertad. Kayo ha, Wilson.
2: Naka-quaker oath ka mla, Wilson. Go ahead, go ahead.
4: Si Mayor Greg Sataya, gid ang
2: correct.
3: Good.
4: Nga wala ay makasikyo sa permit no
2: sining ay lang nakahabol ka kay si Tita Carla nagliblik kahapon ha nakahabol o so anong natabo anong ang bali Mayor Greg so after discovering ang sunod yung pamangkot Mr. Witness Mr. Wilson na William Nasser kakipa Wilson tapos madiskubrihan sa syudad nga wala gali sila sa permit anong sunod gatikang ang ila sining pagaymoon
3: dira nami a question nami
2: Mr. Chair
3: nami na good I like the question ha
2: gusto ya ko ng question go ahead kung magustuhan na mo ng sabat ko
3: na mo ng problema ka nako
2: so go ahead
3: no okay question sa sabat do dire kita ma problema si mga aga go ahead go ahead
4: permission to speak Mr. Chair
3: okay granted
2: granted
3: okay
4: kaya sa dagdag kaya sa Eric no kagapon after sining nakuha ni ang investigation sa City Legal Office and BPLO yung sigid no joint operation ini ang BPLO and City Legal nagpadulok tri sa opisina o kung sa establishment sa may agot iserbe ang notice of violation sa ila
2: very good
3: na mi ba
4: kung ano bala ang epekto sini sa notice of violation may 15 days ang nga ginhatag to explain them or ini will subject naman sa temporary closure sa establishment event na wala sang permit pa but pagkamangkot na ako sa security guard subong ko na ongoing bala ang ila sining business sa sulod wala sang klase subong kay Sir Elgin and kay Sir Eric so ang taho diri sa sulod is only ang mga security guards kag ang pipila ka mga staff no na nagaululubra man diri sa sulod wala man sila sa confirm na may klase diri that's why wala kita sa makita na estudyante sa likod natin. So pagkakita nila sa K-5 magsigya sila sa likod sang digling.
2: So at least gipadala nagali sila ka K-5 Wilson sang notice of violation. And then the notice of violation, may dalada siya cause order or in explanation to them. Anong instruction sila? They have to comply or whatever?
4: Notice of violation na nangyong survey nila kay Sir Elgin and Sir Eric dito sa 2021 nila kasi ka 2022 na violation. Kaya additional na lang niya ang 2026 nila kasi supposedly dapat sa Sir Eric ang emotional niya sa permit niya tapos na dapat niya kay February and March.
3: Oo eh.
4: Inipari na kita sa anong nakabulan sa tuig o tunga-tunga na sa tuig kita sa Sir Eric and sila ya wala kaya sa Japon sa nakasecure sa permit.
3: Doon din namin yung...
4: Nag-reply sa akron si attorney Govin Mamangkot na doon ang nagkakamon na ginabasa ko sa tungo kay mag-ulot na
3: sige.
4: Kaya naman kita kung ano pala ang manging resulta sinisang notice of violation. Yan yung sir, so ang bali ni attorney Go, based on the notice, they are given 3 days to finish the processing their permit.
3: Okay.
4: So, hindi nila ma-comply, a second notice will be issued to them for non-compliance and the matter will be submitted to the city legal for appropriate action. So, 3 days, gali ang nga ginatagap.
3: 3 days? Sa saan login serve, K5 Wilson? Ang notice? Ang notice of violation sa saan login serve?
4: Kagapon.
3: So, 3 days meaning by Monday?
2: By Monday. Dala na na pati sa Bando Domingo?
3: Wala siya.
2: Calendar, Aquan Office.
3: Working days lang.
2: Okay.
3: 3 working days. So, wala dapat sa Bando Domingo. So, meaning by Monday, they are presumed to have either complied or failed. Di ba? So, Tuesday, dira ta mabalaan. Kay Monday, may asta pa siya Monday mo.
4: Ako naman niya, ano kay tinagat yun mo, pasubong ang management sa ngayon eh, tanawang talikol, mahinaga, Manila, Prato, sa Lunes, kaya mo naman yung kapatipa na dyan, kasi itatlong adlaw lang hinatag sa ila sa nga City Legal, hindi nakapomply, hindi nila matapos, dapat tapuson, di Manila, ito sa dyan on Monday.
3: Mr. Witness, ang suspicio ko si K5L dyan, masulat ang abogado sa EMA sa City of Bacolod to give us ample time.
2: Okay.
3: Mangayo ni sila sa extension. Sigurado na,
2: pamatian tawing hambal, Mr. Chair or
3: yes,
2: Your Honor.
3: Go ahead.
2: May
3: yes.
2: I have the privilege
3: yes.
2: to present to you the evidence from the Bacolod City Government.
3: Very good,
2: the
3: very good.
2: The video clip from Mayor Greg Gasataya
3: okay.
2: confirming about the violation of AMA Computer College.
3: Technical Secretary, the manifestation of the gentleman from Granada is duly noted. Technical Secretary, present the evidence.
2: Okay.
3: Why? Ay, teknikal secretary. No, Shuko order, balikin ang lunch.
2: Padalaan na siguro. Shuko order. Ara na ka.
3: Teknikal secretary.
2: Okay. Thank you so much, Mr. Technical Secretary. Can you please play the audio in the video? Ari na ang confirmation from Mayor Greg. Pwede mo masumsum jutay, Noy? Masumsum jutay, blano yaw? Nga si Chura lang ni Mayor Greg na yun.
3: Kinami sing kukuhan ni Mayor Greg. No, doon yan sing auto, no?
2: Sige pa, Noy. That's it.
3: Good.
2: Pansit, ari ang confirmation ni Mayor Greg Gasataya nanungod sa violation or non-compliance, siguro ang punto na itong Ricky Paberic, non-compliance of AMA
3: yes.
2: sa siyudad sa Bacolod.
3: Very good. Roll tape.
5: Well, kapo nag-meet si Attorney Incapo sa atin nga City Legal with Attorney Katalbas ang deathbed. Right after nga pila ka mga parents nagkadudre and then after that nag-request ang DepEd sa AMA nga pasakaon agad dito ang mga kabataan but to no avail so after that kina I had a talk with SDS the Velos the school division superintendent and I asked him about the situation. So based sa ilayang assessment and evaluation, they will issue a notice of violation sa AMA, yes. and Department of Education. Oh, no? So may basis sila. They have guidelines na ginalantaw na wala na dapat i-allow ang mga kabataan na magsaka if ang problem is balayaran. So that's according to the Department of Education. Katila ni jurisdiction directly ang tanan ng mga schools. Then

0: yun sa kaisa stage.
1: May butang pa di.
2: Okay.
1: No.
2: Okay.
1: Learners.
2: Okay.
1: Wa ay isang estudyante.
2: Okay.
1: Shall be denied.
2: Aha.
1: The word shall is mandatory under
0: mandatory
1: the law.
0: Mandatory ha. Mandatory gina shall.
1: Shall be denied.
2: Okay.
1: Dapat. Participation in EOSY or end of school year rites.
0: Graduation na.
1: And moving up ceremonies. On the basis of unsettled financial or property obligations.
0: Sa simpleng istorya, hindi mo pwede nga i-deny ang bata nga mag-graduate or mag-marcha end of school year rights
1: kung may utang
0: kung
1: siya.
0: Kung may utang siya, kagulang siya.
1: May libro siya nga nadula.
0: Oo, hindi ko pwede na. Pasakaan lang siya.
1: Letter B.
0: May letter B pa. Nagdamo
1: yes, tani sa C mo.
0: Tatlo pag yun na.
1: Consistent with DepEd Order Number 17,
2: okay.
1: Series of 2025,
2: mm-hmm.
1: or the revised basic education enrollment policy,
2: okay.
1: learners who have transferred from private schools but have not yet submit official transfer credentials due to unsettled obligations shall be tagged as temporarily enrolled while administrative or financial obligations with their previous schools are being settled.
0: So pwede ka gani matunon, gali ka magpa-enroll ka.
1: Bisan mo yung katukbayan.
0: Oo, ang malunan nga temporary, kay ginabayran mo pa to ang imong papilis.
1: Sige ka na eskwela, ya.
0: Sige ka eskwela. Ang ginareferred ang papilis sa religion is transcript of records, TOR.
1: As such, a learner's temporarily enrolled status shall not be used as basis for exclusion. Bisan wala pa mahatag tong ya card,
0: hindi ka
1: kaya may utang siya to, kaya mag-graduate na siya, kaya transfer siya sa imo eskwelahan, hindi pwede, hindi mo sa pasakaon sa stage.
0: Because, Your Honor, the preamble of the Philippine Constitution explicitly declare the right to education of every child in the Philippines.
1: Okay.
0: Ara na sa preamble ta.
1: Pero nga, bla, damo bla, wag eskwela, kaya kasarang magbayad.
0: Damo na na siya. The right to education.
1: Okay, sige ya. Okay. Doon ang ibang pagpati, doon privilege lang, no? Sige lang. Patihan ta na kaya mo ng preamble ta. Okay? Your Honor, letter C.
0: Go ahead.
1: The right to transfer is fundamentally linked to the fulfillment of obligations such as settling unpaid fees and returning school property. Inam na mga libro, mga kung anong ginulam mo, no? Under Department Order 88, Series of 2010, damo na nigali, Revised Manual of Regulation for Private Schools in Basic Education, private schools maintain the legal right to withhold official transfer credentials until all such debts are fully settled. Gusto man, pero sa eskwelahan, kinagbaton sa bata, hindi mo siya pagpapasaron. Kung nakapasar siya. Pero hindi lang marilis ang iyang mga papeles kag dokumento.
0: I-hold mo lang, anay.
1: Di ba?
0: Pero do not deny. You can hold, but
1: sige,
0: you cannot
1: deny. Sige, yun, kalabot. Kita rin ka sa graduation, bla.
0: Hindi ka ginami na, rami na.
1: Isa-isa hon, tagid.
0: Kaya timely
1: para may tsindihan.
0: Maglaro.
1: Amo di kaligid ang bali sa develos, nga it seems kaya kung doka klaro, nga may violation, gid yung ama, computer college.
0: Kag amo man na ginambal ni Mayor Greg Bagulang, nga may ara nga notice of violation nga issue man ang CHED ang DepEd partisina.
1: Gapamati si Ma'am Christiani Villamor sa si ate ta, no? Kag gapamati man si Sir Cesar Garcia.
0: No? Good morning.
1: Gapamati na sila, no? Basahon ko pagid ni. Reiteration of the affidavit of undertakings. Dapat ang isang estudyante may issue ginasang affidavit of undertakings.
2: Okay.
1: While Department Order 17, Series of 2025, Revised Basic Education Enrollment Policy governs enrollment, the affidavit of undertaking is thereby reiterated as the formal instrument to balance this competing interest. For example, ma-enroll ka sa ako ni eskwelahan, but you have to undertake affidavit of undertakings that you have to comply and pass all the required documents.
0: Kaya ang pagpa-enroll si Reljan under the law is a contractual obligation between the student and the school.
1: And kung ikaw nagpa-enroll to, kang imukard at to pasado ka man, i-consider ka lang anay nga temporarily enrolled. Until such time na makuha mo talaga dokumento because ginaproteksyonan man sang layi ang school na ginalinan mo that they cannot release, they are allowed to hold your documents, your records, your card, kuluhay mo man masettle ang iyong obligasyon.
0: Provided, however, sige na, Mayor,
1: that you can still continue studying.
0: Reading pa.
1: Okay. yes, Your Honor. I'll be reading. Basa.
0: Kumplito niya.
1: This document serves as a binding guarantee ang undertakings
0: okay.
1: of future payment in a formal acknowledgement of the learner's temporary status
0: okay.
1: and the private school's rightful claim to balance. But si ganun, bagod may affidavit of undertakings ka, isa to kapag ako tag imo commitment nga i-comply mo kag bayran mo ang utang mo to sa PIAC.
0: Amo na kay ang pagpa-enroll mo is first and foremost is a contractual obligation, so dapat may ikuan ka.
1: Consequently, the private schools may continue to withhold.
0: Okay.
1: Pwede nila i-hold
0: ang imo
1: learner records until the obligation is fully settled.
0: Correct na. Ang i-hold nilang learner, ang i-hold nila is your transcript of records.
1: But not the learner.
0: But not the learner.
1: Oh, stop.
0: Transcript of records lang.
1: Okay.
0: Pero graduate ka ganyan. Masaka sa stage.
1: Ang confirmation, masunod lang. Si K5 Wilson, ara pa sa linya, no? So, son, at least, kamusta na? Subong may mga estudyante pa. I-let go ka naman. Mr. Witness, You are not allowed
0: you are
1: to now, say your final piece before kama before kami magpadayon. Sonti, okay na na eh. Bantayan si Wilson.
0: Mo daw Wilson kung saan o ang katrerde kay maniratan
1: sila. Basi may kandaduana yun ang lason ha.
0: Son?
2: Kasi nga dyan.
0: Mati-on gid kayo. Go ahead Wilson.
1: Sige. Son, thank you, gida. Salamat sa imo dang report kay Pabelson. Very good king ha. At least ang tao, makita na mo naglitsura ka, ama. Di nang exact location nila, son man?
0: Di insak, tol-tol. Lapit sa isang ospital, bla?
1: Ding hospital?
0: Riverside? Likod na tubang Riverside? May dalan? Likod siyang nakapihan ta permi ka ginakaulan?
1: Ah, okay.
0: Sa Tibabib, blang paborito, blang.
1: Litter Bay?
0: Litter Bay, blang. Paborito, ito blang kapihan.
1: May bilyaran, Gordis Kilid?
0: Na, correct.
1: Pakanto naman to sa USA, sa
0: sa likod?
1: Sa likod?
0: Oo, tubangan kinsang PhilHealth Office, ah.
1: Ah, okay.
0: Ang itabok kinsang PhilHealth
1: Office. At sige, Your Honor, thank you so much.
0: Ara PhilHealth, ara
1: PhilHealth. Tubangan, gali siya?
0: Tubang kinsa.
1: At hindi na magsala. Sige, son, thank you, kinson. Salamat, kinpisan, Wilson. Gadugang niwang mo na, son.
0: Dito, bla? Damo boarding house, bla? Amo na da.
1: Son, ngitahil lang kami natulugan. Kipay, very okay na kami, ha?
0: Damo boarding house. Wilson, thank you, Wilson. Job well done, Wilson.
1: Salamat, Wilson. Why ka ga-audio, son? Basi lubat ng imo nga wireless, son. Why ka na, Ojo?
0: Okay.
1: So, i-off na natin si Kipa Wilson. Okay. Off na, no?
0: Ang pero that's good, ha?
1: Parikanta ka, Kipa. Parikan natin nga discussion, no? Salamat, Kipa Wilson. Aton sila nga pisang reporter. Aga pa sa AMA Computer College.
0: Very good.
1: Number three. To ensure that the right to participate in end of school year rights is not used to evade contractual obligation.
0: Contractual obligation siya mo.
1: Receiving schools shall strictly observe the following.
0: Okay.
1: Para hindi ko normal inablang para nga hindi sila ma-persa, para hindi sila kapalagyo sa ila balay danto sa ila eskwelahan.
0: Sa eskwelahan
1: niya. Ari naman ang proteksyon sa ila sang DepEd.
0: Okay.
1: Hindi lang gali estudyante na proteksyonan. Pati eskwelahan para hindi mo pagpabayaan utang mo to.
0: Kaya because education are composed of three things. One, the parents. Number two, the students. And number three, the institution.
1: Correct. Now, ano kunong imuon para ma-proteksyonan ng eskwelahan? Ari. Learners without transfer credentials shall be tagged as temporarily enrolled. Eskwela ka, hindi ka pa formally enrolled, temporary lang.
0: Medyo, but siya nga may mga dala na nga bakit looy na ka mga drama awards.
1: Ang guwaya sinabi, do provisionary status ka pa.
0: Mami, enroll ako na, kasi tatay, wala pa ito ka ba? Mami, sige na bala, mamu.
1: Tiliterbihan, baldi.
0: Amo na siya.
1: Until complete credentials, na kumpleto mo nabi, nakuha mo na tanan, are submitted, the learner cannot be officially promoted to a higher grade level nor officially graduate in the department system. And receiving schools are strictly prohibited from issuing official permanent records or final progress report until the previous school releases the original transfer or credentials.
0: Kung first year ka, why ka pa ka-submit sa ginhalinan mo sa high school, hindi ka pwede maka-second year. Isubmit anay. Pero...
1: sige ka gapon, tapos mo na.
0: Tapos mo na yung first year. Now, galing, hindi ka lang ka-proceed kay
1: walang imong ako din credentials.
0: Muna siya.
1: Nawari na.
0: Ari na.
1: Sunod.
0: Doko na, miss niyo.
1: Ang ginistoryante, transferi.
0: Transferi na yan.
1: Okay, what if kung hindi transferi na?
0: Abe.
1: Ari na.
0: Newly enrolled gid abi.
1: Ah, dala na ni pati ng mga temporarily enrolled.
0: Okay, may mati.
1: Number 4.
0: Okay na.
1: Participation in graduation.
0: Mag-graduation.
1: Or moving up ceremonies.
0: Okay, ari na.
1: Is a recognition of the learner's completed learning requirements.
0: Mm-hmm. Magkilala.
1: And does not constitute a waiver of the obligation by the learner, parents or guardian to pay outstanding balance.
0: Are, klaro ha. That graduation
1: is a recognition
0: pagkilala sang iya pagtapos
1: nga nakumpleto yan na
0: ang academic requirements niya.
1: But siguro nagtalan-talan yung mga subjects sa pasaran niya.
0: But meron na sugpon.
1: Pero hindi ini waiver
0: nga
1: hindi niya pagbayda asa obligasyon sang estudyante, ginikanan or guardian nga baydan iya balanse.
0: But si ganon, pag-graduate siya, pamartsaha siya, kaya ang pagmartsa niya, hindi na waiver, nga hindi na siya magbayad.
1: Kay may-ari pa sa punta. May pagani, matapos.
0: Abi ko ba si...
1: Di ba na, ari-ari-ari.
0: Ari-ari na.
1: Nga pasugtan siya mag-graduate.
0: Okay.
1: Ano ang proteksyon sa eskwelahan?
0: May proteksyon pa ba?
1: Oo. Official confirmation of graduation
0: okay.
1: status
0: okay.
1: shall take place.
0: Okay.
1: Only after payment of obligation or a settlement of agreement between the parent and the school concerned. Pasakaa siya. Pero hindi siya pag-confirm nga graduate.
0: Nagsaka siya because
1: sa ceremonya lang.
0: It is his right to march.
1: Because nakumpleto yung requirements.
0: Nakumpleto niya. But right to graduate, kulang pa, kay waay pa siya kabayad, so bayran niya na iya pagkatapos niya.
1: Pagbayad niya, itag na siya as confirmed.
0: Confirmed, graduate.
1: Confirm ka na nga nag-graduate.
0: Amunik ina ng balta kay Pepe Diyan, the right to march and the right to graduate. Those are two rights of a student.
1: Right mo, saka ka to.
0: Saka ka.
1: But tapos the school mo will only issue your confirmation of graduation
0: after
1: settling all your financial obligation.
0: Ang ginahambal nga confirmation of your graduation is your transcript of
1: TOR, your TOR, etc. So, ang gwa niya, hindi gigali pwede, hindi mo pagpasakaon ng kabataan na magmartsa kung may utang sila sa eskwelahan.
0: Because
1: you have all the rights to hold all their documents na kinanglanon nilang magpa-enroll sa kolehiyo. Paano ka pa-enroll sa college kung wala ka sang card?
0: Inyo lang na ama, kuya. Hindi, kuya. Hindi ko.
1: Kung ama ka kay amo ko, ano ka karon?
0: Joke na. Ay, doon namin ano? Ama ka man, bro, amo ko ya.
1: Gusto.
0: Gusto, no?
1: Inano mo niya. Patay yun, hindi ka may ari pa din sa punto.
0: May ari pa, mga witness niya.
1: Doon ka namin sa discussion to, no? Okay. Bo, ang balila ko, no? Ang nabalaan ko lang, bisan ang imo ko lang sa school. Op, galing ka. Patay yun, no? Dali karoon, pero commercial break ta.
0: O, oh, tikeron kita, hindi ka graduate.
1: Masi, hindi ta karoon ka graduate ka, diba? Papost na rin commercial, hindi ka bahay sa report. Pagbalik ta karoon, i-discuss ng ed parts ni. Kadami, damo ka learn, blah, damo ka learn.
0: Hindi ka mo kinagradyo mo.
1: Mabalik kami mga K-5 to discuss more about the guidelines of DepEd. Ang hindi ka bahay, dala na sa ang DDX 500, ang yung superior antioxidant. Amo ni ka paubin kay K-5, Eric?
0: Amo na.
1: Gaparubo sugar level ni K-5, Ronnie Albaw. No? Kagapanami, isang presyon sang dugo ni Ethan James Armento. Ang oras sa K-5 News FM Philippines, la 7:55 sa aga.
2: This Time Check is brought to you by New Star Luxury. It's time. Play smart. Play bright with New Star Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph. This Time Check is brought to you by Tanduay Light. Gaan ng may kasama. This Time Check is brought to you by Salon Pass. Salon Pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain. This Time Check is brought to you by Globe G-Fiber Prepaid na para sa madasig nga Wi-Fi internet nga abot kaya kagpasok sa budget. Magpag Globe G-Fiber Prepaid na. This Time Check is brought to you by Playtime Entertainment, Born for Happiness. Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. Magalipas ang ilang paalala. K5 News FM. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
3: TTX 500.
4: Ilay-ilay de la Cruz, taas ang akon nga sugar, 375.
5: Saan nag-inom ka?
6: TTX 500.
5: Ilan nalang subong imo?
6: Sugar.
4: Pagtigi ka namin isang TTX 500, 165. Sa dugo ko man, 120 over 80. TTX 500 na
3: gito. TTX 500.
5: Istoryahan ta subong ang nanungod masamis na itong ginabatsyag. Mm. Ining pagsakit sang tutunlan o kung sore throat. Kag kung paano makabulig si DTX 500 kag mighty C. Ano bala ang sore throat, Dr. Ramil?
7: Ang paghubag sa tutunlan, Sir GP, o yung sore throat, nag-involve na sa bilog nga throat anatomy.
5: Mm-hmm.
7: Esophagus, trachea, larynx, voice box, tonsils, kag epiglottis.
5: Mm-hmm.
7: Pila ka mga sintomas niya mo ang pagsakit, nagakatol, sakit kag nagaworsen if magkaon o magtulon ka, nagahubag, nagapula ang mga tonsils, nagaputi ng mga patsis sa mga tonsils,
5: mm-hmm,
7: nagapaos, ti the best gid da gud makuha ang paghubag sang tutunlan, ti permi na mo ginabalik-balik. Iba gid kung adlaw-adlaw nakainom ka sang DTX 500 kag Mighty C.
5: Mm. Kung kay isabla doc may hilanat ining upod
7: ng
5: kalabanan, nagasipon kag kon pabayan, posible nga maghulog sa pag-ubo.
7: Bangon ni na Sir GP nga kalabanan nga kusang gitawag sore throat is viral infection.
5: Mm.
7: Kaangay sang trangkaso kining flu, kataro, common cold. Ang coronavirus will also cause inflammation of the throat. Ti need mo diri ang Mighty C. Ano ba lang Mighty C? Amo na ang makontrol sa gitawag imo nga infection.
5: Mm-hmm.
7: Ano naman ang purpose nga mainom ka DTX 500? Para maguntat ang paghubag kag dasig magbalik ang normal ni mga tingog.
5: Mm. May ladok if viral kay self-limiting.
7: Oh.
5: Madula lang usually 3 to 5 days.
7: Mm.
5: Pero kung bacterial infection, nagadugay especially ang streptococcus pyogenes that causes strep throat.
7: Actually, mas dugay, Sir GP, kung budlay, madula kung yeast infection, Sir GP.
5: Mm-hmm.
7: Especially ang ining mga candida infection sa tutunlan,
5: mm-hmm,
7: nagatubo ang gitawag lesions o pilas kag nagadugo.
5: Mm-hmm.
7: I mean, nagadugo, no? Kapin pa, mag-ubo ka.
5: Mm-hmm.
7: May upod nga, samay nga dugo ang imong prima.
5: Mm-hmm.
7: Amo na nga dapat, pero mina mo balik-balik, ibagin niya kung nakainom ka DTX 500, nakainom ka maitisi, kay mas madasig ang pagkupo sa mga paghubag sa tutunlan kung ang kamangdanan viral, bacterial o yeast man ang hintunaan sina. Amo na nga, daog ka gidya kung adlaw-adlaw ka gainom sang ano sang DTX 500 kag MyTC. Kaya yung iba niya, Sir GP, gainom lang DTX 500 kag MyTC. Kung may ginabatsyag na, may problema na. No. Amon nga culture sa office before pa nga magbalatian ka, gainom na kasi sang DTX 500 kag MyTC. Ang anti-inflammatory sang DTX 500, grabe magpakupos ang itoag hubag. Bisan pa gani, mga bukol-bukol pa sa imong lawas, kaya ginya, Sir GP.
3: TTX 500.
8: Dennis Antonio, taga-Kabakungan.
5: Imo nga blood sugar test.
8: Ilatong score gani?
9: 470.
8: Nagtiko 2
9: sa gabi, 2 sa
5: agad. Ilan na lang imo nga blood sugar?
9: 160. Yeah. Inom kamo sang DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
3: TTX 500.
5: Aside sang viral, bacterial, kag yeast infection, Doc, ano pa ang rason kung nga nagahubag ang tutunlan?
7: Kadamo pa, siyempre, ang allergies sa mga balahibo sa mga kasapatan. Ok, bulin, or makatuga man sang sore throat. Ang pagmala or ining itoag dryness ang imo nga puwak, labi na kung gabi, bangod sa pagginhawa mo sa baba, kung barado ang imo nga ilong. Amo na mo, kung barado ilong mo, din magwa, babae. And it will dry your mouth. Kag ang kakulang sa moisture or ining pagbasa ang nagaresulta sa irritation sang imo nga tutunlan. Ang DTX 500 kag MyTC ang nagakorek sang allergic reaction, gani mas bintaha kun adlaw-adlaw kag inom sang DTX 500 kag Mighty C.
5: Ang asudok sang sigarilyo,
7: no,
5: kag aso sang pagtutod sang basura, grabe man bala magpakatol sang tutunlan.
7: Correct. It can cause allergies also. And nabilong na sila sa mga gitawag throat irritants or GP.
5: Mm-hmm.
7: Kag bisan pa ang muscle strain, singgit ka tudo, kanta ka tudo, kadlaw ka sang tudo, it will cause sore throat, kapin pa kung kulang ang imo nga antioxidants.
5: Mm.
7: So, amo na nga, permi na mo ginabalik-balik, inom gid DTX 500, Mighty C, kadadlaw, agun malikawan ang mga paghubag sa lawas, including na dra ang sore throat. Hindi lamang inflammation ang kaya i-prevent the DTX 500 kag Mighty C, kundi pati na mga cysts, polyps, mga tumor, ini mga bukol-bukol, mayuma kag cancers. Mag DTX 500 kag Mighty C na adlaw-adlaw.
3: DTX 500!
4: Gina Cano, ang ginabatsya ko, ang ako na UTI, kasakit gid sa ako niya, bayuwang.
5: Sa kadlaw, kapila ka mag-inom sa DTX 500?
4: Sa primero, katatlo, sa subong, kaduan na lang.
5: Subong, kamusta?
6: Uy na, halin sa nag-take kami sa DTX 500. Ay, nag-uginapat
3: siya. DTX 500. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. D3 Bio. Diabetic ko ka bala o may high blood? Rason nga bigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio kaabyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskag bigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. D3 Bio. Yan ikaw ka bala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imo lawas tapos magtrangkaso. Mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio. Uno sang MCTs. Nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali mag balik ang pagkabagsik sa imo lawas. D3 Bio. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.